si Rizal Ren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla yung ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni A!

0: Idol, alas 8:07 na. 8:07 na pay si kaso gamay sa Idol Mikey. Ako si Boyki Dol kay karong adlaw sa da ni paabot sa yang mensahe no si Lapu-Lapu Mayor Cindy King Chan alang sa 65th Lapu-Lapu City Charter Day. Mabuhi ang mga upunganon. Haya ha, unsa mo diha idol, wag mo'y klase diha, wag mo'y trabaho diha. At i-check ha, ang Lapu-Lapu City Government may pahigayon karon sa ilang kasaulugan sa 65th Lapu-Lapu City Charter Day. May buntag sa mga taga Mactan Island, mga taga Cordova, may buntag din Yudol, may buntag sa itong mga taga Ulanggo, may buntag sa itong mga kaigsuunan diri sa Cebu City, Mandawi, diri sa Talisay, may buntag dol. Attendance check ta 0923-112-8701 for 500 pesos GCash. Ayaw kalimot idol, i-text lang ni sa pangan, address ug tubag unsa may tawag sa public service program sa IFM, blank sa IFM. Letter A, gasa, or letter B, bugno. Ay bawa lang ni dol, 0923-112-8701 pangan, address ug tubag unsa tawag sa public service program sa IFM. Blank sa IFM, letter A, gasa, Idol Mikey. Or letter B, bugno sa IFM, Idol Mikey. Kundi ron, Mikey, ka ng Charter Day sa Lapu-Lapu City.
1: Walang holiday sila.
0: Oo, oh, so 65th nila sana all. So stay put, standby na mo diha mga sukitig paminaw. Ha? Atong oras sa IFM, Idol Mikey.
1: Atong oras sa IFM, alas sa 8:09 na.
0: Kaya mo ka, Mikey, na-claim na ganihang buntag ang ato ang brand new mountain bike.
1: Ah. Wow, City Avenue Bike Shop, daghan tayo.
0: Salamat, ayaw niya. Daghan pag mo claim ron sa 500 pesos cash, lakip na ang ilahang tagnapo kakilong bugas humay and ang mananaog sa 50 kilo bugas humay!
1: Pag-aog ako, be!
0: Kilisin ako, be! Atong oras sa FMIT.
1: Alas 8, Jess. Nato sa na-greet Idol Boyki silang Ross at ang pamilya dira sa Maytisa. Silang, nakalimot ko sa pangalan siyang Mama Visminda ba na or Los Viminda ba to? Again, Ross, daghan kaayong salamat sa mga taga-barangay Tisa. Good morning!
0: Good morning! Ang Upper Torre Inayawan, lanog kuno kayong IFM. O niya, ayaw kalimot dol kay Happy Idol Day basta Wednesday sa IFM.
1: Happy Idol Day!
0: O niya, tungod kay Idol Day, Mikey, manghatag-tag 500 pesos sa GCash. I-text imong pangan, address o tubag sa ato ang pangutana nga. Unsa may tawag sa public service program sa IFM. Blank sa IFM. Letter A, gasa. Letter B, bugno.
1: Paspasin na dayon og send sa inyo ha mga tubag mga idol ha kay basing kamo na pud apalaran nga makahilamos og
0: 500 pesos cash or GCash. Atong oras sa IFM idol.
1: Alas 8:10 na.
0: Ano ba ko may kikinin yung sayawa ba? Ambot lang gabi ino naglisod magugtog idol may kikinin.
1: Andi na ko makalimtan ka magsigbalik-balik sa ako muna muna buhiki. Kasi ito sayo ni Mark Ayan nga ka nang tong dikit-dikit.
0: Oo lagi. Oo lala baby.
1: Grabe magic ka siguro sige.
0: At turning back. Kanana na ba? Sana, kani ba? I-play na ko. In-sync. Kanang I want you back.
1: Again, Ross. Salamat kayo, Ross, sa pagpaminaw, ha?
0: Asa sa kong damgo, no? Kinagundol-untol ko sa mong sayo. Ako ang gimemorize. Ako ang mind. Ah, mental memory. Ah. Mental practice. Atong oras dool.
1: Alas 8:11 na.
0: Standby. Programang IFM.
1: Balita sa buntag. 93.9 IFM.

0: 93.9
1: IFM. Headlines. Karon. IFM. Balita.
2: Pizza 17 na sa buwan sa Hunyo 2026 adlaw karon nga Miyerkules sa basta Wednesday sa IFM.
3: Happy Idol Day.
2: Arita sa uluhang tudling sa mga balita karong buntaga.
1: IFM.
3: Alang sa itong mga balitang lokal, drug den sa Barangay Sambagdos, Girunda sa Pedilla 7, tulo ka suspect na sikop, usa ang nakaipsot.
2: Samtang mass wedding, gipahigayon sa Dakbayan sa Toledo.
3: Sa balitang negosyo, Department of Agriculture, gipaligo ng biosecurity aron mapadaghan ang populasyon sa baboy.
2: Samtang sa balitang paugnat sa kusog, NBA Chicago Bulls, mukuha ni Tiago Splitter isip head coach.
3: Sa balita gawas sa naso dagkong wildfire, padayong mikaon sa pipila ka lugar sa Southern California.
2: Samtang sa ato ang balitang entertainment. Basketball courtside reporter Dedma sa Bashers sa subay sa age gap issue. Ipaambit og sweet video kauban ng boyfriend nga basketballista sa nao.
3: Lago trabag is Maria P. Ani kay nalamangan siya during the pita, boy.
2: Pero grubihan ni Mikey. No, pila gito ilang gap? Mikey, 10 ba? More than 10, no?
3: More than 10. 18-year-old ba? 18. Yeah, 32 siya. So pila may gap ana buiki. 32 ang babae. O 18 ang laki.
2: So,
3: pero age doesn't matter.
2: Okay, so lapas og mga 15 ba?
3: Mga inana lang.
2: Adilipo ang di ay ka ng
3: 32
2: niya. 18 plus 14, 32.
3: Pastilan.
2: Pero mauna, idol ha, age doesn't matter, ingon pa nila. Ato nang isgutan ron, ani-ana ang ato ang balitang showbiz. Atong oras, Idol Mikey.
3: Alas 8.21 na.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 93.9 IFM.
1: IFM Balita
6: Showbiz.
2: Idol Mikey, sa di pata mo padayon sa showbiz, si Atty. Rufin hisgot paghuay lang unya maudi ay ni Senador Alan Peter Cayetano. Breaking news, paghuay lang mga sukitig paminaw, concede sa as the Senate President. So, and we quote, ingon pa niya, I may leave the position of SP but I am honored to still be your PS, your public servant. Ah, okay. Uy, si Brad EJ kanin ba? 18 na kuno ang boy, Mikey.
3: 18 lagi.
2: 18. Di, ay, abin ako og 18 at 34, so 16. Hindi na 32. 34, di ay. So 16 ang gap. Alas, sige. So din, hitabuan, Idol Mikey. Ah.
3: Alang sa itong IFM balitang showbiz, mga idol, pastilan, ang mga netizen sa Wagyud, nagpapugong ang bashing, nagpadayon niya. Muna mas nag-enjoy kaayo ning maong courtside reporter Buiki sa nadawat ni ining kung baga mahimo man nga clout sa Buiki, no? So, by lang, huy, di man good, 33 years old, man good.
2: Pero, ay, sige lang.
3: Anyos, no? Niya.
2: So,
3: karon, ato na lang i-reveal mga idol kay Boko, apel man mus di bash, ani, no? Kining nga courtside reporter niya si Apple David.
2: Apple David.
3: Sa nagikompirma na niya ang relasyon na 33 anyos ni si Apple, mga idol. Nga to sa iyahang partner nga usa ka 18 anyos nga basketbolista nga si Chad Gamad. Actually, Idol Boy, kinahimo makining hisgutanan sa pipila ka mga adlaw, no? Kaya tungkol nagyaan ng pag-reveal kabahin sa lang relasyon niya, nahimong issue sa mga netizens karon ang kabahin sa dako nga age gap sa duha. Nga suma pa, dapat ito, wakinigi tugutan ni Apple Uncle David, labi na nga usan ni siya ka, kaya bang mahug na po nga entertainment personality, buiki nga unta, kapanalaminan, mamahimo unta nga ehemplo kuno sa mga katawhan, apan, taliwa sa mga bashing sa mga tao, subay sa mong age gap, idol buiki. Nag-post kini sa nilabay nga adlaw nga Lunes, ang mga courtside reporter, nga nipakita og nagpasuya gyud sa mga bashers na pa'y pinahawk-hawk nito sa video buiki at ipakita idol Kenny. Pagkatamis sa relasyon mo, rag nangaluya dito ang mga bashers,
2: agay,
3: buiki.
2: Agay, agay.
3: Kaya subay sa maong nga video, gipakita niya ang mga sweet moments nilang duha. Diin, makitaan ang ilahang mga kanabitong pag-date-date, idol buiki, pag-eat out sa gawas. No, niya, sumapalagi niya, idol buiki, kana na pa siya'y pina, kana nga, napay ka ng pina-heart-heart sa iyahang post, idol buiki, nga mas nakapa-trigger sa mga netizen. Sumapas yung caption, POV or POV or point of view, naaalala mong mahal ka ng taong mahal mo. So gikilig na po siya. Uy, nasigun na nga mga pabigyo.
2: Pero kung sa reaction sa pamilya aning bata aming kin, okay, di ba?
3: Ay, dawat raman sa good boy ki kay despite sa mga kanabitaw clamors sa katawahan, very public man sa kayo si Apple David nga magpakita sa pagsuporta niya sa iyahang partner. O niya, alat ka ng kahirumtuman, may pag-aos naman sa disyong pamahayag, idol boy ki, din ang gibutyag nga sayod siya nga risk gugyod ang relasyon nila because of the age gap. But it's a risk nga willing sila nga dawaton o gatubangon. Unya ilang lang yung hangyo nga para sa mga katawhan nga to be kind enough to allow them to do that in peace.
2: Ingon, bitaw, sakit sa akong heart, idol, kaya nga naman Apple David, idol, na ko siya buyer gugkuana sa iyang mga pasabay abroad.
3: Ah.
2: Ikan ni Sir Ziggy or Zacarias.
3: Kaya sa iyang nga hinugatan, buhay king out siya, huwag taman nga nag-click man ang ilang relasyon.
2: Exactly. Kaya kung mag-click di ay magbuot di ay mo di. Di man ka mo'y magtapad, di man ka mo'y maghaw.
3: Anay nga nagkahigog maay, idol boy ki, why not? Diba?
2: Blablabla ko na di mag-away.
3: Alas 8-size na.
2: Sali pa na to, balikan, idol may ki, si Maria Bogart, alas sa bugno, sa bubugma. At sa paminahon kay si Attorney Rufil, ni discuss lagi aning pag-concede, no, ni Senator Alan Peter Cayetano, isip ka na ba ang Senate President? Di na ko na siya SP.
3: O, sa may nakapatok ba niya, idol boy ki?
2: Siguro, di ba tungod may ki nga, para example, si Senator Villanueva, Senator Escudero, Senator
3: Villar, Mark Villar.
2: O murag dako ang tsansa nga matabok. So makakuha ng quorum or ano,
3: so ngari gyud nato makit-an buiki ang duwas politika.
2: Agay.
3: No?
2: Ato paminahon si Attorney Rufil, sa dili pa tamo ari sa bugno sa bubugma, straight to the point. Okay,
3: nag-commercial. Ayaw si Tiyata Idol nga ato ang offline tabang sa Idol Buiki kay mikabat tagit tag 1,200,000 kapin. Kaya pwede pa kay mo nga mo-donate para sa tong offline tabang nga subay ni Inimigo nga linog dito sa Mindanao, mga idol.
2: Idol Mikey, natay mga numbers nga naka-flash, no, sa ato ang mga Facebook pages sa IFM ug sa DYHP. Ato sa paminawon ang bugno sa bubugma.
0: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: Pahina Central ko nagpuyo 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: Ang Idol kong FM 93.9
2: IFM.
3: Atong timbang-timbango ng mga isyu, susiho nato yung opinion sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma.
4: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
5: Idol Mikey, at anong pasod doon ang babae sa pikas linya o niya may buntag di ay diha sa to ang teacher nga naka-tune in karon si Sir Tristan Sinahon.
6: Ay, idol na ba kayo na ako, boy?
5: Ina-idolan, guwapo, buutan.
6: Kugihan.
5: Kugihan, o kebo ka on sa inirot. Mikey, siya musayaw, Mikey.
6: Mikey, kaya na siya musayaw.
5: Kita ka sa iyan ang mga moves-moves. Diha, salamat, Idol Dabs, ha? O niya, niya, ang babae sa pikas linya. Hello, hello, Bogart! Papa!
7: Good morning, good morning, good morning.
5: Wala ka daw
6: si good energy ron.
5: Sana all, nakatong
7: energy ron kay ako at kasi karong gabi dapat excited ko tanan.
5: Wow. Ayan mo kasi may kimurag gamoto imong gi-post mo, guys.
7: Okay, kay ang ako na sa akong mga call ako sa kula at ako mga rules kay i-advocacy
5: tiga
7: ba sa i-shout out ko.
5: Ah, sana all. Kibo ka, diretso ta Maria B and Mikey ba? Kanibang nahitabo gani ni Rene Baterbon niya, no? O ni Divine Adili, no? Kibo mangkita nga, of course, na ganito yung hangyo ang Ateneo nga, unta ko no, or I think dili Ateneo, but coming from the netizens or kind of concerned people ba nga, wala ko na atensyon kaayo kang Divine Adili. Kaya nga, no, di besa siya taga-diri. Wala kayo inanabang iyahang fanbase, lahi ragyod sa kang Rene, no? Pero maulag yun na makaingon sa tanga responsibilidad po siguro sa institusyon nga kung kanus ama ni Mahato dito sa Nigeria or ang ihang kabanay maka-ari baron sa Pilipinas. Karon manggon, arita sa punto ba nga na yung nag-viral kani si Jim Pacquizon, taga-kartar ni Idol Mikey, nag-post ang video kabahin aning naa siya gibuhat ng design, jersey, kaya naa siya online content, no? Nga kanang fan siya ni Rene Baterbon niya, so nag-print siya, pero kagahapon, nag-post ang video kay gibasag maayong ni take advantage ko no siya, no? Sa nisakay ko no, ginigusyo ko no, ni-capitalize, no? Sa kasikatan. O yan, explain siya nga tungod na punto nga daghang ni message niya o niya muna nga kanang murag kanang naka-fan sad Bogart ba nag-love sad sila ni Rene, yeah, mauna nga ayan po gi-alaw nga sige tag 250 pesos o niya gipaprint. So ang gagahapon nga ang katong kita sa yung video kiniabot man to og almost $300,000 iya ko nang ipada sa pamilya o niya ang tanang kitaon ko no Mikey ang profit sa katong jersey kaya pong
7: well, I'm sure ko'y
5: $300,000
6: ayaw kaso ko ma'am.
5: Oo, 300 ra 300 pero 6 million views. Oo, sorry naman kayo ha, ka-perfect sa demo eh, sorry kayo ha. Unya, imagine Maria B, kana bang usay ba makaingon ta ba no nga diba karon ang mga tao may kinagisgot ani nagpost etc ingon ana kung kamoy pangutan-on idol example lang ha kung kamoy pangutan-on kung aduna mo ni taliwan nga fan unya ibutang ta sa mga nakisakay karon online muhatod muhatag etc para ninyo mga sukintig paminaw karon gani diba na imuhatag og motor sa pamilya o sa kakampanya mga ana gani no kung kamoy pangutan-on karon lang nga asit pa sa ani Rene Baterbonia kung kamoy pangutan-on idol kana bang angay ra ba nga dili tagaag Malaysia ni bisag kinsa ang tanang suporta nga na napakita nga to sa pamilya o sa tanang fans pod ni Rene o para ni or para ninyo nga dili oy dapat careful sa pagpakita og suporta kay basin mauna tan-awon i-take advantage ng ano karon magud ang ikinahanglan sa pamilya ang suporta no and by all means, di man pwede ang suporta, pilihon. Di ba? Pwede rin ang suporta, mensahe, pwede ang suporta, nagpa-print, pwede ang suporta, kanang kailanayan, ba? O kanang...
0: Pinagi sa talento, exactly. Nagitokan mo, drawing.
5: Oo, drawing, etc. No. So, para ninyo, sa samang nahitabo karon ni Rene Butterbonia, ang iba na dili taga-agmalis ang bisag unsang suporta nga madawatan sa pamilya, o para ninyo, dapat careful, no? Inana, ala, sige, Mikey Latos, lahos!
0: Para na ko mga idol, dili siya ang ngayong butangan o malis siya. Kaya dili man ito ni sayon nga kaagi para ingno nila nga mo benefit pa dito.
5: So meaning, Mikey, okay ra ka nga any support
0: okay na yun. Nag-print, oy, yes. What's your problema, idol, Buiki? Kay sa mga pamaong mga pamaagi, mga idol, pas, kanang mga pamaagi kini para kanabitong magpabili nga buhi.
5: Mm-hmm.
0: Maskin pa man sa memorya sa mga mipanaw,
5: mm-hmm,
0: ang ilahang legacy, ang ilang mga nahimo for being the pride of the mm-hmm Philippines. What's your problema? Bisa kinsa po'y naka-profit darang dapita, Idol Buiki, basta in any way nga naka-honor sila sa maong ni Taliwan. What's your problema?
5: 3, 2, okay, Bogart, Latos, Lahos!
0: Ang noun, ang noun, sa nang yum it be ang noun?
5: Bro, nagpadong na unsa.
0: Maakshot at kawala ka.
5: Ang BP ni Muhake, nahiwi na ni Muhabil. Pagkainit naman lang, hala sige, lablablab lang o sa amuhawa, say away ro.
0: Dili pwede, dili pwede.
5: Again, sa mga naminaw ron, let us know your thoughts. Let us know your thoughts, doll. Tanga ra bang dili taga-agmalis siyang bisag unsang support? Example, pareha ana, Mikey, or para sad careful sa dapat, no? Kay makaila sad baya tao kung sa mani, oy, or sa hailisod sad nga muhukumbang, unsa mani nga suporta, barataro mani nga pangwarta, or unsa mani nga suporta para naman ni sayang following on Facebook para kuntahay, no? Para ninyo idol, dili ba ang itaga-agmalis siyang bisag unsang suporta nga ipakita nga to sa mga example, pareha ang Rene Butterbonia, nilang Divine Adili, o para ninyo ang sad baya kaya uban, klaro kayo, nagkisakay lang, etc. Sige, text me sa itong text line.
0: 0923-112-8701.
5: Pahibaw sa itong Facebook page, Bogart.
7: Space 93.9 space si Bo.
5: Ang imuhang t-shirt ng FM Mixers ba naalagi sa mo ang balay? Nebukon, abot ko sa ko ang bayo. Ya, ari niya dere ha, kay daghan pa kang i-claim dere ha.
7: Wala
0: ko din,
5: lagi wala ko din, anak, kwan, uy, kailang kwan mo siya, nagsalat
0: pa siya. Nagsalat. Nagsalat yung happy ba kita ni mo, day?
5: Oo, murag musurok yung dugo, kay makakinundong siya sa imuhang mga advocacy.
7: Kaya mo sa anak niya, kaya sabi ko na mo report na ako nga, Mami, Mama, ang imong picture nag-viral.
0: Abdi kaayo. As a monitor person, anak.
5: Blablabla sa mong Mikey ron.
0: Dili lang, dili lang.
5: And I report si Radio Man Paul Bogart. Usa pa ni Mikey naman sa gawa sa
0: subdivision.
5: At i-check una, kami ang team Boo.
0: Ma.
5: Mikey.
0: Mikey!
5: Di kapagan sa pagkatod sa nag-unang balita?
0: Patak ayat ang balita?
7: Papungan pa ni? Oh.
5: No, ikaw, virgin. Ah. Ang pingha, kapaha, ang pingha.
0: Ayaw!
5: At i-check ko na si Radiman Paul Auro, Mikey, kapagan sa Attorney Phil, straight to the point, diri
0: sa IFM.
2: Paul, ka naman kung Mr. Grande, Paul, sa kaon maguna, usawan, wa makasaka ang maong ambulans na naligid gawa kasaka or doon ay lain nga kuan. Kaya basin, doon na may mga sakinan na agod niya. Kada na ang imo sakinan medyo alanganin, dapat din na lang kamusaka niya kaysa labihan ka sa kaon na lugar.
7: Ang involved vehicle na niya, Tony Rupil, multicab.
2: Yeah, multicab.
7: Kiniyon na kong dapita ni Tony Rupil, tungasun yun ni siya kaya nakasun man ko kausad yun. Itong dili pa tayo sila ispito, nakasun man pa din. Pumasun yung mga dahan pa doon kung umabaw ang instagram ni Atty. Rupil. Kapining Santa Lucia, kuwanin siya, may pagka downhill din siya, no? Pagdulog din siya. O niya, ang ambulance, itawga naman noon kay lima man ang positive nga naangol ni Ning Maoga
8: kita po Attorney Rapin, no? Kalibuan ini sa kamultika po niya. I-confirmar din sa gwardiya, tawa pa ay ambulance na nakasaka gawa sa taga City Tuda. Sir, nakaapot ka dito, sir? Nangunta man dyan ang kwan, sir, amultikap na tumpag niya, igok yung balay. Asa may git. Ahapit may guwagit. Pero natumpag yung multikap. Oo. Na mga tao dito pangol, ba? Pero nanay kasi Tuda. Dito, ibabang. Oh, pero ambulans, wapa kayo nakita ang ambulans dito. Tay, wapa kayo nakita ang ambulans dito, sir. So meaning, wapa yung ambulans sa Attorney Rupil, no? So, i-assistant nyo doon sa Attorney Spander sa City 2 na kinikaon na accidented result sa Vista Grande Subdivision sa may Talisay area na niya, no? Abig siya sa Talisay area. Kaya, i-assistant dito, kung sa kagrabi ng libang nga nangangol, dahil natumba mo yun yung hangya multi-cab. O saan kasi yung multi-cab ito eh? Anong pick-up o van? Yep. Anay mo rin ito pero open yun sa loyo. Aso pick-up. Pick-up type yun po, no? Alay, murag na alay at gamal sa loyo. So, mami ang nag-jogging ng siya dito, nag-hike dito niya. Atong hangya ang guardia din nga, atong ang tatlo dito. Magulang-gulang dito pa, pero mampugot ang ilang kids na ang gitawgan nila, Attorney Rupil, no? So in short, di pwede ang media makasudyo sa Instagram sa Bibisyon, luha private ng saguni, no? Di takapamugos nila. So, mauna, atong gito mga Attorney Rupil, no? Na alarma sa vehicular accident, nakaugan siya o self-accident, kaya may kunang limbuan naman niya, na multika. Gikan lang kami sa Attorney Rupil. Ako ay yung Radyo Man Bola Oro, DYHP, Tatak RMN.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo Boy! Nationwide!
2: Okay, salamat, Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Naghatod sa ulas, may alas 8.40 na sa atong uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point!
2: Kini nga po siya, may kakilatod gato sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagulini ni ang Rosehip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab, aron alibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
9: Straight to the point!
2: Alas sa 8.40 na sa Banuban Kalon, ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
2: Now, dunay nangutanan ako mga kaigalaan nga kinini ang pwede.

dihiring sa lugar dili sa Senate. Kana valid ba yun ang pangutana? No? Valid ba yun ang pangutana? Gumikan mahigala kay naandan nga tuagod sa Senate, no? Ang mga senators adto mag-session, adto mahigala mag-pahigayon o mga investigation. Pero ang tubag mga kigalaan, ang legitimate nga Blue Ribbon Committee, mahimong maka-imbisigar. Bisag asa dapit mga sukit di paminaw. Muna akong tubag ha. Dili lang sa kang Kaitano Black, ibutanta karon kaning kang Gatsalian Black. Nasa ilang Blue Ribbon Committee na, sila na may mahimong legitimate. Kay tungod mga higala nga makuha ng leadership unya, pwede ba silang mukandak o Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Cebu Indecon? Pwede ba? Ang tubag pwede. Pwede. Nga naman, nahitabo na kanina ito mga higala. Kay numdum mo itong pagkamatay ni, dili man material mga higala nga naagyo sa Senate ang tanang investigation. Pwede man nga ang committee muadto sa gawas sa hawanan sa Senado o gatong pahigayon o mga legislative inquiries. Kaya kini ko mga Senate Blue Ribbon Committee mga kigalaan, in aid of legislation mga hapon eh. Ato lang i-explain mga higala kay na mga gusto lang saan mahibaw mga sukit di paminaw. Katong gibuhat nilang Alan Peter Kitanog, ilag itong gidayon, pwede ba ito? Tumag pwede. Sama po silang Gatsalian, panalitan karong hapon, sila na maoy mahimo nga legitimate black. Nakakuha sa 13 votes, ilan na mahigala ang Senate Blue Ribbon Committee. Kung muingon ang Senate Blue Ribbon Committee na nga, muadto mi sa Cebu, kay tua mga higalay daghang anomalia dito sa flood control projects. Labi na naigo ko testino. O niya aron nga di na mubiyahi ang mga witnesses padong sa Manila, pwede ba nga anhi magkandak sa Cebu? Pwede. Naitabo ko ngayon dahil sa Kapitulyo na ay Senate Kwan. Dito sa Ikotek na ito. Sa Ikotek, doon naging pahigayon mahigala panahon. Kanumdaw mo pagkamatay ni Judge Martin Ocampo, year 2000 na. Pagkamatay ni Judge Martin Ocampo, ang Senate Committee on Justice and Human Rights, committee, maguna, kisa may chairman at the time, ang chairman sa Committee on Human Rights, mao si Rene Caetano, Senator Rene Caetano, Papa ni Peter. Mo na'y chairman. I understand ang vice chairman ato si Barbers. Kanumdaw mo pagkamatay mahigala ni Judge Martin Ocampo, gimbisigar to og nag-suicide bus Judge Ocampo dito sa Waterfront Hotel sa Mactan. O doon na ba yung nagpatay niya? Ni Aray mahigala sa Sugbo, diin may pahigayon. Reporter pagkato panahon na mahigala. Di ko kalimot, kaya reporter ta. Dito sa Ecotec, ang pagpahigayon sa Senate investigation. Manandun na mo kayo nangutana na ko, ana, nga pwede ba na, kuhan, ana? Ano ba pwede? Dili man material mahigala nga sa Senate, yun. Bisan ang ilang grupo karon ni, kaya tinuloon na niya pag-imbisigar ba? Kining grupo ni Win Gatsalian, mahimo na siyang legitimate o niya hapon. Kaya na nasa 13 votes. Ang ilang chairman sa Committee on Blue Ribbon, umuingon niya, muarimig Cebu, kaya nabiktima sa Tino ang Subo, ni ay daghang involved din nga flood control projects. Ari i-held ang Senate investigation, Blue Ribbon, diri sa may Ikotek, ibutang taduha kahiring sa Cebu. Pwede ba? Tumag pwede. Sa muna akong tubag mahigala sa nangutana na to, kung kato ilang ibot ni Peter kay Tano o hapon, o ila tong gidayon, pwede ba? Ang tubag pwede. Mausan din kang Gatsalian, kumaka, himo na sila, kanang laluhon na yun, doon na lang yung investigation ngay tarong ba? Kay kita mahigala bisan pa o mausap ang leadership sa Senate, labi na kita sa Cebu, gusto kita nga maimbisigahan ang flood control project because kita mo ibiktima din sa bagyong Tino. Muna akong klaro-klaro tubag ha kay para nga ma-educate sad ang atong mga kaigsunan uban. Kay kini ko itong komentaryo mahigala doon po uban nga mangutana. Di lang ako matubag tanan pangutana kay daghan kayo na magunta itong mga topic kay discuss. Pero doon na mo yung mga nag-chat na ko mahigala. No? So ato lang itubag. Nga ka na, mahimo. Nahitabo na ba na nga doon ay investigation, Senate investigation in aid of legislation nga gihimo outside sa Senate. Ang tubag na ay daghan. Astang Congress day, ang lower house, kadaghana nga maghimo mahigalag inquiry nga ngadto sa lugar labi nag-asa na hitabo aron nga ang mga witnesses dili na mo travel og layo indekin. So kadaghan ang mahitabo. Ang akong example ana mahigala Senate Committee on Justice and Human Rights, ang chairman at the time si Rene Caetano, papa na ni Alan Renato Caetano man today. Year 2000 mo na pagkamatay ni Judge Martin Ocampo. Ang iyang kauban nato mo to si Senator Barbers. Sila, diari sila sa Ecotec, diri nila gipahigala.

0: gayon ang Senate investigation in aid of legislation pagkamatay ni Judge Martin Ocampo. So muna akong tubag sa pangutana nga pwede ba di ay? Ang tubag pwede. No, dili maguna pasabot mahigala nga kwan. Doon na may mo extend maguna. Mabita na ka ng immunity from libel suit ang mga senators. It doesn't mean nga adto lang ka sa Senate ana mosulti nga immune ka from libel. Even if adto ipahigayon sa tawi-tawi ang Senate inquiry or congressional inquiry in aid of legislation, extension na sa imong trabaho. So during sa Senate inquiry or legislative inquiry, congressional inquiry, mga higala nga paghimuon, immune from suit gihapon ang usa ka legislator, mga sukid ni paminaw, on libel niya ng panahon na. Dili pasabot nga ngadto regyon sa Senado kana mga higala. So man akong tubag sa nangutana mga higala nga about ana. Pero atong isgutan nung taon mga kagilaan kining kang Alan Peter Quintano nga pag sulti mahigala, himo nag-statement nga mo step down na siya. Is a president tumanya na suta mga kagilaan nga ngiyang mga kaubanan atuan na. Nabira na mga higala, speakers, usan ini, nabira na. Atong nga balikon ka nung taon, atong taga-pagtaga naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:47 na.
1: 93.9
2: IFM.

0: Bold Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pang okay ra.
6: Pero
5: sa star ka na.

0: for diet and exercise, double jud ka. Star Noodle Needs Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ang Idol Kong FM 93.9.
3: I-F-M.
4: I-F-M. Balita.
5: I-F-M.
4: Balita.
6: Sa buntag.
4: IFM Balita.
7: Negosyo.
8: Negosyo.
7: Negosyo.
9: Gihingusgan sa Department of Agriculture kun DA ang mga lakang aron mabalik sa normal ang populasyon sa baboy sa nasud ug masiguro ang stable nga supply sa presyo sa karne sa merkado. Sumala sa DA ang mas istrikto nga biosecurity measures ug science-based repopulation programs padayong ipatuman aron mapugngan ang pagkaylap sa African Swine Fever kun ASF. Gipahibaw ni Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. ang tumong sa maong mga programa mao ang paspas nga pagbangon sa industriya sa baboy samtang gipanalip danusab ang panginabuhian sa mga magbababoy. Base sa Philippine Statistic Authority kun PSA, mikunhod ngadto sa 8.75 ka milyon ang inventaryo sa baboy ni adtong 2025 gikan sa 9.57 ka milyon sa miaging tuig. Hinungdan nga gikonsiderar sa DA nga importante ang dali nga pagbawi aron mapalig-on ang seguridad sa pagkaon ug makontrol ang pagsaka sa presyo sa pagkaon. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM, balita!
4: IFM, balita!
8: Sports! Sports! Sports!
10: NBA Chicago Bulls mukuha ni Chago Splitter isip a head coach. Mukuha kang Chago Splitter ang Chicago Bulls isip ilang bagong head coach. Sumala sa taho si Splitter mao'y muhulib kang Billy Donovan na kinsa niresign ni adtong Abril 21 human sa unom ka season. So wala pang iyang bagong tahas ang 41 anyos nga Brazilian usa ka assistant coach sa Brooklyn Nets ni adtong 2019 ngadto sa 2023 ug Houston Rockets ni adtong 2023 ug 2024. Nagserbisyo usab siya isip head coach sa French club nga Paris Basketball sa 2024-2025. Nag-average si Splitter og 7.9 puntos ug 5.0 rebounds sa 355 kakinatibukang mga duwa sa karera ubo sa Spurs, Atlanta Hawks ug Philadelphia 76ers. Kining bahina hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamin. Makuha ang B vitamin sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto pa og dako sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing size para kini ka mga powerful ingredients. Mao nga kung magtumar ka niini, mahimo gyud kang abdik alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Papalit sa mga butika sa inyong lugar o order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini si Idol Biz 93.10 IFM di kapugnan sa pagkatod sa nangunang balita. Tatak IFM, balita!
4: IFM, balita abroad!
11: Nagpadayon ang pakibisog sa mga bombero batok sa dagkong wildfire nga migo sa Southern California ni ining semanaha samtang libuan ka ektarya sa kalasangan ug kasagbutan ang nangasunog og daghang residente ang napugos sa pagbiya sa ilang mga panimalay. Sumala sa CAL FIRE o sa salabing dakong sunog karon mao ang Shore Fire sa Riverside County nga nakasunog na og mga 2,600 ka ektarya ug wala pa hingpit nga mapugngan sa mga otoridad samtang ang Mateo Fire sa San Diego County nakasunog na usab, miabot na ang danyo sa kadaot ngadto sa 1,000 ka hektarya ug nagpadayon gihapon ang operasyon sa pagpugong ug pagkatap sa maong kayo. Pasidaan sa mga eksperto nga taas ang risgo sa wildfire sa Southern California tungod sa uga nga panahon, ubos nga pag-uwan ug taas nga temperatura nga nakapaambit sa dali nga pagkauga sa mga tanom ug sagbot. Nag-ingon nga ang rehiyon gilauman nga magpabiling mas init ug mas uga kaysa kasagaran sa umaabot nga mga semana. Sa miagi usab nga mga semana daghang sunog amigo sa rehiyon, lakip ang Sandy Fire sa Ventura County, uban pang wildfire sa Riverside County nga nakasulta sa mga evacuation order ug kadaot sa mga estruktura. Gipakita nini nga nagsugod og sayo ang wildfire season karong tuiga. Mao kay tong atong balita gawas sa nasod kini bahin nagyatod kanato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 healthy vegan ug gluten free nga kape ug si Piata Idol mag EXL Coffee Mix 17-in-1 tani niyo mga idol ha. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini maong rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties, makatabang usab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon usab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss, ingon man improves ab nini ang imong heart health. Gawas sa rose hip, aduna pay native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ano derma, mangustin, malunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, mo ka ng EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit na, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada nga pwede po kang mapalit sa mga suking butika sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bing's Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora ug Liloan Pharmacy. Sa ato pong pagpakigbatok sa dengue ayog sa Piata Idol ha, magpahid lang ta gamit ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan sa batok sa makamatay nga dengue. Ginamak kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga may natural insecticide property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo kauban nato kontra dengue. EXL in health, EXL in life, sa makabuhay dagdag buhay. Oras sa IFM alas 8:56 na. Mao ka tong atong balita gawas sa nasod niya padayon nata sa unahan idol kay ato nang tagaag pagtagad. Kabahin pud ni ini nga dugang pa nato nga mga live reports sa atong mga radyo man sa gawas nga bahin unya kini nga dakong hisgutanan karon labi na sa pagkanaog aning pagconcede no ni Senator Peter Alan Cayetano mga idol ngadto sa Senate ato nang tagaag pagtagad ato nang breaking sa yun ining adlaw nga Miyerkules idol standby lang. Alas 8:56 kauban na kay Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM.
3: Ini ang dunay legal basis nga posisyon lisod sa kay Ilugo na nagkalit mahigala sa huya nga basis. Kinahanglan kag 13 votes. Unya dunay mangilog 12 votes lang mga kagalaan. Imong i-give up ikaw may naay title, ikaw mo oy dunay dakong katungod nya ikaw mo oy na hadlok hinoon sa ibutan ta na alang gyapoy katungod nga gamay ha. Nga mao si Win Gatsalian pero unyang hapon makakuha na masag 13 votes, okay na. Mo na akong komentaryo, may klaro-klaro ba lang, no? 13 man yun ang gikinahanglan kay 24 senators man. Ang majority is 13. Wa man sa kakuhang Win Gatsalian. Ang man mahigala nga ang trust na aman ni Cayetano. Unya di una lalim ang pagkuha sa 13. Wa guna sa mang hulga mahigala ro makuha ng 13. Gihaguan guna mahigala si Bato, mahigala na sakripisyo guna nag katambling-tambling mahigala ginagana. Aron nga makuha lang ang 13 votes. Mailog nila ang leadership sa Senate. Lisod kayo og si Alan Peter Cayetano mo una-una dai og resign dai. Nga di ba lalim na pagkuha na sa 13 votes? Unya tanaw niya iya mga kaubanan, hugot pa. Wala pa'y number ang pikas. Pero ingon si Alan Peter Cayetano, nga once magkakuha mo 13, di ko maglangan. At is iyang gi-fight ang kutob mahigala sa iyang katungod nga iyang ipaglaban. Karon confirm naman, nga doon na mahigalay ni Bali, kanto kang chisis ko diro, siyempre kinig ko mga senators, kini klaro-klaro lang yung istorya ha, kaya lison man kayo nga ato pag atik-atikot ang mga tao eh. Manang ato mahigala, real talk yun. Kana mga senators, grabe man kayo nakaroon ang ilang tag of war. Bisa kato si Escudero, di ba sa kamutuo ito dahil nga, kato sa si Kiko Pangilan ng lingkod-lingkod sa rito, paabot-paabot niya, wag yun sa lagi paabot. Kasabot na silang tinik, sanay na tundaan niya, padong na ko niya. Yan ka tapos si Chase mahigala, di sa tamutuo, nga wag ito mo, kortisya lang sa panang head ni Peter. Ay, may nga ito nga na, di gimada kininiang sa ilang tawag si Peter Cayetano, di gimada, di mada ang pressure, grabe yun. So, magtulong ko speakers. So, lahi-lahi mga higala kay si Jinggoy, lahi man po na inyang baruganan. Si Chase, lahi po. Doon na may tagsa-tagsa ka mga hinungdan yun. Nga nung mga higala nga, muna ilang desisyon. Og imong presyuro na lahi-lahi mangod ang level sa ilang mga higalang kinini ang pag-withstand ang pressure. Sa ako na lang gigiingon, kana si Chase may gala, usapod nga naka hatag ana mga kaigalaan o kuan gyud maka appeal sa imong decision kasama kay imong pamilya, labaw na imong asawa. E kanang mga tao sa imong palibot, kanang imong circle og moingon bahalag mga presyo kumbati. Nya karon og si Hart Evangelista, di man kay ta magkatuo nga moingon tog bahalag mga presyo. Umingon sa Hart Evangelista, presyo ka gani, dali na ko dito. Kabaho anang presyo man, di kong bisita. Labi pag moingon nga, masuri-suri gyud ko anang kuan basta wa ka diri na. Tukos gawas, eh, susuro ko ako. So, kana mahigala, di po na lalim sa part ni Chase Escudero. Muna-huna man siya nga, may palihan jinggoy, may gala nga, total jinggoy, nakasuway naman prisuhan. Ikaduha, ang asawang jinggoy, mga kaigalaan, medyo, musimpatiya man mahigalag, asa siya maagto. Nakinig kang Chase, kaya batanon ra ba? Unyawa, nakadiha, di mo lang kag maghuna-huna sa kaki, ikaw kung okay. Imong asawa si Hart Evangelista, masugot kang mapriso ka, niya mula aglaban ng iya. Natural na, nga appeal na sa imong mga decisions. Appeal na sa imong mga decisions. Oo, animal, oh, nakakita ka ng picture mahigala, sexy anang Hart Evangelista, niya mula ang biyaan. Chase Mahigala, kasabot na to daan tong pikas po. Mupunin kang Joel. Kaming pamahayag ni Joel atong gibasa na daan. Pirmiro niya pamahayag, di po pwede nga himuon kong pansimbag. Anas Joel. So, hold the line pa sila. Kung ikaw mo'y Senate President, ikaw mo'y leader, ang magmuna-una kag-retiro, nga imo mga tawa pa rin. Kumbati pa sila. Nilad man na aso sa kalidil nga ikaw na hinuon nag-una-unag atras. Muna ka ng kapitel kay Tano, sakto na iya. Tanaw niya may galang kumbati pa, iya yung gibarugan. Kaya pareha ka na sgira mga sugit di puminaw. Kang ilad basad niyo, ikaw mo ay team leader karon ron. Nga tumos pang gubatan. Nga ikaw nga kumandir, ikaw may noon nagdagan. Mi-withdraw ka nga, paman mo-withdraw na yung mga tao, andam paman makikumbati. So, pero pag tanaw niya nga naanay numero, mauna daan man niya ang gingon. Once na mo yung number, na mo yung number 13, dili ko maglangan. Iyan naman ang gisulti daan ni Kaitano. Unya, kadugayan mahigala na, anong gisulti yung number, confirm naman. Katong pamahayag ni Joel Villanueva, iya po na mahigalang pamahayag mga sugit ng Paminaw. Kaya pagdakop ni Jinggoy, sunod man dakpon si Chase o si Joel. So, ilag ito ginahunag mayo. Unsa-unta ni. Muna nga, ang pamahayag ni Joel na basa na natundaan. Ako na nindiscuss nga po, ako ibalik ninyo ha. Kaya ba una ka nga, okay na o, huwag doon na yung special session ipatawag, muadto ta. So meaning, clarex na dahil nga, makulom na yung klaro. Kaya ika-13 naman siya. Malagmit ang ubang mga senators, muapil po mga higala sa session, kay special session man ha. So bisan pag di mutungang ubang senators, yung mutunga na mahigala daan ang 12, mutunga si Joel, wala na. Sila na mo illegitimate. Kani ato ang plangka-plangka ni pag-istorya under sa balaod, ha? Naanan nilang 13 senators, sila na mo illegitimate yun niya leader, ila na ang rinda diha manghigala sa Senado. Pero kanang do sila nga magsalig sa Avellino case, di lagi, lisod lagi ito kayo. Imog yung ipugos magpahaom, muna nga, ikaw law student ka niya, mabasa ka sa Avellino case, ipahaom ni Mugtuyo, purbida, kalisura yun kayo. Ha? Ang lingo-lingo ang law student mo, basa din, sa mga ato, i-apply na hindi man ma-apply. Nakikinig ko na tas kahanginan na minaw ba yung ato tanan? Hasta mga estudyante sa Bugasya na minaw na to. Hasta may kailan pa doong take a bar. Masaag sila kung atong, muna ako di ko musakay sa Avellino case. Ingon lang ko nga na, ay sila basis po, pero ang basis ni Gatchalian, ikumpara ni Mos Bezos si Kaitano, mas bugat ang Kaitano. Amo ni tinood. Plangka-plangka na pag-istorya. Pero karong hapon, nanaslay 13 votes, bugat na ang Bezos si Gatchalian. Siya naman o legitimate. So, sakto po ng computer nga, karong tanaw niya nga, kuha na, una-una na siya mahigalag resign. Ha? Kaya kanin pamahayag ni Joel Villanueva, mabasa naman mo daan nga, wala na. Mauna ni. Tanaw, ha? Balik lang ko din mo ang video ni Joel Villanueva doon. Nga kanin, oh. Okay, sige, ito minaon.
5: Magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. we will be there. Na,
3: okay. So, kanaan-daan ha, we will be there. So, meaning, makakuha na yun o kurom, ikatwis sigod siya. And I understand, ang uban ng mga senators, malagmit po appeal po sila kay special session naman ha. Pero even if the Caetano Black will not attend the session, the fact that Joel Villanueva has already expressed his intention to join the session, that means nga makakuha sa kurom o maka-elect na sila o proper good under the Constitution o klaro nga Senate President. Kaya ka na kung kurom mahigala nga ordinary business sa Senate, lahi siya nga kurom sa mag-elect o Senate President mag-elect o mga officials na nasa Article 6, Section 16, Paragraph 1 sa ato 1987 Constitution. Rule 2, Section 2 sa Senate Rules, mga higala. Rule 15, Section 44 sa Senate Rules.
8: Straight to the point.
3: Muna nga, alanganin kayong Abilino. Ah? Ako lang ang ginana, mahigala nga, dunay basis pareha, mas bugat ang Caetano, si Gatsalian, dili kay bugat. Kay di pag-unsa mga kagilaan, ito, nasa na mga higalang itimbang-timbang ng ilang mga basis. So, pagtanaw ni Caetano, ito na, si Joel Villanueva, ni sakto na iyang gibuhat. Na naman sila 13, ni una-una na siya mahigalag give up sa pagkakaroon. Ni ang iyang letter ni Caetano mahigala, iyang gi-suwat na kagilaan. Atong basahon ni Dong Nems. Kani, o, moni siya. Okay, atong basahon mahigala. A grateful heart, an unfinished fight. Usa kuno manghigala ka mapasalamaton nga kasing-kasing o usa ka wa pamahuman nga kumbate.
8: Straight to the point.
3: Wa pamahuman nga fight, mga sukid tig paminaw. Miingon siya mga higala, migamit siya og Bible verse isip opening nining iyang statement. Ah. He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require for you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Iyang gikot mahigala ang Micah chapter 6, verse 8. Ingon si Caetano, mga kaigilan, let me begin by saying that I am grateful to God who in His providence saw fit to entrust me for a season with the burden of this office. Sabi na saya pa, akong sugdan pinagis pag-ingon nga mapasalamaton ko sa Ginoo nga pinaagi sa gasa sa kaitasan, gisaligan ako sa usa ka higayon sa kabug-aton ning maong buhatan. I never held it as a prize to be kept, but as a weight to be carried in your service. For that trust, His and yours, I give thanks. Matod pa niya. Wala ko mo isip aning maong posisyon nga premyo, apan usa ka bugat nga responsibilidad diha sa pagserbisyo, sa maong pagsalig, nagpasalamat ako kaniya o kaninyo. O ni mahigala yung ingon, no? Sunod, ingon siya, when we were declared to be the new majority in May, many only gave us a week before we were all replaced. Matod pa niya mahigala. Dihang napili kami nga bagong mayorya na tumayo, daghan ang nihatag lang kanamo ug usa ka semana sa wa pa kami gihulipan. I said then what I say now. Ah, matod pa niya mahigala. Ningon ko ug akong usbon karon. It is not how long you live but what you do with the life you are given that counts. Personally, I would rather have held this office briefly and used it for something true than held it for years and used it for nothing. Kuyaw sa niya pamahayag dai. Kung sa ako lang dili na ko igsapayan kung unsa ko kamubo nga naghupot ko ning maong opisina apan gigamit nako alang sa kamatuoran kaysa magpabilin ko sa opisina sulod sa pipila ka tuig apan walay nahimo nga maayo. Matod pa niya mahigala. Ugun niya, kinini ang, and so let me thank those who stood with us when standing was the harder path. Matod pa niya. Nagpasalamat usap ako sa mga taong nga naibarog kaoban ako sa mga panahon sa kalisdanan. Hindi ko nilalim ng part mahigalang kay Tanusad, no? Kinigong mahigalang, Senate ka unya, Senate President ka ang kontra Malacañang, bida, lisura di gibalalim. Pero di masagod maayo mga higalang ang Senate, mahimo sang rubber stamp. Independent yun ang Senate. And so pagka-independent ang kalakiha o masunod-sunod lang tanas Malacañang, muna yung problema. Pero muna yung gibarugan ni Kaitano, mga higala. Nagpasalamat ko, matod pa niya, mga higala, sa mga tao nga nibarug uban kanako sa mga panahon sa kalisdanan. Matod pa niya, mga kaigalaan, you choose principle over power and position and you paid for it in ways the public may never fully see. Matod pa niya, mga higala. Inyong gipili ang prinsipyo kaysa gahom o posisyon o gibayaran ninyo kini sa mga pamaagi nga dili na makita sa publiko. Di na makita sa publiko, giunsa mga higala ng kuana. Okay. I would like to honor the deep personal sacrifice of Senator Jinggoy Estrada and his family. Matod pa niya mga higala. Gidayag na ko ang sakripisyo ni Senador Jinggoy Estrada o sa iyang pamilya. He stood his ground and Senator Rodante Marcolita for not bowing to pressure even when the threats of arrest has been coming from all sides. Matod pa niya. Gibarugan ang iyang gibarugan ang iyang ang alang kaniya nga maisakto si Senador Rodante Marcolita sad nga wala gyud mo bigay, wala gyud mo bawo mahigala sa mga pressure o bisan sa mga hulga nga siya maaresto. Maisugon yun ni Barog mahigala sa Marcolita, iya sang ipasalamatan. Daghan nga mga hulga sa nagkadaiyang mga coming from all sides, di man kanaday, gikan sa nagkadaiyang mga grabe ka, lain-lain nga mga hulga, matod pa. Unya, I will not forget and I will not let it count for nothing. The struggle for a better Philippines, for truth, does not end here. It has only just begun. Mga kababayan, we carry it forward together. Matod pa niya mahigala. Dili ko kini malimtan o dili ko makatugot nga kini maangko, maanugon lang ang pagpakigbisog alang sa mas maayong Pilipinas. Alang sa kamatuuran, dili matapos dinha apan nagsugod pa lang. Mga kaigsunan, mag-uban kita sa pagpadayon sa atong mga katuyuan.
6: Straight to the point.
3: Atong pang Alan Peter Kaitano, may gala. Unya, medyo taas-taas man ang iyang sulti nga kwanda. Taas-taas ang iyang kwanda. Okay. Ato na siguro ilaktaw-laktaw ni uban. Tag-aas naman kayo. Aman tong iyang mga sulti nga kwan. Sige. I will be honest about what I feel. Matod pa niya. Ako matinud-anon mahigala sa unsa gyud ang akong gibati. Matod pa niya. I am not saddened by the loss of a position that was never mine to keep. What saddens me is harder to say. It is to watch our country slip toward darkness, to see our people suffer, and to hear some begin to say there is no hope. Walang pag-asa, paulit-ulit na lang ang korupsyon, pari-pariho lang sila. And there is something harder still to, matod pa niya mahigala, to accept. Mahirap tanggapin na may mga nagsasabing mulat sila, mga aktivista, lalo na ang nasa gobyerno o media, na nagtutulog-tulugan para masabing hindi nila nakikita ang korupsyon o ang mga mastermind. I am sad that so many in our government are willing to look away from corruption when looking away is convenient, to trade the people's right to truth for a season of political advantage. That is the real loss, not a gavel, but a conscience.
6: Straight to the point.
3: Matod pa mahigala ni Kaitano, mga kaigsunan. No? Iyang gibutyag mahigala nga kininiang magmatinud-anon siya sa iyang gibati. Umatod pa niya, wa ko mag-uol sa pagkahanaw sa usa ka posisyon nga dili maako hangtod sa hangtod. Matod pa niya, mga kaigalaan, mo ni ang ingon nga matinud-anon ko. Kini mao nga maglantaw ang masa kapasubo nako. Maglisod ko sa pagsulti. Kini mao nga maglantaw ko sa nasod nga nagpaingon ngadto sa kangitngit. Magtan-aw sa atong mga kaigsunan nga magantos og makadungog kanila nga hinay-hinay nga makaingon nga wa natay paglaom.
6: Straight to the point.
3: Moni nakapag-uol ko niya mahigala nga mura bitawg ang mga tawo makigilaan maghunahuna ron magtan-aw ka sa sitwasyon ron makaingon ka mura mag wa na magitay paglaom siguro ani. o maoho ni mga sukin ti paminaw? Murag mawad ag paglaom ba? Pero sige lang, kumbati lang. This was never about the Senate presidency. From the very beginning, it was about the truth about the flood control funds, the billions meant to shield our towns and our families from waters, the protection that was paid for and never came. That is the fight that began all of this. One side wanted to bring it out, the other desperate to keep it covered. And it is a fight that we intend to continue. No title or position required. Matod pang Alan Peter kay Tano mga higala. Ah. Walay iyang gibutyag mga kaigsunan nga kini ni ang wala nay paglaom mao ni ang kuanan niya no. Ang iya mga higalang gisulti nga dili ni about sa Senate presidency. From the very beginning it was about the truth. Gikan pas pagsugod may tungod dis kamatuoran. Ang kamatuoran mahitungod sa flood control funds sa billions nga maunta mahigala maoy mo protektar sa atong mga lungsod o sa atong pamilya gikan sa tubig proteksyon gikan mahigala ha proteksyon gibayran nga wa mo abot. That is the fight that began all of this. One side wanted to bring it out, ang usa ka habig gusto mahigala nga mapagawas ni. The other desperate to keep it covered. Ang uban mahigala gusto nga kubiran. Gusto tabunan. Naay gusto mahigala nga ipagawas ang kamatuoran na po uban nga gusto mo tabon. And it is a fight that we intend to continue. No title or position required. Matod pa niya. Mauni ang tinunanay mga higala nga kumbati nga atong i-continue. Ha? Mauni ang kamatuoran. Ha? Nga angay na itong ipadayon mga sukid ni Paminaw. As for the Senate, there is real work waiting. I will be among the first to back measures before us to help Mindanao rise from the earthquake. So, yang gisulti niya may tungod sa Mindanao, may gala. O niya, daghapan sa mga gipangsulti diri, alita sa sunod. Okay, doon ay mga priority measures. Mao ni mahigala. O niya, diri sa unahan, atong tanawon kita ask kayo na iyang isulti. The Senate is far larger than the individuals who pass through it. Larger than the gavel, larger than any title. It is one of the load-bearing pillars of our democracy. The chamber where power is meant to be checked before it concentrates. Mao ni ang isulti mahigala no nga dili ni mahitungod lang sa binagsa mga higala kundili ang Senado is far larger. Mas dako pa mahigala sa mga personal o mga tagsa-tagsa mahigala nga kuan din na, no? We have said from the first and we maintain still that what was done on June 3 was done without the quorum of the Constitution requires and was for that reason void. So iyang gibalugan mahigala nga kato na itabo itong Hunyo 3 kato mahigala ang ilang giilog ang Senate nga dosilos na kabuok. Dito mao. Nahigihimo to without a quorum. Matod pang Alan Peter Caetano. He is referring to the quorum kung mag-election ng officers. No? Iyon niya, void to. That is not bitterness. It is a constitutional conviction and it remains where it belongs before the court. Matod pa niya. The deeper concern was never the count alone. It was the hand that reached into this chamber from outside it. Mato pa niya. Dili mahigala ang pinakalaom nga concern, dili lang ang ihap mahigala sa pila kabuok. Kundili ang kamot nga niabot mahigala dito sa Senado gikan sa gawas. Mao na ni ang mga kamot mahigala nag-apil-apil sa Senado. Ah. The independence of the Senate is not a courtesy the executive may grant or withdraw at will. Kini mahigalang pagkagawas doon sa Senado, dili kini kortesiya sa executive nga iyang ihatag or iyang i-withdraw. It is a wall the Constitution built on purpose. O sa kini mahigala ka, pader, nga ang Constitution mismo mo'y naghimo nga dunay katuyuan. Kanang pagka-independente sa Senate, but pasabot ni Senator Alan Peter Caetano, dili na kay under the dictate ka sa Malacanang, ang Malacanang may magbuot, karos akahatagan, karos bawion, dili. ang Constitution mismo. It is a wall. The Constitution built on purpose. Buti pasabot, may galang Constitution, may nag-himo ni Ana. Nagtukod niya na nga dunay katuyuan. Nga nung independent ng Senate. Ato na na-discuss, may galabat. Ako lang di tiwasan o discuss while I'm reading the statement of Alan Peter Cayetano. No? Yan ingon siya, we disputed only the manner by which it was done. Give the Senate a proper vote with a true quorum and we will respect its result. That is all we ever ask. Matod pa niya, hatagi ang Senado sa saktong buto, doon ay tinuod niya quorum, huwag among respetahan unsay resulta. Maura na ang among gipangayo. Matod pang Alan Peter Cayetano. The arithmetic has changed. The Constitution has not. Matod pa niya, kining arithmetic, mahigala mahimo nang mausab, apan ang Constitution wa.
6: Straight to the point.
3: Niya matod pa niya, and now, after speaking with Senator Joel Villanueva, matod pa niya, karon human kami nag-istorya ni Senador Joel Villanueva, it appears our colleagues on the other side will soon have the numbers to elect a new Senate President. So, naklaro niya, nakita niya, nga ang atong mga kaubanan nga tua karon sa laing grupo, doon na sila'y number nga mag-elect, nga magpili og bagong Senate President. So, human siya, human ni Cayetano dahil matupan niya, human may nag-istorya ni Joel Villanueva, nag-heart-to-heart talk sila mahigala, nakita na niya nga ang atong mga kaubanan nga tua sa pikas nga habig, doon na sila'y numero, aron pagpili og bagong Senate President. I will not stand in the way of that vote. Mato pa niya. No leadership in a democracy is ever permanent. Every office we hold is a loan, never a position. To whoever this chamber lawfully elects, I extend my congratulations and my cooperation in advance. Mato pa ang Cayetano Mahigala. So, yan nakita. Doon na sa numero. So, yung gibutyag Mahigala, inigkapili na ni ini. Mato pa niya. Kinigong opisina, makikilang, di mani permanente. Ah, labi na sa demokrasya, ang atong opisina nga atong gi gunitan o samalan ni kahinuwaman. Ah, so to whoever this chamber lawful elects, kinsa man gani ang mahimong mapili lawfully, pinasubay sa balaod, I extend my congratulations and my cooperation in advance. Matupan niya, ako nang gi-extend ang akong pag-congratulate o ang akong pag cooperate in advance. Ah. Okay, ato sa ato i-live sa kadali. Kaya mo nagsugod ng kwansang sinit. Be, gamay lang. Asa man to, dong. Sige ko na, dong. Amo na niyo. Di ba hapunan dahi? Karoon ng buntag. Awa, di ba hapun eh. So at least ni-resign si Alan Peter Cayetano Mahigala. Di magsugod na ron dahi mga kagalan ng session o magsugod na Mahigala ilik. Gideklaral na. Sige, sige. Na ato dahi ang kwan, dong. Sige ko no. Pwede nang ma-play na to. I-mo-connect lang ta dito sa kwan. Arimin Manila. O sa baka. Okay na? Sige, kini. Larga. Muna na yun. Buhawagin.
7: Join us.
3: Buntag lang yun. Wala na yun pa hapon nila eh. Okay, standby. Sa Senate Mahigala. Sige. Muna na yung mga kagalaan ha. Okay, go ko na dong.
12: Hereby called to order. Let us pause for a minute of silent prayer.
3: Ah, mo na ni, mo na ni. So napili na si Juan.
13: First. Bachelor Senator.
12: Hindi ba pretending?
13: Mami mo
14: nung dyan na. Kompleto na?
12: Yeah, kompleto na.
14: Okay. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name.
12: I, Sherwin Gatchalian,
7: having been elected to the position of Senate President,
12: having been elected to the position of Senate President,
7: do hereby solemnly swear,
12: do hereby solemnly swear,
7: that I will well and faithfully discharge,
12: that I will well and faithfully discharge,
7: to the best of my ability,
12: to the best of my ability,
7: the duties of my present position,
12: the duties of my present position,
7: and of all others I may hereafter hold,
12: and of all others I may hereafter hold,
7: under the Republic of the Philippines,
12: under the Republic of the Philippines,
7: that I will support and defend,
12: that I will support and defend,
7: the Constitution of the Philippines,
12: the Constitution of the Philippines,
7: that I will obey the laws, legal orders and decrees,
12: that I will obey the laws, legal orders and decrees,
7: promulgated by the duly constituted authorities,
12: promulgated by the duly constituted authorities,
7: and maintain true faith and allegiance,
12: and maintain true faith and allegiance,
7: to the Republic of the Philippines,
12: to the Republic of the Philippines,
7: and that I impose this obligation upon myself voluntarily,
12: and that I impose this obligation upon myself voluntarily,
7: without mental reservation,
12: without mental reservation,
7: or purpose of evasion,
12: or purpose of evasion.
7: So help me God.
12: So help me God.
7: Congratulations,
12: thank
7: sir.
12: Thank you. Thank you.
3: Congrats. Congrats. Oh. Okay. So Senate President Wayne Gatchalian, mo na gyud ang senador, Senate President karon. Mo na say klaro. Constitution na. Na naman, kumpleto naman sila. Trisi. Wala na dili na katong Abilino case lagi ko na tong mantini lang sa tusam tangwa pa. Ah, na gyud oh. Tunga man sila mga senators. So Trisi na sila kani tunga na si Joel Villanueva. Wa gyapon ang Kaitano Black, no? Wa ang Kaitano Black pero Trisi na sila.
12: Kulong
3: na. Okay.
15: Mr. President, just put on record as well that you have been ably discharging your function as Senate President Pro Temp and Acting President since your election in June 3, 2026. We'd just like to extend our congratulations on your elections as the new Senate President.
12: Thank you. Thank you very much, Majority Leader.
15: Thank you, Mr. President. Mr. President, now I would like to move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tempore. I so move, Mr. President.
12: Is there any objection? Hearing none, the election of the Senate President Pro Tempore is in order.
15: May I ask, Senator, may we recognize, Mr. President, Senator Ping Lacson for the nomination?
12: We recognize Senator Ping Lacson.
16: Thank you, Mr. President. With your Honor's ascension as the fourth Senate President of the 20th Congress of the Republic of the Philippines, your previous post as Senate President Pro Tempore is now officially vacant. May I therefore nominate Senator Vicente Soto III to the position of Senate President Pro Tempore. Before I make my motion, Mr. President, I think I will be remiss of my duty and responsibility as a senator, colleague, and friend if I didn't thank and commend our two distinguished colleagues, Senator Chiz Escudero and Senator Joel Villanueva, for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution, known as the Philippine Senate. Higher than their friendships, their affiliations, and every individual member of this body, even higher than themselves. I would also wish to put on record that I intentionally and voluntarily relinquished the chairmanship of what is known or most or often referred to as the most powerful committee, the Blue Ribbon, for two primary reasons. Number one, I am tired of losing old friends and creating new enemies. And number two, there are other colleagues who are equally, if not more, qualified than this humble representation to take on the job. If there were no takers, I was willing, albeit with a heavy heart, to retain and continue sitting as chairman and resume a duty that I am morally and obligated to perform. With that, Mr. President, I move to nominate the position of Senate President Pro Tempore, Senator or the Honorable Vicente Soto III. I so move, Mr. Chairman. Well, Mr. President, thank you.
12: Thank you. Majority Leader.
15: Thank you, Mr. President. And just to give a short manifestation, Mr. President, I'd like to have the privilege to second the nomination of Senator Vicente C. Soto III as a Senate President Pro Temp. I was his majority leader in all three times he was elected as Senate President. It was an honor for me to be his majority leader. They used to call me Major, as the Major in the plenary. But I can say from experience that he's second to none when it comes to knowledge of our institutional rules, traditions, and processes. He's what we need in the Senate leadership today, someone who will protect the stability of the Senate and uphold the rules that give this institution shape and direction. Therefore, I would like to second the nomination of Vicente C. Soto III as our Senate President pro tem. Mr. President, there being no other nominations, I therefore move that we close the period of nomination and proceed with acclamation.
12: We therefore close the period of nominations and proceed to the voting for the Senate President pro tempore. Those who are in favor, say aye.
15: Aye.
12: Those who are not in favor, say nay. The ayes have it. Congratulations to our new Senate President pro tempore, Senator Tito Soto.
15: May we proceed, Mr. President, with the oath-taking of... May we proceed, Mr. President, with the oath-taking of the Senate President pro tempore.
3: Okay, so mga muna gini, ha? Muna gini ang kwan. Muna gini ang klaro na. 13 naman sila. Okay, klaro na under the Constitution. Balagi unsa nila pagbiras, Jewel o si Chase, bigi unsa nila pamaagi, pero at least na sila. Muna, klaro. Kay Lisod getong Abilino, mahigala por bida. Layo-layo kay ipugos ni Gidog Sood, mga kagilan. So manumpa, Lord Tito Soto, samtang manumpa, ito sa padangat na pipila kapahinomdom, standby. Alas 9:30 na.

0: Ga pahina central ko nagpuyo 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw og nakoy lakaw og padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: IFM, Balita sa Buntag.
2: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Boost Harming Auntie, Idol Maria B.
3: 93.9 IFM.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamsis, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng BWOC Kids. BWOC Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
7: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinuside sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus.
10: Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: Ang idol kong FM
13: 93.9. I-F-M.
14: I-F-M. Balita
15: sa buntag.
16: Oras sa IFM alas 9:34 na dirita alang sa atong balita nga lokal nga mga hisgutanan. Drug den sa barangay Sambagdos, gironda sa PDEA 7, tulo ka suspect na sikop o sa ang nakaipsot. Kompletong detalye sa report atong makauban si Idol Aiko.
17: Ottoman Report.
18: Gilusad sa mga operatiba sa PDEA 7 o Cebu City Police Office ang usa ka bypass operation sa Sitio Grupa, Barangay Sambagdos, Cebu City. Nasikop sa mga operasyon ang tulo ka way trabaho ng mga residente na silang alias Romeo, 26 anyos, giilang kakunsabo o kanhi plea bargainer ni atong 2021, alias Art, 34 anyos, o alias Reynel, 28 anyos, nga naabtan sud sa drug den. Misuway pag-ikas o kasamtangang ipangita pa karon sa mga otoridad ang target sa operasyon o giingong tigmintain sa drug den na si alias Janjan. Nakuha ang siyam kasashe sa dahang shabu nga mitimbang og 15 gramos ug nagkantidad og 102,000 pesos lakit na mga aluminum foil ug bypass money. Gitanggong nakaron sa PDEA 7 Regional Office sa Lahog ang tulo ka mga dinakpan samtang giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act batok kanila. Kini nga balita hatod kanato sa Lampid Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night mula sa pag-it up to 12 hours, hygienic and safe, skin friendly ug di gyud ma-irritate ang skin mong baby. Easy to use and stretchable. Comfortable pag si baby tungod kay 100% cotton ang Lampin Pants Baby Diaper. Busa, palit na. Available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets o guban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM. Di kapugan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
16: Alang sa atong laing balitang lokal, mass wedding gipahigayon sa Dakbayan sa Toledo. Kompleto ang detalye sa report ato makauban si Idol Chixie.
17: Ottoman Report.
19: Nagmalampuson ang pagpahigayon sa libreng mass wedding nga gipasiugdahan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Toledo. Diin sa isinta ka mamanagtiayon ang nanumpa sa ilahang panaghigugmaay sa altara. Ang seremonya sa kasal gipahigayon sa San Juan de Sahagun Parish Church sa maong syudad o gisundan sa pagpahigayon og reception sa Toledo Sports Center. Diin nakadawat sab ang mga bagong kinasal og 25 kilos nga bugas humay ug usa ka tibuok nga lechon nga pwede nilang dad-on sa ilahang panimalay. Mitambong sa maong kalihukan si Toledo City Mayor Marjorie Joey Perales, ingon man ang pipila ka mga opisyales sa maong Dakbayan. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita, tatak IFM Balita!
16: Oras sa IFM alas 9:37 na. Padayon sa unahan ay dog itagag pagtagad karon ang first special session nga gipahigayon karong adlawa mga idol. Live pod ni nato nga gitagaag pagtagad ang maong plenary session. Kauban nato Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
13: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa set.
16: Ato po ning balikan karong taod-taod mga idol han, commercial break lang po kadali si Attorney Rufil. Kaya mo man say pag-suspend kadali sa plenary session no karong mga tumura sa paggalingkod po na ni Senator Wynne Gatchalian mga idol. Standby lang mo kay atong tagaan pagpagtagad ang nagpadayon nga diskusyon kabahin ni ini. Unya ayaw si Piata idol ha, mag-attendance check ta sa tanan na itong mga kaigsuunan nga naminaw dira karon may buntag. Ubay-ubay ang ato ang mga naka-join po diri sa atong Facebook Live. Salamat kayo, Idol. Ayog si Piata, IFM Space, 93.9 Space Cebu. Naka-live ta diri, Idol. Pwede kayo mong mupadayag sa inyong mga opinion. Si Evangeline Panding, Happy Idol Day, Idol Mikey. Ang atong papremyo sa Hunyo ni Idol. Taas-taas pa mga idol, napamoy panahon. Hangtod na ang atong ikaduhang hugna sa atong raffle draw subay sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Karong maabot nga Hunyo 26. Sunod na siya nga adlong Biyernes, Idol. Bugas, brand new bike, o cash or GCash ang nagpaabot alang kaninyo mo. Na ayon na si Piata Palanuga lang gina inyohang radyo dras inyohang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Unya kung online po, pwede rasag kayo mga idol kaya basta naka-follow mo, active mo sa social media, naka-follow mo sa atong page, no, naka-join mo sa atong Facebook Live IFM Space. 93.9 Space Cebu. Ana si Leslie Manulong. Hello mga idol. Saya nga idol. Mikey, wala mo nagkakita sa kong anak kanina. Gipangita kaniya. Ana siya. Asa nitong gwapa nga insect? Klaro. Paklaro dira Leslie, oy. Pero salamat kayo sa pagbisita, dol, ha? So sayang, wag yung tanag-abot, dol. Si Shirley Abatayo, Lorena Miranda, naminaw sa nato karon, may buntag. Always naminaw, dress opera kalunasan while nag-duty. Floor, basok, may buntag, idol. Unya, daripod sa ato ang text line 0923-112-8701. Ayog si Piata Dulha pa premyo sa Hunyo ni Idol niya karong weekend na sa Drabang kasaulugan po sa atong atong Father's Day celebration. Again, happy Father's Day mga idol in advance. Ayog si Piata sa pagsaulugan ng mga idol niya. Pinaka-importante ka na yung inyong mapasinati sa inyohang pamilya, sa ilabi na sa inyohang amahan. Ang matag-adlaw nga Father's Day, Mother's Day, no? Di kaya nararapod mo mamawi. Anang adlaw, yung sunod nga adlaw, nagtinapula na pug ka. Si mama or papa rin ay third eye, makita sa mga hugason sa nga mga plato. Sila rin ay third eye sa mga bulingon. No, niya, sayo para ba kayo namang mata yung ginikanan, kaya mag-andam sa inyo hanga para inigsulod sa trabaho or eskwela, namoy kanon, namoy baunon. Unya, inyo lang nimut-nimutan, ito yung ginikanan sa pag-atiman sa panahon sa rest day. Ayaw, ana, doon. Ha? Alas 9:40 na ang atong oras karon. Unsa pa man ni again IFM Space 33.9 Space Cebu, murag na paong man ang ato ang cellphone ay kami na charge. Ato sa ni i-charge dol again 0923-112-8701. Standby, ato sa ni padangat ang pipila ka mga pahinumdum idol hato ni nga tagaag pagtagad ang plenary session karong adlaw, first special session sa Senado. Ato nang tagaag pagtagad karong taod-taod. Standby lang. Programang IFM Balita sa Buntag oban sa Idol Buiki. Maria B. and yours truly, Idol Mikey. Oras sa IFM alas 9:41 na.

0: stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad. Ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
1: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. IFM. Balita sa buntag.
9: IFM. Balita.
10: Oras sa IFM alas 9:44 na si Credo Kagampang naminaw sa nato karong buntaga, may buntag dol. Parte ng initas gawas o niyang atong mga hisgutanan, nagkainit po. Padayon nato gitaga ang pagtagad kining live the first special session karong buntaga. No mo ni kining gituki karon ni Attorney Rafael, mga idol, ato ning paminawon, standby lang sa Straight to the Point diri sa IFM.
11: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
12: Is there any objection? Hearing none, the motion is approved.
13: Mr. President, I move that we elect the members of the Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. The chairperson being Senator Francis Kiko Pangilinan, and members Senators Risa Ontiveros, Senator Ping Lacson, Senator J.V. Ejercito, Senator Bam Aquino, Senator Lito Lapid, and Senator Chis Escudero. I so move.
12: Is there any objection? Hearing none, the motion is approved.
13: May I ask for a minute suspension?
12: 1 minute suspension.
14: Okay, another 1 minute suspension, mga sukintig paminaw, anay tabo dito karon sa Senado. So, doon ay pag-usab sa mga komitiba, mga kaigalaan. Ogon niya ang Senate President, balikon ako, si Win Gatchaliana. Siya na maoy Senate President under the Constitution. Kay Trisi naman kabuok. Wala na ilalis, ana, mga higala. Di na kinala mo gamit o gabili, no case, ha? Hindi naman kailan, prangka-prangka pag-istorya, back up by the Constitution na sila. Bahala, giunsa nila pagkuha si Jewel o si Cheese. At least Jewel o Cheese, may kailan murag, okay na po ilang mga naong. Si Jewel taon, may kailan murag, di malalim na stress taon po si Jewel. Masa ko nang ingon, di lalim ng iyang naagian sa mahigala, ha? Muna nga, lisod sad. Sa ikaw siguro mabutang sa side ni Jewel o ni Cheese, porbida. Paet sa nang sitwasyon na. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom.
10: Oras sa IFM, alas 9:40, isayos na, laing suspension. Ang nahitabo mga idol, ato nimbalikan sa pagbalik po din maong live sa plenary session karong buntaga idol. Para sa inyong mga reaksyon, labi na nga karon sa paglingkod

0: bagong Senate President, mga idol, pwede kayo mga mo share sa inyong mga opinion, ha? 0923-112-8701 or dali sa itong Facebook Live, idol, IFM Space 93.9 Space Cebu. Unsa ang pag-apil sa itong Hunyo sa papremyo, kana papremyo sa Hunyo. Laing kay Evangeline Panding. Basta kailan mo na ang radyo dira sa inyong balay, idol, masakpan mong maminaw ni Idol B na mo'y automatic raffle ticket or dali sa itong Facebook page. Our Joey Canstunaw, nag-drive og modern jeepney, Bulacaw SML Pardo Transport Corporation. Unsa naman ni, kanagbutan ba yan, ipuro sila, no? Amani ka nang di magpatakagunong sa mga dili jeepney stop, no? Kanya magpasakay, di gini sobra-sobra mo pabutang og pasahero nga katunga na laskigul makalingkod, no? Kaning mga taga SPL Pardo Transport Corporation. Salamat kayo, dol, ha? Leslie, manulong again, salamat kayo, idol. Ayaw si Piata, mga idol, ha? Basa-basakpan mong maminaw, automatic yun doon sa ka-raffle ticket. Bugas? Brand new bike? O niya na pag itay cash or GCash na posible ninyong madagan, idol. Sa itong pagbalik, atong tagaag pagtaga na nga itong IFM panglawas mo ng standby lang, dol. Alas 9:48 na.
1: Bilang kilos karne?
2: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Oh. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one.

0: And polycotton. So when chat, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: IFM. Balita.
3: Sa buntag.
2: IFM. Balita.
4: Oras sa IFM alas 9.40 in webinar. Dari sa tas atong IFM panglawas mga idol. Sa di pa ni nato balikan ang init ng mga hisgutanan ni Attorney Rufil karong buntaga idol. Subay ni ining maong first special session dito sa Senado. Dari sa ta mga idol kay maghisgut tag panglawas. Importante nga nakatutok kita mga idol kay sige na ba taghisgut sa kasing-kasing, baga, kidney. Pero ang atong atay, usahay makalimta na lang mga idol. Pero kay baw ka muli pinaka-busy nga organ sa atong lawas. Grabe kay ning magtrabaho mo ni ang tagasala sa tanan natong ginakaon o gatong ginainom. Mura bag security guard sa lawas ay idol kay tanan mo agi na una sa iya ha. Huna-huna aha sa katong mga tigpulaw sa pagpanarbaho. Mas kinuwa gigata gatrabaho pulaw man sad. No, ang katong mga grabe craving samgyupsal dito, milk tea diri nya dungagan pa anang stress, agay dito pastilan. Purting haguas sa atong mga atay mga idol nya. Di ra ba day ni magreklamo, wala ba ni warning mga idol. Mas maayo nga proactive ta. At imano na itong atong atay samtang sayo pa o para ana, ania ang Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro, mga idol, sa ka-supplement, kagihimo para mo suporta sa kahimsog sa atong atay. Dili na siya magic, wasad yun, shortcut idol. Parod ako kinigtabang sa hustong pag-atiman sa atong atay. Kabalo mo sa sulod ni ini, ang Liver Aid Pro, adunay silimarine nga gikan si Milk Thistle na ilhan nga mo protektar o ma-repair sa liver cells. Siyempre, plus vitamin B complex B1, B6, B9 o B12 idol nga makatabang muhatag og dungag og pusog sa lawas og suporta sa atay labi na kung kapoy na kini tungod sa atong lifestyle. Ang nakanindot per capsule 29 pesos lang. Unya para sa mga nagdaginot na itong mga idol, labi na karon kay Crisis, narabatay tipid pack idol, 5 plus 1 free for only 145 pesos. Mas daghan, mas sulit, mas garantisado ang suporta sa imong liver. Munang ampingi na gina ang best body sa inyong lawas idol, laha ayaw sipyata, makuha ni ninyong Liver Aid Pro sa leading drug stores, sama sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, 360 Pharmacy, La Nueva Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy. O kabalo, kung kabalo na gani ka idol nga fatty liver ka o nagmonitor ka sa imong liver enzymes, pwede kayo ninyo nga partner sa inyong healthy lifestyle. Di lang diet-diet, kinahanglan kumpleto ang suporta mga idol. Ayog si Piata, ang Liver Aid Pro, pwede para sa prevention o para sa support sa existing liver concern. Aron tabangan ta nga protektaran ng ato mga atay o makarecover o magpaligon sa function ni ini. Plus, sayon ra kayo nga i-appeal sa itong adlaw-adlaw nga routine. Ayog si Piata idol ha, mas maayong mangutana sa yung trusted pharmacy o health professionals bahin sa Liver Aid Pro. Liver up na ta with Liver Aid Pro. Alas 9.52 na mo ka itong atong IFM panglawas. Karon ato na ning balikan idol kay na nagsugod na no human sa kadiriyot nga suspension sa plenary session. Ang first special session nga gipasigdahan na sa bagong Senate President nga si Senator Wynne Gatchalian. Nahibalik na og ato aning tagaagpagtagad kay ay lakip kini sa gituki karon ni Attorney Rufil. Standby lang. Straight to the point diri sa IFM.
5: I forgot to mention earlier.
6: So noted.
5: May ask for a minute suspension.
6: 1 minute suspension.
7: Okay, another 1 minute suspension mga higala. Si Ping Lacson, usa sa mga vice chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Ate si Tito Soto mga higala, Senate President pro tempore. As pagkakaroon mga sukit di Pupinaw, porbida. At yung tagapagtagad mga higala, kininga portion at gato sa DTX 500. Taas bang presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niyawara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagay sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. Usa na karason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga makagrabe imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 Matagadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. Gerd for liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Straight to the point.
7: So si Lacson, nirelinquish sa iyang Blue Ribbon Committee, kaya nawadaan na daw siya o mga friends, o nagkadaghan na kunong iyang mga enemies. Sa di na ko aning Blue Ribbon, kaya nagkadaghan ang akong, anawadaan ko mga friends, and nagkadaghan ang akong kontra. Kaya mga mga lang ikaw, my chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, kinahalan nga, ligon yung kagbaruganan, kamaosag yung ka, o doon na kay prinsipyo, no? So, kini mga higala, ang, kay ikaw gumay mo imbisigal sa mga anomalia, in aid of legislation, gihapon na. So, kung ikaw nga mo imbisigal sa mga anomalia, utro sa kamahigalang
1: straight to the point.
7: Ano maluso wa kay credibility, nalisod po na mga sukin ti paminaw. No? Muna nga mo pili sila diha o kinsay angay nga palingkuron sa Senate Blue Ribbon Committee as chairman. Kanang, dili pa kayo po, kuan ba, ang record ba mga higala? Ano, medyo okay-okay pang record. Kinsa may lain din ha, nga medyo okay pang record ay. Ibutang-tang, di po si Ma'am Aquino mo dawat, no? Kala si Ma'am Aquino, panalitan mo ilang himoong Senate Blue Ribbon Committee, chairman. Kaya aron niya maklaro na to mga higala o unsay iyang pamaagi sa investigation. Fair ba nga investigation? Unya, ang ato mangon mga higala nga, na naman lang Blue Ribbon Committee, ang ato nga mapadayon ang investigation sa flood control project because ang mga tao nagtanaw man. Labi na kita din sa Sugbo. Kung ang Subuanon karon nga naminaw nako sa kong programa, magkauyon siguro ta nga gusto ta nga madayon ang Senate investigation, Blue Ribbon investigation sa flood control anomaly. Labi na kita dinhi nga daghay nang namatay nato panahon sa bagyong Tino. So muna nga okay. Kamo na mo illegitimate karon nga nagdasal di rato sa Senado. Pero ayuha nga kuan. Ay, di si Kiko unta pangilinan dahi. Medyo, inoon na, isyo matos Kiko, pero at least bita-bita pa siguro record si Kiko or si, nga nung si Risa dahi itatoy lang gihimo. Si Risa or si Bam. Kay kini mga tulfo, mga higala po, good, na unsa man ang kalakiha nga, kini ni Anggi, unsa man ang ilap, mga pasangilan ng ila, batok sa mga tulfo, or ilang di daot ang mga tulfo, or tinuod yung kanin sa mga tulfo nga, doon ay kakulian nila mga records. Ha? So, katong mong pilion nga mo chairman sa Blue Ribbon, katong bang medyo doon na by credibility? Ha? Mabitaw nga sa una, mahigala sa ang presidente mga ikigilaan sa Senado. Papirmiro pa panahon ni Chief Escudero dahil nga si Marculita mo ay Senate President. Okay to. Si Marculita mo ay Blue Ribbon Committee Chairman. Okay to. At least, na by credibility mga sukit ni Paminaw. Pagkawa ni Marculita, Lacson. Papirmiro, Lacson, okay man. Kanya, prangka-prangka lang pag-isorya, ha? Kanang, fair evaluation lang. Ako, okayan naman kung laksyon pagsugod. Di naman ito kadugayan mo lang nalain naman iyang investigasyon. So, gibalik mahigala ka ron. Nakuha na ni Alan Peter Quintano, sakto to si Pia. Nga mo'y gibutang. At ito ba, ang record ba ni Pia, diba? Wabay, anomalia, bitaw nga, nangawat na na. Gusto naman kay ikaw doon na kay record niya, human, ikaw may mag-imbisigal, way, angay. So, katos Pia Quintano, mo'y mo head sa Blue Ribbon Committee, okay. Niya nahimo po mahigalang subcommittee chairman si Marculita. Karoon, nabalik na nila mga kagilaan. O saman, ilang pulihan si Erwin Tulfo or ilang ipadayon or kisa may lain diha nga ibutang. Ha? Nga medyo kwansad. Tanaw na to, panalitan si Kiko Pangilinan or si Risa Hontiveros o si Bam Aquino. Para maklaro ba mga higala ba nga doon na ba'y fair ba ng ilang pamaagi? May bukan man ito na kung kinsa ilang ipatawag. Kinsa mo'y chairman sa Blue Ribbon. Actually, pressure sa nang si chairman ka sa Blue Ribbon Committee. Kaya ang mga tao kung karon, nahibawa mag-yod in yung flood control anomaly. Ang ang mag-diin mo na imbisigahon. O niya alang-alang man o dilit mo imbisigahon, katong pamasangil mahigala ni Saldico o katong sa mga ex-marines ka na deliver sa kwarta dito mahigala sa doon ay gideliver ka na sa gate sa Malacanang. Ha? Ah? Ang magdiin na bisigahon, ang mga tao, mahigila na, hibawa man na, di panangtang na sa si Bersamin, Juju Kadis ay apil katangtang na pa. Basta kay si Amina pangandaman gitangtang. Si Bilsamin gitangtang, try give ulay bar. Nga di man na pwede nga kuto blas tangtang. Ah? Kinanglan nga doon nagay mas laong pa nga silot nga ihatag kung involved sila mga kaigalaan.
1: Straight to the point.
7: Matanaw na to kung kinsa ang Senate Luribon Committee Chairman nga maka himo ni anak nga maong investigasyon kay mga tao na nagtanaw man. Sa atong balikan, mahiga lang Senado kadali, ha? O sa isunod yung mga panghitabo dito karon. Okay.
3: Yeah, motion is approved.
6: Mr. President, I'd like to also elect the members of the National Defense, Security and Peace and Unification and Reconciliation Committee, Mr. President. The chairperson is Senator Tito Soto, our Senate President pro tempore. And same with the Finance Committee. There are 20 members.
3: Nice.
6: So I move that all senators, with the exception of the Senate President, those serving in an ex officio capacity, be elected and designated as members of the National Defense Committee. I so move, Mr. President.
3: Is there any objection? Hearing none, motion is approved.
6: There's a request by our chairperson that Senator Ejercito, J.V. Ejercito, and Senator Lacson be elected as the vice chairperson of the said committee.
3: So noted.
6: Mr. President, I move that we elect the members of the Women and Children Committee on Women and Children. The chairperson.
7: Okay. Gamay lang kay Miguel. Murag si Rizal TV los kito kay may laing babae siguro niya nga kwan. Mas may pod og committee on women manghigala nga kwan gyud. Sige, gamay lang kay mga sulit
6: ko minaw. Okay.
7: Amo lagi. Okay, murag na putol gamay tong internet. Sige, padayon sa dong. Gamay lang kay Miguel. Kini nga portion
6: Senator Kiko Pangil.
7: Hatol ganato sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga timailhan nga kadunay nga mga toksin sa imong lawas, mao dili kaligiran nga makapagawas sa imong hugaw, dugay ka mahilisan og mabutod ang tiyan. Makasinati sa bug insomnia, panakit sa ulo, panakit sa kalawasan, lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas o maangko na may panlawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
7: Okay, ato nga balikan may gala si ang Senado. Nana. Okay, gamay lang kay mga kagala na kay moral na putol niya.
6: Senator Risa.
7: Okay. Nagputol-putol pa niya itong internet ron. Gamay lang kayo may gala.
6: Antiveros. Senator Kiko Pangilinan, Senator Francis Escudero, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi Tulfo, and Senator Joel Villanueva. So,
3: is there any objection? Hearing none, motion is carried.
6: May I ask for another minute suspension?
3: Session suspended.
7: Okay, session suspended. Nasaan mga higala? Sabot-sabot sa sila nito, hinunghungay sa mga gamay niya o kung sa isunod. Wala na mga higala ang mga panghitabo dito sa Senado sa pagkakaroon mga sukitig paminaw. Ato sa kuhaon ang kinini ang dugang mga panghitabo dito karon sa Senado mga kigalaan, ha? Nunot ining nahitabo mga higala nga kuan kinini ang election na pod, no? Kay na 3 na sila. So karon nga 3 na mo na kana ang legitimate, no? Wa nay lales base may higala sa constitution si Senate President Win Gatchaliana gyud. Mao may higala si Senate President. Senate President pro tempore si Senator Soto mga higala. Majority floor leader si Kuano Suberi dai. Okay. Sa may majority floor leader og unya dayon dunay mga committee chairmanships mga higala nga ilang gi-finalize usab no sa ilang session mga kagalaan sa Senado. So atong tagay pagtagad karon nga to dugang mga higala ang mga panghitabo humalabang sa pipila ka mga pahinumdo. Alas 10:03 na.
8: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han. No?
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
12: Idol, at nung oras sa IFM, alas 10:04 na standby, karong taod-taod, dugang pang mga hisgutana, no? Kauban si Attorney Rufil, alang sa Straight to the Point diri sa IFM. Unya, congratulations sa mga ni-claim na sa ilahang premyo. No, congratulations sa ato ang mga winners nga naka-claim na nilang Catherine Siroy, Ophelia Omoso, Ronnie Diva, og ni Raiza Manulong na naanin ni-claim sa tag na po kakilong bugas, naanin ni-claim sa brand new mountain bike. And congratulations mga suking tig paminaw. Atong oras sa IFM Dol, alas 10:04 na standby, IFM Balita sa Buntag Dol.
13: Ang Idol
14: Kong FM
13: 93.9
14: IFM
13: IFM Balita sa Buntag
15: IFM Balita.
16: Bawi sana o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
17: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas gikan sa pa-premio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.
18: Bilang kilos karne?
19: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ako ni og 800.
18: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naa sa all-in-one Mangi.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhing may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang BWOC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.

0: Jolly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamay mo, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Pawisano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako de si Ophelia Omoso, nagapilit ka Bangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulo ka kilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapugnan pa ni
2: Hawak mo ang beats, hawak mo ang gabi.
4: Ang idol ko FM
5: 93.9
4: IFM.
6: Idol, alas sa 10:08 na. Gi-report na ni Ganiha na to. No, ato na taga-al pagtagad. Pero ato i-check on sa paidugang update with Idol 20 kay lalaki na preso human na numbag og taxi driver kay wala siya pasakyaw. Nagipasayon lang ni lakiha nga hubog. O niya, nangulata ko, no? Murag ang termino, nangulata o nanukmag lang ba ni? Ato i-check with Idol 20 kaban si Attorney Rafael. Straight to the point, Dre, sa IFM.
7: Ang kaning mga taxi atoy ni Rufin, lana ni sila yung mga ride-hailing app. Oo niya. Dahil katong igayon na, nabukan mo si atoy ni Rufin, munang iha nagibalibara na ang kining maong lalaki. Apan pagbaliban ni atoy ni Rufin, kalit maning nasuko ang suspect o gihapak man noon ang hood sa taxi atoy ni Rufin. O tapos ganun man nagipagawas daw ni ang kining maong taxi driver sa iyang taxi. Yung mga atoy ni Rufin, pagawas sa taxi driver, agresibo naman yung niatake, naman yung suspect pinagi sa pagpatitiyan na ani nga maong taxi driver niya gisumbag pag ito ni Rufil ang kiningnaong sa driver ani nga maong suspect. Maayo na lang gani ito ni Rufil, yan ay nakabantay nga security marshal nga mo po yung nakasaksi sa mong pangitabo niya, malampusan po ni nasikop ang suspect o gidala sa Buhatan sa Mabolo Police Station ito ni Rufil. Niya pag-abot sa Buhatan sa Mabolo Police Station, kining suspect kung kining biktima atoy ni Rufil na ngayon, manday ni papasailuan ang suspect atoy ni Rufil, di na nahuwasan naman siya ang kaubog. Kay, dera naman siya nahuwasan atoy ni Rufil, nga nanas sa police station, pero isog siya, katong na pa sila sa gawas. Nga, matod pa sa driver atoy ni Rufil sa pag-adto niya sa Mabolo Police Station na aron magmatngo ng mga kabatanunan na uga mahatagan po doon pagtulunan na kaya iyadyong ipadayon ang kasong physical injury. Apan sa itong pagkiginabihan ni mong suspect at ni Rufin, nagka-areglo naman daw sila. Uga, mubayad lang daw ni sa kaning mga galastuan po do. Uga, galing na yung mga gastuan ng hospital po ng kaning taxi driver at ni Rufin. Kaya doon naman siya bunog sa iyang naong. So far, at ni Rufin, maupan na itong naibawaan ng update. At alam po, giwat ha. Uga, makagawas ba yun ni ang kining maong suspetsado? Dili na lang ba mupadayon og kaso ang kining taxi driver batok aning 21 anyos nga lalaki atoy ni Rufil.
8: Okay.
7: Kini ang Idol TV Saya sa 93.9 og DYHP Araman Cebu Tatak R. Amen.
9: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
8: Okay, salamat Idol 20 sa imong report. Balik tayo may gilas tong sigutanan sa Senado mga kagalaan. In fairness mga higala, no? Di po ba ilalimsad? Inapayat may higala ni Joel Villanueva o Chief Escudero nga ilang pagbali may higala ng speakers. Kaya di man kung niingon niya giufilan lang sila o kanang ufilan kag kwarta mo bali, ufilan kag malita. Di siguro madaan na sila ng Chief o Joel. Day. Pero ino na ganyan nga priso mo, mo ninyo madangatan o di mo muari, delikado, sad. Ha? Mo na nga tarawa, naamag kay kapanaminan, kay pag-ingon pan-jinggoy sa di, kambali, o, oh, tuwa man yun, gipadaan mag-espresuhan. Klaro mag-inakasamang ki. Niya karon sunod Chis, o, oh, desisyon ni Chis Escudero, may galangan, dili isa, mubali siya, o, oh, tuwa bali. Di okay ang iyang kahimtang. So si Joel Villanueva, iya pong ginahuna, may galaw, kasi yung sundon, si jinggoy ba yung sundon, mapreso siya. O sunod siya ang Chief Escudero, okay. Hayahay, tagaan, pagkakumiti ba inig kahuman. So, imo nang yun ahunag mayo. Kay grabe man ang presyo nila, matod pa ni Kaitano Megala, grabe man ang pagpanghulga yun. In fact, niya pag ganit mahigalay, pamahayag si Senator Dante Marcolita, mura ganit po tripan sa si Marcolita dahi. Delikado sa ganit kang Marcolita sa. Ha? Kinisa sa Ruben Padilla, mahigalay, mahurot ganit kapreso ni sila, dili na mo balis pikas. At ang paminaon si Senator Rodante Marcolita, ha? Nga nibutyag mga kagalaan sa iyang comments labot sa hearing kagahapon o katong ilang himo. Di naman tumatawag og hearing, kaya wakman itong mahigalay mga senators nga dito. Pero iyang comments mahigala labot sa nahitabo kagahapon sa mga ex-marines nga doon ay ilang mga gipangyagyag kagahapon. At ang paminaon si Senator Rodante Marcolita.
1: Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon tungkol sa maanomalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ang dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng papapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong ipinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Ang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas sa kamakalawa ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Ngayon.
8: Okay, so muna yung mahigala ang pamahayag ni Senator Rodante Marcolita nga posible sad siya mo isunod niya magawasan o warrant of arrest mga higala por bida. Sige, ato lang sundan mga kagalaan. Padayo na ito mga higala o mga adlawan na lasad. Sa atong pagmanuban, ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Ang atong update sa ato mga higala nga cash donations mga higala para sa ato mga nabiktima sa linog. Nabot natag 1,238,554 pesos. As of this time, mga higala. Salamat sa itong mga donors. Amo lang gitanaw, mga higala, ang pizza kung kanos at mga kagala mo turnover ni iningad to sa General Santos City, mga kaijun. Atong takna, last 16 na, winners. Niastong linya ron sa kasamang laylin laban sa regada sa itong hatagay pagtagad, mga higala. Kaya mga nasakpan nga na minos, DYHP, Alamin Cebu, IFM, busa pagkadawat ng mga palipay, gikan sa atong Sibianan.
9: Ang idol ko, FM 93.9.
5: IFM.
10: IFM. Balita
11: sa buntag.
5: Pawisan oo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
10: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraful papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kelos nga bugas. Paminaw kamu permisa 93.9 IFM Cebu. Mapugnan pa ni eh.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig.
11: IFM Balita sa Buntag.
6: Idol, daghan kayong salamat sa pakig-uban. Unya, salamat and God bless no sa tanang mga nakadaog sa toang papremyo sa Hunyo ni Idol. Unang hugna pa ni Idol, next week, lain na po nga paraffle. Unya, kung wala pa mo yung ticket, ang inyong buhaton, Idol, i-message lang yun me. Pwede nakapinto tap na ha sa IFM 93.9 Cebu. I-click lang ni mo, Idol, name, address, o contact details. Unya, kami na ibahala, inyong screenshot, inyong i-message sa page. Amo na yung musuwatan o gingunan ni mga sukinting paminaw. Pa premyo sa Hunyo ni Idol. Unya ayaw kalimot sad ato ang kauban ang of course ang City Avenue Bike Shop. Pasalamat sa taga City Avenue ato mga higala sa EXL Coffee Mix, EXL Black Coffee, EXL Capsule. Thank you kaayo natay bugas, na atay cash. So next week usa na pud ang winner sa brand new mountain bike, usa ka winner sa 50 kilo bugas sumay, lima ka winner sa tagnapo ka kilong bugas, unya na pud tulo ka winner sa tag 500 pesos cash, GCash, no? Karon na ni claim Idol B, tulo na ang sa bugas. Unya, na, wala pa sa cash, wala pa ni claim. Unya, na magutay dugang itunol. Maunang naata din higi pa. Ari na to, unya, nagawa saan na ang atong mountain bike na turn over na sa ato lang i-deliver karon kay nabisi man ang winner. Unya, ang 50 kilo bugas sumay. Sus, paldo, gidong. Asa na karon Idol B, wala na nipakita, Idol Kenny. Salamat and God bless Dol. Sa ngalan ni Idol Mikey, sa ngalan ni Maria Bogart, ako si Boyke. Di kapugnan sa pagatod sa nag-unang balita. Happy Idol Day! Basta Wednesday sa IFM mo niya. Ayaw kalimot, Idol. At June 20 and 21, ang Cebu Hustle 3x3. No, Women's Basketball 3x3 Tournament at SMC Side, Idol. 12 noon, June 20, Sabado. 12 noon, June 21, Domingo sa Father's Day nga special. Adose ka teams sa 3x3, duha gikan sa local, Liloan o UP Cebu, upat gikan sa laing bahin pa sa nasod, unya na'y unom international nga mga 3x3 team. Hey, biya na kay usually ang basket Idol Bay 5-on-5, magida lima no, ka membro mata grupo, pero kani mas paspas, mas exciting, dali ra kaayo mahuman. Unya, ayaw kalimot Idol ha, SMC Side Mountain Wing, ato nang gisuportahan, kay of course, kauban na to ang Uratex Foam o Uratex Monoblock. Congratulations! Unya, atangi po ninyo kay Ugma ug sa Bernes, silang Idol Biog ang team. Apod-apod og ticket sa mga nearby barangays sa itong Sibianan. Kaya doon natay free haircut, free massage, ug uban pa nga mga freebies o mga free services para sa mga tatay. Kaya karong June 21, Happy Father's Day na gyud, Idol B. Kulas tido. O kinsa pa nang diha, nga di magsaba lang una. Si Mami Tik, ari siya sa Grandparents Day. Oo, adi day sa Mother's Day. Pastilan. Salamat, Dol, and God bless. Ayaw kalimot, musunod ang IFM Salary, mga love songs. Unya, alas 11, IFM Uto namang layat at awid kula. Sino? Paksita. Ayaw kalimot, mga idol, ala una. Atong ginangat nga, nindot kay ang mga kanabang drama, mga pagtulunan sa kinabuhi, kauban silang idol, kulay duo, kulas og Aiko. Bye for now, Idol, and Happy Idol Day!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFL.
3: Napugnan to ni.
4: Mmm, smells good.
5: Tikman natin.
6: Sarap!
7: Yummy!
8: Everest Refrigerators.
4: Love?
8: Ano ever best food mo in the world?
5: Of course! Yung ginawa natin together.
8: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
10: Ang keratin na may plus! Keratin plus!
11: Ang keratin na may plus.
12: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: diet and exercise, nakagdud ka. Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: 93.9 IFM!
3: Mapugnan pa niya!
4: Mutuo ka ba na bisan ang usa kasayop, mahimong makapaundang sa tanan?
5: Tinuna! Wago mahibaw kung asa ko napita nagkuwang ko na sayop di mo. Pirmi ko mo explain mo kung anong dikti ka mahatag ag oras. Pirmi ko mo sulti ni mo nga mahal kay tika para di na ka magkuna-una nga doon ako ilain. Tamaw sa nigibuhat ni mo.
4: The Runrun Story.

0: #DearIFM. Usa kahin kayon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Runrun Story. At tani.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget.
2: Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of two.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time? Makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang, go lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
4: Makabuhay.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Bilang kilos karne?
7: 500. Ma'am, bagsa presyo na gani bisa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na.
8: Sarap magkasama.
9: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salonpas. Metasalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
11: Ang idol kong FM 93.9.
12: I-F-M.
13: I-F-M.

0: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika. TTX 500.
1: Ah, si Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa.
4: Aga.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
7: Ayko!
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa pangon ng Charm.
14: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganun siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus, wellness every day.

0: 20 plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Ako di ay si Rony Buboy Diba gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo ka kilong bugas gikan sa Papremio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.
3: Ang Idol kong FM 93.9
4: IFM Solar.

0: Hello, we. Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga pinihing tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
3: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
4: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Bilang kilos karne?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress.
9: Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
14: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
17: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo yo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
19: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
20: Ang keratin na may plus.
21: 93.9 IFM.
22: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
10: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
11: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permisa 93.9 IFM. Cebu. Mapugnan pa ni eh.
12: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat. Sa bawat galaw mo, ako'y nabit.
13: Ang Idol mo, DJ.
14: Ang tam is mas lati o glami mo gitit. Idol, mami tit.
15: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
16: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
17: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
18: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
19: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
3: Ang tam is mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
1: Ang market man on the run, Idol B.
6: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
9: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
11: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
5: Ang laagan nga Pretty. Idol Pretty.
0: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: lingaw pa ka, may update pa sa mga balita.
1: Ang kiatan ug sabaan, Idol Cool Lasido.
2: Hello, amigos! Mi amigas! This is K-U-L-A-S!
3: Cool Lasido.
2: Are you ready to? Hello! Ora sa IFM, mga idol! Alas 11:15 na!
4: IFM, upto na! Manglayat na ta!
2: Right now, we've got ang Albert Martinez ng IFM Mix DJ Manjimbo nga ang shays na sagtang sa naol. Dahil radyo doon. IFM Mix DJ Manjimbo!

0: 9.9 IFM. Mga gabi, hello! Welcome to my program, mga idol. IFM, punta na. Manglayat na, mga idol, on Wednesday. Basta Wednesday, din sa IFM. Happy Idol Day, mga idol. Hello! And we're live now sa IFM Mixer Cebu at the same time sa IFM 93.9 Cebu ng Facebook pages. My name is KULAS.
1: KULAS, dito.

0: sito sa tayo do. Hala, human na siya. Do, human na ang IFM Mixer nga logo do. Kasi kayo do. Hala, ipadala din karon do. Ay! Pwede na do, or pwede sa idugan din mo sa IFM nga logo do. Kasi kayo do. Lemels, Lemels Pros and Crabs. Hello, niya na po ng Lemels Pros and Crabs. Do, human, naandam na po ang Pasayan. O, wala na, wala na. Ayun ang Lemels Pros and Crabs. Do, naandam na po ang Pros and Crabs. Ipadala sa dito. Wala, bitawoy. Okay na, may movie na. Lemels Pros and Crabs. At sa Creative Studio 87, salamat kayo, Bob Tata. Sir Chris sa pagbahal. O, Bob Sheeran, Paksit. O, yan, may nabuhay sa World Series. Sabunin
1: niya. IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan to ni.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Alaga,
4: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ECS.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus Multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may Multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Bilang kilos karne?
11: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganibin sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ogi 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
14: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
15: Karong June 17 to June 26, 2026.
16: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
14: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: 93.9
2: IFM.
0: Mga idol, ako ay mayong balita, mga idol. Ang Windsor nga usa ka online gaming platform, mga idol, gihatagan ni siya og license sa PAGCOR. So, legit siya nga online gaming platform, mga idol. So, sa Windsor, sa mga way idea, sa Windsor, mga idol, pwede ka mo bet or pupusta sa imong mga paborito mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis, ug uban pa. Pwede sad ka mo spin and win sa mga regadaya mga slot games ug ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place. So, join the fun today. Register now at www.windsor.ph and start winning exciting prizes. Again, join the fun today. Register now at www.windsor.ph and start winning exciting prizes. Windsor, win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: 93.9 IFM.
17: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters
2: parts for pull mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo siya.
6: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mga napkin?
6: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
6: Ha? Huh?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner.
6: I can rely on this jud, sis.
3: Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
6: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
6: Sis, asa naman ka?
3: Salamat kayo, sis, ha?
6: Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
13: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
18: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
19: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
20: Mm-hmm.
19: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga melasma sa face.
20: Mm-hmm.
19: More dark spots siya, ana.
20: Mm-hmm.
19: Tapos naglighten siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ya.
18: Mm-hmm. Said Celebrity. Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
21: Game ka, Idol?
22: Game set ko, Idol!
21: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
23: Ang idol kong FM
24: 93.9
23: IFM.
25: Ang kiatan ug sabaan idol ko last idol.
0: Ayay ni reply pud ang Lemels Prawns and Crabs ay. Kami sa diridol andam na sa ready na sad bidol. Kung ready sad mo diha. Loh, hala hi. Hello Lemels Prawns and Crabs. Oras sa IFM. Alas 11:32 na.
1: IFM udto na. Manglayat na ta.
26: Mixing right now, DJ Majimbo.
27: IFM Mixers.

0: Vertigo Jericho Sally Shadow Raja. He goes to Playmaker. Yes, the BD Jericho. Oy, happy, happy birthday! Happy birthday! Sa IFM Mixers, Masi DJ Jericho RJ Rosales. Lahir lagi doi, birthday na do. Ayay. Ahad yung pag-inis. Dito si, ah si Hart, dito si Hart. Uy. Ah, dito na, ex, ayun na, naglain. Ayun, nilipat ex mo. Si DJ Lala, isa ba si DJ Lala kasi DJ Maldita kasi Ellen Maldita Adarna ba siya? Ah, DJ Ellen Adarna si Maldita. Alam mo, artista naman yun. Saan mo ito si Lexi Moore po? Huwag isa na ka si Lexi Moore. Alalalalala, Lexi Moore. Ano makikita? Ano makikita na yun? Okay, yeah. Again, happy birthday na niya. IFM Mixer DJ RJ, a.k.a. Jericho Rosales ng IFM Mixer. Ang buhay. Kaya mga idol, manginabuhin sa mga kadali mga idol. Kaya bubalik kami mga idol, gawin yung mga pahinomdom. So chill sa mga diya.
1: IFM, ubo na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Pung nan pun
4: Aikol!
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Sis, ganda ng hair!
10: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
9: Naka-empress! Naka

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. 93.9 IFM.
4: Mapug ng pune.
5: Idol!
6: Idol!
7: Mga idol, daghan na karon ang adunay gibang mating ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, hybrid diabetes. Kung ikaw ana ani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement adunay ABCD formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamote, o D para sa duhat. Nga diin, gikan gyud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tuog o gitawag nila insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama na ko idol. Nagainaw pud ko og Sugar Troll kadua o katulos sa kadlaw. Mao nga lagsi ka bumati maskin sa matang kadlaw o pumunar baho. Mao nga suway yung tubar matang kadlaw o idol ang Sugar Troll.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni!

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
2: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako po si Carmelita Asyote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng magtake ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
9: Aww.
11: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
16: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
17: Hala! Luyan ni mo ga! Og dilig-

0: ka doon ha.
1: Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Na ay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics o alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom o Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imnisad o Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa to, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at nangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol!
4: Game ni Idol!
3: Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Ang Idol kong FM
6: 93.9
5: IFM.
3: Ang kiatan ug sabaan, Idol kun Lastido.
7: Ang Idol oras sa IFM, alas 11:49 na.
8: IFM, udto na. Kinaraan sa ta.

0: 99.9 IFM ang muna, mga idol, natin bisita, mga idol, vocalista sa nisa sa Blue Fighters, mga idol, muna nagkanta, panulo, muna nagkanta, no, sa Pasang Din na lang, oh, yeah, ay, di ka makita, Okay, Budal, sige.
1: Okay, may unto ka natong tanan. Labi na di ako sa IFM 93.9 Kulas Nido.
0: Paksit. Okay, sige. Okay, sige.
1: Okay. Labi na, dirisag ko kay nag-donate ko para sa ito ang naigo sa Lindol, sa Mindanao.
0: Yeah, ina, pala na sa kisa kang kapuha kayo.
1: Si, ako rin si Abun Salandron, ang vocalist sa Blue Fighter Band. Nga nagkanta 2016.
0: Nga, Pasag
1: Din na lang.
0: Pasag Din na lang. Sabuli.

0: ayaw na siya isipa o pasagdina lang.
1: Ara, kita mo na mo na na. Wala, lunghir-lunghir kayo.
0: Medyo naputol na ang kalunghir.
1: Ah, sige, sige. Saka shout out doon. Ano pa yung shout out na hindi?
0: At shout out kayo ko sa Tanang Tagamaya Security Agency.
1: Ego.
0: Labi na sa taga-opisina. Nila ni Ma'am Tonet, Sir Brian, o sa mga office staff diha. Salamat kayo sa inyong cooperation. Di ako sa IFM 93.1. Appoint 9. Lupig.
1: Sino Lupig? Lupig sila.
0: Lupig sila na.
1: Lupig sila na. Alright.
0: Sorry, nasiktiyat.
1: Ate, kumayon, kaubay mo kumayon sa Pikas mga Pradita, mga idol. Mga niya, mga, usas mga gorgeous civil mga idol niya. Karoon, sharing tayo sa lahirin niya. Sharing tayo sa, kalma na, sharing tayo sa Maya Security Agency, kalma harap.
0: Usaras
1: tayo. Usaras tayo. Kita mo na, usas tayo sa Maya Security Agency. Lahirin tayo. Alright, mora,
0: mora. Mora. Thank you, ilabi na sa tanan nga naminaw sa IFM 93.9.
1: Okay, paksin mga idol. Paksin.

0: las de yo.
1: Point 9 IFM, apa kau ini? Itu korang salah seorang sisi kita terista mengatakan jam. Bapa selamat dari bapa semangat yang mahal kan aku. Atau nang anak atas satu tahun. Una ang kreatif Studio 87. Mam tata si Chris, si Babs, si Baldwin. Mungkin okay, nag supply na ko unlimited supply sa speaker mga sa kura sino. Selamat kayo kreatif Studio 87. And then selamat kayo Limels. Oh, wala pa na hata na. Selamat kayo. Pero nakatila na pa ilang prawns and crabs mga sa Limels, prawns and crabs. Paksit kayo mga dagko kayo mga ito. Salamat kayo sa pagmahala, Limels, prawns and crabs. And then, salamat kayo, Body Works, Manikal, and Surgical Group. Kung ganaan magpagwapo, magpagwapa, you can visit Body Works, Manikal, and Surgical Group. Diyan sa may ground floor sa Solinea 1 Tower, sa Solinea Tower 1 mga idol, sa Ayala Business Park. Salamat kayo ni Dr. Andy and Dr. Sugar Mandilian, ni Dr. Jonah, ni Rhea, ni Sheila, dito kong kahapon mga idol, nagkakos ako gusto mo nga, pagwapa. Sana all ay, salamat kayo, Body Works, Medical, and Surgical Group. And then, salamat sa kayo, Alberto's Pizza, og Missing Filimon sa pagmahal, and then, Damaso Ramos sa 2Shop, hello man, Damaso Ramos sa 2Shop, and IRTC, Julia Romero, salamat kayo sa pag-maintain sa mga helicopter, dito yun, Hilirgan,

sa DJ Sanabe, Catch IFM Mixer DJ Zanjo AJ Marunun. Bahay na ginoy. Catch DJ AJ June 20 at Talamina Mini Hall, Olango Island. Nadia si DJ AJ, mga idol. Wait, speaking of Olango Island, before ko makalimuta, mga taga Olango Island, I know, nga namoy ba akong kura paroko niha, nga si Father Wesley. Ako ginasuod, gahigala, ako ginang kababata. Hindi kababata nga, parang edad, pero ako nang kababata, family, hindi gina sumula, hindi na naman na, family friend, kundi family na gina mo, si Father Wesley. Mga na inyong bago nga kura paroko sa Olango. Oh, naibawal ko, parang, karong July 2 na siya maingon, mabalhin diha. Hello, ha, tarunay tagpangga inyong bagong paroko diha, ayong kura paroko, ha. Sa Olango, ako ginagsunod yung higala, inagani. Kaya ako nito ginagsunod si Father Wesley. Hello ha! Again, mga taga-Olango, sticking up Olango ha! Pag-aito ninyo, inyong bagong kuraparoko ka si Father Wesley. Muna niyo ang kuraparoko, buti nga lang ng mga taga-Olango. Pari, unsa ni Kulas di ay? Diba ni anak ko ninyo nga, ganang kong mag-seminarista? Father Wesley mo inyong kuraparoko diya sa Olango. Okay, so again, going back, June 20, Atalamina Mini Hall, Olango Island with IFM Mrs. DJ AJ. Special thanks to Miss Maria Sheila C. Bailoses, OIC Head, CSWDO, Miss Ada Pepino, God Vocal Person, CSWDO, Madam Ferdy San Mateo, Founder Alive Federation, Miss Chen Tumulak Avenido. Okay, and then, what's up, All Alive Barangay Presidents and Officers and also DJ Sammy and Makers. Okay, mga idol, Catch IFM Mix DJ AJ ha. This coming June 20 sa Talamina Mini Hall, Olango Island. Okay? Again ha, mga taga-Olango. Panggatan nyo mga idol, ang yung bagong kuraparoko kasi Father Wesley. Muna nyo ang bagong kuraparoko. Alam ko no, kaya yun mas father na ako. Nakita may pag-Domingo. Okay, muna siya. And Dexter Kenyo, DHT Digital Audio. Pusta na, pusta na, pusta na, pusta na. Paksito!

0: 93.9 FM ang kumbini ito. Oras, alas 12 na niya. Ano na itong FM ito na? Balita sa ta.
1: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM. Uto na, na balita sa ta.
0: Mga idol, ato nang pala ito ng lagad ng way pretty pretty pero nagka-pretty nagka-sexy idol pretty layak!
2: Idol class, mayung uto ni Madinaw sa itong mga suking take paminaw!
0: Yes! How
2: good
0: are
2: afternoon,
0: you?
2: Good afternoon. Okay, ragyod kay idol class. Maskin pa naglagiting ang kainit Denise Goss na bahina. Og nakabati ta og medyo medium lang paghuot sa trapiko din sa mga Escorial Street. Idol class, barangay Capital Site ng Dakbayan sa Cebu. Tungod din ka traffic idol class. Usahay mo nitayon nato ang kining disgrasya ba. Pero kaning uban pa idol class na maskin traffic ka kay malusot-lusot dinha na gyud ang disgrasya.
0: Diha mga mukbo.
2: Na idol ko ra. Idol ko lasa. Kana bang dili mo sunod sa kanang kana ganing traffic ang mga signs.
0: Okay.
2: Oo. Muni nakalisod kay maskin pag dili naanay butang no U-turn, no left turn.
0: Mo U-turn gyud.
2: Entry. Mo U-turn gyud, mo sulod gyud maskin dili angay mo sulod. Mo nang hinungdan nga nakaangkon og samad sa nang og kalawasan kining duha ka mga driver sa motorsiklo man nga nagbangga nga nahitabo sa Denise Mayas at Manya Street Corner General Maximum Avenue Barangay Kareta ni Dakbayan sa Cebu. Ang kini mga naangol na ilan silang alias Alvin na 39 anyos sa security guard o si alias BD 49 anyos maximum rider kulos at puyo ni sila sa Lapu-Lapu City Cebu. Base sa itong pagkisusi idol ko last nagsubay sa anungan ng bahina kung nasairan nga padungnaon sa uli si Alvin na sa ilang panimalay sa Lapu-Lapu City gikan sa ihang trabaho isip security guard. Samtang si Dizzy padungon ta sa habig sa General Maximum Avenue gikan sa Pier 4. Kung kainom duman na idol ko last para matarong gyud og kana ganing picture out sa ilang mga unahuna sa mga sukinti paminaw kaning duolan sa may Robinson's Galleria nga crossing dinha ni ang panagbangga.
0: Yay!
2: Liman ka, pag-abot sa tungtungan nga bahin sa crossing ay dulkulas, kalit na nagbangga ang duha, hinungdan sa pagkatumba o pagkalagpot sa duha nga may resulta sa ilahang pagkaangol. Ka sa itong nasairan, ang kaning giya subay ni Dizzy Idol Colas sa youth good siya kay 90 padung sa General Maximum Avenue. O ganahan man gani ka nga mo padong sa General Maximum Avenue dapat dili ka mo straight kay lagi na may no entry go niya. Gusto gani kayo ang padagan sa mga sakyanan din ha.
0: Okay.
2: Muna ang hinungdan na natay CCTV footage nga to akong gipost sa tuang social media account ha. Aron po da maghatag og pagtulun-an sa mga motorsiklo nga moagi dirang dapita nga dili gyud angay mo diretso kung gikan ka sa Pier 4 mo diretso ka pa General Maximum Avenue Barangay Kareta. Kaya posible gyud kang mabanggaan sa mga nangagi nga mga sakyanan o motor nga naa nagsubay sa amihan ng bahin ani nga mong lugar.
0: Mo na diha.
2: Oo, kana laging pataka na lang sa padagan ba lisod kay idol kasay.
0: Kani lagi kana pirmi bitaw nga kana sila gi sakto bahala bisag lagi klaro nga lagi mga road signs or traffic signs di gud mo pa to magbuot gud mo na resulta maka angin na noon di ba
2: tinuod gud
0: mo na
2: mo na nga pagtulunan na lang gud ni dapat no idol ko lang siya nga to ang dapat hunahunaon nga dili angay nga magpataka og padagan kaya para lang mauna para lang maabot baron sa tuang padulungan po sa idol ko last.
0: Correct.
2: So far, muna ito nakuha po din sa may As of Mania Street, corner, General Maximum Avenue, Barangay Karataning Dakbayan sa Subo. Kini yung idol ko di sa IFM 93.9. Di ka po nga sa pagkatudod na gunang balita sa tatak IFM Balita. Pero noras na at nasa tungungung sa Bayut B.
3: Ang lagad nga pretty, idol tweety.
4: Hmm,
3: Way mawa kumusuway. Relate ba ka kasa?
4: Hong-hong.
3: Sa bayo. Idol. Nakaigo ba?
0: Op. Kadali. Kinilayat mo idol. Way! Kadali. Okay. Taisa mga idol ha? Okay, here we go.
5: Ay, kuntok na ito mga idol, na nadap kayo mga ilo sa hong sa Bayut B. I'm so excited again mga idol, no? Kaya nadyo ko'y date karong gabi mga idol. Na, nagtahan ko mga idol nga ako siyang busgon mga idol. Sa bukaming only chicken. Oh, may nang dang din siya mo humagkaon kung di siya mabusog mga idol. Tag 510 pesos each ang only chicken.
0: Hala, ay, 510 pesos each kuno. So, 5-1-0-5-1-0-5-1-0.
3: Nakaigo ba?
6: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
7: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
8: IFM, ugpo na. Pahuway sa ta.
9: 93.9 IFM.
10: Idol! Idol!
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggore.ph.
13: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be extraordinary with MX3.
16: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
17: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni Gimong anak!
18: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
17: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayin ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
18: Noel! Dili na maayin ang Gimong Gimo!
17: Haydi mayo! Kini ang amay ka ni mo!
16: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
19: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
20: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: 93.9 IFM.
10: Idol! Idol!
21: Balik-balik na lang ang sudan.
22: Pongshi!
23: Angelis!
22: Sulayi!
23: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kaprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan kani.
5: Idol
6: Mommy J. Ang tamis mas lati o glami mo gitik. Idol Mommy T.
7: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan. Idol Kula Kido.
11: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
13: Ang market man on the run. Idol B.
14: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
15: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
17: Ang laagan nga Pretty. Idol Pretty.
18: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Ang idol kong FM
1: 93.9
0: IFM.
2: Ang kiatan ug sabaan idol kong lastido.
1: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:15 na.
3: IFM, udto na. Manglayat na ta.

0: Mixing right now, DJ Majimbo.
1: Dali 3.9 IFM mga bani at ako na sa 12:23 mga idol. And again naman, mga idol, nagpadaan ka po mga idol itong pa-premyo sa Honyo ni Idol ala o abag sa tinunan og ginikaran mga idol. So, ato ang next draw ani kay karong June 26. So, all you have to do mga idol kay pwede mo alin sa station para mga iyo o kay nani nga raffle coupon mga idol or pwede sa mo mga idol kung pwede mo Mudool mga idol sa mga research team sa IFM sa DYHP kung inyong makitaan sila mga idol mga maglaroy-laroy sa inyong mga tasa sa mga barangay si Cho Guban pa. Pag-UA ni mga idol, pag-UA ni claim raffle coupon o niya butangin sa inyong pangalan, address o contact number o niya ihatag nilang balik mga idol kaya sila nalang ang muhulog dili sa buong fishbowl. O niya, ang atong next draw ay karong June 26 naamod siya sa mga dog o brand new mountain bike hatul ka sa City Avenue Bike Shop. And of course, bugas o cash prices mga idol. Busa, much better para mas updated. Please do follow, like, and share mo ang Facebook page IFM 93.10 Cebu. Para sa duwang detalye.
0: Mixing right

0: ako ng tako. Magpatubo ng balbasang uso. Magpalaki ng...
1: Sige na, Bey! Sige na, Bey! Bey, mandungan to sa chorus, Bey! Buksan mo! Ah. Buksan mo kay musulod ko! Ay, ay ka!

0: Mau lagi, pasal udah lagi, paling ke Respa. Ayo, Wadal. Anak orang selesai dulu sampai di saya, saya menginibui, saya bikin tadi, chill sama dia.
1: IFM, untuk na, pahuwai sata.
2: 93.9 IFM.
3: Apong
4: man po ne?
5: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na kating dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per diligid malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwata ka, stress tabs.
6: Puti para Mrs. Iron, issues in nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdunggikan kay atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
12: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
11: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
13: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpaspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate menthol to cover acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: 93.9 IFM.
3: Pumpan pa ni!
4: Aigol!
15: Tuhol! Siko! Hawa!
16: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
17: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
18: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
20: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amjit time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona imno na ko siya. Na-amjit time na mo active tagtaod, iginom na ko anak. Na-amjit siya ma-improve sa imong hang diri tutunlan. Na-amagod siya vitamin C. ImmuniPlus Wellness.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
2: Find a way.
1: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
5: Game ka, Idol?
6: Game set ka, Idol!
5: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
7: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
8: Ang kiatan ug sabaan, Idol Cool Lastido.
9: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 12.33 na!
10: IFM, udto na! Manglayat na ta!
11: Ayoko na munang makita ka.
12: Mixing right now, DJ Mo.

Hala masaya ako kasi yung mga kawari. Hala, kasi yung kung naging ko. Hala, hala, kasi yung mga kasi yung kung naging ko. Kasi yun, masaya ako yung mga babs. Oy, hala, hala, hala, kasi yung naging ko. Lahir na kasi yung gym boy. Mas sinulog mo niyo, eh. Hala, lahir na yun. Right now, Albert Martinez, ang FMC DJ Majimbo.

0: Mixing right now, DJ Majimbo.
1: DJ Majimbo IFM Mixers.

0: Amoy, shout out din ni Albert Martinez, ang yahang ka. Kisa ni Aba Asi, kuwan mo nito. Kisa ni asawa ni Albert Martinez, good? Sina? Asi, shout out ni DJ Majibo, ang yahang Dragon. Salamat, salamat sa pagtanon mula do, Jeneline.
1: Dragon.
0: Ang pangalan ba Dragon? Jeneline Taburada ora. Jeneline Taburada karon. Jeneline Taburada do. Nagtanaw de karon do. Ang Dragon ni Majembo the Monkey. Ah, the Dragon and the Monkey na lahir ang yun. Ah, mas kuyo tong Dragon kay bubugak ang kayo. Bubugak ang kayo. Nya, bubuhat yung tato sa kilid. Ah, save it, save it, save it. Hello, hello, hello.

0: Digivolve, no, Bob's your own kita lang ka. Moving the monkey star dance, the monkey dance, kuya ba? Lahir lagi, the monkey dance, the monkey dance. Bro, sayo, bayo, bayo, bayo, sana, sana.
1: Bro, pwede mo na ma-delete sa loob.
0: Hindi na ma-delete eh.
1: Ang live ba?
0: The monkey dance, sa isang bonus, ano, sayo. Ikaw rin yung mga kwanta, the monkey dance. Bayo, ang oras, alas 12:55 na, my doll. Oh yeah, wala tayo yung oras, my doll. Guys, salamat kayo right now. IFM, Mixer DJ, Majimbo, ang Albert Martinez, mga doll, ng IFM Mixers. And then, musunod mga idol, ang Dear IFM, kauban ng Kulay, Duo, Kulas, o Aiko, mga idol. Busa, chill sa muli ha!
2: IFM, ugto na! Pahuway sa ta!
3: 93.9 IFM!
4: Aiko!
5: Aiko!
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
10: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus. Good.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado.
0: Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Uy, my dear! Kusog ka! Mo mang laban, no?
8: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
7: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
9: Kasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
10: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
12: Ako sa Jubilin,
13: sobrang kataas akong blood sugar.
12: 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500, mabalik sa mga butika.
14: 93.9 IFM.
15: Mapungan po
16: niya. Huh? Aiko!
17: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
18: Doon kayo nabito kong niingon mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
17: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
18: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
17: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa to.
18: Hoy! Asa man ka?
17: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
19: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.

0: Até mais.
1: Sukan pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Am I speaking with William Hill?
5: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently. Before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
4: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
5: I have the D3 right here, Life Extension.
3: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: 93.9 IFM.
7: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: ang bugas-bugas.
1: Akong katul-katul
0: na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ang katul-katul.
3: I-DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties.
2: Nga makatabang sa pagkuha.
3: Ang pag-ayo sa bugas-bugas.
2: Ang katul-katul.
3: DTX 500.
4: Pabalik sa pinabulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500.
5: Ah, sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager. Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, di ko believe.
7: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for it. Go for life with EXL.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Welcome to our reunion.
11: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
12: Tungod na sa Super Fiber.
11: Usa?
12: Super Fiber.
9: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga regio. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako di-try. Genitilo sa satiyan, di siya acidic. Ginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya magkakang kaayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulahin ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
14: Bawi sana o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
15: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas gikan sa Paprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.
14: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
16: Idol mo ni Jace.
17: Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mami T.
18: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
19: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
20: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos Chaming Auntie Maria P.
21: Ang kiatan o sabaan. Idol Kurlasido.
22: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
23: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
24: Ang market man on the run. Idol B.
25: Ang chikadorang sexy.
0: Idol Chixie.
1: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
2: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
5: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
24: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Mutuo ba ka anang ilang giingon nga 7-year itch?
1: 7-year itch? Unsa na?
0: Karami ito ang inigabot og 7 ka tuig sa inyong relasyon.
1: Aha.
0: Magbuwag na, sumpa daw na.
1: O, di ko mutuwa na yung unahan magbuwag, uy! O, especially kung kitanduhan na magkadayon. Ah!
0: Idol, happy Idol Day!
1: Hello, hello, welcome, idol, sa Dear IFM. Of course, kami pa nagkulay duo, kulas, og Aiko, mga idol, na maghatag og kolor sa inyong kahaponon, mga idol. Ana, mga idol. Okay.
0: Alauna, 17, hello, uy. Alauna 17, unya pizza 17, sa buwan sa Hunyo 2026. Welcome na sa Dear IFM. Of course, kulay duo gihapon niyo kauwa matag alauna hangtod alas 3, idol.
1: Yes, mga idol.
0: Salamat kayo sa tanang mga idol na to diha ang kanunay nagatang sa atong mga istoryas kinabuhi.
1: Kanunay nagatang sa waiting shed kay musakay na para ko sila padulungan. Ari na
0: mo. Oh, hi, sad hi. Basin dai nay naminaw nga naka-headset.
1: Oh, bitaw. No. Oh.
0: Yes. Basin nay namino naka AirPods. Kay tanaw sa live.
1: Sa AirPods. Ganun. Gawa sa airplane?
0: Yeah, I think so. Idol, salamat kayo sa inyohang kanunayng yes. Suporta. Of course, no, sa Kulay Duo.
1: Yes, mga idol. Salamat kayo sa inyong suporta, mga idol. Nga, I hope nga inyo pa yung hatagan o igong sinyalis, mga idol, nga tumago na dito ka sa kong dear. Tagaigo siya mga signs and symptoms, mga idol. Sakit? Signs and symptoms.
0: Paningkamot, dear. Paningkamot.
1: Paningkamot. So, ako tayo shoutout, especially sa mga taga-Tuya Naga at Tuya National High School.
0: Salamat kaninyo din ha. Oh, lano kay atong radio diha, idol.
1: O, saan niyo sila din? Taga-Tuya. Mula siya nahidaanan?
0: Duyan to, Duyan.
1: Ah, Duyan to. Tuya National High School. O, saan niyo, Miss?
0: Tuyan National High School. Miss. Gitawag ko niyag, Miss. Hay, nako.
1: Alam mo. So, sorry, good guy, ayo, miss.
0: Ay, naku.
1: Sorry, miss.
0: Sabi niyo mag-miss high school.
1: Miss, ah, miss. Wow. Hala, akin sa akong hindi katawa. Ay, wow. Ito, yun siya. Tuya National High School, miss. Ah, basing miss, miss oriental.
0: Gili, son.
1: Ah, miss din niya, miss.
0: Miss, itawag na ko.
1: Ah, basta ako kayo. Na-miss na naman kita kaya, pero
0: ato sa
1: ni-hi
0: ang mga nagpa-shoutout.
1: Ah, sige.
0: Hi ni Sir Tristan Sinahon. Ala. Ang pinakagwapong maestro diha sa Tuya National
1: High School. Kung ba ako siya, may? Kung ba ako siya, may dudansi?
0: Napaka-formal.
1: Oh, na may bad list. Doon ka mukpua.
0: Bawal tanga formal ron. And hi, sad nila ni Gilbert Caniete.
1: Charlo.
0: Kiliano, Charlo Kiliano og ang hinakusgan sa Tuya National High School nga si Kuya Ray Buwakin. Sakto ba Buwakin?
1: Buwakin? Buwakin mo na ang pakwan kay mga unod ta. Wala Buwakin no.
0: Paningkamot gyud paningkamot.
1: Hello all sa mga taga Tuya National High School.
0: Thank you so much.
1: Sa pagpamina, thank you very much.
0: And happy listening po sa Kentoy's Fried Chicken. Naminaw sila ron. Mm-hmm. Silang Rodel Minyoza. Salamat sa pagpamino.
1: Kentoy!
0: Oh, kanang iyang tapad po si Kuya Jesse, ang pick-up coffee. Mm-hmm. Isa pa na kanang mga nagtambay diha ang mga habal-habal drivers.
1: Oh.
0: Salamat sa pagpamino. Ang mga customer!
1: Ah.
0: Murot na itong manok diha. Stang lamian.
1: Kentoy lang! Mauna yung si Idol Kenny dito siya magkaunanan.
0: Ha?
1: Kentoy! Ang ito ni Kenny, Kentoy.
0: Bet niya.
1: Oh, bet itong Allah. Stingala ka tawa ako nila bitaw ay. Usani na idol dance. Usani sila ka lang kuan tangkal. Usani nila gibuhat.
0: Kantin guru.
1: Ha?
0: Kantin.
1: Dili si mga siminto si ga flooring sila.
0: Ga flooring.
1: A foreman sa day mo sa idol ni idol dance. Sumas maestro. Supervise mo sa construction dia. Lahir gyud ka idol dance. Sa buntag mo klase sa ultom.
0: Foreman.
1: Foreman ikagabi DJ lahir gyud ka.
0: Dili sa foreman oy. Usara man siya one man. Subscriber.
1: Subscriber.
0: So, idol, alauna 20 na. Again, thank you so much ninyo, idol, ha, sa tanang mga ni-support na to.
1: Yes.
0: Grateful kami ni Dear. Kaninyong tanan.
1: Sa to sa grateful kami?
0: Grateful kay Tanila.
1: Ako sa grateful sa kayo nakas sa katubangan.
0: Sige, yun.
1: Asa din?
0: Ano ba sa ta-work or for? Grateful mo sa kunin mo.
1: Ano naman kayo?
0: Labi na nga, hapit na yung birthday.
1: Oh.
0: Diba, grateful kami kayo na amag yun na ipakain.
1: Oo, oh, bale. Oo. Oh,
0: may tatog din mo absent.
1: Kaya sa mga birthday?
0: Ha?
1: Kaya sa birthday?
0: Sunday. Karong Sunday na.
1: Ah, Sunday
0: day? Sunday na birthday ni Dear, mga idol. Ang iharad yung gustong regalo, no? Ako na lang yung mga panya. Mabalik ni siya Martes, ka absent mo ganun siya Lunes. So, mananghid na lang yung daan. Ato sa tagaag chance, kay birthday man. Oh, at least, kabaw ko karon ba, no? Oh, di ba? Pero sakto sa daan, ito yun una, mananghid manager. So,
1: ako na kid.
0: Lunes wa ni siya. Okay na kay na mas idol B.
1: Itay mi na ako.
0: So ako na yung mga panya mga idol para sa birthday ni dear. Mga ragin na yung gikinahanglan siyang birthday.
1: Asa, asa, asa.
0: Mga seafoods.
1: Alala, alala, alala.
0: Kaya mga sinugbang isda.
1: Aya.
0: Oo.
1: Di nga naman itong Lemes, Frozen Crabs. Di nga, ready na daw sila kung ready na ba ta.
0: Ano sa man nga?
1: Oh, sa pagkakahata siya dirigyo. No?
0: Ready na nga unsa.
1: Oh, bukaon sa.
0: Ready na ang catering na to diyo.
1: Lemas prawns and crabs. Oh. Sa pareto pa sa to.
0: Sa so, mga isda, seafood, mga sinugba nga isda idol, kinilaw, tinuwa, sutokil kana. Sugba tuwa kilaw. Kana lang iregalo niya.
1: Pero
0: ay mga baboy ayaw ayaw dol. Ayaw ayaw. Allergic siya kay nana.
1: Allergic.
0: Kana mga sugba tuwa kilaw.
1: Oh, oh. Ko
0: sinugbang ako an, sinugbang baki.
1: Okay na mo wala sa tukig ko basta dara ka sa katubangan, okay na mo ka na.
0: Work, work, work.
1: Ah, work, work, work. Sige, sige, work, work.
0: Work, work, work.
1: Work, work, work.
0: Sa mga to idol ha, Martes idol, send or PM ko ninyo ha, sa address dire. Oh, kay sandan tamo sa address ha, mga panyan ako daan. Kitang to, masan may appeal.
1: Ah, ito ral. Pero karo na kabalo.
0: Kanang good for 11 people.
1: Ah, kanahay. Mayos na rin. Karo na lagi. Karo pa rin yung kabalo. Pero siya, mga idolo, pag suntin ako off-air, siya, yun siya, karo pa rin yung kabalo, anak.
0: Lagi. Kanang buka ba nga? Waday siya yung lunes. Surprise! Habi ko pag...
1: Di, man, aman wins niya, man ron. Pwede man. Yan, tuhan mo titikan.
0: No.
1: Absent ko rin.
0: Dapat maunay...
1: Maunay, dapat una.
0: Maunay...
1: Asa?
0: Mauna yung sikreto.
1: Ah, sikreto nga?
0: Nganong magbugay?
1: Kitan doha?
0: Yes.
1: Ah, mabang. Ah.
0: Kaya kung maabtan tagpit ako tuig,
1: oh?
0: Di ta magbuwag.
1: Ah, so, usan
0: ito? Di parihas atong letter sender karun.
1: Nga nang bila sila rin? Nga nang bila si Kering?
0: Duda na ako, pito ka tuig, magbuwag ni sila.
1: Ano sila ko? Ano sila? Ano sila?
0: Namo ko yung hitabo. Dang, wasag ko kahibawa. Wasag ko kahibawa kung unsagi pinakahinungdan.
1: Sa ato?
0: Wasag ko na kay Marites daan.
1: Sa ato pa di ay ko, inana ko na ka relasyon nga, okay kayo. So, ang imong bantayan ko, mabot yung pito katuig, magbuwag mo na. Diba kung sa magbuwag ka, before ka musulong na relasyon, dapat 3 months. Diba? 3 month rule. So, karun, so dapat ay kung mag... so, kung mag... magkauyab mo, imong magkulbaan din mo mga idol kung...
0: Mupito na.
1: Mupito na takarong sulit. Ano lang?
0: Kaya mo kikitawag daw nga 7-year itch. Mga naging...
1: Katol? Itch?
0: Oo. O, sa mga ilang ingon. Nga murag sumpa ba? Mura siya... Adili siya ingon nga applicable sa tanan. Oh, kaya naman sa giuban nga, nilapas nagpito katuig, pero nagmalampuson sila.
1: Bitaw.
0: Pero nasa giuban yun, adilu, kasagaran, gumabot na ginana, 7, 8 onwards. Delikado na daw. Kaya labi na nagwalay kasal, nagihisgutan. Kaya na ba?
1: Bisag okay na mong duha?
0: Wa sa da kay bawo kung okay ba yun.
1: Ah, kaya siguro.
0: Kaya kung okay sad,
1: so,
0: ang pangutan na, ngano'ng naabot sa pito katuig? Kung okay mga nganong naabot magpito ka tuig una nakasal.
1: Dili sa di, diba? Kung dili sila okay, nganong gipaabot ang nagpito ka.
0: Mao sa nayo sa ka question.
1: Taas kayo. Oh. Pero gawas ako aga, huwat mag-upat ka tuig.
0: Di, kaya na may uban nga, 1 to 6 years, okay. Pag-abot og 7 years, hala, hindi rin na nagsugod.
1: Okay, magawas at tinol ka, kinaiya.
0: We don't know. Daghan kayo mga factors
1: or,
0: na i-consider.
1: Or, nausap ang dagway na niya. Kaya abot ang pito ko, tas dugay-dugay.
0: Dili, masada ba si Han? Ang dagway ba yan?
1: Naiuban.
0: Ha?
1: Naiuban.
0: Really?
1: Oh, yeah.
0: Di ko na ba si Han dool?
1: Ano ba?
0: Mm.
1: Pero ako ba, mong usap yun ang kinaiya di?
0: Mau ba? Aka na siguro, kinaiya.
1: Ah.
0: Diha, mugawas.
1: Kaya diha man na mag-inay. Kaya lang, first year, second year, siguro, matos pa sa kumbarkada. Oh, okay pa kayo na. Di pa kayo ka, di pa kayo ka na, kadang lantaran kayo sa mga kinaiya. Kaya, kaya pa mas adjustment period.
0: Mm.
1: Pag-abot ko ng mga
0: tolo,
1: upat. Tolo, upat, lima. Diha na rin. Kaya diha naman, makabalo na dyan. O, inanin niya siya dahil. So, pagkabalo na tanan, 6 o 7, napkay doon kay tuig nga. Ibo ba ang adjustment bag? Usa man eh, makaya ba yung kuning yung kanisya kung kuyugod? O, dili. So, nasa kaning 6 to 7 years, nga ni mo nga gap, diha ni mo ay mga kuhan, judgment, ano, judgment time niyo ba nga? Padayon ko ani mo. Padayon ko ani.
0: Ako ba? Murisgo ba ko ani?
1: Or,
0: Pwede
1: ko ni kaya. Gunang, iga 7, what na
0: buhi na gyud ko.
1: Ah, ano ba?
0: Indot po di timing pag pito ka tuig.
1: Di ka dili
0: budi. Sika, sika siguro ana no. Pero hinoon, kung imo siyang i-mindset nga, ang tao nga imong nakauban, sud sa relationship, nga niabot ra sa imong life tungod kay for a season.
1: Nga,
0: siguro nga, naman kayo mga inana nga cases, even sa friendship, nga, night time.
1: Seasonal?
0: Oh, seasonal lang ba ang mga tao sa itong binabuhi ba? Nga, para lang tuluan ta o leksyon, Magina na ba?
1: Pero ako din, di ko ginanan. Mahimok ang seasonal sa seasonal friend, eh.
0: Di masag ko pang seasonal.
1: Ah! Kada!
0: Pang all time.
1: Ah!
0: Nabigay na si Koan ako.
1: Sige.
0: Si tawagan ng mama ni...
1: Vilma Santos?
0: Vilma Santos.
1: Star for all season?
0: Pero depende, idol, no? Kay case-to-case basis mo po na. Unya, depende po sa mga panghitabo sa ilang relationship. So, dili gyud sa ingon nga kung maabot ng pito ka tuig magbuwag na dayon, kay na magiuban nga very successful sila sa ilang relationship.
1: Yes.
0: Atong pamina, unsa magyud ka aning usa ka higayon nga ilang pasabot?
1: Sa imong tanaw.
0: Sa imo
1: tanaw.
0: Ikaw ra mo na akong gitanaw.
1: Ay, malapit na, malapit na.
0: Malapit na atong sugnan ang drama.
1: Ah, sige.
0: Alauna by 17, ay doon ito pabinaon ha, ang story ni Ron.
1: Okay, Ron ha. Run your boat gently down the stream. Alala.
0: Loy, nihunat pag yun. Last na. Okay, kay pakanon na nato si Dear mga idol ha. Dungan taog, hato di Dear o pagkaon. Kay muna kuyawan ako siya mga joke idol. Okay rato diha, Kentoy's fried chicken na pa'y sobra diha. Pakanain taon ni si Dear. Baluoy mo, biliin taon ni Gwings or... Purot namang taugi.
1: Oh, no.
0: Alauna ba ito siya, tigari ba hinahatod ka na to sa Immuni Plus, traditional herbal drink. Sa mga idol na to dihang giubo, gisipon, gilantan, gipanuhot, nangapagaw, aduna gipamating over, fatigue, lipong-lipong, vertigo, imni o Immuni Plus idol. Mapalit ni sa mga nagkadaiyang butika sa inyong lugar. And even sa mga supermarkets or groceries, idol, naapon ni mga convenience stores. And FDA approved and halal certified. Busa, kasaligan gagayo. So stay put na, ato paminawan ang story ni Ron. Usa ka higayon. Usa mong gigani? Usa ka higayon nga naka-apekto silang relasyon.
1: Usa ka na higayon.
0: Atong susihon, diri lang sa programa.
2: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
3: Ikaw ba, inhaler mangka? Mulis nga, yun ang samok imong ilong. Ay, hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
4: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayo ng ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pa gyud kay mga idol, ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba, para di na sakit sa ilang kamot ug para usab dali ra ang ilang pagpanglaba. O nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara kalaba, tang-tang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: Unsa man na? Balik ka gud kaisa? Di gud ko ganahan. Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures? Na, ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gauga ang panit, bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bag-ong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mauna ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: For the AC Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immuni Plus. Ang Immuni Plus kay nindot ko siya kakuan sa imong lawas. Pwede na kapisag pila imong imnon. Maayosan siya kay makawala po siya panuho tungon sa kay naa siya ginger. Daghan siya ka ng kuan turmeric. Makadaghan dyan siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya side effects sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong o mga tiguang. Maayo kayo ang Immuni Plus. Ma-feel na yun mo ang kalami o kanindot yun sa Immuni Plus. No need na ka mag-ngita pa kag-tubig. Yan na, okay kayo. Immuni Plus!

0: Genu Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila ako. Murag, dili komportable, matag-adlaw.
2: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon mo gigamit.
1: Ha? Diaper? Unsa man ilabot taon ana, uy?
2: Dapat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
1: Mari, mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
2: Hoy, asa man ka?
1: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
3: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
4: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Nila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala ko'y sigunda, dinuot ko po ikukun sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay gandhi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
8: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
7: Bet88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
14: 93.9 IFM.
15: Pumpan pa
16: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
17: Tunay Natural at Renal.
16: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Babe, okay ra ka? Murag ganin na bigid ko ang hinungga nyo.
1: Medyo worried lang ko sa nitabo gahapon, babe.
0: Hmm? Gahapon? Ang asa man na to? Ah, katubang ipailaila di ka sa kong mga ginikanan gahapon?
1: Oo. Oh.
0: Nga naman po?
1: Feeling man ko na ako. Uy, gusto si mama ni mo na ako. Hait kasi tinanawan na ako, bud.
0: Babe, ikaw nun. Nag-overthink lang yun ka. Nananagin si mama. Labi na kay katupam siya nakita ni mo. Gila-ila ka niya. Pero, di ba? Nakasulti naman siguro ni mo nga may pagka-overprotective siya na si mama na mo managsuon.
1: O, lagi. Pero, gikulbaan man kukuha ng mga kana makitaan ako sa mga salita ba?
0: Mm.
1: O baka kana madunggan ako sa radyo.
0: Ngaon sa?
1: Nagibuwag sa ginikanan tungod kay wa sila gusto.
0: Oh. Unyat sa man. Istoryahon ko nung haykas akong mama. Unyat, hatagan kag 10 million. Aron buwagan ko. Babe, ay kamala ka. Waming unaan na nga. Dakul ka tidad.
1: Babe, seryoso ko.
0: okay, sorry. Ikaw sa good. Relax ang good. Eventually, makagusto rin lagi sa mama ni mo. Giila-ila pa lang gid niya ang imong batasan.
1: Sigurado ka?
0: Oo. Oh. Ang gusto naman po ni mama kay kanang buutan, matinahuron, ug labos tanan, maayo mo at iman siyang anak. Ug naibaw ko, dali na kay na niyang makita ni mo.
1: Sayo na kayo ni mong musulting ha. Maganahan rin ako ang imong mama kay ganahan naman sa daan ni mong akong ginikanan.
0: Relax lang, good, babe. Relax. Okay? Agi lang, mangitarabot ko pa agi nga magkauyon mong bas mama.
1: Maupod. O, baningkamutpod ko nga maganahan siya na ako.
0: Kadit lang. May nag-text ako. Oh, si mama, day. Oh, na-di siya nalimutan nga ipapalit. Para sinaw ko na sa sahog. Ang gisugo ko niya. Saan kayo mga yung palito, no?
1: Naibaw ko. Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max.
0: Kana. Ah, sige. Kana. Unya akong isulti nga, ikaw ang nagpili ni, ha?
1: Aho.
0: Plus points na yun ka kang mama.
1: Ikaw, good. Para kana lang.
0: Basta hinumdumi ni ha, babe. Bisan pag para ni mo, huwag ka mauyunan ni mama ron. Ihigugma giyapon di ka. O, nakaila ko niya. Unkinsang akong gihigugma, higugmaon po niya. Maunga gamay pasensya lang, okay?
1: Sige na gani. Tutal, usa pa man sa kabuuan ng atong relasyon. Daghan pa kong gigayon niya mapamatudaan ako ang akong kaugalingon sa imong pamilya.
0: O, siyempre, maupod ko sa imong pamilya. Ah, tara na. Palito na nga to ang gipapalit ni mama.

Mga idol, nakita yun ako ang mga paningkamot ni Joanna. Aron lang magustuhan siya ni Mama. Sa matag higayon nga muan na siya sabay. Digid may mawa siya da, bisan kaming pasalubong para sa akong mga ginikanan. Misuway usab siya og tabang, bisan paghugas lang sa mga plato, bisan og pirmi siyang balibara ni Mama. Og malipay na lang sad ko kaysa akong tanaw, hinahinay nang nakuha sa akong uyab ang kasing-kasing ni Mama. Apan syempre, di gihapon malikayan nga usahay, magminaltita gid gihapon siya ni

0: pa lang, mahatod na nako siya. Wa gid mi maghimog bisan unsa nga binuang, bisan dunay mga hikayon nga kamirang duha ang mahabilin. Tungod kay di na mo gustong gub-on ang pagsalig nga gihatag sa among mga ginikanan diri namo.
1: Babe, nagunsa ka dinhi? Nakatakanta sila sa sud,
2: oh? Okay ra ko dinhi, babe. Mas bugnaw og mas hangin mangod dinis kawas.
1: Ay. Tibuok adlaw na kang hinom. Okay, problema?
2: Uwa man. Nawa ko lang gyud ko gamay kod. Dili ba unta ko apil ani inyong family reunion? Dili ba ako party sa inyong family?
1: Kinsa mo sila sulti ni mana?
2: Jesus. Dili pa kata minyo, no? Dili pa gyud unta ko angay ni mong dadon diri. Basino niya magtuo sila nga pakasla na gyud ko nimo.
1: Nga naman. Di ba ko din na may tabo?
2: Hoy, ikaw gid no? Bata pa kayo tao yung mag-iskota ng kasal-kasal. Wapag mangani kay kabuhi na ako.
1: Naibaw ko. Ang buta mo yung sabot ba nga maabot ang magbutaan ng pagtuka? Dugay-dugay pa lang gyud kay inalang na pamuntang makahuman ng eskwela. Mangita og mahayong trabaho o makatigong.
2: Maogani na akong point. Angay unta, ana pa nga panahon, kana pa panahon ako nimo ipalailas tibuok ninyong kaliwatan. Ug hangtod karon, babe, ma-feel magyapo na ako nga wa makauyon ako ang imong mama.
1: Ay, ibaw magkakun unsa ka istriktas mama, di ba?
2: Kibaw man ko, ana. Bisag daghan siyag bawal, wa man ko mareklamo ba, pero muramang gudog feeling na ako. Naguna-una siya nga dili pa ako ang babae nga dapat imong seryosohon. Bata pa ba yata?
1: Di mo sa edad masukod kod kung anos ka mahigug ma. O wamon mo na ito masagli nga itong pag-skwila. Di ba? Ikaw ganun yung akong inspirasyon.
2: Sulti lang na nimo kay naman ko sa mga tubangan. Pero kung wa na ko, bisag kinsa lang na imong tanaw, di ha?
1: Ha? Uy! Masapot mo kasi ka na.
2: Sus! Kisultihan ko si mo igagaw, uy. Ingon siya nga na ako ni babae nga parming mudikit ni mo. Katukunong nahimong mysterism pag niaging tuik. Unsa rabi ako kumpara niya, babe. Sa mga likes palang tingalidaan, wana. Pildin ako.
1: Tapa. Kadiyot. So, ganin na nga itong giskutan kay dili pa okay si mama sa itong relasyon. Nakaroon na abot naman kang Jessica. Kung daghan ka niyong isyo.
2: Daghan, Jude. O kung dili ka magtarong mo, daghan pa gid na. Sorry, babe. Mudi lang gid ko karon.
1: Mudi lang gid ka o nagid kay problema. Babe, pwede na naman isultin ako. Di rabaya ko iabi mo. Best friend pa guni mo. Sige na, isultin na.
2: Nasulti naman ako, good. Bahin sa imong mama, good. Murag, nabadaan na kikong paglaom nga dawaton pa ko niya, babe. Kadaato na lang ako sa inyong bay, hait ka pag-isik tinanawan na ako. Nahadlok naman gani ko. Ano ni katawa man ka? Seryoso ba ako?
1: Babe, war na, uy. Yung anak lang ginimutan na os mama. Mapala ka maanad. Di ba, mas maayo kanina? Natay challenge sa itong relasyon?
2: Challenge, good.
1: Babe, mas maayo kanina ni kanang natay kahadlukan o limitasyon. Murabag sa mataglihok na to, adunay pahimang, no? Kaya kung wa, masin masayop ta. Unya, bisan sayop na. Sakto gyapon sa tupanan na, okay, wa may musawa yun na to.
2: So, buti mo ipasabot nga okay ra nga dili ko dawaton sa imong mama?
1: Hindi na mo yakong pasabot. Okay mo kang mama, good. Ang sitwasyon lang yun. Nagsuwila pa mong guta. Mao nga, yung anak siya. Mao nga, ang challenge na to karon, pamatod-an na to nga dili ta pareho sa uban. Nga di mahimong babag ang atong relasyon. Kung dili, inspirasyon na to ang usag-usa.
2: Maobitaw na atong gibuhat, babe. Kada weekend naman ganit na mo gawas. Og, pero may pag-anit ang magkauban sa library para sa itong thesis.

0: Diba?
1: Kibawa na. Mo nga saktor gid ang atong gibuhat. Challenge na ni, babe. Mo nga di ta magpadao. Sa uwahi, duha ka butang ang atong makuha. Diploma sa kolehiyo ug ang pagpamatuod sa tanan nga dili babag ang paguyab-uyab aron makabut ang imong damgo.
0: Maupod.
1: Usa pa. Kuan ka nang... Pwede ba? Hindi lang ni mo silusan si Jessica.
0: Nga naman?
1: Mas guwapa ba ka kay Niyoy?
0: No? Tinuod?
1: Hmm.
0: Murag dili man lagi tinuod paminaw na yung mga gisulti, be. Kasi mas guwapa, uy. Babe, kundi tapad ganit tingali mi. Murag ko guway ligo suso sa katuig. Laki!
1: Sulti yan na eh. Kay bisan pag gani o nakaimuta ron. Kuapa gyapon
0: ba? Hoy!
1: O, kanao?
0: Grabe ka! Ayaw ba na conscious sa inuon ko?
1: Nabi tao. Joke.
0: Tarong diha.
1: Pero, seryoso ko. Ikaw, regular nga kung lahat. Ang to sa katapusan. Doon nga natong tumanon ang tanan natong pangandoy sa kinabuhi. Uy, give up ha? Uy, biyay.
0: Giyon sa masali mo pagsiguro, anak. Kaya ka na pangutanoon rabati ka, anong love ko ni mo? Dili ka makatubag.
1: Bisan kapila pa ka mangutan ng anong love ti ka, huwag yapon ko ikatubag. Kay, ikaw mismo ang tubag sa imong pangutana.

0: Mga idol, daghan kay mig mga pangandoy ni Joanna para sa among kaugmaon. Bisan pa nga nag-eskwela pa lang ato sa kolehiyo, nagsugod na mig plano para sa among umabot. O garon matuma na namo. Pareho ming naningkamot sa among pagtuon ug naningkamot nga makahuman. Pipila lang ka semana human sa among graduation. Pareho ming nag-review ug mikuha sa board exam. Bisan og kulba kayo, nagtuog gihapon ming ha, pareho ming makapasar ug maabot namo ang among mga pangandoy. Bisan pa man og nahibaw ming nga taas-taas pa gyud nga proseso ug dugay pa ning mahatagan ug katumanan. Nagdasigay mi sa usag-usa ug wa gyud magpakawa sa paglaom nga moabot ra ang adlaw nga among gihandom.
1: Oh, unsa man imong isulti?
2: Manangi don ta ko nimo.
1: Umubiya ka? Asa man ka?
2: Ani mong good ni. Sa Manila na ako magtrabaho. Sa tinuod lang, nay naguhat nga trabaho na ako dito sa usa ka private school. Naguhat na lang sila sa resulta sa akong board exam aron makasugod na ako dito.
1: Mao ba? Uy, maayo hinuon ka mauna. Congratulations, babe.
2: Uwa ka man suko? Dili ko nimo pugnan?
1: Hmm? Ganun mang pugante ka?
2: Babe, basin lang ba... Dili ka ganahan mag LDR ba?
1: Babe, kinabuhi na ni mo. Pangandoy na ni mo. Muna yung gusto, di ba? Huwag ako, isipin mong uyab. Niara ko, aron masupport ni mo. Di ko gusto mahimong babag sa tanan ni mong pangandoy. Sa tanan ni mong gustong buhaton. Kaya ba man ka nga, di na ako batasan, di ba?
2: So... Okay ra nimo nga magkalagyo ta?
1: Duol mo ko na. Pila ram na kauros nga biyahe eh. O, dugay na bigkang gustong makiguban sa mong pamilya, di ba?
2: Maulagi. Kaysa kan pagbalhin nila sa Bulacan. O, na ako kang Tita Celia. Gusto na gyud ko makiguban nila dugay.
1: Pes, may buhat ta.
2: O, niya kitang duha. Unsaon naman lang ta.
1: Ang mahiskutan naman na ito atong setup. Namta yung cellphone. Aron, permita magkasinabtanay o magkastanya. So, sa usa ka tuig, daghan mag-holidays nga pwede na itong gamiton aron magkita

0: Allez, bas.
1: Kay Bao ka, dako kay kong pasalamat kay ikaw na himo na kong uyab. Dako gid kayo ang imong pagsalig nako sa atong relasyon.
0: Siyempre, babe. Ang sama sa ang gisulti ganiya, di ko gusto mahimong babag sa imong pangandoy. Bisan pa og naay tagsa-tagsa nga kinabuhi og damgo, di na mahimong hinungdan aron maapagtuhan ang atong relasyon.
1: Salamat, babe. Abibe, gina akong masuko ka.
0: Sus, umuro na eh. Dali, dali. Paranoid na kayo ka. Basta bahin sa imong mga damgo, digid ko musupak, anak. Suportahan di ka hangtod sa katapusan. Sama sa kanunay ni mong gibuhat, para na ko.
1: Tinood? Basin nun niya kunwa na ko diri, ha? Kung kinsa-kinsa na po na nga babae ang mudikit ni mo, maon ang pagtarong gidi, ha? Bawal ang mga babae.
0: Bisan hindi pa na ni mo isultin ako, maog na akong buhaton. Bisan kinsa po ng babae nga maduol na ko, ikaw o ikaw ragihapon ang akong duolan. Isaada na ko ni mo.

0: Mga idol, grabe gyud kalisod ang unang mga buwan namo ni Joanna nga nalayo mi sa usag-usa. Maayo na lang gud kay ni ana karon sa digital nga panahon. Mao nga masayo na lang ang pakig-communicate. Matagabi, mag-video call me o mag-share-share sa mga nahitabo namo anang adlaw. Midagan og hapit usa ka tuig ang among kahimtang nga LDR. Ug moangkon ko nga bisan og usa na ka tuig ang milabay. Lisod gihapon kaayo ang pag-adjust. Labi na gyud kay nagkabisi na mi sa among tagsa-tagsa ka trabaho. Mao nga mas nagkagamay ang oras nga among mahatag para sa usa-usa. Pero bisan pa man, aning kamot gihapon mi nga makapadayon. Ilabi na ang among communication ug pagsalig tungod kay maurgid na ang among gihuptan samtang layo mi sa usag-usa.
1: Oh, abi ba na kong dili na kamo ani? Makainit ka sa oda.
2: Ganahan ko yung surprise ni kagod. Mangwa ko musulti ni mo nga mudayon ko ron.
1: In fairness ha, nindot yung mong trip eh. Makabisit kayo.
2: Sorry na. Kung magdahong nga masuko pa dahil kaya pong gana ko.
1: Bana ka daw eh.
2: Uy, babe. Sorry na, good. Kinisad siya, no? Karoon na ganito nagkitag balik. Kunya, yung anak agad ka.
1: Ay, excuse me lang ha. Dili ako may nang trip din hi. Ikaw ka, mong ayaw ko basula di ha.
2: Babe, nagdarabag ko si mong paborito. Huh? Spaghetti. Sige na. Peace na, good ha. Gutom na ba ya?
1: Gutom na ka?
2: Hmm.
1: Di mo kaon ka. May tamutukan ka.
2: Grabe ah. Babe, sorry na good. Sige na ba? Nagbinungong rogan ko.
1: Dili kay kanara may issue din hi. Hasta tong nakita na ko si mong social media account.
2: Hmm?
1: Ano sa may pasabot atong akbay-akbay ha?
2: Ay, wala mo good to. Usa pa, may uyab na to barkadar sa damo. Okay ba siya nga may uyab ko? Nga, loyal ko sa kong uyab. Nga akong gilab.
1: Hmm?
2: Bisa nga ganun mo, tanap kasi akong mga katrabaho. Kay bawag ito siya ng tanan nga, doon ako uyab.
1: Tinood?
2: Hmm.
1: Wa ka mamakak?
2: Hmm. Kung makaulay ka sa ato, kuyog na ko sa mong office, ha? Aron, makapangutaan na kanila, ha? Ipakita na ko nimo ang imong dako kayo nga picture frame sa kong table.
1: Yabag ka?
2: Tawagot ko ba nga pati kay sikreto o para may bawaan sa tanan nga forever unavailable ko sa uban. O katong nakita ni mga picture, babe. Ay, tagda eh. Nagselos ra ka.
1: Ah, so pasagdan lang ko ni mo nga magselos ko, ha?
2: Ah, siyempre, dili. Sa
1: oh.
2: Saman, gusto ka nga mag-status ko o love kayo na ko nga kung uyab. Unya, itag na ko, tanan na kong friends.
1: Uy! Uy, ambot ni mo! Ayaw na, okay na. Gago, gid ka, uy.
2: Bada. Sorry, ha. Say, masobraan na gawin ko sa akong joke. Huwag ikaw po, gabantay ko ni mo. Pero may nasa ko ni mong awa yun. Bisan, gamay lang abutang.
1: Ay, ambot bitang naonsa ko, eh. Nayabag naman tingali ning utok na ako. Siguro, paranoid lang yung ko. O baka nag-overthink lang. Mahadlok mong ko nga, base nyo niyang maparehas sa uban ng LDR ba?
2: Oh, sila man to. Lahit man ta. Kita, happy na usa ka tuig nga nakasurvive sa LDR. Kaya ako bagay na to. Hmm? Tagailang hudog ang pampanahon nga makatigom. O niya, mubalin na rin ko nini.
1: Tinood?
2: Oh. Pero siyempre, di ba sa pagkakaroon? Bago pamugod ko dito. Sa kong trabahoan ba? Basing padayig. Inigdugay-dugay na nako. Manindot ang akong performance. O niya, pwede na akong magpa-assign din eh. Since my office man po sila din eh.
1: Ikaw bahala. Sorry ha. Naibaw kong na-stress ka.
2: Ah, wala ka na eh. Nakasabot ko nimo. Bisan usahay, mura na tag-iro o iring. Sige, iglalis. Mahakit ka, babe. Ugunta. Mo'y permi na mong isod sa'yo mong huna-una. Ngabisan pa man unsay mahitabo, nimo ragit ko.
0: Mga idol, gibuhat na ko ang tanan aron mapadayon ang kainit sa mong gugma ni Joanna samtang pareho ming naningkamot para sa mong kaugmaon. Bisan, layo ko niya. Pirmigod na akong ipahinumdom niya kung unsan ako siya kamahal. Adunay mga higayon nga kalit lang ko magpadag buwak, ingon man ang paborito niyang kape, ngadto sa iyang opisina o bahay aron malipay siya. Muang kung usab ko nga adunay mga higayon nga nagkuwang sad ko isip iyang uyab. O para na ko, normal ra gyud na. Wa mo gyud perpekto nga relasyon, di ba? O wa sa'yo perpekto nga tao. Apan sa paglabay sa panahon, nabantayan ako nga murag. Ako naman lang ang pirming maningkamot o maayo para maayo ang among problema o mamawi kung unsay among mga pagkuwang. Samtang siya, muraragwa. Murabitog, okay rin niya, bisan og dunay mga adlaw nga di mi magtinagdanay kung adunay mga panaglalis. Hangtod sa nakaingon ko sa akong kaugalingon nga kinahanglan na gid kong makikita og personal kang Joanna. Kay bao ko nga adunay di maayo nga nahitabo sa mo relasyon. Og di kini masulbad pinaagi lang sa mga tawag og messages. Gusto na ko nga makita ang iyang tinuod nga gibati og madungog mismo gikan niya kung unsa man gyud ang nahitabo namong duha.
1: Unsa gibuhat nimo dinhi?
2: Gibisita ka. Karon ra mugon nay oras nga makabisita nimo. Ano man, wa ka malipay?
1: Oh, syempre, nalipay man, pero wala ko magdahong ba. Ingon manggod ka nga last week, dili ta magkita. Unya na, namang ko'y plano para sa long weekend.
2: Oh, unsa man day mong mga buhaton?
1: Wa lang. Laag lang, good. Unsa man, may gusto kang kanon, magluto ko.
2: Pwedeng anisa ka. Nako'y gusto nga istorya ko na to.
1: Ha? Sige. Unsa man.
2: Okay na ka? Doon na ba yung problema?
1: Problema? Uwa man! Ngano'n nakapangutan na magkaana?
2: Sigurado ka? Kay kung unsa man na, pwede rin ginanin mo isultin ako.
1: Oo, uwa. Okay na ko.
2: Kita, doon na tayo problema?
1: Okay ra lagi.
2: Pero ngano feeling nako? Ning mga miaging buwan murag bugnaw makikan ako.
1: Unsa? Dili mong good.
2: Seryoso ko. Tagsa na lang kay kamo chat nako. Kung manawag ko. Pirmi kang magdali. O baka wakas mo. Karon nga niya ako, feeling na ko, di siya gustong mabisita ko niyo. Soltero ko yung gusto niyo, what? Nabuhat niyo sa'yo.
1: Wa lagi. Kuan lang siguro, hindi kapoy lang ko sa trabaho.
2: Sigurado ka?
1: Oo. Mag-andam lang ko para snacks niyo, ha? Ana lang ka. Ayaw naglihok niya. Okay?
2: Sige. May problema ako, no? Hindi ko mato. Babe! Nainanawag sa'yo mong phone, no?
3: Pasagdi lang na sa bag. Lingkod lang diha.
2: Kinsa man eh. Basta in emergency ni. Ah, di paong man. Saan mo ni? Brown envelope. Saan mo ni? Pregnancy result mo ni?
3: Oh, ni anang...
2: Mabdus ka.
1: Ambi na.
2: Dili. Sultihi ko nun sa hitabuan. Iyon sa rin mo pagkamabdus nga... Lugay naman nga way na hitabuan na to. Naba ko yung may bawan?
1: Ambi lagi na. Ihatag na nako.
2: Baga ko. Duna ba ko'y angay mahibawaan?
1: Babe, I'm sorry.
2: Kinsa tong James? Iyah pa na. Siya ba'y amahan ng bata?
1: Oh, Ron. Ron, wala ko tuyo, ah. Pila sa takabuhan nga wala magkita. Nahiubos ko ni mo tungod kay dili man lang ka makahatag og oras na ako maong...
2: Pamabdos ka? Pila lang ganit takabuhan nga wala magkita. Wala ko makapakita ni mo tungod kay busy ko sa kong trabaho. Yan ang nita kaglain. Manarong masayod ka na ning kamot kung maayos trabaho. Arundunan ako'y katungod nga agdon kagkasal.
1: Uwanin ako tayo, ah. Kalit kayo ang pahitabo.
2: Ito ang pagkagutsan ni kasakit pa lang ako. Nisaling ko ni mo. Nisaling ko ni mo tungod kay... Walo na takatuig. Ito may sahab na ko ni mo.
1: Ron... Ron, I'm sorry. Wala isa't ana ni kung dili ako. Ako ning sayop.
2: Tinuna. Tung gabi ni mo. Wa ko mahibaw ko na sa kudapitan nagkuwang ko na sayop ni mo. Permi ko mo explain ni mo kung ganong di ka mahatag ng oras. Permi ko mo sulti ni mo nga mahal kay tika para di lang ka magkunaunag. Nga doon ako'y lain. Tamaw sa nang ibuhat ni mo. O mahibaw ko. O saya ko sa'yo. O saya ko pagkuhin.
1: I'm sorry. I'm sorry.
2: Kini. Mauta ni hinungdan ko nga nang yan. Agno na utat ikakasal. Pero mauni kisugat di mo na ako.

Mga idol, may paulit ko sa Mumbai nga puno sa kasuko ang akong kasing-kasing. Di gyud ako matugkad sa akong unahuna nga sud sa daghang katuigan. Nakaya kong ilaro ni Juana sa ingon anak nga paagi. Siya ra gyud ang usa og bugtong babae nga akong gihigugma ug gisalikan pag-ayo. Tungod sa akong nahibaw-an sa makadiot, napasagda na ako ang akong kaugalingon. Gisubsum na ako ang akong oras, trabaho, nga halos wa na ako'y pahuway. O kung muuli manggay ko sabay, igo na lang kumatog. Di ko gustong maghuna-huna ni atong mga panahuna kay kahibaw ko nga nagsago lang ang akong batiyon. Ang kasuko, kasakit, kapait, o gugma para kang Juana. Matag-adlaw, magkontra ang akong kasing-kasing o guna-huna. Ang akong kasing-kasing gustong magpasaylo apan akong guna-huna mao'y magpugong sad. Aron nga di na ko masakitan pa.

0: Kumusta na ka? Okay na ba yung gibati?
1: Oh.
0: Bayo hinuon kun mao na. Makaginawa na kikong tarong.
1: Nagod sa kanin.
0: Nabala ka lang kung maayo ni mo. Sa dihon nagpahibaw ay mong igsuon ako nga gidaka nila sa ospital. Tungod kita as kuno kaayo mong ilanat. Ah, ikaw man sad good. Ngano'n dili makamupahuway og tarong. Hapit naman lang nga ato nakamupuyo sa inyong office.
1: Doon ako'y kinahalang kalimtan na ron. Di mo samot kahog na akong kaliputan.
0: Dili ko ka po yun o pangayog pa sa iluni mo. Pero makasabot ko. Makasabot ko kung sa pagkakaroon dili pa na di mo mahatag na ako.
1: Naka-desisyon ako.
0: Desisyon? Sa unsa?
1: Ingon ka nga, di na yung makontakt yung buwang-buwang na nakapamagbos ni mo, di ba?
0: Oo. Last na ko na ibawaan, iyang gidawat ang offer sa laing nasod. Maong mas nisamot kawan ako'y mahimo aron makaistorya na ako siya.
1: Kung mo na. Ako ang kuno na bata.
0: Ha? Seryoso kasi mong gisulti?
1: Mahal kita ka, Joanna. Bisag unsab ka sa'yo pag nabuhat ni mo. Bisang kamay. When usap. Ang kulon ako ang bata. Ngamurag ako agen. Uya, magsugot tas ono.
0: Dili kita hanglan ron-ron. Dili ni mo anging ang kunon ang butanga dili ikaw mo'y nagbuhat.
1: Pero di na ko kaya amawakan ako. Mahal ka.
0: I'm sorry. Maong ni ako kay... kay gusto kong formal nga magigpuwag ni mo. Kadang tanong nga itong panagstorya.
1: Ganon di ka sanggi ka? Ha? Pag-uwi na kauba ni Musod sa bitong tuig. Maski usa, watch ko mga pinawangin mo. Kauban ka sana na ako pangandoy. Unya. Unya sa ingon na anak lang kadali. Taligtan ako ni mo.
0: I'm sorry. Mahal man po di ka, Ron-Ron.
1: Mahal ko niyo. Ano, hindi mo kumbalik na ko. Ano ka niyo mo? Ako na niyan ang yung niyo.
0: Tungkol kay Dili, laki na mo'y husto. Dili ko gusto nga mo abot sa punto nga kung makita ni mo ang bata, akong sa ang ibong makita. Dili ko gusto nga lisod-lisuron ka hangtod sa hangtod, Ron-Ron.
1: Eh, pero di ko. Di ko. Di na ko kaya.
0: Kaya na ni mo. Kaya na ni mo. Naibaw kong kayahon ni mo. Sorry sa tanan nga nabuhat na ko. Nagguba na ako ang ibang pagsalik. Og dahibaw ko ng lisod na ding mamalik pa sa una. Mahal di ka, Ron-Ron. Mahal ka, yun di ka. Pero matay mahimo. Dinihigit ako, Tom.
1: Joanna, please. Please, inibuhatan ako. Please.
0: Salamat sa pito katuig na kinabuhi kayo maghihatag na ako. Dili na ko kalimtan nga usa ka sa mga tao. Ganay mong hinungdan kung gano'n nakabot na ako ang akong pangatoy. Pero... pero dinhirikit ako, Tomo.

0: Mga idol, sa katapusan, wa na gid ko'y laing nahimo kundi ihatag kang Joanna ang kagawasan nga iyang gipangayo. Bisan pa man og lisod kayong dawaton, nasabtan ako nga sakto siya. Kami ra usabang mag-anto sa uwahi kung ipadayon pa namo og pugso na ang usa ka relasyon nga grabe nakaayong naguba. Kumani atong adlawa, wa na gid may magkasturya pa ni Joanna. Wa na sad ko'y nadunggan nga balita bahin niya. Gusto na lang na akong kalimtan ang tanan o dawato ng mga butangan na hitabo sa mga relasyon. Karon, ana paghihapon ko sa proseso sa moving on stage. Masakitan ba ako? Labi na usahay nga adunay mga higayon nga ubalik ang mga memories na mong duha nga lisod yun kalimtan. Apan, mituo ko nga muabot ra ang adlaw nga mahuman raon niya ning tanan. Ilabi na ang tanan akong pag-antos. Nga unta, moabot ra ang panahon nga makakita ako pag-usaw og tinuod nga kalipay og kalinaw sa akong kasing-kasing. Apan sa pagkakaron, kinahanglan una na akong agian kining tanan. Kinahanglan akong atubangon ang kasakit og dili likayan aron sad nga makat-on ko unsaon paghigugma sa akong kaugalingon. Kay usahay, ang katapusan sa usa ka gugma dili pasabot nga katapusan na sa atong kalipay. Usahay, mao kini ang sinugdanan sa pagdiskubre sa atong tinuod nga bili ug sa gugma nga angay natong ihatag sa atong kaugalingon. Dinhi na lang ko ito, mga idol, ug daghan kang salamat sa inyong panahon ug sa pagpaminaw sa akong sugilanon. Yours truly, Ron Ron.
1: I Hugot.
2: Dili ang gidugayon mao'y basihan sa matuod og perpekto nga gugma, kundili ang pagpabilin nga matinud-anon sa mga saad ninyong duha. The Ron Ron Story. Gihatagan og kinabuhi ning musunod sa papel ni Ron Ron, Jeffrey Gabunada, Joanna, Carol Marie Hikain, sa panulat nila ni Arlen Villarmino og Jelly Haka, sa direksyon ni Teresa Tirol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording Editor, John Lloyd Gabiala. Graphic Design, Kenneth Remulano. Dear IFM.
3: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
4: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
5: Ikaw ba? Mapayit yun ay ka, uy. Nga no? Doon kay, kaya ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay... Oh, Kuya Juan, mabukan ba ni? Oh.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: Fast-acting common cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyo pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Ay! Balita! Suwertres ug Lotto Results!
10: Idol! Suwertres Result! Alas dos! Uno! Nueve! Otso! Idol, nakaigo ba?
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. Ito, pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL.

0: sis. Gisapot lagi ka.
1: Period ni mo sa.
2: Duh, I'm not in the mood.
0: Unsay gamit ni mga napkin?
2: Ha? Why man, unsay labot?
0: Sis, kita ka nga stress-free ko if na I period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Ha?
0: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
2: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Tari napkin, hygienic, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
6: 93.9 IFM,
7: mapugnan pa rin.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong June 17 to June 26, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Also ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na mulabi na kay prone kay Misa, obo, sipon, o sa mga pananghilana. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, gali na masakit. Immuni Plus, wellness everyday. Immuni Plus!

0: 90+ traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: 93.9 IFM.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
3: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako plus Alkoplus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
10: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkukasimana ng awa ko kalibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha? It will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 karakuman o kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niyo pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.
3: Oras sa IFM, alas 2:38 na idol, and kinibahina hatod kanato sa Sister Sanitary Napkin. Welcome back sa Dear IFM.
4: Of course, kami pa ng Kulay Duo, Kulas ug Aiko, mga nga maghatag og kolor sa iyong kahaponon.
3: Hay nako, idol. Hay nako. Astang luya. Grabing kasuko, grabing kay ubos, kalagot, kasakit, kapait. Mao ni mga gibati ni Ron Ron. Pero kasabot ragid mi kay of not course no kinsa man gay malipay ngay natuon. Ya, ikaw tarong gay ka nga uyab ba?
4: Huh? Di maayo eh, di maayo.
3: Wait tag gajam jam ra.
4: Usa pud ba kaon? Usa yo parason kay basi dugay mo gay kadlo.
3: Di kay ang matod pa sa letter ni Ron Ron, ana magud siya na sa pagkuwang isip uyab.
4: Usa ba yang pagkuwang sama sa?
3: Kana sigurong katong ingon ni tuyang uyab nga usa to name
4: siya.
3: Katong wait time.
4: Tarilo. Tay ba problema? Usa ka world clock o sa man.
3: Pero usahay no makaingon ta idol
4: nga. Di ba na rason?
3: Mao na lang na irason ba?
4: Yes.
3: Kay para bitaw mahimong valid ang pagbinuang.
4: Kay kon ikaw mismo mga idol, kon ikaw love seryoso juga ang imong Paris mga idol. Kung wala man gani time imong Paris, ikay mangita og time para naay time imong Paris.
3: Correct. Or extend mo yung mong pasensya kaya ba sig busy po di mong Paris.
4: Oh. Kunya, o sa side mga idol, kung love ko ni mo ang tao mga idol, kung makabantay ka nga, ay akong, ang sabi, ala, akong Paris na kayo, maramag nagpakaman, maramag nagpalambing mo na siya. Yung Paris, yan, di ba, white time, so minute kasi, wala na sila yung mga kanang mga intimate moments. So for example, kung, kata sila nun, love ko ganyan yung Paris, so, kung katong yung Paris, hindi nga na pa nga, kung ngayon, di ba, damo ginang mga girls ka na mga pasusit-sweet ba? Kung nagbuhat pa na nimo, of course, si Ronor, hala ha? Kasi karoon sa mga laki ha, gawas na ako, dili ba ako, conservative ba jukay ko mga idol? Kasi karoon sa mga laki ba, muhatak ba yun na, kaya dili ba may ganahan nga, i-refuse mo kay, pinanggap mo, ana ba?
3: Yes.
4: Di ba?
3: And basig kulang po mo sa lamas idol.
4: Ah, batang yun, palit ang kuhaan mga idol, sabi, Dahunan, Bombay,
3: sa gabi na LDR. Kay importante kayo ni kaning intimacy. Labi nag LDR.
4: Unsa kay buhaton do kung LDR na niya mag unsa pa intimacy ana?
3: Eh mga video call.
4: Dayon,
3: di ba Idol Mercury?
4: Ana mo video call mo sa Roman. Storya.
3: Storya mo, kumusta ang adlaw ninyo? Ana bitaw si Idol Mercury bago mera. Ana siya nga ari na lang ako si Ron Ron ti.
4: Lahi ra gid si Mercury.
3: Abangers kay ka Mercury.
4: Ikaw bitaw Mercury no. Di pa di ka muling iglain. Samot akong kuyog siya. Pero kung ikaw lang usa, ambot lang. Ah? Di ba Mercury Gumera?
3: Pero sakto to nga decision Ron. Namang yung times no ngayon, aniba, labi na og nahigugmag yung kasi mong partner. Kaya murag bitaw, maabot yung sa point nga murag magpakiluoy ka, nga dawaton ka pagbalik, nga murag mamugos, maabot ka sa point, mamugos ka nga, ikaw ipilion ba?
4: Yes.
3: Pero, tinuod yun, sakto tong giingon sa iyong uyab nga, basin mahimo rin siyang problema puhon. Okay. Magka toxic na noon sila.
4: Isumbat ba? Ina na bitaw?
3: Ingon bitaw ko ni mo, di ba? Ayoko, kuan na? Kani akong desisyon, mugustog ka nga, piliyon ti ka na. Imo kong sumbatan ngayon. Magawas na naman yan.
4: Samok na kayo.
3: Mga sakit ng storya. Pero, nahappy ko sa iyang realization ni Ron Ron, kay ingon siya nga, sometimes, kung mahuman ang relasyon, dili pasabot nga nahuman na ang galipay nimo para si mong kagalingon. Sometimes, mao po ni mag-abli idol para mas mahataga na tugbili ang atong kagalingon. Which is, mao ginausahe ang malimtan na to kung naatas relasyon.
4: Yes.
3: Malimo tagpangga sa tong kagalingon ba? Diba? So, at least na-realize ni Ron Ron o niya karon kay naapagid siya, admittedly na magid siya sa moving on phase. Mm-hmm. Ayaw lang po dali-dali ayaw mong gagalingon ron.
4: Yeah.
3: Enjoy lang po na nga proseso niya. Tinood na, magpakabisi ka, lingawon, ayaw mong gagalingon.
4: Yes.
3: Spend time sa mga tao, ngayon mong nalimtan, sood sa pito katuig, kinabagay na na nga times.
4: Ron, kung example ni kanyang nag-birthday na to karon ng IFA Mixer,
3: Si
4: itago sa pangalan RJ? Na Jericho Rosales RJ.
3: Oh, happy birthday.
4: Buutan gini yun siya, Ron.
3: Why issue?
4: Dili gini siya mulingi o chicks. Di ba DJ Lala?
3: Si DJ Lala ragin na iya.
4: Buutan gini si DJ RJ, si Conrado Benci Jr. nga. Oh. A.K.A. DJ RJ. Conrado Benci Jr. IFM Mix DJ Jericho RJ Rosales.
3: Happy birthday DJ
4: happy
3: RJ.
4: Birthday do, happy birthday do. Tanawa ba, example ni RJ. Gibisi ang kulit, dahil siyang disco. Pero kada disco, di ko na siyang
3: bulingi.
4: Di ko bulingi.
3: Bulikay. Na, grabe.
4: Oh, di ko na siyang bulingi. Ano na kabutan ang mga IFA mixers?
3: Yeah. Pinangga masagay siya ni DJ Lala.
4: Natural. Oh, okay. Masa yung Lala.
3: Hi, DJ Lala.
4: Lala. Tingo 50 niyo. Basta kung alisod na.
3: Lala. Bitek niyo karun.
4: Oh, ano ba? Masa yun, happy birthday DJ RJ. Happy birthday daw.
3: Happy birthday DJ RJ. Ay, tinuod yun ang mga gwapo gira yung mga nasa buwan sa Hunyo.
4: Ah.
3: Oo. Buwan sa Hunyo po si RJ.
4: Oh, natural. Ah, mga gwapo na. Mabutan po.
3: Yeah, mga, ha? Okay.
4: Pero sa mga guwapo, tinuod.
3: Ika na, tinuod ng guwapo. Pero buutan, makaingon tang orang 50-50.
4: Conservative siya, mga conservative. Ano?
3: Conservative? Oh, ah, sige, mga 75%.
4: Juice no, na yung mga ano.
3: Burag kuyaw-kuyawa na taas. Ay, lagi itapa, dear. Ay, itapa ng mga bakak ba? Mailan ko. Pero at least, no, gituganan siya say, ay, wala graduation na itugan. Nasakpan mo daw siya.
4: Oo, gani. Di hanang laay.
3: Sus. Last line.
4: Di maayo.
3: Pero at least, ikaw ron, naka, kanino, mo gini ang kasagaran nga may tabo idol. Kung mo yun, si Lord sa unsay naa, sa imo sitwasyon, meaning, pinangga kaniya. Pero sometimes, i-remove niya ang mga tao sa atong palibot to protect us.
4: Yes.
3: Nga protektahan ta ba?

0: Paris. In the long run, mubalik mutumaw mutoy hakaw bitaw sa inyong relasyon duha ang papa ba?
1: Murag banakon.
0: Karon. Dili ba namo tay istorya ato diri nga bisan pa katong butang klaro nga amahan niya dikalit og abot ba siya kay iyang kwaon iyang anak.
1: Oh.
0: Bisa unsa ra mubali-bali na ra ba jud katungod ang amahan. Diha na ba? So, maybe siguro ang imong uyab bisi baby siguro napagigibut siya feelings po ano tong sa abahan sa anak. Anak bitaw kay kung kato siguro jam-jam lang gitu. Kabalogi siya nga.
1: Musugot si Kuan. Oh. Uy, musugot ang girl. Labi na og nahitabo nga sample hubog
0: or nana. Oh, di ko kay water juga
1: yes,
0: juice.
1: Yes, I know.
0: Milk, ano.
1: I know. Pero di na yung story, okay?
0: Sige.
1: Tinood na. Oh. Labi na og ka ng one time, big time ba?
0: Ha? Mara mag-game show?
1: One night stand ba?
0: Ah, buta na nga mag-stand yun. Sila lie down?
1: One night lying down.
0: Wala
1: po talaga.
0: Mag-stand yun na sila. Hindi
1: mo. Lalo yung idea ni may nanin niya.
0: Hindi yung
1: idea. Taong sad. Uy! Mercury, palihog ko. Kuan ani.
0: Ang ako ramagod.
1: Train aning kulas.
0: Ako tanong ramagod. Sa cable, sa TV. Cartoon Network, like yun na.
1: Uy, Modi ay. Mr. Bean, mga na.
0: Oo, Tama Jerry, ana.
1: Jimmy Neutron, ana.
0: Oo, ana. Mura yun na ko lagi. Mura kayo idea ni. Pero radyo ko rin na i-expose. So, ginahandi ba?
2: Mauba.
1: Sige. Sumoto siya idol. The Jimmy Neutron Story. Ah! Sabah. Pero mao na siya idol. At least, no, kanang gipalayo ka ni Ron.
0: Correct.
1: Sa inaani nga sitwasyon. Okay. Ako, dako ko og kanabit ng thinking. Basi naagi feelings imong ex sa katong nakapabuntis
0: correct.
1: Niya. Unya, basi nag-hope siya nga ma-okay sila. Unya, rason na lang niya ba nga? Inana, diba? Pero at least, i-protect ka sa Ginoo sa inaning klase nga relasyon or sa inaning klase nga tao.
0: Okay, nabuhat.
1: Sa'yo pa lang ba?
0: Okay, nabuhat naman gani sa imuhang...
1: Nauyab pa?
0: Oo. Oh, oh. Loh, naman niya react
1: dili. Napadyo siya gida nga sing-sing unta kay mag-propose siya. Saun?
0: Ato na ito, iprinda doon. Sa pwede sa pala, si Buwana. Pwede,
1: bitaw, iprinda na lang.
0: Niyana si Joel Villario, mauba doon.
1: Asa man ato doon?
0: Oh, katawa, ako isuti siya. Haha, katawa lagi. Bugal-buga lagi muna ako.
1: Samaw na siya. At least, ako happy ko sa... Dili sa ingon nga, happy ko, napasakitan ka ha. Happy ko, gipalayo ka sa inani nga tao. Kaya what if, wala gito siya ni Bia? I mean, wala gito siya ingon ni entertain og lain, kay tungod tinta lang or unsa. What if, nawa gito siya sa imong kinabuhi because God removed this person sa imong life.
0: Oh, amen. So, praise the Lord. Mga yun, mamarong
1: okay,
0: natin.
1: Amen.
0: Okay.
1: Diba?
0: Oh, correct.
1: Diba?
0: Sakto.
1: So, inana idol. Dapat na itong mindset ba if ever... Dili sa ingon nga all the time ha kay basin naapod mo something nga i-work out sa inyo relationship maong na nahitabo nga magbuwag mo or unsa pero kanang inana gyud nga wa na gyud wa end game na gyud
0: wala pa sa
1: dagdawat ha
0: ano oh, napabuntis
1: one time big time lagi
0: sana oh.
1: Patudlo tato sila nato
0: ay ako
1: oh, mga mga friends kung doctors
0: patudlo nga
1: sa mga doctors
0: ba mo,
1: mga safe nga mga pamaagi
0: sama pray lang yung
1: sunod na lang na nga mga
0: sa kung ibawal ba sa mga safe pamaagi kaya kung magkuyubos mong uyab atragi ka sa church and then sa mall
1: salamat brother
0: then magprayer then mga jima
1: thank you brother thank you brother
0: alas
1: 2:38 idol stand by alang sa atong color and sa atong
0: winner
1: karong hapuna alang sa Dear IFM Pachikash. And by the way, swear test result 2 PM 198. Alas 2:49 na kinibahin natod kanato sa Super Fiber. Labi na akong idol ikaw naglisod kag kalibang ganahan maminus-minusan ang timbang malikayan ang colon problems ug colon cancer mahinlo ang tinain ato idol. Imni og Super Fiber, imuro ni isago lang o sa kasashay sa usa ka basong tubig. Unya, imna ni mo 30 minutes sa di pa ka mag-dinner. And then after dinner, mas maayong mo inom Life Extension Vitamin D3. This is available sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch, diri sa may Sibodok ha. Unya, napatay branch, diha sa may ADM building sa Konsolasyon. Stay put, we'll be right back. Diri lang sa Dear IFM.
3: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo, o hilo,
2: I-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil. That time

0: Para sa IFM, alas 12:56 na idol. Welcome back sa Dear IFM.
1: And of course, kami pa ng Kulay Duo, Kulas o Aiko. Kapaghatag o colors yung kahaponon, mga idol. And shoutout sa mga taga-Toyota Talisaya. Hello, ito na ni, especially ni Love.
0: Hi!
1: Love Canied.
0: Love Canedo.
1: Canedo. Hello, everybody. Love Canedo.
0: Hi sa mga taga-TTY.
1: TTY?
0: Yes. Toyota Talisay. Oh, nang shortcut sa ila.
1: Nalimut yung si TTY. Thank you.
0: TTY.
1: Ah, TTY. Ah, okay.
0: Hi, Love. Hello. Love Canedo.
1: Ah, okay. Sige, sige, sige.
0: Alas 12 with the size na idol. And aniyan na ang atong color.
1: Ang atong color, mga idol, kaya blue-green.
0: Blue-green.
1: Nagsimbolo, mga idol, og loyalty and moving forward, mga idol. So, sa relasyon, mga idol, dapat lagi ng loyalty, mga idol. Kung ganahan ka, nga kamong duha, maoy mag-uban sa tibuok ninyong kinabuhi, mga idol. Kung sao man na, mga idol, nga usahay, mga idol, na magiging temptation. So, kung mahitabo mga ganyan, nasama sa tibuok ni Ron, so, busunod na, mga idol, busunod na ang moving forward, mga idol. Ayaw mo, o ganyan nga, mag-close na mo, imuhang kasing-kasing, busunod na, idadyo ko, anik, makakaon kong taga, manita. No. Eh, dili naman na makabot ang tinuray nga kalipay, mga idol.
0: Saan pag nanon?
1: No. Dili naman na makabot. Nakatawa lagi, God.
0: Balik agad.
1: No. Because, mga idol, ano nga tawa?
0: Okay,
1: saan mo tayo mag-uban?
0: So cute.
1: Saan mo tayo mag-uban? Tati mo gina mo.
0: Uy, no, na gina na basta birthday boy, no?
1: Ano
0: No. Sige,
1: idol, so, dapat, mga idol, imusang ablihan imong kasing-kasing o guna-huna sa lain na sad nga chapters imong kinaboy. Kana, kun, totally healed na ka, mga idol.
0: Amen.
1: Heal the world.
0: Thank you, brother.
1: Okay, sister.
0: Okay. So, ania na ang atong mga winners. Congratulations. By the way, kagahapon, congrats to Ivy Pagaran Hernando from Talisay City. And congrats po, karong adlawa, ang atong mananaog kay Sin.
1: Tang tang ding ding ding ding ding ding ding.
0: Rosendo Gumilaw from Suba, Masulog, Basak, Lapu-Lapu City.
1: Rosendo
0: Gumilaw.
1: May galing, wala
0: siya. Galing ko gumilaw.
1: Mercury Gumilaw.
0: Gumilaw sa to.
1: Igagaw mo ni Mercury Gumilaw. Gumilaw. Okay, go.
0: Congratulations!
1: Nakadaan ko na lang 200. Yung pa GCash, guys, iPhone sa Mega Soft Doll. Okay!
0: Happy Idol Day once again, kanatong tanan idol, and musunod karong taon-taon, Idol Boy Kid.
1: Okay, para sa iPhone, balita sa hapon, o sa gasas IFM, mga idol. And then, 5 to 6, Idol Chixie, para sa Bisaya pa Imo. And then, 6 to 9, Idol Chixie lang yan, para sa Gabi na I. And then, 9 to 12, ang formal kay Gagalina sa Buntag Maestro sa Odto Forman sa Gabi DJ Idol Dubs para sa iPhone Kumbatis Gabi featuring What's the Style sa IFM.
0: O niya, balik na yun. Alas 3 sa Kadlaon, Idol. Kauban na to sa Mami Tix sa IFM. Bango na. IFM Ibta na. Lakos din sa iPhone. Bango na.
1: Di ba siya kabangon din o di niya Ibta?
0: O, gani.
1: Ubangon sa sila, no?
0: Niya, supportahan po lang sa Idol Boyki, Idol B, Idol Tweety. Sa Buntag Idol, sa IFM Bango na. Hangtod na gina IFM Balita sa Buntag. Kauban silang Idol Mikey, Maria B, o si Idol Boyki. And of course, na straight to the point sa IFM.
1: Straight to the point. Wiley ko liko.
0: Yes, Attorney Rufio Banyo. Balik dahil. As unsi idol, kulas nito. Then kami na dahil.
1: Kami na dahil. Ano na kami mga idol? Makita na ninyo ng mga gwapo-gwapo dahil sa launa. Ano na dahil? Di ba? Dali na kayo.
0: Galing kong gumilaw. Galing kong sumiyaw. Happy kanunay, happy Wednesday, happy Idol Day. Alas tres untok na may hapon.
1: Bye.
2: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
2: This time check is brought to you by BLC Kids. Tummy-friendly vitamin C for kids.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You die, Jesus. but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
6: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
13: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
15: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule. Coffee at tea. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Tunay, natural, at original.
18: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
19: Hi, ako si Pia, sales lady. Hold in like a ting dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang bayi ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwa pa ka, stress tabs.
20: Uti para Miss Iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: pawis sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
21: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Paprimio, sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa niyo.

0: Happy Idol Day! Wednesday na!
1: Wednesday na? Happy Idol Day!
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Ang Idol mo, DJ!
4: Ang tamis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
1: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
5: Ang chinita ng witty! Idol Mikey!
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P!
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
10: Ang market man on the run, Idol B!
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang ride ang Hawaii Corona, Day na Bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. Sugay ba o naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

0: 93.9 IFM.
1: Mapugnan po ni.
2: Aiko!
3: Aiko! Say yo! Sean Kingston! Yo!

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: IFM Balita.
4: Ikaw ba? Coffee lab, maday ka? Wes, ay galawan din ang thermos. Mapungay ba ni?
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
9: Ako sa Janice, okay pa yung maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
11: Tuhod. Siko. Hawa.
12: Aga.
11: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immunity Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immunity Plus, labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sud siya, na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang gyud sa lawas. Makatabang gyud sa imong panglawas, labi na lakay bati unong sakit. Immunity Plus, wellness every day.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
4: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
3: Bet 88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
6: Bilang kilos gani?
7: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
11: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
12: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay, agay tay, agay tay! Ay, agay!
11: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
12: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
11: Haydi mayo! Kini ang amay ka nimo!
10: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagduwa-duwa sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
13: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
14: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
15: Find a way.
14: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
16: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw ng colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
18: Ay, dol. Suertres result alas dos. Uno. Nueve. Otso. Idol, nakaigo ba?
19: Happy Idol Day! Wednesday na!
20: Wednesday na? Happy Idol Day!
21: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: IFM Balita.
1: Hello, wait. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: 93.9
1: IFM. IFM. Balita
2: ang lami sa radyo. Idol Aiko.
3: Idol, alas 3:42 na may hapon. Hounia 17, dismayo by the size at ang kauban. Karong higayon ng mga idol ang usa sa atong mananaog alang sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Uy, grabe. Paldo ni atong mga idol karon. And atong mahinabi idol ang usa sa atong mga mananaog. Ang iyang nadagaan kay usa ka sakong bugas, unya 50 kilos sana all. Paldo, congratulations sa kauban si Idol John Vincent Requina. Idol, may hapon!
4: May hello? Hapon, Dol.
3: Nakulbaan yung tanso. Musta makakaroon, Dol?
4: Okay rato, nalipay ito. Ngay, nakadaog lagi.
3: Murang lagi ka, dalipay. Dalipay ka?
4: Dalipay yun.
3: Dugay kang gaampo, nga makadaog unta.
4: Oh, unta. Ay, para nga, kwan ba, ikasuporto ko sa kabuhan taon. Ngay, pamilyado ba ito?
3: Yes. Unsa may muhang gibati pag katong tawag na mo ni mo nga ikaw dyan nakadaog?
4: Nalipay, kay klaro na kayong paldo ba?
3: Klaro paldo.
4: Sinilos na ako, hindi na kapatibugas. Ako rin si Masa Skobuan.
3: Asa mo sa ka nakadungog, idol, nga natay pa promo sa IFM?
4: Sige, may paminaw.
3: Sa asa man? Sa
4: bus.
3: Sa bus?
4: Okay. Ilpardo mo ko trabaho niya. Mingong ginakong driver nga. Ikaw, maminaw tagkuan gaw. Anang 93.9 ba IFM kay na ipa. Sige, daog taba na yung mga parapol ba?
3: Ah. Unya,
4: na, na-timingan man, gay. Napoy online po siya ba, nga, magpa-listaw pa nga, na, pag-alian mo ito, nakadaog ito.
3: Ah, sana all. Congratulations, usa man yung masulti sa IFM. Nga ikaw yun ang napilian sa 50 kilos nga bugas, usa kasakog yun, idol. Paldo yun, mga pila naman ni Kasimana. Pila ni Kasimana.
4: Mga buwan gini. Eh.
3: Buwan gyud.
4: Oo, mga kabuwan.
3: Pila man mo kabuok sa pamilya nimo?
4: Lima. Tulo akong bata nya akong pares nya. Salamat kayo sa 93.9 IFM kay kada ogi ko ba sa mga pa rapol. Mara to.
3: All right. Congratulations, Idol. Unya karon imo nang bitbito nang imuhang usa ka sakong bugas. Unsa man nimo pagbitbit ron naara kay kasakyan or saman eh? Imo ning taxi or
4: ako ra ning kuno ron namo kay motor.
3: Ah, okay. Abi ko gro yon. Unya salamat kayo sa support sa IFM, Idol. Unya inyo unta inyo pa ning ipanabi sa inyong mga kaubanan. Nga murag daghan biya jud nga El Pardo ang maminaw, no? Congratulations once again.
4: Salamat. Salamat po, salamat. Salamat po sa 93.9 IFM kay kanang nagresyahan kita ang ko. Tanan-tanan ng mga manager Buike o UHP atol ni Rupil Banyo.
3: Mm-hmm.
4: Salamat kayo, salamat.
3: Alright, you're welcome!

makatapal mo sa tawin. Congratulations once again. Again, simple kayo yung pag-appeal, Idol. Napatay next draw, June 26, 2026, Idol. And natay duha ka option kung maminaw mo, masakpan mo, nga maminaw, matagaan din mo raffle coupons ato research team. And of course, kung online, pwede sad mong mo fill out sa form, Idol, nga naa nakabutang sa tong IFM page, IFM 93.9 Cebu. At ang isi, Idol Boyki, karong taon-taon, dali lang sa IFM, balita sa hapon. Alas 3:45 na.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: IFM Balita.
2: Ikaw ba? Sige lang kakingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Dungan ta. Mapungan ba ni?

0: And polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
8: Idagan ako siya sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gitang niyang sugar. Motong nang palit, gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day, gita ko siya. Wala lang niabot o 1 week, nakita na ko ang alip niyo sa humisis. Karon, kalawin sa Ginoo, okay na gitang niyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
9: Naka-empress? Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: 93.9 IFM.
14: Pungan pune.
15: Aygol! Aygol!
16: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
19: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
18: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
20: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus, Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: 93.9 IFM.
14: Pungan pune.
15: Aygol!
9: Aygol!
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
24: Ang keratin na may plus!
23: ang keratin na may plus.
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning sig panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, sig panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Happy Idol Day! Wednesday na!
26: Wednesday na! Happy Idol Day!
27: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
5: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na kating dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Kwata ka, stress tabs.
6: Puti vitamins plus iron is his nickname of stress tabs, except as for consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Bilang kilo sa karne?
9: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganit sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all

0: Confident Polycoffin. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Wednesday na? Happy Idol Day!
5: Happy Idol Day! Wednesday!

0: Ako di ay si Rony Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Papremio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.
1: Idol
2: Ang tamis na sila tig o glami bugitig. Idol Mami Tig.
3: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
7: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
12: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
13: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
14: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kat nihara ko naka-tune in we.
0: Ay, mao ba? So, kay bawal naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto man ko, Mare, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

Idol, alas 4:23 na sa hapon. Welcome, welcome, welcome sa IFM Balita sa Hapon on a Wednesday and basta Miyerkules sa IFM. Happy Idol Day mga Idol, live na ta on Facebook sa IFM 93.9 Cebu. Shared po din sa Buiki IFM. O niya, sama sa pag-grow, no? Sa page ni Atty. Rufil nga karong adlawa, nakabot na ang 800,000 followers on Facebook ni Atty. Ato sa pa-move doll. Sige ko no, be. Dali ko no, be. Paliliasa ko no ang page sa IFM Idol, be. IFM 93.9 Cebu. Lakip na ang Buiki IFM o sa ubang mga DJs. No, sama nilang Kulas Lido, ni Idol Aiko, ni Idol Chixie, ni Idol Dabs. Unya, ayaw kalimot dol, pwede mo text ron sa 0923-112-8701. Pahibaw lang mo dol. Unya, congratulations di ay sa to ang winner sa 50 kilo bugas kay iyan ang gialsa dol. Congratulations ha, sa to ang idol. Gihinabi niya Idol Aiko ganiya. Salamat kayo Idol Aiko. Unya, nalang ko'y gi-asikaso dol alang sa to ang bida si tatay nga selebrasyon. Pasalamat ko sa ato ang mga higala sa purok ka pa. Purok ka, ay pundok. Purok na ba yung pundok barbero sa Sugbo nilang Nestle Dacalos. Ang ato mga higala from Cebu IPI. Atong mga higala from Virginia Food Inc. Salamat ka ayodol kayang IFM. Alang sa mga ganahan nga magpalibring masahe. Magpalibring tupi. No, karong Sabado dol pre a celebration for Father's Day sa tanang mga amahan nga nagpaminaw. Saludo mininyo sir, saludo mininyo tay, daddy, papa, no? Unsa may tawag ninyo sa inyong mga amahan? Ang importante nga kinarabang mga amahan sa nato, kada ba nimo sama sila mga problema ba? Kumusta unsa nato mga idol ha? Unya, thank you kaayo sa ato ang mga amahan. Salamat sa inyong tanan nga paningkamot alang sa inyong pamilya. Love kay mo namo pa. Ang uban gimingaw nato sa ato mga amahan, no? Unya. Surte kayo ang napay mga amahan karon. So happy ta nga to ang Father's Day idol. Kita ko sa shades ni Do ba. Speaking of Daddy Kulas. Daddy Idol B. Daddy Dubs. Og sa tanang amahan dere sa IFM og DYHP Advance, happy Father's Day kaninyong tanan kanatong tanan. Amahan masag ko no sa ako mga DJs dere sa IFM. Og sa tanang mga amahan or mga father figure og bisag unsa pa na dol ha. Kita ko sa shades ni Do ba. Oh? Kuyawa ako doon. So, pwede mo rin ako dalon sa bukid do. Oh? Kuyawa aning shades. Oh? Action tagkabalakag kisi-kisi aning shades ni Idol Kulas. Oh? Pwede mo rin pang bukid do. Kanang mag-hike ko ba? Ganahan lagi ko ani do. Indot lagi ni Do. Kanang mag-trail run ba? Muragwagi mo. Pisik na lapok do. Pastilan mga higala. Idol Kulas sa unya sana all niya gawas nga Father's Day na pagilaing sa ulugon sana all na nagitani oy alas 4:20 sa isna dol ayaw kalimot ha 0923-112-8701 0923-112-8701 pahibaw lang gid mo dol unya ayaw kalimot ha. Karong taon-taon atong hisgutan ang mga importanteng mga hisgutanan karon unya stay put standby na ari una ta gumikan ang CIDJ mga sukinting paminaw kanina ay bag-o lang nasayod na ta nga ang CIDJ buot nga mo paimbestigar gyud no aning panghitabo sa kamatayon ni duha ka mga student athletes nga silang Rene Baterbonia ug si Adili no Adili Divine Adili apan baghuay lang gid idol ang CIDJ mihatag og pamahayag nga ang kamatayon ni Baterbonia ug Adili dili aksidente suma pa ang Criminal Investigation and Detection Group kun CIDJ nang hingusog karon nga dili aksidente ang kamatayon nilang Ateneo Blue Eagles sa student athletes Rene Baterbonia ug Divine Adili usa ka Pinoy ug usa ka Nigeria national atol sa gipahigayon nga team building activity dito sa Aurora no sa miaging semana na atol man ni skuan sad pagbutuan ni balita usay na busy sad ta sa paghatag og update dito sa Linog sa Mindanao no sumaon ni ang latest karon mga idol pastilan mga higala.
Ato ning tagaag pagtagad ha. I hope nga manubag, no? Ang angay manubag kay kitang tanan na sakitan ta para sa pamilya. Sayod ta pobre kaayo. Example lang, say, ang pamilya ni Rene Baterbonia, sakit kaayong pamalandungon, dili lalim. No? Nga kaagi sa usa ka pamilya, nga taas ng tagpangandoy, apan na mapupos lang tungod sa giingong awesome ni aksidente. No? Kisa may manubag ani karon, no? Naanabay, of course, ang di pagyod, ang karon pagyod dol, ang ako ang masakitan, bog imuhang susihon karon. Ang Ateneo de Manila University wala pa mga pamahayag kung unsa may ilang suporta sa pamilya kay murag sa ato ang pagsabot ako pa ni nahibaw-an ha. Ang Ateneo de Davao University ang mismong sa local mo toy ni promise nga pwede ra no nga murag ilahang tagaang scholarship ang mga igsuon ni Baterbonia ni Rene. Apan sayod ta bang ang ginikanan karon unsa kahi ibate nila na anabay ang ayo na magpasaylo ang presidente sa Ateneo de Manila University pero unsa may konkreto nga tabang sa pamilyang Baterbonia ang ilahang expectar from the Ateneo de Manila University pastilan mga higala ato ning tagaag pagtagad unya siya latest pod mga sukintig paminaw siya kinibang ato ang coach no ni Baterbonia nga maoy nagpahig maoy naa atong team building kani si coach Baldwin ta Baldwin napoy kuan ron immigration lookout no nga order ato ning tagaag pagtagad mga sukintig paminaw IFM. Ayaw kalimot, live na taon Facebook dol, IFM 93.9 Cebu. Pakilili lang mga sukintig paminaw, IFM 93.9 Cebu. O niya ayaw kalimot o share sa ato ang live. Buiki IFM. Si Coach Tab Baldwin, gipermahan sa DOJ, ang immigration lookout batok ni ini. Formal na nga ni perma si Department of Justice sa kon DOJ Secretary Frederick Vida sa Immigration Lookout Bulletin Order kon ILBO lagi panusot batok kang kanhi Ateneo Blue Eagles basketball coach Thomas Anthony Tab Baldwin nganong kanhi man kay ni resign man ni sa iyang pwesto dol. Ang maong lakang subay sa nagpadayon ng investigasyon sa kamatayon nila ni Rene Baterbonia o Divine Adili at also sa ka-team building agipahigayon sa Aurora paglaro ni DOJ sa DOJ nga ilawom sa maong ILBO hingpit nga pabantayan sa Bureau of Immigration kon BI ang posibleng paggawas sa nasod sa maong mga individual apan wala kini nagpasabot ang aduna sila'y hold departure order. Nasayran usab nga lakip sa nalutsan og ILBO sila si Christopher Kimbo, Rinaldo Jacinto og Sandro Soriano. Atong oras sa IFM Dol. Alas 4:31 na sa hapon. Alas 4:31 na mga sukintig paminaw. Again sa mga nakatsun in din ha, maayong hapon kaninyong tanan dol unya karong taon-taon isgutan na ang uban pang mga balitag isgutanan unya ayaw lagi mo pagduha-duha ba na. Tubag lang mo diri dol 0923-112-8701. Ginagmay lang gud ni nga mga pangutana-pangutana sa kinabuhi ha. Huwag ka mo'y pangutanon dol ba? Asa may mas uwaw ani dol kanang asa'y mas uwaw kanang nakikaon ka namista ka unya natukan ka or kanang natukan ka sa dihang nahibaw ka nga nagluib de siya dol natukan ka pagkahibaw ni mo nga ay binuang di mong pares dol or ka nang natukan ka niya diha ka nang namista ka ba laing balay ba asa man ka mas mauwawan eh. 6 seconds buiki 0923-112-8701 o 0923-112-8701 mga sukingting paminaw alas 4:33 programang IFM balita sa hapon.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Bilang kilos gani?
2: 500.
1: Hello?
2: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin,
6: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: 93.9 IFM.
8: Mapungan pa niya.
9: Aygol!
10: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan-usang matang sa sakit.
11: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
12: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, paggising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, aba, delikado, baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito eh. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustino or pericarp ay isang magandang choice. Siyempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
11: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
13: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
14: Charm! Sabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm!
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
14: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
16: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: school days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
8: 93.9 IFM.
9: Mapugnan po ni.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS!
23: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako Plus, Alco Plus!
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
27: Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results!
28: Idol! Swertres Result! Alas dos!
29: Uno! Nueve! Ocho! Idol! Nakaigo ba?

0: sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita.
2: Pizza 17 na sa buwan sa Hunyo 2026.
1: IFM.
2: Adlaw karon nga Miyerkules sa alas 4:47 na sa hapon. Mao kini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong hapuna.
1: IFM.

CIDG Director Major General Morico II. Ana ay hagit na kang kanhi Ateneo Coach Tab Baldwin. IFM. Samtang, Senador Cheese Escudero magsilbi isip presiding officer sa impeachment court. IFM. Senadorang miyembro sa Cayetano Block na silang Senadora Ligarda o Senadora Cayetano, nagdungan o nitambong sa sesyon sa Senado. Samtang sa mga balitang lokal, atong tagaagpagtagad mga sukintig paminaw, no? Kay importante kaayo kini, kining ipahigayon karon

0: Adunay mga drill nga ipahigayon na dinhi sa Dakbayan sa Mandawi. Earthquake drill kini, mga suking tigpaminaw. Adlang Webes, ugma ni ha? Hunyo 18. Atong oras sa IFM, alas 4.49 na. Detalye sa ato ang mga balita at ay karong taon-taon ang musunod na. Standby, alas 4.49, programang IFM, balita sa hapon. Sa ngalan ni Adol Tony, ako si Boyke. Ikapungan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM, balita!
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Pioneer. Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Bilang kilos kani?
3: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naa sa all-in-one.

0: Akong bugas-bugas.
1: Akong katul-katul.
0: At may kabutangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul.
3: I-DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
2: DTX 500. Balik sa pinadulog nga butik sa inyong lugar.
3: DTX 500.
4: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibati ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
5: Ang idol ko FM
6: 93.9.
7: IFM.
8: IFM. Balita.
9: IFM. Balita
10: sa hapon.
8: IFM. Balita.
11: Lokal ug nasyonal.
12: Alas 5:04 na sa hapon. Mao kini ang detalye sa itong mga balita karong hapon na.
8: IFM. Balita.
12: Natudlo sa Senador Chase Escudero nga mao'y mamahimong presiding officer sa Senate Impeachment Court alang sa himuong impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Mao kini ang unang gipasabot nga adunay kausaban sa mga liderato ug sa kukinsay mudala sa lain-laing mga katungdanan dito sa Senado gumikan sa kausaban na kung diin nasairan sa publiko nga sa Senate President Win Gatchalian mismo ang nisugyot pagbutang kang Escudero sa maong posisyon.
8: IFM Balita. IFM Balita.
12: Sa laing balita, man up, be man enough to face the investigation in the interest of justice. Mao kini ang tipik sa pamahayag ni CIDG Director Major General Robert Morico II, alang kang Ateneo coach, kanhi coach nga si Tab Baldwin. Nagkanayon si Morico, if you're talking about the battle cry of Blue Eagles Band of Brothers, if you're a brother, hindi ka tatalikod, help us also. Help the family attain justice. Say-say pa sa maong opisyal. Nasayran nga wala gihapon mutunga ang naasoing coach sa unang sabina sa CIDG. Labot sa nitabong insidente sa duha ka mga basketball players. Dugang ni Morico nga nipagawa sa sila og ikaduhang sabina alang kang Baldwin. Diin gihangyo usab sa buhatan nga lakip sa pagpatimaw sa maong coach. Mao ang drone footage niini atol sa nahitabong training nga gihimo sa Aurora. Kasamtangan ang immigration na Bureau of Immigration ni pagawas og lookout bulletin na sa maong coach.
8: IFM Balita.
12: Alang sa mga balitang lokal.
8: IFM Balita.
12: Gi-anunsyo sa Mandawi City Command Center nga aduna sila ipahigayon ng earthquake drill sa pipila ka mga lugar sa maong dakbayan ugmang adlawa Huwebes sa Hunyo 18. Tungod dinhi posible na masinati ang temporary road closure sa Uwano Avenue corner B Ceniza o A. De Rosario Street corner B Ceniza. Upat ka mga pampublikong lugar ang pahigayunan sa maong drill ug mao kini ang Mandawi City Comprehensive National High School alas 9 sa buntag, Marriott Hotel sa oras nga alas 9 sa buntag, Don Gerardo Uwano Liamera Memorial National High School alas 9 sa buntag o sa Mandawi City Public Market alas 11 sa buntag.
8: IFM Balita.
9: IFM Balita.
12: Sa katapusang balitang lokal, sunog sa argaw ni Kalas og usa ka 3 anyos nga bata. Apil sa napaig sa miulbo nga sunog sa usa ka panimay sa Sitio, Sibuyan, Barangay Upper Kansuhi, lungsod sa argaw, ganihang buntag. Adlaw Miyerkules sa Hunyo 17 ang usa ka tres anyos nga batang lalaki. Sigon sa Argao Municipal Police Station, ang maong bata nahibilin lang sa balay nga way laing kuyog dihang miigo ang sunog. Pasado alas 8 sa buntag, nagtuo ang mga investigador na ang maong bata posibleng nagduwa og lighter hinungdan nga nakamugna kini og dakong kayo nga daling niugnaw sa ilang panimay sa wala pa kini nabantayan sa mga silingan og nakontrolar ang kayo. Apan uwahi na ang tanan og nakabsa na sa kinabuhi ang maong bata.
9: IFM Balita.
12: Atong oras sa IFM alas 5:09 na sa kahaponon. Sa ngalan sa tibuok puwersa sa IFM News Team. Sa ngalan ni Idol Tony, ako si Buiki, alam sa IFM Balita sa hapon.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Idol, alas 5:09 na. Ayaw kalimot ha. Karong adlaw nga Sabado o Domingo mga sukintig paminaw. Pag-aat ngi baya gyud ang kalihukan sa dinhi sa may SMC side. No, ang Cebu Hustle 3x3. Ang 12 ka mga kupunan mga sukintig paminaw ay ginagsipyata ninyo 12 ka mga women's basketball team ang kanabang maoy ato ang pagasundan alang sa maong first ever the inaugural sa maong Cebu Hustle 3x3. Digin mo magmahay ani do libre ra ba ni June 20 Sabado alas 12 sa udto unya June 21 Domingo Father's Day pagyod alas 12 sa udto diha sa may Mountain Wing. Nindot kayo ni mga sukintig paminaw kay 12 ni ka mga teams duha gikan sa Sugbo ang Saliluan o sa UP Cebu nga team 3x3 no sagad sa mga basketball nga to ang makita 5-on-5 unya men's pero karon idol women's ni so ato ang suportaan na upat pagyud kalaing team gikan sa lain-laing bahin sa nasod unya unom ni ini gikan sa international nga mga teams na ato gikan Singapore gikan Thailand Malaysia ug daghan pa dol usa ayog si Piata ang kalihukan kauban ang Eurotex atong suportaan idol alang sa Cebu Hustle 3x3 SMC side Mountain Wing alas 12 sa udto inika June 20 o June 21 alas 12 sa udto gihapon idol unya naaraba si CC Rondina ang volleyball player nga Bisaya nani dot kayo ni unya ato ang paborito dol kay supported man ni sa UC no UC nga University of Cebu kini nga kalihukan ayos sa si Piata makauban sad nato si Junmar Fajardo sus gikan sa sa Sugbo dol pride sad sa mga Sugboanon pero kaning Cebu Hustle 3x3 exciting ni nga duha dol paspas kay ano 3x3 man unya dili basta-basta ang mga musalmot na ini mga sukintig paminaw. In fact, sa maong press conference kagahapon, no, excited ang atuang pangu sa Cebu City Sports Commission, sa Tungdak Bayan, sa Cebu Provincial Sports Commission, si Dr. Roel Dihanyo na ini para nga mas mainganyo pagyadang uban nga alamin ang mga kababayanan nga musuway og basketball, di ba? Unya, si Ma'am Peachy Medina, ang Managing Director sa Eurotex, at the same time, the Tournament Director, mapasalamaton kaayo sa pagdawat sa mga Sugboanon na ining maong Cebu Hustle 3x3 karong Sabado o Domingo sa SMC side at 12 noon, doa kaadlaw ni Dol, ang UP Pep Squad mo perform sad. So kita-kits ta, Idol, ha? Sabado o Domingo, ayaw mong kalimot, anak, mga sukinting paminaw. Piti, gini mo pakita na. God bless, Dol. Manamilit na ko kay musunod na Idol Chicksy. Programa nga Bisaya pa imo. Pasensya ka, Idol Chicksy, kay na overtime taga Maider Repita, ha? God bless, Idol. Ayaw magbiya. Daring sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa paghatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita, Dol. Alas 5:13 na sa kahaponon.

0: Ako di ay si Rony Bubuydiba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kaprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan tani.
1: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako plus Alkoplus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus.
9: Keratin Plus.
10: Ang keratin na may plus.
11: Maulan man, no worries na amoy kulod ang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulod sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: Bawi sana o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
17: Ako dahil si Ophelia Omoso, taga-Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulo kakilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa DYHP. Mapungan pa ni... Ah!
18: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat. Sa bawat galaw mo ako.
19: Ay, balita, suertres, ug lotto results.
20: Idol, suertres result alas 5. 0 0 7. Idol, nakaigo ba?
21: Ang Idol mo, DJ.
22: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
23: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
24: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
25: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
26: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasido.
27: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
28: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
29: Ang market man on the run, Idol, B.
30: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
31: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
32: Ang ayda nga white corona, inday na Bina.
33: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
34: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Ani nga nagin akong paboritong bisrak.
1: Di ana pud gani akong Cebu Pop, Viz Pop, ug mga original Bisaya music.
0: Mao nang ganahan jugok IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
0: Ganahan jugok nimo IFM.
1: Mapugngan pa ni Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy idol chicksy.
4: Marag, wala niyo klaro da?

0: Lyric video sa akong kanta nga, Bakla.
1: 93.9 IFM! Mapugnan pa na Idol Chixie! Idol! Pizza 17 na sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw nga Miyerkules, Happy Idol Day! Sa tanan na to mga idol, din ako maglangan. Dayon, Bisaya pa imo hangtod alas 6 sa kahaponon idol, laing nga adlaw para madunggan na itong mga pinulungan Bisaya nga mga awit. Hinimo sa itong mga talentado kayo sa tanan ng mga Bisaya artist. Ingon man ang dugang kaalam sa tuang bokabularyo sa pinulungang Bisaya. Unsa man ning letter K nga atong ipangita idol nga sa pinulungang Ingles, nagpasabot nga involvement or relevance. Involvement, connection, relevance. Unsa man ni idol sa letrang K? Example sentence, padayon karon nga gisuta kung aduna by letter K ning usa ka individual sa usa ka insidente nga nahitabo sa kadalanan. Unsa man ning letter K idol lang atong gipangita, ipadayag imong tubag ay napagduha-duha tubag ug asa ka naminaw 0923112 8701. Bisaya pa imo bislong word of the day 0923112 8701. Idol oras sa IFM alas 5:26 na, padayon ta sunahan di na ta maglangan. Idol Chixie ang chikadorang sexy hangtod alas 6 sa programang Bisaya pa imo dire lang sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni
2: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
4: Ikaw ba? Sige nga naman tatika. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak, ikaw. Taroin. Mapungan ba ni...
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all

0: ganyan ang Pinoy.
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: 93.9 IFM.
5: Mapunggang puni!
6: Aykol!
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hello.
8: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
11: Duh, I'm not in the mood.
10: Unsay gamit ni mga napkin?
11: Ha? Why man, unsay labot?
10: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
11: Ha? Huh?
10: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
11: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
10: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
11: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na, mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
12: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Pambatang lagundi, Plemex!
15: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: 93.9 IFM.
1: Aygo!
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus.
10: Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: Ang husay!
15: So easy to use.
16: Everest washing machine.
15: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
14: Siyempre, it's you, babe.
16: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
2: 93.9 AFM, apugan pa ni Idol sa letrang K. Unsa man ni atong gipangita, Idol. Atong basahon ang inyuhang tubag sa atuang bistong word of the day, Idol, nga kanabitawang atong gipangita nga bistong word of the day sa pinulungang English Idol, kining atuang gipangita nga bistong word of the day kay nagpasabot nga involvement, connection, link or relevance. Mayong hapon, Idol, akong tubag ang Idol kay Kalambigitan gikan ni 581 na padre Toshna Marie sa Villa Caimito Inayawan. Yan tubag kumbati. Mayong hapon sab ni Michael Bintoy, unsa man ang tubag, Idol, ipadayag sa aton text line na pamoy oras, Idol. Kung example nga sentence padayon karong gisuta nga kung ang maong lalaki aduna bay letter K. So sa ka incidenteng nahitabo sa kadalanan, 0923-112-8701. Oras sa IFM, alas 5:44 na, mga Idol, stand by ang tubag sa tong pagbalik kanyang taod-taod sa programa ang Bisaya pa imo diri lang sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni Happy Idol Day, mga Idol.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
4: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
0: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
5: Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Hoy, madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
8: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
7: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon ang binukit ng labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
9: Kasi Laundry Soap! Ang reyna sa labada!
10: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: 93.9 IFM.
3: Aykol!
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
5: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
5: Puti vitamins plus iron is using nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ulo.

0: Plaza Pioneer. Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: Ay, balita. Swertres ug Lotto results.
2: Idol, Swertres result alas 5. 0. 0. 7. Idol, nakaigo ba?

Ako si John Vincent Requina, 27 akong edad, nga taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nanantaw ni Consumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni eh.

0: FM 93.9.
1: IFM.
2: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Ibo. Bisaya Pai Ibo.
3: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: 93.9 FM. Mapugnan pa ni Idol Chick si Nidol. Programa nga Bisaya Pay Imo. Gabi na ito. Gabi na yung musunod, Idol. Programa Bisaya Pay Imo, Idol. Unya, saripata mo tapos. Ato i-check ang text line ko na pabay ni Pambit sa ilang tubag. Sa letrang K, mga idol, no, ang atong example sentence is, padayon karong gisuta kun ang lalaki aduna by K sa usa ka insidente nga nahitabos kadalanan. Si Sigis Maroney ni Ingon, Idol Chick, si akong tubag kakuwang. Napadiri akong tubag sa bislong kay Kalambuan. Request kong bisan pag ikan ni Michael Bintoy, Toshna Marie, iyahang tubag, kuryoso. Idol, salamat Toshna Marie sa inayawan ang tubag, Idol, nga nagpasabot link in connection with involvement or relevance kay padayong gisuta kung ang lalaki aduna bay kalambigitan, Idol. No, kalambigitan sa insidenteng nahitabo sa kadalanan. Muna ang ato ang bislong word of the day, pasabot, involvement, connection, relevance, kalambigitan, Idol. Muna ato ang bislong word of the day, oras sa IFM. Alas 5.59 na, padayon sunahan, Idol, ang programa Gabiin na ay musunod, Gabiin na ay request. Uban pa nga mga hisgutanan sa programa sa atong pagbalik, Idol, lain ang programa Gabiin na ay na. Kauban gihapon ko, Idol Chick, si hangtod alas 9, mga Idol. Ugma po na sa laing bislong, laing mga set of songs nga Bisaya, alang sa mga Bisaya. Ang ato ang programa, Bisaya pa imod, rilang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni standby mga Idol, Gabiin na ay coming right up.
1: This time check is brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad. Ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done to me according to thy word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, O Holy Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metrosalicylate na protocol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo ug himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
9: Para sa Janice, okay pa yung moment akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pabalik sa mga butika.
11: Tuhod. Siko. Hawa.
12: Aga.
11: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: Sis, ganda ng hair!
14: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
13: Naka-empress! Nakaka-impress!
14: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
15: Empress Shampoo for impressive hair.
16: 93.9 IFM.
17: Pungan pune.
18: Huh? Aygol!
19: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
20: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng estatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
19: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
21: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
22: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
21: Ratso to eh. Dimpot Sumana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Ako Plus, Alco Plus!
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
26: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
29: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
30: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
31: Ang keratin na may plus.
32: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na pero dili mabalaka. Na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot. Made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol. Calcium sinusoids is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
0: 93.9 IFM.
1: Aikol! Aikol!
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dihan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi ko siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkagid ka itabang sa ako. Kaiso ka nag-inom ko sa Immuniplus. Batsyagan din ako nga. Ako dili na kayo sakit akong likod sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus. Ako mga higala, mga parinti, mga ilan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa iyong lawas. Immuniplus

0: Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance na makataog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
3: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
4: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Bilang kilos gani?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: 93.9 IFM.
11: Apong nagpunin.

0: Sabi ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla yung ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugman pa ni
1: Pugan pa ni, kay bad trip kay Kurun pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igo rin pag yun ang sweldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka pre na. Pranko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie. Dope.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mayong gabi isugbuan yan atong IFM Balitang Weather. Pizza 17 karon sa buwan sa Hunyo, 2020 size. Adlaw karon nga Miyerkules sa idalog na sa Picas Linya to higala gikan sa pag-asa magtan Sir Patrick Prima ko para sa paghatag og latest update sa lakad sa panahon. May gabi Sir Patrick, unsay latest?
2: Hello DJ Sixi, may gabi sa Ginalo Dano og sa atong mga social media ng og money. Ang atong pinaka-latest weather update para sa arong adlaw at 17 og sa mosunod nga adlaw. So pagkakaroon na tayo na sitwata na nakita nga low pressure area sa gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. And pinin siya tayo makita na ito sa gilay ang 2,755 kilometers east of Eastern Visayas. And kini siya ay medium chance ni siya ito mahima ng tropical depression for the next pila ka oras. And sa laing bahay no, ang easterlies or kaning hangin niya gikan sa Dagat Pacifico. Kaya mo na siya ang naka-apektar nga rin sa may Southern Luzon, sa Visayas, and sa Silangang Bahin sa Mindanao. And para naman sa itong forecast weather condition din sa Kabisayaan, ay makasinalit sa panagsanga mapanganurun nga doon sa mapanganurun ng kalangitan na inubanan ng katag-katag ng mga pag-ulan, pagpanugdug o hilat tungod niya ng easterlies. And tungod niya nino, posible sa makasinati ang mga flash flood o landslide, labi na sa mga kusog na thunderstorms and kining mga posibleng kita makasin natin ang mga pagbaha pud labi na sa mga low-lying areas and alang usab sa atong hangin o kalimutan din sa Kabisayaan kay there is a Metro Cebu makasin natin ta og hinay ngadto sa kasarangan na pagduros sa hangin nagikan sa silangan ngadto sa habagatan silangan and ang atong kadagatan kay Malinaon ngadto sa kasarangan ato ang mga pagbalon ang atong kadagatan kay mo taob ni siya unyang alas 7:29 sa gabi and mo taob naman po dig alas 2:24 sa buntagon. Ang temperature na ito kung adlaw is nasa 26 to 32 degrees Celsius and ang atong haring adlaw kay ni Salop na siya sa ganihang alas 5:07 sa hapon and mo silang naman po ugmang alas 5:23 sa kabuntagon. Philippine Star Time is alas 6:21 na sa kahaponon kahapunon. And just yeah, lang sa kuto, we can just about time si pagkasamaktan. Kami si Patrick Pimako, maayong gabi ka na itong tanan.
1: Daghang salamat, og may gabi, Sir Patrick Pimako. Thank you, sir, sa imuhang live update, idol. Mo ka to atong IFM Balitang Weather. Nga hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, idol, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina, nga doon ay powerful antioxidants og anti-inflammatory properties. Makatabang, ipaubos ang cholesterol ug triglyceride levels ug dunay sab kini anti-cancer properties. Maka-reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina ug dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, napud kini ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free mao nga recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Idol, magkata itong IFM Balitang Weather. Hatod ka na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. FM. Mapugnan pa ni Idol Chicks ni Idol ang chikadorang sexy pizza 17 sa buwan sa Hunyo 2020. Happy Idol Day sa tanan mga idol. Daghang kayong kalambuan. Mga amendments sa balaod sa Senado. Mga nagtinubagay gamay pero na-resolve raman sub. No, tali ni Senadora Pia Cayetano og Senadora Risa Ontiveros. Pero ginagmay ra gudol kay namo mga amendments sa balaod ba. Amendments meaning na kausaban, no, changes of time leads to changes of mga inclusion sa balaod idol, no. Sinagtuo lang mo dinhang kanang igo ra mo lingkod ang mga senador daghang kay nasilag hisgutan. The more ka mo tan-aw aning Senate hearing mga idol, hindi mo ma-realize pati phrase, pati capital letter, pati comma, semicolon, tanan i-diskusyon na dol ha. sa mga balaod nun kung unsay angay, preference, uguban pa. So, anyway, moving forward, Idol, daghantag mga hisgutan. Karon katong gihisgutan ganina ni Idol Buiki, ganinang hapon, breaking news to Dol. Karon mas nag-intensify kining issue kabahin ni Bartibonya og Adili. Na investigation, no? Kaya naigibutiag ang CIDG. But to further discuss, unya na lang po na Idol, kaya daghantang mga balitang hisgutan. For now, syempre, welcome, uga, dayon, sa atong programa, gabi na ay hangtod alas 9. Idol Chicks and Chikadorang Sexy Idol, ipadangat ang inyuhang mensahe o request para sa ato ang special segment ang gabi na ay request Idol. Simple, ragid kayo yung buhaton, Idol. Ipadangat ang imuhang special message or gustong ibut, excuse me, wow, busog. Ipadangat ang imong mensahe ngadto sa usa ka individual na gusto nimong halaran sa usa ka kanta nga imong gi-request. Pwedeng sa imong hinigugma, ex, pwede sa higala, classmate, best friend, pamilya, ginikanan. Ang mensahe pod nga naglakip para kaniya ug ingon man ang kanta nga inyong gustong maplay. Tas ipon na dulha, dili ra kay request kog song kani para kang kuan. Ngano man nga kana, ha? Ngano kana inyong gi-request? Kailangan na di rason, taga ikog rason para maplay jud na nato, ha? Ipadayag ang inyong requested song para sa gabi na i-request segment sa 0923-112-8701. 0923-112-8701 o baka ha, later on sa itong posting sa Facebook. O kung mauwajud mo, i-message ko o i-follow po ko sa akong page, Idol. Direct na lang dito, DJ Chixie on Facebook, DJ C-H-I-X-I-E. Okay? Para ito sunahan, oras sa IFM, alas 6:26 na gabi na ay hangtod, alas 9. Dari lang sa 93.9 IFM, mapugna. Panie.
3: Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Naisili marin. Napagi multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
4: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Ikaw ba? Abinara magkasbalay, no? Di na sa kakabaw mabulbos. Mang lipstick, maligo, manotbrush. Ha, ay na lang. Mabiyaan siya kasi mong bana, anak, day. Mapagyan ka ni.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Seth, health testimonies.
4: Health testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tutuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Sis, ganda ng hair!
10: Naka-empress!
9: Impressively smooth, shiny, and healthy
10: with regular use.
9: Naka-empress! Nakaka-impress!
10: Try mo na, sis!
9: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
11: Empress Shampoo for impressive hair.
12: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: 93.9 IFM.
15: Mapungan po
16: niya.
17: Aygol!
18: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
19: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
20: Ang keratin naman! Plus.
21: Keratin Plus.
22: Ang keratin na may plus.
23: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
24: Drink responsibly.
23: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
24: Drink responsibly.
25: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
26: Ako Plus, Alco Plus.
27: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
28: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa papagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom og calcium sinuside sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: 93.9 IFL.
4: Punggang puni!
5: Aigol! Aigol!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.
9: So

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, ako si Tia, sales lady. Holdin na kating dog. Smile ka ayo business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa ako mga customers? Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients nga mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise. Karon, it help you to look fresh and focused. More confident kay ko, mag-istorya sa customers. Kwata ka, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: 93.9 IFM.

0: mula sa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Bilang kilos gani?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsak presyo na gani bisan 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisan unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mumpas pa sa iyong epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Mepasalasalit ng throat to cover acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Ang idol ko FM 93.9
8: IFM. Hapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
9: Gabi na ay!
8: Gabi na ay!
10: IFM.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: Party. Ulanman o init ang adlaw, padayo ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop, bisan unsang panahon.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: Jinjing, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
5: Ma, si Lola!
6: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
4: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
6: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
4: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masinug.
0: May diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Adlay powerful extracts.
0: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
0: Nga gigan sa palaya.
1: Ug di sugared sugar cane.
0: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
0: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
0: Kapalik sa mga butika.
1: DTX 500.
0: Ang tuba.
1: Kontra sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500.
1: Epektibo.
0: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
1: DTX 500.
0: Imo sa di sugared sugar cane extract.
1: Ug anti-diabetic property.
0: Gikan sa palaya.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: Highly recommended.
0: Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan pa ni.
4: Aykol!
5: Aykol!
6: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS
18: 93.

0: 3.9 IFM.
1: 본편 뿐네.
2: 아이고! 아이고!
3: 마올란 만, no worries, 나 아무리 콜로방 담일.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
2: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
11: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: Bawis sa noo pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
14: Ako di ay si Rony Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kaprimyo sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa niya.

0: 103.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: Idol, bago lang ginato na humang nahinabi ang ato ang Cebu City Transportation Office, Idol, no? Ang point of concern karon sa dagan sa trapiko diha sa may habig sa Banilad area o Talamban area, Idol. Aduna ni moderate to heavy nga dagan sa trapiko, Idol. Point of concern both northbound and southbound paingon Talamban, paingon sa diri sa syudad. Samtang ang mga other major road areas, Landers, Salinas Drive, wala problema. Doon ay moderate or light to moderate nga dagan sa trapiko, Idol. Ang N. Bacalso, Idol, doon na usap gi-monitor kaya posible ang moderate to heavy or light moderate to heavy status depende sa dagan sa mga sakyanan. Pero ang point of concern, diri dapit sa South Road Properties, Idol. Southbound, Idol, sa South Road Properties kan SRP, doon na kini na sinati nga moderate to heavy. So kung makaagi mo aning mga areas nga atong gi-mention, labi na atong panorte, nga sa paingon Talamban o kaning moagi sa SRP tagaig pasensya inyong kaugalingon, Idol, patas e kay medyo huot-huot gamay or moderate to heavy ang status aning mga dalana. Daghang salamat sa Cebu City Transportation Office sa detalye nga ito nakuha karong gabi una. Idol, check sin Idol para sa atuang IFM balitang traffic. Drive safely ha, amping sa kadalanan, likay sa disgrasya oras sa IFM. Once again, alas 7:02 na standby, dire lang sa 93.9 IFM, mapugngan pa ni.
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: Ikaw pa! Horat siya kang guapa! Miliyon ka ayon sa uyab! Ay, kung ba ni?
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas, ug dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni!
11: Huh? Idol!
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus!
14: Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ECS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Alco Plus, Alco Plus.
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
10: 93.9 IFM.
3: Mapugnan po ni!
11: Huh?
3: Idol!
9: Hi, ako si Mitty.
20: Pia, sales lady. Holdin na katin dog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Kwata ka, stress tabs.
21: Okay, para Mrs. Iron, is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
24: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay?
26: Liver Aid Pro.
25: May Silymarin, may multivitamins pa.
26: Liver up na tayo
25: with Liver Aid Pro.
27: Bilang kilos karne?
28: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
29: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All in one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
30: Sarap magkasama.
10: 93.9 IFM.
31: Mapungan pa niya.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Bawi sa noo pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako dahil si Ophelia Omoso, taga-Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na 10 kilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni...

0: This song is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: FM, mapugngan pa ni Idol Chick Sini doon sa programang Gabi Ina Ay. Uy, so mga gustong ma-request din ha, mga idol. Ayan yung sayangi ang kahigayunan na mabasa na to on air. Ang inyong requested song, lakip na, mabasa, ma-play, and mabasa na to yung mensahe sa ato ang Gabi Ina Ay request. 0923-112-8701. Pwede mensahe sa imuhang ex, mensahe sa imuhang nakaibgan, mensahe sa imuhang gimahal sa kinabuhi, mensahe sa tanang imong gustong padayagan sa imuhang gibati, ha? Oo. Kanang mo-request din, ha? Ipadangat na 0923-112-8701. Oo. Kung mauwaw mo, pwede rin sa ninyo i-message na ko sa DJ Chixie page, Idol DJ C-H-I-X-I-E. Oo, kaya naiba na. Mensahe nila para silang ex, mensahe na silang naibgan, mensahe na silang lovey-doves. Pwede rin yun. No? Na ini-text din si Just Maroney, Idol Chixie, thank you, good kaayo ni mo. Dili na lang ko request ha, humanaman ko, Vito. Mana siya dol. Humanaman ko request. Humanaman, basta, humanaman ko, sila nasad, basta nag-uban jud ko permi ni mo. Dili ko malimot kada hapon, Idol, ug happy Idol Day di ayo. Salamat ko, ayo dol! Thank you so much. 0923-112-8701. Gabi Ina Ay request. Shout out di ay ni mo din ha, nin Josh. Oo, kung ma-replyan ka to imong gichatan, pahibaw alang ko. Support Rajid ko. Amping. Oras IFM, alas 7.20 na. Stand by. Excited lagi ko kung replyan ka ato. May tayo. Mga idol, stand by. Ganun si Idol Chixie sa programang Gabi Ina Ay. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni eh.
2: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahinsog, klaro kaayo.
3: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipa-relax-relax mo na. O ikaw po iba nang magsigil lang ng pamilo, panglaba, o guban pa. Mabukan pa ni.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfiflex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Sis, ganda ng hair!
9: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress? Nakaka-impress!
12: Try mo na, sis!
13: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
14: Empress Shampoo, for impressive hair.
15: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
17: 93.9 IFM.
3: Pungan po ni.
18: Idol! Idol!
19: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
20: Ang keratin na may plus.
21: Keratin Plus.
22: Ang keratin na may plus.
23: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho?
10: di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: 93.9 IFM.
17: Pumpanpune!
22: Aiko!
23: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako Plus, Alco Plus!
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
26: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
27: Ayaw gani, pangilabot! Gidisiplina rin ako ni Kimong anak!
28: Noel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay, agay, tay, agay, tay! Tay, agay!
27: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
28: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
27: Haydi mayo! Kiniang angay ka nimo!
26: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
10: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
29: Ang kinis na niya?
30: In fairness, nag-glow up.
29: May budget? Sus!

0: 93.9
1: IFM.
2: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
3: gabi na ay!
2: Gabi na ay!
4: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

Idol, ni anasab to sa atong special segment sa programang Gabi-i na ay Idol. Ug aduna tay kaning special no nga kanang kuan storya labi na karon kay timing kay Idol, honestly lang timing kay para nako ning usa ka istorya nga atuang hisgutan ron sa atuang Gabi-i na ay Idol. Tungod kay naminaw karon ang atuang ni request no unya. Nice mong good kayong mensahe, kaya mura ni siyag pahinungod. Subay kini ang mensahe Idol sa ni-request Idol. Subay kini sa kasaulugan sa gitawag nato Idol nga Pride Month. No, so sa mga nasayo din ha, or sa mga wala masayo din ha, ang buwan sa Hunyo, gisaulog kini, kaya kuani siya Idol Pride Month. So karoon na ini-request diri sa Gabi-i na ay special request nato sa segment nato sa tong programa nga gusto niyang i-dedicate Idol sa iyahang hinigugma, no? Ayun siya, Idol, Chixie, request kog I'd rather be para sa akong love-love. Ayun siya. Para ni Jeff, 18 years na mi Chixie, but sadly, wala mang guy same-sex marriage very good. Ikaw na lang unta ang muhalad sa dugang pang mensahe kaya nag-drive ko. So, para sa akong love, gusto lang ko musulting love na ko siya. Ang ako ang ihalad na kanta is I'd Rather. And so, ang ato ang Gabi-in I Request, special again kay Lagi, ang buwan sa Hunyo para kini sa Pride Month sa itong mga kaisuunan nga nasa LGBTQIA+ community. Unya, gikan sa ato ang text line, gikan ni 9950. Ani anang imong request? I'd rather para sa imong hinigugma for 18 years nga si Jeff.

0: TJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. TJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. TJX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. TJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. TJX 500
1: Boss Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama TJX 500 2 lang kakapsula daadlaw sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumalis sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS
10: 93.9 IFM.
11: Pungan punne.
12: Aygol!
13: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
14: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom. Tanggal amoy ko lobang.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
16: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag-inom, maayo man siya mo nung nagsigisigi na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo pamati, maglayan ni mo dudunlan. Inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang recommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka-epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay pwede rin mo PCO ng kilid. Uman, inom rada yun. Sayon ra kayo. Diretso rada inom. Di nakakinahanglan. Mungita pa ka og tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus. Well,

0: Uni Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika

0: Ako di ay si Rony Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Papremio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.
1: Ay, balita, suertres o Lotto Results.
2: Idol, suertres result a las 5. 0. 0. 7. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9. IFM.
1: Nalipay o nakasabay ba ka sa imuha mga nadungo? IFM na!
2: IFM!
1: Ang idol ni mo!
3: Gabi na ay!
1: Gabi na ay! IFM!
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksy.

0: iFM Balita,
1: Lokal ug Nasyonal. Mao kini ang iFM.
0: iFM. iFM Balita. iFM Balita.
2: Mayong gabi isug buwan na itong IFM balita sa gabi na ay pizza 17 karon sa buwan sa Hunyo 2026 adlaw karon nga Miyerkules idol. Ani tayo sa ato ang IFM balitang lokal. Adunay pag-anunsyo o pag-awhag si Mandawi City Mayor Junki Uwano sa publiko nga nanginaot nga makatabang sa pag-ila sa mga responsable sa mga bandalismo nga makadaot sa pampublikong pasilidad o kabtangan sa dakbayan sa Mandawi. May mga pipila ka mga videos nga nakitaan ang pipila ka individual nga nagbandalize sa mga pampublikong lugar. Adunay tag 5,000 pesos nga cash reward nga ihatag si Mayor Junki alang sa bisan kinsang makahatag og positive identification sa nagbandalize sa unsa ka pampublikong lugar o bumbong sa dapit sa dakbayan sa Mandawi.
0: IFM balita.
2: Sa laing bahin, anita rin sa atong balitang nasyonal idol. Hingkit nga nanawagan si Senator Bam Aquino atol sa iyang manifestation sa special session sa Senado karong hapuna o kaganinang hapon ngadto sa Committee on Education and Justice na mupahigayon og hearing aron palawman pa ang investigasyon sa kamatayon sa Ateneo Blue Eagles student athletes nga sila si Rene Baterbonia ingon man si Divine Adili. Matud pa sa senador ni atong nakahigayon siya og gahinabi sa mga ginikanan, labi na sa ginikanan ni Baterbonia, gihanyo lamang sa pamilya ang igong kamatuoran sa panghitabo subay sa insidente sa pagkalunod niini sa Aurora. Nakuusab daw makatabang kini sa mas pagpalaom pa sa mga balagbudnon sa Senado nga may kalabutan sa maong susamang isyu.
0: IFM balita.
2: Mao kadto atong IFM balitang lokal ug nasyonal idol karong gabi una nga hatod kanato sa DTX sa 500. Idol ang DTX 500 na kanin Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin idol muni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga mas stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya na ito ang diabetes, pinaagi sa saktong diet o exercise o pag-inom o DTX 500. Busa ito na sa pinakadol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar o pag-DTX 500 na. Oras sa IFM Idol. Alas 8.04 na, dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi Ina ay kini si Idol Shixi. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM Balita.
1: Ug maukad to ang
0: IFM Balita
1: sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ikaw ba? Hilak-hilak ka ba sa sad story ng English? Nga-English man na. Kasabot na ikaw. If I know, nihila ka, kaywa ka, kasabot. Mabungan ba ni?
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
6: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
10: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
9: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako plus Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
14: 93.9 IFM.
15: Pumpang punin!
16: Ay!
14: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
14: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ECS.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
19: Ang keratin na may plus.
20: 93.9 IFM.
21: Pungan pa ni.
22: Aikol!
23: Aikol!
24: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
25: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
27: Liver up na tayo
26: with Liver Aid Pro.
28: Goodbye to me, my child. Hello, guys, Barclay. Isang labanan yan. Ride Barclay.
29: Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay.
28: Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: E-shield.

taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. O, gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla yung ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugman pa ni eh!

0: 3.9.
1: Mapungkan panik kay badrip kay Kurun pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igo na pagkita sweldo?
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayo, salamat lang pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Tapos paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. IFM Balita Showbiz.
3: IFM, mapugan pa ni Idol Chixie. O yan yun, nadunggan na kanta. Gigan sa Sonara, bago na sa P-pop group. Ubus sa Once Entertainment, kaning kumpanyang gipanag-iya sa SB19. Do. Uy, mura masasag. Grabe masasag. Uy, mura masasag. Grabe sa information, uy. Pero bitaw, lingaw kayo, may Mikey, anigod, gipitin na mong sayo pag Sabado, giapin lang sa Idol Kenny, kaya kasi sayo, may anang kuan, kanang tabi nga kanta, kaming Idol Mikey. Anyway, Idol, arita diri sa ato ang IFM Balitang Showbiz. Aba, unsa ba ni kay, unsa kay tinuod na estado aning Claudine Barreto, Idol? Single ba ni siya karon or naagi hapon siya ka relasyon? Adunay katinawan si Claudine Barreto, Idol, kabahin sa ilang panagbuwag ni Melano Sanchez. Giklaro ni Claudine Barreto na wala na sila nagkabalikan pa sa iyahang ex-boyfriend nga si Melano Sanchez. Matod pa niya, no, no, that's not true. We're friends. Oh, so higala ra sila, wala daw sila nagbalikan. Iyan ang gitinaw sa press con sa Home Along the Reunion, where in fact karong pong adlawa ang hingpit ng pag-showing sa maong reunion movie nila sa original na mga cast sa Home Along the Reels. Of course, minus sa mitaliwan nga si Dolphy. Pero, muna yung gitawag Idol nga na ikatinawan si Claudine. Pero, murag sa iyong pagtubag nga ka ng we're friends, murag okay ang ilahang panagbuwag siguro, Dol. Kay nagka-ex sila, pero wala may bati nga ka ng gisaysay si Claudine, kabahin ni Melano. So, I think importante jud pud na nga napon lang siya ikatinawan pud for the sake of the fans. Kay basi na confused pud ang mga fans kung unsa gid ang tinud-an na estado ni Claudine ug ni Melano karong mga higayuna. But of course, again, giklaro niya Idol ha nga friends sila. Pero dili wala na sila nagkabalikan. So, at least nakatinawan Claudine. Muna yung pinaka-importante kay sa panahon karon kailangan nga na'y katinawan. Kaya if wala'y katinawan, ay makonfuse ta do, lisod na. No? Mamisinterpret ang mga butang. Kaya di masabtan, kaya wala'y katinawan. No? Munang salamat sa imuhang pagpadayag po sa imuhang tinud-anay nga estado, Claudine Barreto. Muna itong IFM Balitang Showbiz, mga idol. O kining atong IFM Balitang Showbiz, Idol. Dalit ka ni ka nato sa ato ang EXL Makabuhay Capsule, mga idol. Kaniba, kaning sa mga idol na ito nga naminaw, no, ganahan taghimsog atong panglawas. Pero posible sab nga na yung mga higayon nga pwede dyan ni mong pagkaluya, Idol. Kanunay bakang nagluya, posible ni Idol hang kulang ka sa B vitamins. So, kaning B vitamins, Idol, makuha ning B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan, dili na kinahanglan mo gasto pa og dako kaysa kantidad nga 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing nga disease pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatubar ka ni ini, mamahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud kini sa tibuok lawas. Ayaw kalimot og pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Again, ang kantong ato ang IFM Balitang Showbiz, sunod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Idol, matake nag-short break sa Idol Chixie para daghang mong mga sunatang madunggan sa atong pagbalik. Standby. Dari lang si 93.9 IFM. Mapugnan pa ni. Again, oras sa IFM. Alas 8.25 na, Idol.
0: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Ikaw ba? Tulisan makasako kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud kag now. Ayaw sige panuktok, bi.
3: Pabungan pa ni.
5: Hey! sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, premangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWOC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: 93.9
3: IFM!
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-Empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-Empress? Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
5: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Mari-mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
9: Dugay na bito kong niingunin mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
8: Ha? Diaper? Unsa may labo taon na, uy?
9: Dapat, komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
8: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisang po.
9: Hoy, asa man ka?
8: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
10: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin plus.
7: Ang keratin na may plus.
2: 93.9
3: IFM.
14: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
15: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget.
17: So

0: mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: IFM! Ang chikadorang sexy.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe. That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: Idol, oras sa IFM, alas 8.43 na sa Dilipa mo. Shoutout ko sa Naminaw karon ng Alindahaw family sa Malolos Barili. Shoutout ni Consel Kuding, Consel sa Barangay Malolos Barili. Salamat, Chixi. Si Jumel na ang nag-text ato, Idol. And sa mga ni-request, salamat. Kung wala nabasa o guna-play karon basig ugma puhon mga idol sa gabi in I-request. Mapadayon ito sa unahan, oras sa IFM, alas 8.44 na. Standby sa awihing bahay ng atong pagpamalan. Landong time, diri lang sa 93.9 IFM, mapugngan pa ni eh.
2: Hello eh, naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa, 93.9 IFM. 93.9 nipilit, 93.9 nipilit, 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo, mapugngan pa ni.
3: Oh. Mapugngan pa ni.
2: Oh.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Alco Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
8: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time, makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghuna-huna? Ayaw ka bala ka?
9: Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule.
10: Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aguna kini curcumin content, gikan sa turmeric, nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang! Go for health, go for life! With EXL, usa ka pay nungdum gikan kay Ate An.
11: May buhay sa makabuhay.
12: 93.9 IFM.
3: Pugnan pa ni.
13: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
14: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
15: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, og pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
16: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
17: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nalang tao ni Consumo sa Oskabuan. Mapugan pa ni. Hey!

0: FM 93.9.
1: IFM. Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: FM. Mapugan pa ni Edel Chick, Sinidol, we're down sa itong last gap sa programang Gabi Ina Ay. First, thank you so much sa mga ni-text sa itong text line and ingon man sa mga nananaw sa itong live idol. Daghang salamat mga idol. Matukan eh, ang DJ Chicks. Idol, thank you so much ang iyong pakiguban-uban and ayaw mo kalimot after this program, Idol Dubs, programang Kumbati sa Gabi featuring What's the Style. And of course, ang iyong story for tonight, tatangi sa Kumbati sa Gabi. Unya, ang atua pong kuan idol, no? Mga programs in the morning, kauban si Mami Tick, magsugod na sa IFM Ibtana, IFM Bangon na, IFM Balita sa Buntag, IFM kuano, Udto na, Manayo na ta. And of course, ang Dear IFM, kauban ng Kulay Duo. And uban pa mga programs sa ato ang stasyonan IFM 93.9 Cebu. Ining tungura, magpasalamat ko sa tanang mga naminaw sa to programa. May padayag silang mensahe, ni text, ni nagpag-greet o uban pa. Thank you so much mga idol hangtod ug mapuhon na sab. Karon manamilit ta pinagi sa pagpamalandong pagpangayo o paglaom sa kahitasan. Kidaghan mang mga kahigayunan idol nga usahay ma-discourage siguro ta sa mga pipila ka mga sitwasyon sa kinabuhi, medyo sakit, medyo masulubon or na mga sitwasyon nga kung dili gani madungog atong pag-ampo, murag sakit sa buot. Pero usahay kinahanglan pud nato tagaag ka na bitawang hope atong kaugalingon nga. Well, samtang nagtuyok ang kalibutan, nagdagan ang mga adlaw, mupakli patag kalendaryo, samtang may kinabuhi, daghang pagkahigayunan sa atong mga pangandoy nga matuman, pinaagi sa kung itugot man sa kahitasan. Kidili man pwede nga kita magbuot, kinama siya magbuot, no? Napagay mas labaw na to. Gigiyahan lang ta dol, and it's up to us kung asa ta nga path, the good and the bad. We have choices, pero ang iyahang plano, iyaha jud ang patigbabaw. So anian na atong evening prayer idol pagpangayo ga paglaom sa kahitasan. Dita ta ma-discourage labi na kon natay mga failures kinabuhi, may we stand up again. Daghang salamat kini si Idol Chicksy ang chikadorang sexy hangtod ugma puhon manamilit ko sa pamalandong nato karong gabi una idol.

Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. May gabi, Lord. Karong gabi una, ang amo ang pagpamalandong, ang amo ang prayer is ang pagpangayo ug paglaong. Labi na sa mga kahigayunan, Lord, nga medyo ma-discourage me. Siguro personal nga na aming mga gi-go through nga struggles, na aming mga self-doubts, na ay mga butang nga nakapa-discourage na mo, mga plano nga wa na hinayon. Nang hinaot mi nga tagaan gihapon mi nimo og kadasig ug paglaom nga mo padayon sa amo ang mga pangandoy. Unta imuming agiyahan, Lord, nga atumi sa direksyon kung asa nimo gusto nga path nga amo ang atuan sa maayo nga mga direksyon nga magkatun mi ug mamahimo ming isog nga mubarog pagbalik taliwala sa mga challenges nga amo ang nagian o posible pang agian. Lord, ablihi ang mga pultahan sa mga oportunidad labi na sa mga tao nga siguro nagsik og fulfillment sa karera, sa uban pa nga mga aspeto, sa mga relasyon nga gustong mag-level up. Ihatag sa mga tao ang ilahang hope nga magpadayon gihapon bisan pa man sa mga sitwasyon nga usahay bug-at kaayos kaugalingon dawaton labi na kung naami mga kapakyasan. Pero bisan pa man ni ana kay balumi, Lord, nga di minimum pasagdaan. May you guide us and please, Lord, dagaay mig hope sa mong kasing-kasing every day. In Jesus' name, amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: ba? Pafila ang maday ka? Pwes, regalawan si ka termosa. Mapungay ba ni?
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Dinuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
4: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
1: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: 93.9 IFM.
6: Mapungan pa ni?
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: 93.9 IFM.
6: Mapungan pa ni?

0: Poly Cotton, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 35. Payo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman, at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag pababayaang makaalpa sa isipan at gunita, pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay. Sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag, ikay masilo. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ang kanyang kailangan, huwag nang sasabihin, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan. Huwag makipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang maiinggit sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Ito ang salita ng Diyos.
2: Idol, maayong gabi na usaba kaninyong tanan. Adlaw karon nga Miyerkules, Happy Idol Day mga idol. Pizza 17 karon sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kumusta inyong adlaw nga Miyerkules mga idol? Kumusta man inyong panisikay-sikay dia? Kumusta man inyong pagkumbati dia sa kinabuhi mga idol? Karong nga taon-taon mga idol, magdungan ta sa tuang pagbasa sa tuang idol nga nagpadala sa iyang mensahe para sa tuang programa nga IFM Kumbati sa gabi unya later on at 11 o'clock mga idol ang atuang programa nga What's the Style sa IFM. Relax na mo dyan mga idol ha. Kung galing na may gusto ipabuhagay sa kanginan ang atuang text line, abli sa kanunay 0923112870 1 oras IFM alas 9:11 na mga idol.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
5: Game ka, Idol?
6: Game sa Idol!
7: Game ni Idol!
5: Paminaw sa Radyo Idolog at nangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol!
7: Game ni Idol!
5: Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
8: Bawi sa noo pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
9: Ako dahil si Ophelia Omoso, taga-pilit ka Bangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulo kakilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapugnan pa ni... Ah!
10: Idol
11: Mommy J. Ang tamis mas lati o glami mo giti. Idol Mommy T.
12: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
13: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
14: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
15: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulatido.
16: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
17: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
18: Ang market man on the run. Idol B.
19: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
20: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
21: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
22: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
23: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Nojo ko sa IFM, oy, puno sa pasiaw.
1: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa, Jud.
0: Maunang ako, di na Jud mupalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi-i. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.
2: IFM. Mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 9:29 na ito ang oras, mga idol. Welcome sa tuwang programang IFM Kumbati sa Gabi. Ikaw ba nangyapon ninyo ang naginusarang bugoy nga good boy? Wailain mga idol, Idol Dubs. Kumusta mong tanan? Ito mga nagbiyahe di nga mga idol. Maayong gabi ikan ninyong tanan sa mga nanisikay-sikay diha. Sa mga bago pang niuligikan sila mga tagtag sa mga trabahoan. Sa mga naay gipanghatod. Sa ilahang gikan sa ilang gitrabahoan, gihatod dito sa may iskina. Bisan o naana siya ay bana o asawa. Mayong gabiin ninyo diha mga idol. Salamat sa inyo hang always sa kanunay nga pag suporta, pagpaminaw sa tuwang programa, sa tuwang mga idol diha nga gikan pa lang sila mga trabahoan. Kanya wala pa yung mga panihapon. Karong taon-taon mga idol, no? Makakaon agad ng mga idol. Lasig lang yun sa kanunay. Walay kapoy-kapoy. Kay kinita na natong ibuhat para manay sa tuwang mga pamilya. Tagsa-tagsa ka mga pamilya mga idol. Maunang dasig jud kita sa kanunay ha. Dili jud ta magpadaog sa atuang mga pagsulay ning kinabuhi ang mga idol. Taliwala sa mga pagsulay nga atuang nasinati, padayon tang magkumbati nining kinabuhi idol. Kay wa may laing maning kamot ani. Kinsa may maning kamot aning itaraman jud maninguha og maning kamot ani para sa atuang pag panisikay-sikay. So manghinaot ang mga idol no. Sanug na atay mga pagsulay usahay. Ginang dasigon sa kanunay ang atuang kaugalingon. Atuang ang mga idol gikan sa mga nagadayang lugar gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Atuang ang mga idol diyang mga OFWs nga always yung nagpaminaw tanaw sa atuang Facebook Live sa atuang IFM 93.9 Cebu. Maayong gabi inyo diyang mga idol ha. Salamat sa kanunay sa inyuhang pagsuporta. Maayong gabi usab ni Ma'am Nine Velasco. Ayong gabi usab ni Eli Boy. Wala pa mo sleep si Sir kaya nagtanoon sa siya og live. Katulog na Eli. Katulog na Eli Boy ha. Aljo na mo katkat may gabi ini mo niya idol. Watching from Pagadian City. And also to Floor Basok. Also may pagpaminaw tanaw dol. Salamat sa kanunay. And shout out ni Junmark Albarico. Tanawon Manisan. Marwi G. Bunghanoy, Bihasa, Ace Chavez from Aljo na Mukatkat. Maayong gabi inyo diya mga idol ha. Salamat sa inyuhang always kapag paminaw tanaw sa atuang programa o niya. Sa atuang idol diya po sa may Minglanilya nga si idol Sigismar Rone. Maayong gabi inyo muna idol. Request ko og song Arthur's Theme by Christopher Cross. Sa ito na play later dula imuhang song dula. Kanya shout out ay idol. Shout out ni Jane the Virgin, si Inday Markey, and me. Kinsa man ni si me. Hi. I miss you. Kanang and me kay gimingo ko ana. I miss you and me. May gabi ini mo diha. Salamat sa pagpaminaw. Ya, kumusta naman ka? Kumusta naman to ato ang kanding? Kumusta naman itong atuang gibuhi diha nga kahayupan? Alas 9:33 na itong oras mga idol. Lagi na itong text line na 0923112871 sa mga nagpaabot diha sa atuang swertres result. Ani mga idol, atuang swertres result karong gabi una. Alas 9 nga draw 513 mga idol. Ako balik ko doon ha. 513 ang atuang swertres result karong gabi una. Pizza 17 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Taas-taas pa yun in town mga idol. At ang lao tayo, no? Pizza 17 pa lang ang karong adlaw. Yeah, layo pa tong pizza 30. Ora magyud ni maora magyud ni makapa-motivate nato no kana bitong umanog sweldo atong unaon-unaon lain na pong sweldo. Unay makapadasig nato sa tuang pagpaningkamot baka na bitong maopay pagsweldo no pizza 15 o nya pizza 16 atong yunahona pizza 30 na sad. O kung dili ka magunahon na ano ni idol, no, pero dili mata motivated. Mata maluya. Okay ra, oh, okay ra kapan? Ay, sure? Asa naman ka? Naapa ba ko diha? Sa imong sulod, sa imong kasing-kasing? Alas 9.34 ato ang oras, lol. Lagi natong text line na 0923112-8701 ay yung pagpaminaw sa ato ang nagpadala sa iyahang istorya karong gabi una sa iyahang kaagi sa kinabuhi nga intawon niya nadunggan niya ang ato ang kalihukan mga idol samtang nagsakay siya og paingon sa ilahan, nagsakay siya og pampubliko nga sakyanan paidong sa ilahang panimalay iyang kanang sa tawag aning iyang nadasig iyang kaugalingon nga magpadala po sa iyang pangutana. Unsa ka ni iyang pangutana karong gabi una? Kaya to aning tabangan og tubag dula. Magaling na amoy mga gustong itubag sa iyang mga pangutana, na amoy mga reaksyon sa iyang istorya, pwede na jika imamukontak na to dula. Akong balik ko na itong text line 0923112-8701 just in case na amoy mga gustong matawag na to og itong mga reaksyon sa unsa may panghitabo sa kinabuhi sa nagpadala sa atuang kalihukan karong gabi una. Ayon mo panuko diha mga idol ha, kay ako andam rin siya kung tagana dol ining tanan para rayon ni nina. Naaka, naa maghihapon ko si mong kasing-kasing, wala na lagi ko naka-feel. Mura magipulihan na siguro ko. Pamati na ako, mura gipulihan na inadyod siguro ko ani. Pero sige lang, pulihan man ko sa imong dughan, magpabilin ka gihapon diri sulod sa akong dughan. Ikaw ra gihapon akong mahalon, hangtod sa hangtod. Mabuhi man ko kung wala ka, pero di ko mabuhi kung makakita ko nimo na nagpahiyom sa laing. Alas 9.36 atong oras doon, na nagmaoy na sa ni sa Idol Dubs, kahit ang Idol Dubs. Dito maglugay, ito maglangan mga idol. Ato ni basahon ang atuang nagpadala sa iyahang kaagi karong gabi una in atong programang IFM Kumbari sa Gabi. Aniyan mga idol, ang nagpadala sa iyang tampo gikan sa atuang usas mga tigpaminawan sa atuang programa Matag Gabi. Mayong gabi, Idol Dubs, og sa mga naminaw og nagtan-aw karon sa imong programa. Tungod kay nakapaminaw ko nimo kausa samtang nagsakay ko og modern jeepney paingon pauli. Naintriga kayo ko sa imong program kay makalingaw siya og makahuna-huna pud ta og pinakalit. Itago lang ko sa pangalang Pedro. Inigbasa nimo sa akong mensahe, Idol Dubs, kaya maulaw ta sa imong mga tigpaminawan. Usa di ay ko katindero og houseboy sa usas mga tindahan sa siyudad sa Sugbo og naay asawa nga nagtrabaho pod isip usa ka sales lady sa usa ka mall. Kada gabi jud mi magdungan og uli kay naaman mi motor, pero kato nakadungog ko nimo kay nagulan man na good to maong nag-modern jeep lang ko. Wala man mi problema sa kong asawa, Idol, kay pirmi man mi nagkuyog, unya naapod mi duha ka anak. Bisan og wala mi problema unta sa mong kaminyoon, pero na ako'y daghan kaayong mga pangutana may tungod sa akong asawa, sukad ni siya nakatrabaho sa Osaka Mall. Sa pagkatinood lang, Idol, murag ako na lang tingali ang tao karon nga walay Facebook kay kinilaging naanad ra ta og cellphone nga keypad lang. Pero kini akong asawa naan ni siya Facebook kay touchscreen man ni iyang cellphone. Ang akong mga kabalaka may tungod na mong duha sa akong asawa, Idol, mao kining iyang Facebook kay lagi kung mangutana o mutanaw ko sa iyang Facebook aron magtanaw anang mga videos, magduha-duha man siya og hatag nako. Unya mo kalit siya og hulbot sa iyang cellphone na kung mubagting. Wala man jud ko'y magmag aning Facebook. May patingali akong anak kay kabalo pa mo kamas-kamas aning touchscreen na cellphone. Usahay og manghulam ko sa iyang cellphone, idol. Unya musulay ko og Facebook. Dili man ko makaabri kay pangitaan man ta og numero aron maabri siya. Akong gipangutan na akong kauban og unsay pangalan ato. Nganong dili siya ma-open. Ingon sila na ay password daw ang Facebook sa akong asawa. Ako nga gisulayan og pangutan akong asawa, mahitungod aning password. Pero dili ni man siya muhatag, kay wala ra daw na. Naahat ko og palit og cellphone, og naghimo pod ko og Facebook. Tinabangan sa akong mga kauban sa trabaho, aron kuno makahibalo ko. Pipila ka mga bulan ang nilabay, Idol Dams. Nakakat-on ko aning trabaho o karon mauni akong gigamit aron magpadala nimo aning akong pangutan. Wala man hinuon ko nakabantay nga naay lain ni akong asawa, pero usahay dili jud nako malikayan nga magduda bitaw. Makaingon ko ba base naay gitago ni akong asawa sa kuha. Wala lang pud nako siya pangutan wala po nako siya gipangutan na kay dili ko gusto o gubot jud. Hangtod karon, idol, padayon ang mga pangutana nga nagdagandagan sa akong hunahuna. Ang akong mga pangutana, mga idol dabs, maokini. Naaba ko'y katungod nga mangayo og password sa Facebook sa akong asawa? Ikaduha, posible ba nga naay gitago ang akong asawa nganong dili niya ihatag ang iyang password? Ikatulo, unsay mga timailhan nga naay gitago ang imong partner sa imuha, ilabi na gyud diha sa social media. Daghang king salamat, Idol Dobbs, sa imong pagbasa ug more power sa imong programa. Pedro. Ayong gabi ini mo di, Idol. Salamat, Idol Pedro, sa imong pagpadala, ha. Karon kabalo na jud ka magkamas-kamas sa imong cellphone, ha. Pagkat-on gyud ya, idol, og kamas-kamas anang imuhang cellphone. Kaya diha ra gyud pagkamas-kamas sa atong cellphone, no? Usahay masuta na to nga ato ang mga partners na di say lain. Daghan ba gyud aning mga panghitabo aning cellphone. Daghan kayo og kanabitaw nga mga panghitabo nga dili kayo nindot dol basta og cellphone na ganing husgitan kay kini manggong ko ano, kini manggong social media dol. O sa punis mga naghatag pod og problema sa atoang mga relasyon, ilabi na yun ning cellphone, no? Kay dali ra kay kontakon dol. Pero ato ning tubagon dol ang iyang pangutana dol, ha. Ilabi na yun sa mga nagpaminaw karon nga dili gyud mohatag sila mga password. Sa inyong tanaw dol, sa inyong nahuna dol ang pangutana ni Pedro, ba. Kiningunan niya ang pangutana, ningon siya, naabatay katungod ang mangayo og password sa Facebook sa atong asawa. O para sa mga bana de or sa mga asawa nga nagpaminaw. O sa mga inyong lantaw ani. Naabay katungod ang inyong partner mangayo sa password sa inyong Facebook? Unsa may inyong nahuna, idol, ha? Kay maamani problema ni Pedro. Nga dili siya hatagan sa password sa Facebook sa iyang asawa. Kunya, para na ako, ha, wala man problema kung mayok ang password. Wala, ihatag ang password kung wala kay gitago di ano. O sa may imong kadlukan nga dili man kamuhatag og password. At the same time, yung lang nini si Dula, kanama kong Facebook, ato ang private nga kanabitong account, no? Inyo naman ang private nga account, naman mo yung mga private life. Ha? Pero sa unta man nga, menu naman ta. Naan naman tayo kapikas, mabito na itawag o kapikas, meaning your other half. Kay imo mo na siyang other half, meaning dili mo makompleto kung wala to siya. O syempre, no, kung unsay naibawan sa usa, dapat maibawan po ni mo. Unsay imong password, ihapong password. Ang kwarta sa bana, ihatag sa asawa. Ang kwarta sa asawa, iyahara. Sige, ngunana doon ba? Ngunana yung nasa doon. Itong, dili man na necessary yun nga ihatag yun ang password, no, sa imuhang social media account nga to sa imuhang bana, no? Kaya, as I said, no, kuan man na siya ka ng private man na siya nga account. Pero depende rin yun na ni Mondula. Depende rin yun na sa inyong relasyon dol. Kung unsa may dagan sa inyong relasyon. Pero para na ako ha. Like, ako, di mo na ako dyan ako i-mine ako ang password dol. Kung ganahan ka sa password, ako ang password, di ba? Ako ang cellphone, ako ang Facebook. Huwag mo sa'y mag-message dito. Kaya, mas na ganahan mag-message na ako. So, di ba, ingunan na dol ba? Na ay mga ingunaan nga sitwasyon ba nga naay bana nga dili mo hatag sa password sa iyang Facebook, naay asawa nga dili manghatag sa password sa iyang Facebook. So sa inyong huna-huna dol, sa inyong tanaw, ang ayan ba nga or unsa may balaod ani dol sa tuang tanaw? Sa tuang panlantaw dol ha. Okay ra ba ninyo nga dili mo hatagan sa password sa Facebook account sa inyong mga partner? Kung mangayo mo mga suko sila kung mangayo mo mga suko sila o dili sila muhatag, unsa may inyong take ani? Okay ra ba ninyo nga ang Facebook sa inyong partner ilahara, ang Facebook nimo imuharasad, dili sila manghatag sa ilahang password, ayo po dihatag imuhang password, di ba? Unsa may buti pasabot ani mga idol kung na sa inyong tanaw ba? Unsa may buti pasabot ani kung dili mo hatag sa password sa Facebook ang imuhang partner? Naa ba sila gitago or unsa may buti pasabot ani? Or mahadlok sila nga masakpan sila or unsa man? Sa inyong unahuna, unsa kayhay rason? Kay kung wala kay gitago sa imong Facebook, imong ihatag imong password. Kung wala kay gitago diya sa imong account, dili ka magpanuko o gahatag sa imong password. Pero kung nahadlo ka nga masakpan ka, nahadlo ka nga base na ay mabasahan ng imong partner, mamaon nang mahadlo ka muhatag sa password sa imong Facebook. Pero sa inyong unahuna, okay ra ba ingon ani nga di ka muhatag? Eh, private account man kuno na ingon sila. Diba? Idol Dams, good evening. Para nako angay lang jud og matarong nga ang bana og asawa magkahibaw-an nay jud sa password. Kay kana nagpasabot nga wala moy gitago sa usag-usa. Mao nay pinaka-insakto sa tanan. That's very true, no? Ato nito bagong dul na atong tawag si Idol Alex. Sakto ginay mong giingon di adol no nga dapat lang jud ihatag ang password. Kay kung dili nimo ihatag ang password, base na ay nay gitago di ang lugar. Idol, may gabi Idol, Idol Alex.
3: Oh, may gabi Idol Dap.
2: Kumusta dol sa may tuang kalihukan di ang lugar ha Idol?
3: Ah, ay, ako ba sa inyo hinihinay na pag pamitag para magka-panginabuhi, ana usa tong mga
2: Hinahinay lang yun, basta kanunay. Maunay, pinaka-importante sa tanandol, hinahinay, basta kanunay. Basta dunay, lahutay.
3: Kanag itong problema ito niya nga di muhatag pasbus siya ng asawa ito.
2: Sa may imong tanaw ni Dol?
3: Para paminaw na po, labi na itago ang asawa yun. Hindi ba siya muhatag sa pasbus yung bana nga, nahiya naman ito ng bana, di ba?
2: Correct. So, posible nga nasa itago, Dol?
3: Ano, ginahit, Dol. Kasi karang ganyan yung cellphone idol karon sa social media, nagkang kayo nag-adao ito na idol, nagkang kayo nag-abungkal kapag puyo niya sa pamilya.
2: Kining cellphone.
3: Ako na nga, okay, cellphone ba, social media ba nga. Mabito na nga, nagkang, kanina itong, dito may pagkasambi sa social media dito, nga, sa cellphone mo nga, ano yan na, nagkang kayo nag-adao ito, Dol. Akong, sa palibutarong pertinyo, grabe na.
2: Daga na kayo mga tentasyon gining cellphone kani adto man gani nga wala pa'y cellphone na mga gani tentasyon. How much more karon nga naa ning cellphone ayon, di ba no?
3: Amoy, klaro kay Idol nga kani ang asawa ay Idol lagi ning gitabuan ay Idol. Okay ba siya mo atag? Na iya naman talang bana, di ba?
2: Correct.
3: Kani kadako na dunay katungod ang bana nga mga isa password siya ng asawa kay asawa ko niya. Kung gusto ko siya, muhatag sa dunya siya ay Idol. Di kay kaya para malinaw ng pulaw siyang bana pa, di ba mo, kandid ikaw, magsigis lang ipon sa pagpuyo kung ba silang mga anak, kaya naman silang mga anak na idolo, di ba?
2: Na-duha.
3: Oo. Sa ato pa, ayan ba na, magsigis lang duda niya, magsigis lang unang-una nga, matay na, hindi na kong usawa, magsigis lang, kada-duog nila, ang langit ang bana na, mahog lang, magsigis lang unang-una ng dautan.
2: So inig magtapad sila ang unahuna sa bana password.
3: Oh, password.
2: dili na siya makunahon na og pag labing-labing o pag hagwa-hagwa di idol no. Password na wala na sa password na ni. Ya yeah, basta maabot ang panahon ba nga mag-ukoy-ukoy na hinuon siya ay nag-open na ng password.
3: Maabot ang idol nga kanang tanasawa ta kung kanumog ta nang asawa karon. Ya tanong mo password si mong bana kay haro na imong bana na dili mag padayon sa ilang kanang sa inyong panginabuhi na di ba ma di bitaw makuha na ito ma-disturbo kita tungkol ang password na bitaw?
2: Correct, no? Wala siya ilang unahunaon. Kaya bang, ninutin niyo ang pampanimuyo kay wala may ginahuna nga daot

0: ang kayamba dapat na utang una una, di ba?
1: Correct.
0: Na maulay ang kapunta si dahang wala nga.
1: Nindot kayo bitaw ka nang wala kay gitago or kamong duha sa imong partner wala mo gitago nga mga sekreto sa usag-usa. Nindot kayo ang panimuyo sa panimalay. Why kagubot? Walay mga pagduda, walay mga panaglalis. Grabe ka nindot unta ingon ani ang tanan. No, kana bitong walay gitago jud ang usag-usa, nagmatinud-anon, resulti sa unsay kamatuoran, dili kay makadungog nilang ta sa silingan nga ang imong partner na adilaing kauban. Makadungog nilang ka sa imong silingan nga imong partner nagbinuang na di ay mas maayo nga kita kay nisulod man ta aning kaminyoon, nagsulod man ta aning inung-uning mga relasyon na dapat dunay pag kinigitawag na tuog pag matinud-anon sa usag-usa. Kung dili lang ta magatik-atik sa usag-usa, no? Kay maura man gyapon magatik-atik ta. Ato naman gihapong gipasakitan ang usa, atong gipasakitan ang atuang partner. Mas may nang musulti tas tinuod kung dili na nimo mura bitog idol Alex, no, kung dili na nimo or wala na kay gugma sa imong partner, sultihi siya nga wala na kanay gugma niya. Dili kay mangita ka og lain unya mo imong irason nga wala na kanay gugma niya. Dapat magmatinud-anon ta, musulti ta sa kamatuoran. Dili ta mamakak saon man nga pagpanguyab na makakpaka, hamutod ka rin, mamakakpabagihapon ka. Di ba, muna siya, Dol, no? Muna ay sakto nga pagka-istorya, Dol, ba? So, dapat wala dyan ka itago.
0: Oh, wala dyan itago, isi. Nanaroon, di na magbilaw yung bana.
1: Magrigor na yung bana, kay di man itago mo na.
0: Kung sikat na ba, na, gubot yun, Dol.
1: Sakto dyan kayo, Dol.
0: Doon na hindi maayong resulta.
1: Correct.
0: Kaya magpuyo ka rin. Kung magpagayo na iyang asawa, magsipit ko sila pasod, lihat na siya ba na. Ako lang ko na, ang makaluloy idol, ang mga anak idol.
1: Correct. Kaya, kaya mo'y maalaot. Yeah, salamat kay Idol Alex, ha. Salamat kay sa imuhang pagpadayag sa imuhang may gabi ikan mo niya. Amping sa kanunay Idol Alex. God bless mo da, Idol. Idol Alex, mga Idol. Gikan diha sa may Mindanilla. Dol.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye, Dol. Salamat kay Idol Alex. Diha sa may Mindanilla, no? Sakto man, no? Sakto yun ang isulti ni Idol Alex. Masulti yun, tas kamaturang. Kung dito mo istorya, Dol, mga itong mga partner, magsige na agduda, kinirabang pagduda, mora ba yun isugdanan sa mga panaglalis. I don't, sir, basta inana gani nga naagyod na'y paluyo ang gitaguan sa asawa, no? Ingon si Mama Lini Velasco, correct, no? J-Boy Ruales Katipay, may gabi, Idol, from San Isidro, Pamplona, may pagpaminaw ni Muda Dula. So para na ko, Dula, sa ko ang side, ha, kung mutago mo sa inyo mga password, nagpasabot lang yun na nga naamoy gusto nga dili mabasahan sa inyo mga partner. Kung wala mo'y gitago, anong mahadlok man, anong magduha-duha man. Pero para na ko lang, sa kuha lang sa Idol, ha? Kaya, kung mangayo ka sa akong password, okay ra. Kung di ka mangayo, okay ra. Walay problema na ako, walay pugsanay. Kaya ato man ang privado ng mga accounts. Kaya naman, ipanulit-ingon sila nung private account pa na. So, ano yung imo pang ishare tanan. Pero para na ako, dapat ishare ang unsa may inyuhang kanabitong mga accounts kay... anyways, no, kung ingunaan ang magani ang sitwasyon nga dili mo ma-share sa inyong Facebook, dili ayo po ninyo hatagi sa inyong account, sa inyong bank account. Okay. Inyong ingon ninyong asawa, unsa man, mahatag sa password sa cellphone or dili ko mahatag sa akong bank account. Ingunaan lang yun, ha. Ingunaan na kasayon mo. Alas 9:53 na to ang oras, mga idol. Ang importante ng kinabuhi, idol, ha, nga kinanglan magmatinud-anon ta, kinanglan honest ta sa usag-usa. Kaya ang itong pagkamatinud-anon, maugyo ni makapalig-on sa atuang mga relasyon. So, salamat kini mo, Idol Pedro, sa imuhang pagpadala, sa imuhang kasinatian sa kinabuhi. Alas 9:54 na itong oras, mga Idol. Panintasunahan sa itong programa ng IFM, kumbari sa kabi. Ako ba nangyapon si Idol Dom sa 93.9 IFM? Mapugnan pa ba ni mga Idol? Eh...

0: Ay, dun ikaw. Alina, kumbati na.
1: That song was brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
2: Ikaw ba? Sige niya naman tatig ka. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan, manday ko ni Musa. Yun, anak, ay ka. Taroin. Sapungan ba ni?
3: Ay, balita! Suertres, ug Lotto results!
4: Idol, suertres results! Alas 9! 5! 1! 3! Idol, nakaigo ba?

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. BWLC Kids.
2: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mga napkin?
3: Ha? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
3: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Zed Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka init gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dayon ko kawan ni kalisa Dios nga wala. Wala na ko naka patik up ay wala man ko gibati nya kaantog karon nag minuto na ko. Antog karon ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: 93.9 IFM.
9: Mapunggan po ni.
10: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.

0: 93.9
1: IFM Kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy Idol Dogs
3: 93.9 IFM. Pugngan pa ba ni mga idol? Alas just sa 4 na to ang oras dol. Kiningabahin gidalik na to sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Mga idol, usas mga active nga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang makabuhay. Kini usa ka medicinal plant ka ginagamit pila na century sa nakalabay sa tibuok Asia. Makaboost kini sa immune system, solution sa inflammatory conditions sama sa arthritis, asthma ug allergies. Matabang sab kini nga ma-detoxify ang kini aron ma-enhance ang liver function. Makabuhay pa lang ang mga idol, unsa na lang ka kung 17 ka powerful ingredients. Tanan mo sakit maulian ug syempre kanang tanan ana sa usa ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o pwede mo sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada mga idol. Kinausab nga bahin gidalit nato sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Samtang namina mo sa programa karong gabi una mga idol, pangapi mo diha gamit ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you kay isa sa mga active masagol nini, mao ang rose hipulunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Matabang sab, aron alibyon ang sakit hatod, hatod sa arthritis mga idol. May pagtuon sab, nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganon dirma mangosteen, malunggay, kanela o bayabasa. Dili, basta-basta ang kape, diba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa mga masunod. Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy, mga idol. Alas just sa 5 ato ang oras. Kumusta man ang inyuhang pagbiyahe di idol sa mga nagbiyahe karon? Kumusta man ang inyong panisikay-sikay? Maayong gabi, idol. Request ko kanta kung sakaling ikaw ay lalayo. Sige, natunay pa later doon ha. Sa ato ang programang IFM ES. Parento sa nahan mga idol, di ang ninut ng mga musika. Nga ato ang gitagana alang sa ato pagpadayo ni itong programang IFM Kumbati sa Gabi. Again, oras IFM. Alas just sa size na mga idol.
4: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.

0: 93.9
1: IFM Kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol ikaw. Alina, kumpati na.
1: Ikaw ba? Tulisan makasakong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud kag now. Ayaw sige panuktok, bitch.
2: Mabungan pa ni.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Idol or Zay FM? Alas 10:38 na mga idol.
3: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT niyo mo.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Happy Idol Day! Wednesday na!
6: Wednesday na! Happy Idol Day!
7: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karon sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffol papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM. Cebu. Mapugnan pa ni. Eh!

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
2: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa Radyo sa Facebook Live sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumpati sa gabi-i. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: 93.9 IFM.
1: 아이돌 atong oras alas 11:01 na to ang oras dul ha unya ato ani shout out ang ato ang mga idol nga nag ehersisyo diha dul baka na bitong nagpa-purma sa ilahang kalawasan no labi na jud ni idol Kevin Kate Perez nga naa diha karon sa may Kyot Hedberg Fitness Gym unya ang nagbantay diha nga si Mama Erben Nakurda sa Dora maayong gabi idol salamat sa inyuhang always sa pagpaminaw no maminaw gyud sila ini gasugod gyud sa pag-abli sa ilahang gym hangtod gyud ni sila mahuman di kaduhan ni mureklamo ni naminaw no kay dagkura bag mga lawmas ang nadya. Salamat kay idol ha. Thank you so much again. Atong mga idol diha sa may Kyot Hedberg Fitness Gym. Unya ang nagbantay nga si Mama Erben Nakorda sa Dora. Salamat kayo idol sa inyuhang always nga pagpaminaw. Musulod na programang IFM Kumbati. Di ba kumbati na? Ang inyong ipaabot dol IFM What's the Style? Oras IFM alas 11:02 na mga idol.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
4: Happy Idol Day! Wednesday na!
5: Woo! Game ka, Idol?
6: Game set ka, Idol!
7: Game ni Idol!
5: Paminaw sa Radyo Idol o at nangisad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
8: Bawi sano o pero tuloy pa rin lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
9: Ako si John Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga taga Kitpardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog kong usa ka sakong bugas o may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni eh.
10: Idol,
11: ang tamis na sila tig, o glami mo gitig. Idol, mami tig.
12: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
13: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
14: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
15: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula tido.
16: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
17: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
18: Ang market man on the run, Idol, B.
19: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
20: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
21: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
22: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
23: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Vision Production Center. Mudalit ka rin yun yung tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Iman ilang tini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon po yun ikaw. Ug watas-watason kong yung kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
1: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
1: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nalang ta! Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasang dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Aramen Production Center. What's the style?
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
3: 93.9 FM, mapugngan pa ba niya mga idol? Alas 11:06 na tuang oras mga idol. Dito maglangay dula ito na ning ipabuhagay ang atuang What's the Style nga episode karong gabi na pizza 17 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Again, kaya sa tuang mga nagbiyahe diha karon sa mga nanisikay-sikay o sa mga bata nga nagmatapa diha, pangatulog na intawon mo mga dodoy, ha? Pasag din ninyo si nanay, si tatay, si mama o si papa, si lulo o si lula nga maminaw sa tong drama. Para ni mga dagko o sa katong mga pwede na. Ha? Pangatulog mo kay klase pataog ma. Kamu ha? Sige mo mata-mata diyan. Duwa na sa mo anaw. Nagbuwa-duwa na sa mo cellphone. Dito mo mga idol niya ito ang episode ganong gabi na sa programang What's the Style sa IFM.
4: Kining maong programa kay Rated SPG, striktong pag-iya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
5: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaway, magkahadlok o droga na dili haom sa mga kabataan.

Doon na lang ko sabay sa kuyab. Sige na rin ba ito ang paghagad ng ninyo? Pero, kuwang pang ang tinigong. Aw, hinuon, huwag ang sa'yo mong mabdus. Kung mamabdus na siya, aw, anang gigiyo na nga, magpugos na niyo pakasal. Doon lang ko silang gate.

0: Ate Marian! May motorsiklo na nga akong nabating ang mahunong tungod sa itong gate sa Gawaste!
1: Ang ako na nang uyab ang naabot dahi. Balihol kong abli sa gate kay nagluto kong pagkaon.
0: Ah, sige te! Magkawas ko. Ablihan ako ang gate. Hala? Nipis ba kay ning duster niya akong gisulob? Lakra kay akong panty. Nya, lakras at kay akong boobs. Kaya wabay ako nagbra. Ah, okay na. Uy, uyab rabitaw ning ating niya.
2: Day Marian! Yan ako, Day! Sus, lami, ara ba i-jir-jir, eh. May untag. Share gaya pong usa sa ila, da. Okay. Lihiw ko kung gana sa sex, da. Wala. Gablihan ang gate.
0: Ay, ikay gipabot niya atin nga iyang uyab?
2: Hala. Babay nga nipis ka, Duster. Lakra ka yung panty, kway bra. Yay, tugas mo.
0: Excuse me.
2: Yay.
0: Gitulukan mo ganyan magmayong akong ubusog ang akong boobs. Ikaw ba'y uyab ni Ate Marian?
2: Ako si Benny, uyab ni Marian.
0: Dali, dayan dali pa po.

0: Unsa?
1: Mao na day. Tukar ang gana sa sex da. Kwarto ta nimo na. Ni ano ka unsa imo?
0: Ayo sa aruin kay na akong manghud uy. Karong Domingo na lang kay mobalik na man siya sa iyang giistaran. Stay in man na siya dito sa duol sa iyang gitrabahoan.
1: Ay, ito guys, Domingo eh. Lamit naman kayong tao eh.
0: Basta man sa buko, ito karasin akong gana sa sex. Pero, nalagi akong manguit.
1: Ganahan siya tayo ka?
0: Oo eh. Nanggilok na mag-inigmaayong ako ah. Time pa ha. Time pa ha. Mura og nisood sa... Mula nisood man sa iyang kwarto si Mayet.
1: Ay, kung oh, timing.
0: Tua, tua.
1: Ato sa kwarto na. Ato nang dalion ko.
0: Tala, tala, dayon. Dali, dayon, dong, dali.
2: Hala, nainood sila si ate sa iyang kwarto. Kala yung ate, uy. Permi na dahil na siya magpa-charger sa iyong uyab suit sa ilang kwarto. Masuot ako sa kwarto ni Mama Papapi. Sikit naman sa kwarto ni ate. Basig, kusog ang ilang mga ako. Maminaw ko.

0: Makalami.
1: Mas lamig mong ito.
0: Sige pa. Pag-ilok sa'yo man tila. Pag-ilok. Lami na kayo. Sige na, ikaw ang naging mo. Sige na.
1: Sige na. Sige na. Sige na. Sige na.
0: Sige na.
1: Bila sak. Sige na. Sige
0: na. Someone.
1: No.
0: Sige.
1: Ini.

0: Maar wat wil je? Bini bil rutsa mo siya, ha? Rida, samtang rijir-jir kasi mong iyang gabi. Ang iyang manghud, ang imong iba dyan?
1: Upay.
0: Ayan, oh.
1: Lami ag dyan, manghud eh. Bida. Huguta pa ka sa angay niya, no?
0: Ah, ang ato niyo, manghud, arikos magawang, ha?
1: Tinawat. Ay lang, sir, dun sa mong kapit.
0: Unsan eh. Kuya, anak ko na. Magkauya po mo siya, manghud,
1: oh. Ay, di po na may tabo, bay eh. Karong Domingo raman po ko na siya. Uistara silang bahay. Tuwabli ko nuna siya mag-istara sa giabangan niyang bay, dool siya ang gitabuan. Unya, may uyab po itong babayana, uy.
0: Uy, kuy, oo. Burlaon na ito. Di na ito, Virgin?
1: Di na.
0: Pero ka nang imo, bay. Murag ng militaries nga PBC.
1: Wow, ni.
0: Kaya na yun, boy. Kaya yun mo, tablar mo, magandak, taulong yun mo, Jerry.
1: Habi niyo kung kering, bibising one half ba?
0: Meron tres na, no?
1: Sige, alagi siyang manghul, eh. Ang niya, anak ko, mabalik sa ilabay, mamisita ko. Kung, wala na itong iyang manghul. Kaya, sus, mas matintal ko pa ngayon itong bayana na.

0: Unsa? Di aday ka sa sul sa kwarto nilang mama o papa? O may nabati ka namang duha sa kong iyab?
1: O ati, uy. Nanahi mong duha gabi ino. Okay, nabati man to na ako ang imong tingo. Nagtanod ni nga litog hilo ang imong uyab sa dagom no.
0: Nga naman? Nga naman? Ang sila mong nabati di ay?
1: Miingon man ka. Laway dong sa dito.
0: Ha? Day, ayaw sabat nilang mama o papa ha, nga dito ko sa akong kwarto nagpa-jerger sa akong uyab ha. Ayaw kong sabat ha, day.

0: Pa.
1: Okay na, Benny. Pagminyo na mo sa imong uyab. Minyo na mo. Ano sa ingon bala lang, Godoga? Na may pagag na tigong nga kwarta. Ang importante nga, M.M.
0: M.M.?
1: Magkasal na mo. Ha? Mura ka sipiat ko kabahina. Baya, baya, baya.
0: Sige pa. Mag-im-im na lang, mi.
1: Ayaw, nagbalik ka. Sipiat.
0: Makasal na lang, mi.
1: Sige. Husto ka na. Husto na kas edad. Kabantay ka na. Mas may nang magminyo na mo. Aron, paspas ang inyong pagjerder. Kabantay ka. Aron sa ingon, mamabdos na yun siya. Aron, makakita na ko sa akong apo.
0: sige pa. Karong gabi eh. Mamisita man ko niya. Hagdon ko na siya kasal. Magminyo na lang miyo eh.
1: Is? Sige. Ingna siya, ha? Nga karong gabi eh. Mamay na taniya. Ingna yun na, Binay, ha?

0: na dugay mapaulis at Marian may atog syudad. Kapii naman. Mamisitar ba ko na itong yahang uyab ron? Ginahanda pa ko siyang uyab ay. Bagal kayong atubangan. Klaro kayong dako. Mara ba na'y gusto na kong matilawan? Kaya akong uyab, kamay makaito iya ay.
1: Ano? Iyang motorcycle na rami apod.
0: Dugay pati nito mo apod si Ati Marian. Mauni akong buhato niya.

0: Huwag mo lagi si ate mo din sa iyong kwarto. Uy. Gihubo mo ngayon mo sa yelo ang iyong blouse. Eh, nagpantira ka? Uy, bra? Jesus. Kautog sa duhan ni mo ka boobs. Uy. Ay.
1: Gimigaw ko sa ex-pen eh. Huh? Lipay ako. Yeah. Bilang ta magsaba ni ate. Sige na.
0: Dahil ba, dinood ba niya akong nabatigikan ni mo? Oo, sige. Maom mo kay gusto mo. Diribit.
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Libre na good night. Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Kapiyot ba ni Imo?
1: Hindi na na-freaching. Pero kamera ka itong sabang bayag.
0: Maniganahan na.
1: Kasi mo pong.
0: Murag 21.
1: Kasi mo tila. Dali.
0: Dali on tani din. Kasi maabot ang ating Imo. Kaliot. Ako sa ding huwag ng pito.
1: Kasi ang grabe, hakadak ko kataas ng
0: dos por dos, no?
1: Muda yung nangapilit kay si ate ni mo. Pagunit ako, eh.
0: Ang gawin ka. Kauna sa nip. Kauna sa nip. Wait. Kuan si mo, ati. Higda na. Limit na kayo. Pasi mo ang buk ng mong ati.
1: Sige, ali-ali na sa kina.
0: Ginip!
1: Nikoto-koto ang ati. Mani akong dipangit. Agay-agay. Ano ka dilaw na kitong sakit-sakit agay?
0: Last.

0: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
1: 93.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Grabe si Benny. Benny ha. Alas 11.23 sa tuong oras, mga idol, mga katuwa-tuwa nga drama karong gabi na sa tuang programang What's the Style. Grabe dul no ang imbis uyab iyang ang iyang uyab ang ate ang mangod na mahinuoy gipakaslan. Unsa naman ikay nabuhi ay down dul. Ang asal nga mana mga nay uyab di ano ayo gyud mo og kumpiyansa diay ra. Wala ta kabalo mga idol nga tuwa di ay nga mga higala ato ang mga kaila na di apoy pagtan-aw sa tuang mga hinigugma amping ta sa kanunay dula atong ampingan ang atuang mga uyab kay matud pa sa panultihon dulno ang mga nindot nga mga butang ning kalibutan na naanay mga tag-iya. Alas sa 11.23 na mga idol, panintasun na sa itong programa. Niya pa'y manunod niyo mga musika ang atuang gitagana alang sa pagpadayo ni itong programa. Karong gabi unang What's the Style?

0: What's the style sa IFM? Pasiyaw upawa sa duka style idol.
1: Ikaw ba, inhaler-inhaler man ka? Mulis nga, yun ang samok imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto juning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Bunsa pa di ay.
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Pero juta.
2: Baon lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Baon sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Baon. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dads.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas sa 11:35 na to ang oras mga idol. Mayong gabi iwan sa kanyang tanan o niya sa tuang programa ng IFMES mga idol. Pwede ba makarequest doon ha? Mayong gabi Idol Dabs. Happy Idol Day. Please ko shout out Bintoy Family, Guido Family. Kunching family og sudiri sa may dungguan basak mandaw niya request kog nanghihinayang by Jeremiah from Michael Bintoy. May gabi ni mga idol Michael Bintoy. And good evening idol Idol Dams. Sa usatanan ng mga namino sa IFM, ilabina ni Flor Basok Jill Makilikot and my family Bihag, Shakur and Konseho og palihog sa patukar sa ihilak ni Victor Wood. Salamat ni from Upper Kasili Consolacion si Mits Shakur Konseho. Mayong gabi iusab. Idol, maotoy gitawag og double impact. Grabe double impact. Tagduha may yung Uy Abdul, no? And good PM Idol, akong isa to akong bana nga si Gerardo Arana Chado nga taga Alegria POV Corpus mas bati nga naa sa balay karon gikan sa iyahang nagpangga nga asawa. Request ko og Closer You and I. Sige Idol, sa ato na i-play nyo mga request ko, ha? Closer You and I. The closer I get at touching you. Oh yeah. Sige, ato na i-play dula, imong kuando la, imong giplay, gi-request. Unya Idol, alas 11:36 naman na to ang oras. Manamila ta sa Idol Dabs dula, di na magdugay sa Idol Dabs. Kaya, you know na, kanang lamlam naman ang kagabion. Unya, maadto na si Idol Dabs. Salamat kay sa inyuhang always nga pagpaminaw sa tuang programa, dol. Salamat sa inyuhang makadunay nga pagsuporta sa tuang programa matag gabi. We'll be seeing each other again tomorrow from 9 PM down to this very hour, no, until 11, more than 11 or 12 o'clock, no? And by 12 o'clock mga idol, mag off air ta, and we'll be back at 3 AM together with Mami Tik sa programang IFM Ibta na ng mga oras sa dol, no, nga mag sugod ta sa pag banak-banha diha sa kahanginan. Salamat sa inyong mga pagsuporta sa tanang mga problema dasi sa kanunay na ang Ginoong anda mugtagana nga muhatag kanato og giya, muhatag sa iyahang panalangin ug walay puas nga grasya mga idol. Bye bye amping muras mga nagbiyahe. Good night sa mga padong matulog. I'm leaving you this song from J Brothers mga idol. Kung sakaling ikaw ikay lalayo, mayong pagpaminaw sa tanan nga mga nagbiyahe. Amping modul ha, ilabi na gyud sa mga naay mga gipang buhat karon samtang wala pa natulog namino sa tong programa. Bye bye everyone. God bless kaninyong tanan. I love you all. See you tomorrow dol ha. Amping it down dol. Wala rabi nag-amping na to. Sana all. Wala giampingan. Bye. I love you all mga idol. See you tomorrow.

0: intención. ¡Eptana!
1: Hello, we. Naut sa naman ng akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
0: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na?

0: 93.9 IFM.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho. Kanta, unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maon sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: Ikaw ba? Sige, pangabit, pang-cheeks. Pangitala po blain, oy.
1: Wow, wapo.
0: Oy, palabi ha, kung naginutunta. Papungan ba ni?
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
4: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto juning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire juta.
2: Bao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: FM es Extra Sesión. ¡Ibtana!
1: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Idol Mommy James.
4: Ang tamis na sila, Tig. O gila, may mag-ipit. Idol Mommy Tig.
5: Boss Man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Game ka idol?
1: Game set ka idol?
0: Game ni idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw idol! Game ni idol! Game ni idol! Game ni idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
2: Pawisan o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: ka ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pag sawayo nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinaki.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Isa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambagdos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraful papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permisa 93.9 IFM. Sibu, mapugnan pa ni, eh.

0: sa mahigit-git.
1: Halawe! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ka, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Bawi sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
6: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nilang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni, hey!
7: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
8: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
7: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
8: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
7: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
9: You and I.
7: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan!

0: Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya po kasi ang idol kong FM
3: 93.9.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idolog at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
5: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
4: True lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
5: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
4: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
6: You and I.
4: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

Hello, eh. Naon siya naman yung akong radio. Nipilit naman niya siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa

0: 93.9 IFM.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

0: unsa naman ang akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Bawi sana o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako di ay si Rizal Ren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
2: Idol mo,
6: ang tangis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
8: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, idol, kulatido.
11: Ang lamig sa radyo, idol, Aiko.
12: Ang tangis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, idol, B.
14: Ang chikadorang sexy, idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, idol Dubs.

0: Idol, atong oras ka alas stress stress sa kita sa kabuntagon. Hala, sige na, balik kay si Kaina.
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sayo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na.
2: Ikaw, cute.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol, mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: 아, 봉만 떴네.

0: Idol, itong oras alas stress on si Nanas Kabuntagon. Hala, sige na, manikay sikay. Iliwag-ligwag na ninyo yung hangpan na inyong kalawasan. Ito takilid na na. Or magbalintong-balintong bamoron. Bawa mas kalaay. Kabawa man ko gilaay mo. At lang way best paron, pero gilaay gihapon mo. Oy, duha na lang kaadlaw. Biyernes Sabado, di ba? Tipahulay na po. Kasi makayo. Na ganong gilaay man karon, bayuta ka. Bitay, manikay si Kaita sa adlaw nga Waybes, June 18 na gyud. Bitay, malibasog ta mga idol. Malibasog ta. Dili ta mag sabi taong magunahon na og gilaay, magkuro adlawa, oy. So, ato na gisunod sa ato ang unahuna, no? Pasumba na to ang kaugalingon nga laay. Wag itay mahimo rong adlaw. Mapakdot ta. Ana maninguha, maninguha. Maninguha niya ikaligo ra ninyo, ikaligo ra. Ipamubo ra na ninyo una. Wa na inyo ang yupak. Thursday, June 18, 2026, mga idol. Alas 3:13 na tas kabuntagon. Kaban ang inyong tamis mas latik, ang inyong mamitik ng mga orasa. Ako sa imo dag kulitog ninyo. Ako sa imo dag kanang o sa duwa pa sa kabatan-una na to sa una man. Kulitog, lapos na ba? May nga sa itong bata. Wapa! Balik na pan. Kulitog. Lapos na ba? Mga sa itong bata. Wala pa. Ay, ginaw ko kadugay. Inom-duman na mga kabataan at itong mga kaedad-edaran karon. Sure ko si Jesse Sumampong. May ka na mudaan sa una. Lastik ko mo na siya kaduwa niya. Tabunan o bus. Sa day mo. Di ba si Jesse Sumampong? Bisag si ating Miriana Badilla na may kayo mudawa na sa una. Mata pa siya. May muntag! Musta ba ninyong kabuntagon? All over Metro Cebu, mga idol! Mapungan pa ni? Musta bitaw mo, oy? Sa mga nabiyahe ron. Kailangan sa dimugda ang bag, oy? Mao na mong baguon ka, day. Ako na magbiyahe ko, no? Kaya kailangan yung mga nigpis akong isuos kong bag. Sabi na ako mo, bugat mo, oy? Pibilin ko ni, oy? Kapoy-kapoy na manig aswat. Throwback Thursday! Ikumpara ko ninyo mga picture sa una o karon. O asay bumintaha o porma. Alas 3:15 na lang kamuntagon. Di pwedeng dito mag-attendance check ron mga idol. Nadiri na. Ato rin to bagon, may to bagon tani. Kay murag laisyo ni nga kwanda. Ay, tara. Hello!
1: Hello, kainan
0: ka. Hello!
1: Good morning!
0: Maayong buntag! Kinsa man ni?
1: Wala sa guba ni sa Negros Oriental.
0: Asa napit, ma'am, sa Negros Oriental?
1: Dili laki ni kanang laki ni DJ taga Kwan Amlan Negros Oriental.
0: Ay taga Amlan, lolo na kana. Ma'am, ay laki ni kinsa man ni?
1: Nicolas Aguban.
0: Ah, si Sir Nicolas. Sir Nicolas, kanang amblan ba? Di ba, ari ba tayo sa kaya na sa... Kung ano, kung ano, nagikan tayo din yung Cebu, kanang asa ganina din sa may Santander?
1: Ato sa buwan, ano niya? Labang niya sampi amlan.
0: Oh! Alam mo, nakaanhadyo ko niya gabi na, kay nakatend ko wedding ba sa kong kauban sa una ka, taga Santa Aguida.
1: Santa Aguida, Pamplona?
0: Oh, sa Pamplona! Jadi ako nunggo sa amlan man siguro, di ba maawan, di ba, maawan na, no?
1: Mauna siya.
0: Oh! Oh! Hala, ma'am, oi! Ay, ala, sir, oi! Naminaw
1: na mo! Naminaw na po ni mo sa... Ay, ito niya, wala pa ko lang yung number. Karoon pa ko na number, gini mo ba yan?
0: Hala, ala, sir! Kumusta man mo din na sa pakuan sa... Asa ka din inyo sa Amlan?
1: Kuan niya, mo barangay, unik-inig pangalan. Barangay Hugno Amlan.
0: Barangay Hugno Amlan. Hala, oi.
1: Amlan, Mami Tix. Oo.
0: Sir, kasi kanya itong pangalan, sir?
1: Nicolas Aguban. Nicolas.
0: Nicolas? Sir Nicolas, no?
1: Oo.
0: Sir, kanya, adlaw dyan ka maminaw ang IFM?
1: Kanadlo, pero Mami Tix ka lang. Ang inyo bang signal sa IFM, wala-wala na diri sa Amlan. Ang kusog diri, di ba? Ito yung may tayo matupong-tupong. Pariha, wala ka kusog ba? Para nga, tinaw kayo ang
0: pato. Karon, karon, unsa may imo paminaw ron diha sa ito ang signal ron? Karong orasa diha?
1: Karong orasa, mo tinaw. Pagkatontot, ano, mo karas ka siya, di na maklaro.
0: Di na maklaro, no? Matahayag, no? Wow, salamat kaayo. Salamat kaayo ninyo din na. Oo. Alam mo, boy, nakanaan siya kong amlan, ma'am, ni Dunggo. Kanina, alas itis gabi eh.
1: Na, diya sa kuhan, diya sa ka ng Mayo Shipping?
0: Oo. Oh.
1: Kunya, kung sa mali, oras ang kasal. Ano mga labinti?
0: Pagkaugma pa ang kasal, ma'am. Pagkaugma, mga buntag, mga alas jeans, ma'am, siguro to.
1: Pero layo pa man to, kaya pamlo na man to.
0: Oo, oh, gisugat na lang ko sa Iksoon sa bride.
1: Ang among crossing, nagyan rani mo, oy. Nagyan rani mo.
0: Ah, so layo na gintong pamlo na, di ay. Magyan akong inyo, ha?
1: Magyan ni mong amo ang crossing, paingon sa amo, oy. Diya sa may, tuan, diya sa may, katong na, nakapatak na labuka resort. Ana, diya, pasulot amo, ha?
0: Oo. Pero, kuan ma'am, no, nindot kay dalan na doon din, ha, no?
1: Diri sa mo, asimintado na yun, pero diri pa ingon Diyos amo, ay, medyo, wapa na tamtan mamitik, oy, ano sa ato na gay, isa na mga apin.
0: Mauna, manawagan ta sa to ang mga LGO din, ha, oy. Mamutar, mami, ha?
1: No, makuan, kay private lot, man kuno, ang upan mo mga kasilinganan, di man mo hatak, di man mo sugot nga, simintohon.
0: Maugi na, ma'am, ang upan, basta yun, ana ba, kaya murag private lot bitaw murag dili sa musugot, no? Depende sa tag-iya kung musugot.
1: Depende sa tag-iya kung musugot. Ora po na siyang gugma, mamitik. Depende po sa tag-iya sa gugma kung musugot o gugma.
0: Bitaw, sir. Sir Nicolas Minyo na ka, sir?
1: Dili pa tayo.
0: Wow! Laoy, no? Sir, na-touch nyo ko, sir, nga nanawag ka niya taga Negros Occidental, Oriental, no?
1: Oriental.
0: Ang Occidental, maamantong kuan, maamantong dali sa may San Carlos.
1: Ang Occidental, maamantong San Carlos, dapit sa may Ilongguhan.
0: Oo.
1: Pura na sa Ilonggol, ito na
0: ba? Di ba nagan mang maisa inyo?
1: Dili sa amo, wala.
0: Unsa man to? Wala
1: may ma-experience dito siguro sa mga bukid-bukid sa Amlan.
0: Oh, mga bukid-bukid to. Amo giadto, ma'am. Layo ka, sir. Layo ka, ayo.
1: Pamplona din.
0: Oo. Oh.
1: Agida, Pamplona. Bukid na gina. Medyo, kuan na gina. Medyo, labang na gina. Sumpa.
0: Okay. Kuan man, kanang ang, pag-amunta ko dito sa Santa Agida, sa Pamplona, dagko kayo ka na, bitaw mo rin mga kuan na kayo ka na mga... Bukid na ba? Kanang mga... Kung naging siya ba? Kanang nagkuragin siya mga bukid, bitaw?
1: Paingon na dito. Lagbas na paingon nito. Bayawan dito.
0: Oh, yes! Bayawan! Kana, ma'am. Ako na, sir. Bayawan. Dayon, lagpas na Dumaguete, no?
1: Ang Dumaguete, adera po din Dumaguete, dire sa pizza may unahan sa kuan, unahan sa sibulan.
0: Ah, oo, sakto. Pero, naamag ko yung mga series dito nga mga aging ang signboard, Dumaguete.
1: Dumaguete bayawan, Dumaguete kuan, ano?
0: Oh, no. Hala, oy.
1: Kaplo na agi, paingon bayawan.
0: Oh, kana. Yehey. Salamat kay Sir Nicolas. Sir, basi na, nakaipang shout out din na, sir.
1: Ay, na ako, shout out, oy, kay. Ako na ba mga kaila diya sa Ibo, naminaw na rabaro.
0: Sige.
1: Oo. Ilang Ate Verma. Good morning, di Ate Verma.
0: Verma Aquino?
1: Ha?
0: Kisa si Ate Verma, katong taga Verma Aquino?
1: Oo, ako nang kaila di ha. Ako na-friendo na ako, trokoan, na-ingala na ako, sinadira ko cellphone, trokon.
0: Oo.
1: Kasi lang mamitik, magpailag ako sa kong kagalingon, tinunalay, naghanong kong naminaw kay FM ron. Ako mamitik, line, trokoan niya.
0: Ama o ba?
1: Ako kalingon ng radio, inganara.
0: Mm.
1: Yeah, aning mga blind sa cellphone magkaila ramang yun eh.
0: Bitaw.
1: Naray number magkaila ramang yun.
0: Tinood, oo.
1: Yeah, si Kevin Garbo po di sa Lisa, si Bo.
0: Oo, hi Kevin!
1: Oo. Alam mo, itong nagmasa na ba karo, no? Nag-agong pa karo nung sa pastato. Ni Ate Pele Rosales.
0: Wagin na luma ang drama sa DYHP, no?
1: Wagin na luma. Napina nang sinulat ni Kwan. Pero si Iliaga is pares nga. Maskara.
0: Ha? Salamat kayo sa Nicolas, ha?
1: Oo. Niya. Kwan ka nang, pwede ba tama ka-request, mamitik?
0: Oh, sige, usaman.
1: Kanang, paliwara ko, play sa kanang Everyday by Rin Tirano.
0: Everyday, sige. Sige, ako nang i-play Everyday ang title.
1: Oh, Everyday by
0: Renz Verano. Everyday. Tanaw na ito nga, naabay mo request. Wait, Everyday by Renz Verano. Patag na, ah. What lagi, Sir Nicolas.
1: Oo.
0: Wala man.
1: Wala. Ito na lang. Anong, be my lady na lang. Ni Martin Rivera.
0: Be my lady. Sige. Be my lady. Katahan sa kaniyot mo. Adara, Martin Rivera. Ako nang itukar, ha?
1: Okay, umitin. Salamat.
0: Salamat, Sir Nicolas. Amping Budas Negros.
1: Bye.
0: Thank you. Hala, oy, makakuan, no? Hala, oy, nagian na daw na ako ilang lugar pag ato na ako Santa Agida sa Pamplona, sa May Negros, Oriental, mga idol. Alas 3:24 na, dali na mo, magbaguko na tas baka. Good morning, ni Mami. Good morning, Ma'am Annette Bono, dito sa May Camperville. Yes, may barangay Buhisan, maying buntag ni mo na, Ma'am Annette. Kumusta, mga Ma'am Annette? At nag-i-greet ang maying buntag, sinang Auring o sinoy inting ako sa Lem. Nga na ni kay Sikay na ron. Nagtakang na ron sa Kawa. Okay, na ay natay labuhuan. Labuhuan na natong mangutang doon yung bayad. Sarang. Hi, Mayot. 0923-112-8701. Oras, alas 3:25 na tas kabuntagon. Dali na, inahinay na mo. Inahinay na kay sugod ng baili. Saan lang way best? La way no? Ana lang yun na siya. Malimbasog lang yun ta. Di ba magi, di ba ating Maggie Real? Musta naman sa ating Maggie Real, oy? Na-appel na ba tong balay sa iyang anak o kasunog na sa may sityo lutaw-lutaw sa Bugnay Dos? Ngayon, appel po ng ilang mga kahayupan, no? Looy ba naging kung ano, oy? Ati Maggie, may muntang niyo niya ni Kuya Julius Real diya sa may A. Lopez Labangon diya sa may Bunbunan. May muntag, may muntag. Musta ba na ito ang mga naastisa ron? Abli pa bang sumayan? Abli pa ba? Ato rin ito bago. Ato, ay, nawala man. Ato rin, basahin yung mga shoutout rin. May muntag, Mami Tik. Musta si Idol Tony, Mami? Gika na sa Digamo family dire sa may Carmen Bohol. Si Idol Tony kay naa dito na sa Bohol. May muntang sa mga Digamo family na sa Sagbayan Bohol, mga idol. O sa Carmen Bohol. Attendance check! Attendance check ta! Dali! Attendance check lang ta! Ah! Sir Boyd Sanduyan! Sir Boyd Sanduyan! Good morning, Miss Hampang Argao! Morning, morning, ha? Sa mga taga-Argao! Dito sa may Karkar! Dito sa may San Fernando! Talisay! Naga! Kaling mga lugar, mga idol, ako ginag, girampa-rampa ako sa una. Pero wag kita kabihag diha. Sa gusahaw na itong tari. Request ko song, Mami Tik, sweet baby Mami Tik. Sana siya, oy. Sweet baby. Si Sir Nicholas di ay hanga sa Negros Oriental. Sir Nicholas, may buntang yung sir. Salamat kasi tawag. Always kasi siya naminaw, no? Salamat kayo sa makanunayon ninyong suporta. Andam, ay, usan naman eh. Request kong song, Mami Tik! Ay, oo. Sweet baby. Mami sweet baby, mga idol. At ito talaga na sweet ko, no? Sweet baby. Sweet baby. Ay, lagagi di ay. James Taylor. Ano saan ba ni siya? Okay, okay. Sige, sige. Ito na i-check, ha? Ay, doon itong oras sa stress by the new way. Meron sa Skabuntangon. Na, sige na. Inta na ninyo din, ha? Inta na kay Manikay Sikay na ta. Sa mga nakatangrong jeep, amping-amping! Inyo ang mamitik lang yapon, alas stress, bayad din, nuway bina!
2: Ikaw ba? Ijit ko katuo nga wala na kay kwarta, kaya gasto sa kaon, puwerte mong kaha! Nagkorean lawas mo, ang potente, happy ka! Pabungan ba ni?
3: Sa balita!

0: 93.9
1: IFM. 93.9 IFM.
2: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol Mami Tik.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Halloween! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman yung sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa niya.

0: 93.9
1: IFM. Ikip na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

ay doon itong oras. Stress ko tayo doon sa tas kabuntagon. Lasing na din na maglangay. Din na maglaylaay, uy. May pag-ato ng M9 o EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, mga idol. Kay samtang naminaw ka o IFM or 93.9 IFM Cebu, pang pinagamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. O sa active na sa goal ni mga ang Roship na doon ay pain relieving properties o anti-aging properties.

Ni ang ibang heart health, mga idol. Indot kayo, no? Kaya nako kayo sa og benefits na to. Kawa sa roadship, nasab kini native purple corn, arabica ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, og bayabas. Hindi lang ni basbasa nga kape, di ba, mga idol? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Parehan din naman ni Idol Boyki, Idol Tweety, Idol Mikey. Yan apil na dyan ko karon. Mapalit sa mga botika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Ay, magkalimutan itong oras. Alas 3.54 na kita sa kabuntangon. Anara kita siya. Alang ano man to. Nawala man. Na-fendot. Na-fendot daw. May tayo alas 3.54 na sa kabuntangon. May attendance check ta. Uy, ang ato na yung words of the day karon, mga idol. Atong words of the day kay biochemistry. Mga na yung mga lingwahe sa mga abtoy, no? Yes, mga na makakita ng mga bahit pa para, hala, biochemistry na ito niya. Mga na yung mga na, bio-ok na ito niya. Yes, the community creative takes on or mga na ginaingon nga uyab. Iyatong uyab or partner, mga idol. Okay? May baka na yun, na kay bio-ok. Or biochemistry. Raiso, no? Mga mga idol, lasige. Na, mauna ato ang kwanon, ha? Ato ang words of the day kay bio-ok. Pwede sa biochemistry. Asa, hindi ko naan ng words nga parang kachi kayo ba? Asa man, bio-ok or biochemistry. Kaya kita may ano, kaya bitaw, uy, wado, isakto, gini ako arong kuan, words of the day, mga idol. Kaya ano, pagulit ako gapon ba sa unto. Sus, mga bata, pagkaayo. Mga estudyante sa nakong universidad sa Cebu, bitaw. Uy, gino ko ka, galambing, ay, nako! Nako, Idol Kenny! Kung nakita mo palang, ang mga,

Asa na na bio ok or biochemistry? Kaya kita may ano ka na bitong uy wado uy sakto gini ako arong kuan words of the day mga idol kaya ano pag uling na ako gahapon ba sa unto sus mga bata pagkaayo may estudyante sa nakong universidad sa Cebu bitaw uy gino ko ka galambig ay nako nako idol Kenny kung nakita mo palang ang duha

0: Asa na na bio ok or biochemistry? Kaya kita may ano ka na bitong uy wado uy sakto gini ako arong kuan words of the day mga idol kaya ano pag uling na ako gahapon ba sa unto sus mga bata pagkaayo may estudyante sa nakong universidad sa Cebu bitaw uy gino ko ka galambig ay nako nako idol Kenny kung nakita mo palang ang punuhan, makinsi anyos pa ba siguro ko eh? Nihaw na ba sinag-isgutan mga idol kay Karadjong? Karadjong, Karadjong, pangkwanagin ba? Pang-puppy love yun. Ay, kuan mito. Ako na minaw rin dyan ko. Pinakagi ba sa kuan na? Ay, pero, pero ko na, waman mag limaw to malimo kay laki mamangkong naong sa kong boyfriend. Ay! Bayot! Alas tres, ang kita'y otso na sa kamuntagon! Takay, mali kayo sikay, takay dang! Kapoy, biyanding! Sige na tayo, mag-jumantay ever! May muntang ni mo na, Idol Kenny! Parang nilihok yung computer ron! Huwag magsalimuang! Ato nito, bagon! Mahalang balik ko! Ato, hello, may muntang! Ato na paspasan, may muntag!
1: Hello, may muntag, mamitik!
0: Uy, may muntag! Good morning! Ma'am!
1: Ako na yung si Philly.
0: Ha?
1: Ako na yung si Philly.
0: Ay, oo! Si Ma'am Philly, ma'am! Kamusta ba kanina?
1: Nakatawad na sa ko.
0: Ang sayo kong nakatawan, uy!
1: Nakatawa
0: ka na ako, loy! Ma'am Feling, mo sa mani mong kamuntagon ron?
1: Lindot kayo.
0: Wow! O sa'yo nakalindot, tayo? Naay, kuhan? Nakay bayook niya? Nakay biochemistry? Kasama mo talaga, anak, ma'am? Yung sa bayo kung bayo
1: okay
0: lang kasi mo tuwana bayo ok ano
1: kanang
0: ba ano ba ano biochemistry kanang kuan na siya ma'am mao na siya mga words ka kanang bitang mga lingwahe sa mga bayot bitaw nga para dili halata mga nang libak bitaw mga na hala biochemistry sila uyab-uyab sila uyab-uyab sila mga atab apps anak bitaw mga bata pa
1: mga bata pa
0: nasakay yun ako gahapon niya ay ginoo ko. Mayon tayo mag-squee lagi yung tarong mabahalang mag-uyab-uyab, no? Ang atuwa lang uy, ginoong kuyawan ko, ay! Ako ni squee lang yung una ko na mabdos. Ito, Ma'am Feli! Go sa itong greetings, ma'am! Kayo ito, natang alas 4 yung ginagyan sa Kamuntagon!
1: It's like a birthday. Happy birthday sa akong manghod niya. Nag-birthday ka ron.
0: Ah!
1: April ng Syria, Basco.
0: Kisa-kisa?
1: April ng Syria, Basco, Lamarca.
0: Oh, asa ba naroon siya? Asa ba naroon siya?
1: Ah, si Ambalay, Tumpika. Ah, Sindro, Diaman po siya. Layo kami.
0: Ah! Asa ganyan na inyo, Ma'am Feli?
1: Sanan ba niyo?
0: Asa ba na napit?
1: Bayan.
0: Ay, oo, sa sagbayan si Ma'am Feli. Laoy, no, Ma'am Feli, sagbayan ko. Ay, nagmata naman eh, taro, no, eh. Natay mga kahayupan niya, Ma'am Feli.
1: Saan?
0: Natay mga hayop din haron nga gibuhi?
1: Ako, di na ko magbuhi. Hayop, eh, kay kapoy na, atong mga pagmantunir, eh. Kumanok, mga... Ano,
0: mga ulitaw na yung mga pag-umangkol, ma'am. Kaya ako nang i-refer si Idol Kenny, ana.
1: Ulitaw, eh.
0: Why, ulitaw?
1: Di ay isa. Sinamagwangan.
0: Oh, katong graduate.
1: Alahito.
0: Sige. Salamat, Ma'am Feli.
1: Oh, salamat.
0: Okay, bye-bye. Ay.

0: Senang. Kuanan ko kanan na ay mubilit lang ko sa taga niya. Ni Idol. Na Idol Kini.
1: Ah, sa Idol Kini.
0: Idol B. Sa kanan na lang.
1: Ah, sige. Salamat, ma'am.
0: 93.9
1: ISIN. Ay na nga. Mapungan pa ni.
2: Pungan pa ni.
1: Baby, ako. Kano ba? Ako ka.
2: Hindi ko.
1: Salamat, Tom Belly. Bye-bye, ma'am! Oo, oh, mas mag-feli mo ko ano. Ay! Wala siya magulo. Ay! Ako na lang mag-o. Ay, tingaw po ta. Ay! Katayat ang oras, Idol! Patayat ang sunahan. Mababay na ko. Mababay na inyong tamis pas latik. Pero mapanayon lang yan po ko niya tatawag. Kuyog lang po ko, Idol Boy Ki. Oo. Patayot ang oras sa Metro Cebu, mga idol. O sa Tibok. Tibok Naso na lang. Ay. O sa ba? Oras sa IFM, alas 4:03 sa Skabuntagon.
3: Ba? Tulisan makasakong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka now. Ayaw sige panuktok, be.
4: Pabungan ba ni?
5: Pagbasa sa mga aklat ng kawikaan, unang kabanata, talata 1-31. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karunungan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. O sabihin nilang, halika tayo mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit walang awang papatayin at sila'y matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat ng lang kagamitan, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama, lahat ng masasamsam bibigyan ng bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwi na, ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Karunungay umaalingaungaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lunsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral. Sasa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin pati ang mga saway ko. Winalang bahala niyo ang aking mga payo. Ayaw niyong bigyang pansin paalala ko sa inyo. Dahil dito kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na yon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di nyo pinahahalagahan, kayawe ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pang ang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang tumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Ito ang salita ng Diyos.
4: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: 93.9
1: IFM. 93.9
2: IFM. Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Hello, eh. Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ko, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Bawi sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako dahil si Ophelia Omoso, taga-Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulo kakilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni? Ah!
6: Idol
7: Mommy J. Ang tamis mas latik o labi mo gitik. Idol Mami T.
8: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: na, ay nagsirbigin nuktuk niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duka pa man ma.
0: Oy, ikaw sa banaha ka, bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Matik na, mapugnan pa ni, ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni, tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nag-unang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B, ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
5: ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik,

0: 93.9 IFM.
1: 아이돌 아동 오랜 6:36 sa Balitas Kabuntagon. Oy, dali na magbinayot na pagkastaman. Adlang Waves. Adlang Waves lang gihapon. Ngayon na bitaw na ako. June 18 na yun. Ay! Ano ba? Ano magabayot? Wala lang. Feel ko lang karong buntag. Ay, may buntag again. May buntag. Alabango na. Mag-exercise. My toes, my knees, my shoulder, my head. Ay, bongga. Pero natay lang ipa-exercise on rong mga oras sa atong kontakon sa Idol Boyki, mga idol. Atong kontakon, hello!
2: Para mayong lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.

0: 5 para lanza yo.
1: Teglimo ko sa ako itay, promosa!
2: Remix na di ba, may buntag ba?
1: May buntag, Idol Wiki! Kumusta ka buntag ko ni Marina?
0: Paalam sa'yo, ang giling-giling ko nandito ako, hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
2: Remix mo din yun.
1: Remix, oo. Pagsukan mo kanta, matayot ako. Nalahi ba? Unta na lang ko eh. Ari na lang kong yoyo yung bili ang mi, oy.
2: May buntag ka, mamitik.
1: May buntag ka, Idol Wiki.
2: Good morning, o welcome, o welcome, o welcome. Sa IFM Banguna. Kagapong adlawa day, Mamino. Congratulations sa mga declaim na sa Tagdapo, Kakilong Bugas, na iniklaim sa ilang katong sa kasakog yun, 50 kilo, na iniklaim sa brand new mountain bike.
1: Wow!
2: Napay wala na iniklaim sa Tagdapo o sa Tagkinintos.
1: Oh, napagipagsandig din eh.
2: Padayon lang. Unya, mamitik, sa mga amahan, pasin ba o na ay ganahang amahan, mga anak, inigsabdo, sunod ugmadol, ato ang sibianan, diha sa gawa sa sibianan, 6 a.m. to 12 noon, ado na tayo libreng tupi.
1: Wow! Sa
2: kauban ng pundok, barbero, sa Sugbo, natay na po ka mga kaigsunan nga motupi, ado na tayo mga masahis.
1: Katugoyong na to sa itong offline, Idol Boyke! Katugoyong na to sa offline, katong mga barbero!
2: Oo, mga botan kayo.
1: Hello, so,
2: Kalos.
1: Nabi ako'y crush ato.
2: O grupo nilang Gaspar.
1: Idol Wiki.
2: Yes, kami.
1: Nabi ako'y crush ato sa usa nila.
2: Ang Jesus ka po at maguwang panimo.
1: Ito, eh. Kita-kita ta aris ato ang katumbangan sa sasyonan po, hon. Karong Sabado, Idol Wiki.
2: Yes, mamitik.
1: Wow.
2: 20 from 6 a.m. to 12 noon.
1: Kana?
2: Alang tato ang pre celebration for Father's Day. Karon namang Domingo ang Happy Father's Day sa tanang amahan nga nagpaminaw, mga tatay, mga papa, mga daddy, ug mga father figure sa pamilya, no? Ibarog na mga amahan, mga pamilya nga nagminaw karon, maayong buntag kaninyong tanan. And again, ayaw kalimot ha, amo mong pasidunggan karong Sabado dol unya pag-atngis at kay atay mga online promo para kadto nga kaigsuon na to mi no nga kana bang dili magkauban na to ana diha physically. Pero pwede rin ka po mo appeal sa online promo para na-premyo para sa ilang mga amahan.
1: Kana, pa? Oo. Dili na ka po, dili na ka po magmingaw ilahang Father's Day.
2: Ibo ka na ako eh, nadyo pwede malimtan nga Father's Day nga celebration ba kay nakasuway tag Father's Day, mami, nga surprise yun sila ka ng nga atay van nga mukuha nila sa balay niya, pamilya rin nakahibaw niya, a dinner date.
1: Wow!
2: Kaya ang major winner, katong pinakanindot po sa Gianon, busy date plus mo stay sila sa hotel.
1: Hala!
2: Ibo ka o sa'yo din ako makalimtan, mami, mga unsa man itong tuiga, 2020 or 20, o manana, 2022 nga Father's Day. Sige na ko malimtan tanking ano ang usa sa mga amahan nga nakadaog gipiskat ano sa bigihan ano niya
1: hoy kaluoy
2: matatay
1: hoy kaluoy Idol Boyke
2: oh hindi ka maluoy sa mga nagdaan luoy sa doy simbakog gamit ang buwan na mumata.
1: Kaluoy
0: tagin may para lang sa iyo ang giling-giling ko giling-giling
1: pero Idol Boyke bisa mahalagi puwa yung mata itong panahon na pero at least nasa'y kano nasa'y pahalipay nogi ka sa
2: wala biya sila kahibaw so ang tatay mga amahan mo'y dili aware diba nga baon sila pamilya siguro asa nakapahibaw ng mga pamilya nga surprise nga pa kabantay nga yung hungko sa murag siguro to or asawa siya nagipiskat lagi siya rekusos Ginoo mamuwag na to mga mata diri ron ako lain looy. But anyway dol pag-atni karong Sabado ang ato ang Father's Day celebration diha sa to ang sidianan diri no sa gawas sa Ironman Broadcast Center dol libreng tupi libreng masahe agent kits pagkaon o uban pang pwede na itong idalit sa ito ang mga tatay. Kita kids.
1: Pohon, pohon.
2: 20, 6 a.m. to 12 noon. Kauban ang Virginia Food Inc. IPI.
1: Wow.
2: Ang Mega Soft Hygienic Products Incorporated. And of course, ang ato ang Pundok Barbero sa Subo. Unya, murag mauban sa nato mami ang kuan ka nang kining sa kuan ba no wasay unya.
1: Oo, masay
2: pa ni basta kay pag-aat ninyo idol. Unya ata ni sa nang bida si tatay kay ato nang i-post sa Facebook karong adlaw unsaon pag-appeal, di ba? Unsaon man pagdaog online nga na kay padangas og ilanon, di ba? Unsaon pag-join online mga sokitig paminaw, di ba mami P?
1: Kana. Lipay kana atong mga pinalanggang tatay kung sila ay mapilian idol boy kay nangyud sila madawat kang mga pahalipay gikan sa IFM o nato diri sa RMN Cebu.
2: Maog yun. So, stay put, standby lang mo diha mga nanay o tatay ha. Kaya appeal man ang mga nanay nga. Pwede ba yan, nanay mo yung nahimong amahan sa pamilya?
1: Oo, kay tinuod.
2: Single mother.
1: Kana. No? Nga maunay. Maunay hindi ba nung?
2: Ano nga mga story ang mami nga na byuda na or ubansad mga
1: sa'yo na balo ang mama.
2: Na wala na yung mga nailo na sila ba? Wala na yung mga magpapa niya na ay usa sa mga igsuon ni Barog isip amahan sa pamilya, di ba, mami?
1: Touching ka ng mga nana, Idol Boyke.
2: Inuod yun. Ano ito sa itong mga balita karon kaya kung malipay taanin sa Father's Day celebration, kari maglago ta. Usa ka market vendor dari sa Barangay Centro, Mandawi City, ang nabiktima sa usa ka modus operandi, human ang customer, marukoy kayo magtago-tago sa sensilyo, mami, take. Unya, moingon dayon siya, mo-claim dayon nga, huwag lagi niya ang supli.
1: Na?
2: No? Ang tibuok insidente na kuha ang CCTV. So, maklaro kaayo nga kining usa ka mahuyang nag-orange man eh. Kani siya nag-orange mamiti.
1: Oo, oh, oh.
2: Marukoy kaayo.
1: Kani ba niyong naay kanang murag ang tindahan na ay sari-sari, Idol Boyke?
2: Oo nga, na siya mga utanon.
1: Na mga utanon, no? Oh, kana.
2: So, dahil tabo ni Dol, diri sa Mandawi City nga, Barangay Centro Mandawi nga merkado, unya, asakit pa manandungon ba, nga lisod yung panahon karon niya, kaning ilag-ilag ba?
1: Maog yun.
2: Dahil magtanaw ka sa kaning mahuyang, no? Kani mami.
1: Kuhan kayo?
2: Oh, mahuyang ba ni, or babay?
1: Nagduda ko, babay, or...
2: Ay, babay, di, ay, oy, babay, mami.
1: Babay, di, kay, ang lawas ko niya, marami ko, kuhan.
2: Kuhan, mang kainisya ka lang, mura, o... Sa usay mong pananaw niya, kanang kung physical lang ang paghukom ba?
1: Kuan, murag na siya eh. Hindi ko ba naghukom, no? Pero sa akong tanaw niya, Idol Boyke, no? Kibalik-balik, magin ako, no? Sa video, kung siyang naibisyo.
2: Kanang luhag, no?
1: Oo, luhag. Di siya mahimutang.
2: Di siya mahimutang, unya, murag nipis sa gayong bayhana.
1: Maog yun. Unya, daan pala gigyog ko.
2: Kung saan nagipalit niya, mami, mura mani, o saan nagipotos, oy.
1: Na, basta naglagot ko na yung katanaw, Idol Boyke. Kaya bang mura, naagit siya itumong masa maong tindahan ba nga? Ako, unin ko ano, isakiyoon ko ni. Mura yung ana ba? Nga ako kay, eh, dali naman gumuol ba akong kaspaan na? Idol Boyke. Yan,
2: claim da yun siya nga. Nakuwang ko no yung sukli ko sa kayo yung tao ning tindera o ributang ta staff ra ba ni pero murag tag-iya man siguro ni sinanay sa
1: sinanay
2: malandungon ba makitaan ra ba naro ba yung mga report karon nga kini ko nung bayhana susama ko nung modus operandi nakitaan sad ni same nga mga incidente diri sa Lapu-Lapu City.
1: Oh.
2: No, unya maupagid nga sinina ang isulob mga color orange nga t-shirt.
1: Wasa na yung nga sinina?
2: I hope nga adunay mo pa blaster ani ba total na CCTV naman ni nakuhaan man ni mamiting.
1: Oh, diba? Naklaro naman gid siya.
2: Malimot kay naa may CCTV footage. May totoo walay kanang mingon lang nga murag nakabantay ana CCTV lisod kaayong ku ano no lisod kaayong
1: mao na
2: tanang limbong-limbongon
1: kay naa naman gid siya nakuha man siya.
2: O lagi kung amoy ko tanong dul ba sabi ang ay silo tani mga inani no say makasakot man ipit makalagot ka iyo di ba?
1: Oo, ibig sa gipot makayo ang panahon karon. Muna muna itong paningkamot sa to ang mga kaigsuunan sa pagpaninda. Nga napagingon ana ang mga modus. No?
2: O lagi no. So kanang ang ato alang I hope number one nga makuanon ta ilahang i-report no sa bisag insa nga nahimong biktima kani silang nanay kanang dili magtapol-tapol ba mo pasak mo buwan gyud mo pa blaster sa insidente
1: mao para dili na mausban pud ba.
2: Anyway na may CCTV footage nga maoy material kaayo isip ebidensya no nga naagi na hitabo nga pagpanglimbong unya. Eh para sa dang naong aning babae mapaskil ni.
1: Oh.
2: Tarong ni siya mami butang talang honest mistake no nga sayop lang. Pwede mag-itad siya mo, mudangon sa social media or muduhol sa kapulisan nga nasayop ramang ko. Ako ito mong
1: manginanap.
2: Wala ito mong inanap ba? No? Magandang mang modus, mamitik.
1: O mangilad. Susayita.
2: Kaya pamalandungon ba niya? Pilaragoy ginan siya aning mga inaani.
1: Mangugyod.
2: Na may uban nga nagkogigo no pero kanang makasabot sa ba nga usahay ang pagnegosyo dili lang ingon nga para mo dato ang pagnegosyo para maka sustainer para ano? Maka survive di ba
1: tag adlaw no mao lagi
2: sakit pa malandungon
1: mao ba ako
2: sa mga naka-tune in din ha, I hope nga magmatngon taning nao nga kay atong i-double check atong mga transactions unya vigilant kita
1: mao na magbinatayon kita ba.
2: O say magpaduka-duka beta or kanang makintabi no na ikaw ha mag ikaw ra ba mamitik amti ka ba ka makintabi kana si Nanay Leonor bantay lang
1: na tauli na ko kahapon sayo pa kanin tugpan na mauna diha nakabaw ka kayahang bahawan sa iyang mga sisiyo ay dumulki na daplin sa amo ang kuan sa lamitang putahan inig ayo ba sayo na kayo kuuton ako taong itabunan o kanang noob.
2: Maulagi mga sukintig paminaw
1: sa siya dito ka siya dito gahayang-hayang na siya siya ang bangko gaunlan pa gahayang-hayang na si Leonor sayo pa kayo 11:30 pa gahayang-hayang siya dito gahayang-hayang na gahayang mga kwarta dito ka
2: gusto na kong tagaag pagtagad gumikan kay tayo beata nga karong panahuna no I think sa kong pagsabot ang Hunyo manggod may gasto balik sa klase so siguro kung sa klase ng mga palitonon dool sa mga eskwelahan, kusog ang negosyo. Pero sa laing bahin, makitaan sa nato ang pagtipid sa mga pamilya, ang pagtipid sa mga tigunit o kwarta sa pamilya, gumikan kay gikan o kapli sa klase. May nana ba mamiting doon niya?
1: Mawgyad.
2: Na nang lisod ang panahon. So I just hope, idol, nga mag-amping ta, mag-matngon taon niya. Inaot pa nga matutukan po sa to ang kapulisan o kinsa may mga hintungdan ani o pablatter din to or ibutang ta maskin ang mga kapulisan makakuha na CCTV footage kani nga post pinagi sa usaka netizen unya masusi ba nga ili nila ilang mga records basig ibutang ta sa lapu-lapu na anani siya ay reklamo
1: ana.
2: Na anay nagpa-blatter kay kuna na blatter dali naman lang pagitaon naman lang di ba
1: unya
2: lakip sad sa Mandawi City nga police office so I just hope idol kay kanang di ba lain sa lain pa nga mga modus mamitik ato ang i-take note ha kanang mosukli mubayad og usa ka libo nga dili nga piki
1: oo diba, kanang dili tinong kwarta oo
2: palit og gamay nga kantidad ibutang ta 100 or less than 100 mo palit og gamay nga kantidad damay uban mo palit para masinsiliuan pero ang pattern kani adto sa mga nadakpan sa ingon ani nga modus mupalit o gamay ng kantidad.
1: Unya, para masuklihan o dako.
2: Libo, unya, ay sukli. So ang sukli, tinuod ng mga kwarta, pero ang katong ilahang gihatag o sa kalibo, katong 1,000 sa subil,
1: motitiki.
2: Oh. Diba?
1: Mahog yun. Mga narok-marok ba?
2: Mga way na may pamaagi ang mga cashier, kamo diha, kay bo man may gunit sa kwarta, masayod mo kung fake ba ni Odili, nga murag may pagkapapil, unya, nasa yung mga kanang mga lights ba kanang blue light na inig ana sa kwarta mahibaw ani mo ko naabatong murag ugat-ugat niya nga mao'y makapahibaw nga oy kani original ni nga kwarta at tinuod ni or akani oy diwa ni wa ni katong mura og iyang kuan murag iyahang ugat-ugat
1: pastila nabita na mga ana
2: angay nga damtay mga purabuyag, mga tindahan nga nagpaminaw, mga suki nato nga nasa tindahan. Pagamping baya mo ha, nga dili mo masud sa laang ani nga mga modus mga sukintig paminaw.
1: Okay, usapon sa ito pahima. Oo.
2: Yes, mami.
1: Usapon sa ito pahimang no, sa mga tindira, Adol Vicky, mga gamayan ka ni palito sa tindahan, o niya, 1,000 ibayad, pwede rin yung gilit ang mahalinan, kay ganun, mura magdodua ta nga, kagamay siya gipalit, uy, ganun, dako, mag-isang ibayad, mga pahimang no, lalas ito ang mga tindira po na, mahalang dili kayo, dako, itong halinan ng adlawa, basta magmatngon lang kita, hindi ta masugamak.
2: Tinood yun, bahala og dili dako ang halin bahala og ano medyo careful kayo ta importante nga magmatngon ta ba kaning inani no kaning inani kung ibutan ta di magid sa motingog pila ka adlaw niya i-post na sa social media na ipaprint nga naong gawa sa mga tindahan ba butangan nga beware no may nana ba pareha gud anang sa kanang nasakpan gyud sa mga CCTV uban kanang mga jewelry shop or mga pangkol o ban pang mga tindahan nga nasakpang nag-shoplift or unsa, mas maayo sad ba balag mo reaksyon una, pero limpyuhay mong pangaan kung makatubag ka nga naunsa ni sa CCTV.
1: Mauna.
2: Na maklaro man kaayo sa CCTV, balik ko na to nga iag yung pagkuha niya sa kwarta, iya sa gisod o balik. Suspartila niya gi balik og so, nasay kanang gi kuha na sa sukli o niya nasay murag pigitipigan gisud yung bulsa niya, buwang kong dayon nga ala ka nang kuha na manik ka nang kuha ang sukli pastilan mga higala.
1: Mauna niya karoon ang social media may karoon din si Boyki kaliwas ka magpost ka naghan nagbibigay mo comment lang kaila kuha na notado na siya or maugi na siya mangingilan gina siya di ba yung rana mauna nga mga kuha dali ra na makuha sa atong kapulisan or ta mayon tag mapost siya ba.
2: Lagi ato anang tagaag pangtagad mamitik ha. Again, sa ato makiksuunan nga nagpaminaw, amping-amping mo mga suking tingpaminaw. Samtang mutabok sa aning mga hisgutanan sa mga vloggers, mga pino, sa dili patago, apadayon sa police report, si Idol Tweety, o nakip na aning usa ka disgrasya, dari sa barangay Busay, ning atong dakwain sa Sugbo, nga ato ang gisundan karon. Gumikan kay ato ganing vlogger gikan sa Karkar City mamitik no nangayo na og dispensa mga idol ang katong maong vlogger nangayo na siya og sorry kay sumapa niya nga bisag unsaong kolonya og palibali mami nasayop.

0: big, ako ning nahigala tungod sa Uncle Bro. Kuan ba?
1: Kanang melting.
0: Oo, niya. Kani si Jim Pacquizon, ang una mag-udaan niya story niya mga idol, nag-watch siya o jersey design nga nainaong ni Rene Butterbon niya. Maski taga Carcar City ni, nabaniog mang yun tong kasikat ni Rene Butterbon niya, ang iyang inspirasyon, ang ilang sugilanon sa paghigugma niya sa iyang pamilya, sa iyang inahan, o sa paghigugma sa iyang pamilya, o sa iyang inahan, nga to aning maong batanon, no, nga metaliwan, gumikan sa kanang gauning pagkalunod, no, sumapa diha sa Aurora dito sa dito sa Luzon. Pero ang hitabo manggod moto daghang nakadayeg sa video sa iyang edit, no, katong gi-content ni kaning Jim Pacquizon o sa ka vlogger mami apan namaligya sa San Jose tag 250 pesos unya gi-bash na sang mayo pag-bash niya iyang gi screenshot ang mga nag-message nga nakauyon sila sa design, maong mamalit sila. O niya, nipasabot siya nga ang tanan ko ng sales o profit, ihang
1: ibigay sa
0: pamilya. Iyan sa gipakita ang insights sa iyang video kato about atong design nga niabot to og 300 US dollars. Almost 300 na to sa tunaging adlaw. O niya, ingon ko niya nga ang kitaon kay iyang ihatag po sa pamilya. So siguro kay naapil magud niya ang logo sa Ateneo di Davao University pasin o gagi isutan sa siya about mga intellectual property ba nga iyahang gigamit for printing
1: without
0: permission, no? So kagabi aduna siya video message nga gipost sa iyang social media account kaya taga-karkar naman ni si Jim Pacquizon. In all fairness na nga yung siyang dispinsa nga maulagi na ng public apologies siya about anang iyahang nahimo mami, no? So I just hope na magsilbi lang sa natong pahimangno ba nga careful ta do emotional kayo ta, no, kana bang kuan kay ta kanang eager kay nga motabang etc. But wata kay ba nga sa tuang ingon anak nga mga desisyon kanang kuan kay ba kanang
1: kuan day kanang
0: moralit adrenaline nga mao na hinuoy maka
1: kuan sa ibuhat
0: out na to
1: mao gyud.
0: So we just hope mga idol nga maka-learn ta kay nangayo mga sa dispensa na mura ba og ang public apology niya. I don't know kung una gipod na sa laing bahin sa kung fan kita nga tinuod niya ang atong intention pure mo kisi-kisi yung ka nga wag dito na ko tayo adikit intention na ko nga makisakay lang but maulagi na ang nakaapan lang diha kitsa may makahukom kung makisakay lang unsa man atong i-judge ang iyahang mga video kung unsa siya katinuod sa pagsulti siya ragi na sayod sa iyang kasing-kasing. I hope nga tinutanay lang po si Jim Pacquizon sa iyahang intention yun nga dili ikaw nga musakay lang siya sa
1: kasikatan.
0: Okay naman siya printing shop good mami na ba. So sakit lang pamalandungon nga sa uban nga sakyan lang. Eh sa laing bahin mami si usa ka vlogger sad no ato ning gi-post kaghapong adlaw kay naluoy sad ta mutabok na ta dito sa Mindanao gumikan kay usa ka vlogger mga suking tigpaminaw ang nangayo sad og dispensa no kay lain sa niyang iyang pagpangayo og dispensa mami kay na disgrasya ang ilahang gisakyan no na akini bang ang sitawag ani mami ilahang
1: katong murag katong una wala break
0: tud na sila hinabang mga suking tigpaminaw kaning grupo ni Miss Lembot actually daghan pa man siya kauban nga vlogger kay ang truck na nagdaog hinabang para sa mga biktima sa linog na disgrasya sa Davao Occidental. So naputol ang misyon sa paghatod og relief goods sa usa ka grupo nga gipanguluhan sa content creator nga si Miss Lembot. Human malisgrasya ang truck na ilang gibutangan sa mga goods. Paingon unta to sa usa sa mga lungsod na gitawag og JAS or JAS Jose Abad Santos dito sa Davao Occidental nga grabihan sa disang na naigo sa linog mga sugitig paminaw
1: apektado sa kito kayo
0: sa mga residente no nga apektuhan sa kusog nga linog. Nahitabo ang insidente sa buntag sa Hunyo 16 ni Antoning Martes unya dit kagahapon man igi-post ang video dito sa sitio Sinugpang Barangay Lagpuan Don Marcelino Davao Occidental no diin gikatahong na wadan og preno na wadan og brake ang truck na nagkarga sa mga relief goods. So niya, mahinomdom ka, mami.
1: Ha?
0: Balik na sa Sugbo. Baka ito bang niagid na rin sa TCH man siguro ito niya, nawadaan sa Dugpreno niya. Murag, kung ano gito ilag sa akin, mga pick-up.
1: Mao,
0: katong na. Nagkasad sila ginabang paingon sa Norte.
1: Mao, lagi.
0: Kung ano ba, sa Linog. Dito sa Bugo.

0: Unya,
1: na kuan po sila?
0: Ang pinta unta no, ang pinta example pareha nato diri sa DYHP Gay FM, sato ang mga operasyon sige nato og biyahe paingon sa norte, paingon sa mga lugar sa bagyong Tino nga mga naapektuhan. I-check yun ang truck, i-check nato ang ato ang mga pick up, ang ato ang mga sakinan kay ayo ta nga dili lalim nga simbak maaberya ba.
1: Unya no, Idol Boyke.
0: Dinaghan kaayo nga mga gamit.
1: Unya so, Idol Boyke.
0: Higala so atong iampo ang kanan, number one, muampo ta nga adunay hinabang nga maabot. And number two, muampo ta alang sa mga magbibig sa mga hinabang na
1: before ta Bulacan
0: lugar. Diba? Eh, lusod sa kaayo nga makuansad sila ba? Kanang ma-inana ba? No?
1: Makuansad sila sa siya. Oo. Mauna nga, before ta mularga, magampo sa kita before ta maglakaw tanan.
0: Isakto kita, pag-ampo, unya, ato sa di-ampo sila. No, mag-ampo ta kita nga mubiyahe, unya.
1: Ampo po na to ang...
0: Or kita nga mga padulungan, of course, ang katong mga biktima, na di-say masato sila, in taong pag-survive, no? Pero sa katong grupo, goodbye, ampo na to, i-pre-over na to nga.
1: Nga naman ta, di mo kinawad at to break ilahan ko, an?
0: Tanan, mami.
1: Nawala to break ang ilang kargahan sa ilang kuhaan ng relief goods?
0: Sa ako ang nakita, mami, mura to sa og close na kanter, mura og kanter, pagka-trailer, truck na gamay-gamay ba? Kunya, og imong tanaw ng mga content ni Miss Lembot, days before ato, yung pag nagipakita ang ilang preparasyon, nga na sila'y gatusan ka mga naputos nga relief packs para sa taga-Jazz, Davao Occidental, nga labihan sang naapektuhan sa maong linog, so walang damha nga maunay sang putanan. Sus,
1: wagid
0: kinahog sa ilahang grupo. May na lang, so far, sa ato ang nakuha nga info, wala may nagrabihan, no? Katong sakay sa truck, wala maingon nga, maingon kita nga mag-uulta ba, kinabaroy na kalas, etc.
1: Or nakaigo pa rin sa kyanan.
0: Oo, naiangol, pero niliingon nga, makaingon talaga, grabe-grabe kayo, mga soaking ting paminaw, pasti lang, mga higala. Stay put, standby lang, kay karong taon-taon, sa Idol 20 na sa report, kabahin aning disgrasya dari sa barangay Busay, ning ato ang dakpayan sa Sugbus, amping sa mga nagbiyahe di ha. Ikan diri sa gawas gabahin dol, so far wala may tutaligsik, na wala sa yung mga pagpanag-om. Kini si Idol Boyke, di kapugnan sa pagatod sa nagunang balita, Tatakay FM Balita.
1: Dagan salamat Idol Boyke, thank you kaayo. May muntag ni mo din ha. Nga tao-tao na ito makaoban sa Idol Boyke diri sa toang studio, no? Iya lagi hulagway, ogo sa kahimtang na ito sa gawas, kay... Padong na magitahayag ani kay atong oras sa IFM o sa Tibok Metro Cebu, alas 5-2 sa magitas kamuntagon. Adlong way best run! June 18! Sa mga nag-birthday din ha! Yaya, birthday Manila! Pero na sa'yo ba nga? Ay, mami, ay, madungaga na sa nakakuha ang edad! Sige lang, at least, nagpakabuhi na aning ibabaw sa kalibutan nga sadya. Lingaw ang imuhang kinabuhi, no? Lahi sa kayong may kamalingaw, may pag-aw na lang, may pag-kwa na lang ka ng Aurora Sevilla. Tayo mga idol! Parayang tasunangan, ako nagigilitong may muntag si Baong. Si Baong, diya sa May 3 de Abril. Kusama ka, Diyaong, salamat kayo sa iba. Uy, giluto ni mama imong iba, wala abot buri. Okay, kwa ko no, kalapadong na hinong-hinong. Okay, salamat kayo, Ong, sa mga Rojo, Bari 4 family, diya sa May Bala, 3 de Abril na bangon. Nakagwapo ni Idol B, oy. Lucky kayo siya. Charot lang. Tayo mga idol! Padayo tayo sunangan ha. Bangon na mo. Atong oras alas 5:03 sa Kabuntagon.
2: Ikaw pa. Parang siya kagwapa. Milion kaayo sa uyab. Ay, papungan ba ni?

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM, bago na!
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
4: Market Man on the Run, Idol B.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Teen You More. That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hello, eh! Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
2: oh. Mapugnan pa ni
3: oh. Ikaw ba? Hadlok makikaman ang buko eh. Kurang siya ka gwapa. Labi gigapon ka maskin bangtangon ka. Pugnan pa ni
4: Idol! At ang oras na 5.21 na Skabuntagon!
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
6: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time, makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghuna-huna? Ayaw ka bala ka! Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang, go lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
8: Makabuhay.
9: May buhay sa makabuhay.
4: Alas 5.22 na, Skabuntagon Idol!
6: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
10: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni!
0: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
11: Dugay na bitakong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
1: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
11: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
1: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa to.
11: Hoy! Asa man ka?
1: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
12: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
18: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
10: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
19: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa rin
20: eh. Aikol!
21: Aikol!
22: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500,
23: makatamang kini sa pagtunaw sa LDL
24: o bad cholesterol.
25: Nga mao ang hinundan o responsable
26: sa pagbara sa atong mga ugat.
27: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
28: Batasano nato
29: ang pag-inom o PTX 500.
30: Highly recommended
31: sa mga eksperto.
32: PTX 500.
33: Mabalit sa mga butika.
34: PTX 500.
35: Kasi Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag-check up na ako, nag 100 na lang.
36: DTX 500!
37: Mabali ang mga butika.
38: Zed, health testimonies.
39: Health testimonies.
40: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
41: Sa kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one year, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humunikan sa kogon o panyawan. Tablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bisita.
42: Tuhod. Siko. Hawa.
43: Aga.
42: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
44: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
45: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
46: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
44: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
47: Wala kay angay buhaton, Intoy. Aron nga lang ang imong trabaho. Dako ko pagsalig nimo. Naibaho ko nga wa kay buhaton aron maguba ko og ang akong negosyo. Kanaray akong ihangyo usab kanimo.
48: Unsa ang mas importante nimo? Prinsipyo o trabaho? The Intoy Story. Hashtag Dear IFM, walay wow. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Intoy Story. At tangi.
49: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
50: DJ, patulugin mo!
49: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
51: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi sa bawat galing.
49: Bite, Bugas, GCash or Cash ang nagpaabot kaninyo. Pa-premyo sa Hunyo ni Idol!
0: Ang Idol mo, DJ.
1: Ang tangis na sila, Tik. O kaya may bugitik. Idol, Mami Tik.
3: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
49: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
49: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
6: Ang tangis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
7: Ang market man on the run, Idol B.
49: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
8: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
9: Ang idol nga white corona, inday na bina.
10: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
11: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: na, ay nagsigigin luktok niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duk ka maman ma.
0: Uy, ikaw sa banaha ka, bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Matik na, mapugnan pa ni, ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni, tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Bao na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nag-unang balita, field reports o kalingawan! IFM Bao na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: Idol, alas 5.33 sa Kabuntagon, Dol! Na, lingawa aning tukara. Parkong karaan mo din, Dol. 5.33. Welcome sa IFM Banguna on a Thursday, no? Adlaw nga Webes karon na. May muot ko ba kay na ako'y mga madunggan nga mga driver, gumikan lagi anang mga hinabang-hinabang ikan sa gobyerno, gikapoy na lang kuno sila, kay permi na lang kuno lista lang. Magpalumbaay in town sila gingon nga lista na po, lista niya. Kaman, huwag kuno gihapoy mo abot. Agoy, pastilan, nibalik. Nabalik-balik na lang sa normal ang presyo sa mga lana dol. Ang uban na rin, nakadawat na baka sa mga ayuda. Pagkalaay man. Alas 5.34, ato i-check si Idol Tuwiti, mga sukintig paminaw. Gumikan ang disgrasya, no? Ang giingon pa, again, sa ato ang initial nga info nga nakuha, mga sukintig paminaw, nga kinikunong mga nangaangol kay puros mga hubog pastilan, mga higala. Ato ning tagaag pagtagad na unsa ba ni nga puro man din mga hubog mga suking tigpaminaw o naunsa bang pagkaunsahan ni Idol Tuwiti pastilan, mga higala. Pag amping in town mo unya ayaw lagi, don't drink and drive. Okay na, importante kay nga pahimang no mamitik nga do not drink and drive, Idol Bay. Dili gyud mamaneho kong hubog na. Sab-an gid mong Brian Abangga na nga. Alas 5.35 sa Kabuntagon, Dol. Ato i-check karon si Idol Tuwiti diha sa gawas nga bahin. Kumusta man, unsa na may kahimtang aning mga nangaangol in town, pastilan, mga higala. Maulagi, unya asa madapita sa Barangay Busay, Idol Tuwiti, nga nangadisgrasya ni sila. Ato i-check diha sa gawas nga bahin ang ato ang Idol Tuwiti. Stay put, standby, Dol.
1: Ottoman Report. Ang lagar nga pretty, Idol Tweety.
0: Yes, Idol Tweet, unsa may nahitabo na disgrasya maning mga hubog na hinuon.
2: Idol Boy Kia, mamitik, ginalagilayon sa tambalanan ng angkas. O kining driver sa motorsiklo, kinsa puro sa kaangpon. O mga angol sa nangog kalawasan, human matod pa na wadan o break. Atol sa ilang pagkorbada sa may sitio Huyuhoy, Barangay Busay, Bukirang bahin sa Sugbo, karon sa gyud ni nga sa Yuskadlaw na Idol Boy na itabo pasado alas 3.
0: Idol Tweet, sa mga yes, dili kay familiar og Busay or ibutang ta sa mga sitio Huyuhoy, unsa may landmark dool diha dapita, Idol Tweet?
2: Kana ganing sa may gas lamp, Idol Boy, kay
0: kana oy kana pasaka ta tweet pakurbada pawala.
2: Kana
0: paibabaw pa sa gas lamp or kanang kurbadahan ra basad nang kuan tweet kanang sa may Chato de Busay.
2: Ibabaw pa gamay, Idol Boy Key.
0: Mm-hmm.
2: Namin ay kananandara, ibabaw ra gyud gamay, dunay kurbadahon din ha. Usa ka mga kapadulhog, dinagit sila na kuan, Idol Boy Key, na wadan og break. Ginalag po, trabagin ning duha, Idol Boy Key.
0: Guba-guba, no? Kining motor ba? Hasta good ang luyo nga bahay. Nasa ning motor yung gi-drive on to it?
2: Idol Boy Key, kay atong ibawan ni Click.
0: Mm-hmm.
2: Oo, nga motorsiklo, Honda Click.
0: So, managunsa man eh sila tweet nga nag-angkasay man eh, maghigala, unsa man eh?
2: Sa itong inisyal lang nakuha, Idol Boy Kia, sa pagkiginabi po nato sa mga nirisponde ka ganina. Kaya, ang kining duha, gikan sa Tapok-Tapok, dinhi sa may Mountain View.
0: Mm-hmm.
2: Oo, niya humanana, mga pasado alas tres, nakahuna-huna na sila uga. Oli, Idol Boy Kia, siguro naigo na gin sila sa ilahang mga ipang-inom po da. Muna nga, pag-abot rin sa Kurbadahon, aning si Tihuyuhoy, Barangay Busay, kay nawadan daw sila og break sa ilahang pagpadulog, Idol Boy Key. Hinungdan, nga nalagpot ni ang ilahang motorsiklo nga gisakyan. Lakit na ning duha, Idol Boy Key. Ang kinipadyong angkas, kay naadto na sa kaning may... kanang gutter, Idol Boy Key, sa ilid.
0: Mm-hmm. May ganay nga, ibutang tatwit sa gutter lang dapit. Kung si Bako mamitik, nga nalahosin sa ubos.
2: Oo, ang simpakog, Idol Boy Key, kung dinhi sa may pangpang sila,
0: mm-hmm,
2: na kuha ng ilahang motorsiklo na ato
0: Niya kanira bang actually tuwit kaning lugar magud sa Mountain View daghan kay magtagay-tagay diha no pwede magud ka magdagi mong kaugalingong pagkaon o ilimno na ay mga amurag gamay nga payag-payag diha nga pwede kang makaantaw-antaw makalili ka sa kaanindot no sa city lights pero ang uban may unto no basta dili ko no official diha kuno dalhon mo ni pasangil sa uban ha oo ang OBR dili mada diha napita pero ang UBR an official back ride mo ay mada pero kuno ni sila lucky tit or babae lucky ni
2: puro lalaki puro rapod
3: noon ah dili ka tingalahan
2: oo pero driver na ilan nga si Jeffrel 22 anyos sa lumati siya nga taga ang sila lapo-lapo si
0: uy kalayo yun de ay anig behayon pa
2: kinsa nakaangkon gyud ni og samad sa ulo guban kalawasan idol boy kia gani ang kini nga maong driver kay naligo na gay sa iyahang kaugalingon nga dugo sa iyahang naong idol boy kia
0: pero wala kasi siguro ang kuya ni kana mga bali no inana ba sa kusog sa impact idol tweety
2: possible gyud nga dunay silay bali idol boy kia base pod sa to ang pakiginabi sa kini nga mga emergency response team nga nihadto ka ganina
0: og ibo na ba ilang pamilya tweet kay basin og wa pa ni ka communicate ang duha ba
2: dili ta sure kabalo na pa nagi-contact daw ni sa kanang mga taga emergency response team ang kaning pamilya aning duha kay ang kining isa idol boy ki kaning angkas nga si Anton na 25 anyos kay nani siya address sa iyang ID nga taga Timbaon San Juan City Hor nga nakaangko ni siya samad og balik sa iyang kalawasan. Gani ang iyang kamot idol boy ki nang hubag tungod sa balik.
3: So nabalik gin idol
0: to. Sanay hubag no mitik no.
3: Balik
2: ni ang iyang tiil idol boy ki kay nabalik puto niya.
0: Grabe ang kusog sa impact no.
2: Usog kay idol boy ki og mamitik koy kay gikan sa katong nawad-an sila break perti pa mang layo a silang nalagputan kay padulhog lagi niya pa. Kurbada pagyod.
0: Magsilbi ning paimang no ha kay wa man tay problema anang nindot ram na no kay lingaw-lingaw man ang magtagay-tagay didto kinsa ilang mga katapok-tapok didto patakay mo ka uban baro nila sa trabaho mga higala no pero kana bang ato ag yung isure nga naa patay madaginot nga kanang igo-igo
3: padaw pa nga
0: makapauli tang insakto pa tungo na huna papata na hubog
2: no pwede sila mapahuway na anam git sila dito sa Mountain View idol boy pwede sa mapahuway
0: pero huwag na katiba duty ba ni or kaninga mga edad mga eskwela ba ni mga inana nga kuan ba
2: Pocket possible kay idol boy ki ang kining angkas wala raman hinuon siya watay nakita nga kanang grabe nga kadautan sa iyahang may ulo gamit ni idol boy ki kay wa man natangtang ang iyahang helmet. Ang kining sa driver natangtang man yung helmet mo na nga
3: nagkadugo.
2: Sa nakita nagkadugo gid siya hopefully nga kanang kuana po to wala ray grabe gyud nga kadaot ang ilahang naangkon ani nga maong insidente idol boy kiog mamiti kay lisod
0: ka ayo nabali gihapon to ay di ka mo na lalim no hasol kay na nga pagpaayo na pod etcetera
2: ilabi na tiil og kamot ang katong sa angkas na nabali og
0: komo na magamping in town pahimangno nato sa tanan ha di man ta mga killjoy no kay kita sad da mao na to ang gusto nga hit
2: kanabang
0: work and life balance or balancing adunay trabaho adunay paningkamot pero naa say mga luling hayaw no pero kanang inana bang risgo ang imuhang seguridad idol treaty and mamitik ang safety mas pilion lang guro nimo nga mopahuway lang sa paan sa dito muhukdong sa mo gamay manok-manok sa ngatog hangtod nga inig mawasan na mo diha pa pwede nga mas nindot pa nga kanang panahon na mo biyahe pero kung wala gitak ibo nga puro na ni nakainom na mayon na okay ra gi lahaw sa dito ana ba
3: nya Hanoy na ba kayo na mga anak
0: okay labi nagwala na inarong oras sa unsa din oras alas 4 al inana no astilan
3: nya ang lawas ka na kayo tungod kay nakainom
0: na lupad gyud
2: nya yeah, idol boy kay mamitik lakbitan na ni nato sa kining usa ka babae gani nga gihaylo siya og taxi driver nga og maglaag sila nga magsnack daw sila idol boy kay
3: katong yeah, kuan idol tweet not
0: babae taxi driver nang hilo
3: siya ang kuan
2: dili talaga
0: ang nanghaylo ang taxi driver dili di ay ang nanghaylo ang
3: pasahero
0: pasahero niya unsa dito ang hitabo idol tweet
2: bali ang nahitabo ni idol boy kay kaning si alias sa NN 22 anyos ni sakay ni siya og taxi apan sa yan pag sa sakay idol boy kay naging gilak sa driver nga siya ra ang pwede maka-unlock ka sa kaning pultahan.
0: Uy, meaning nakauyon ang driver na ay kanang pagnanasa, na ay intensyon, no?
2: Yes, Idol Boy, inom dahil na nga sa ilang panagturiya sa kining maong taxi driver kining babae kay gihagad og laag ang kining maong babae lakit na namang snacks daw sila kay siguro pagtuo sa kining maong driver nga kana ganing mahayag niya ang kining maong babae.
0: Sus, pastilan.
2: Moto ang kining babae, Idol Boy, kay una ana kay wa siya ni adto dayon sa kana ganing kapulisa na to kung nahadlok pa. Apan, pipila ka minuto or pipila ka oras ang nilabay, Idol Boy, kay sa iyang nasinati. Kaya dito na gisa nakahukom nga mo adto gisa sa kaning estasyon sa kapulisa na niya dayon lagi padangat na niya kinimong reklamo sa LTFRB 7.
0: Kaya, dapat lang sa doon, Idol Boy, sa daan ng ingunana bang...
3: Kuyo ka ng ingunana, Idol Tweet, no? Idol Boy, kino?
0: Okay raman na, siguro makig-istorya kay to build rapport para okay mo sa imong pasahero. Pero kanang kahibaw ka nga gilak. So, usap mo na yung sabutan natin. Yun sa mga mamitik.
2: Nahilo na siya. Nag-storya-storya sila, Idol Boy, ki. Kumanan na, silang pa nag-storya kay Moraga ka ikyaso na ni ang kinimong babay ba? Kutong iyang niya pugsanon nga mugawas unta siya sa kining pultahan
3: na
2: sa
3: taxi.
2: Oh sa taxi apan di naman niya ma-apply, Idol Boy.
3: Gilak na, Idol Boy,
0: Jesus. Kaya gilak na.
3: Nagit
0: ka mo ingon nga makikigala lang, di hagi ka makikigala sa imong paginabuhi.
2: Tinuod na ay plano, Idol Boy, ki ba ang kining nga maong driver. Mao na ang nakanindot lang pud ani nga maong pan, Idol Boy, ki kay up di ay ang iyahang giya.
0: Nasa matres, nag-example ka ng mga Maxim or mga Grab, ingon ana tuwit.
2: Inibong naman po good ni sa wala pa to siya nakauna-una, Idol Boy, king mugawas ang imputan. Inibong naman siya nga kanaging gida siya sa kiningit-ngit na nga bahin niya. Dili naman ni mao ang lugar daw padung sa ilahan.
3: So, mura, di ko ang siya tweet, no? Mura ka lang liko-liko siya ka sa tapit ka daan.
0: Kasi ang tumong sa taxi driver, no? Nga isiduce niya.
3: Mau na, mamakaya niya.
0: O, kumakagat. Okay. Sus, Ginoo ko.
2: Ipapagamitin yung mamiti kay kanang nag-order, nag-drive-through naman ganini ang kining maong driver sa taxi.
0: Hayahayagod.
3: Nag-drive-through lagi, Idol Boy.
0: Grabe, no? Okay, siguro, basinsag, itsuraan ang babae, pero maulagi na, wag di gihapon na ticket para nga abi kay itsuraan. Di butanta, friendly ang babae, or di butanta, ang sabi na yung gisulob niya, mayungon din ang uban nga, kay maumong good na, sexy ka ayaw, etc. Di ka po na asas babae, ha? Sa yun na, kung higal yung ka, kung butakal yung ka, nakuha ka, di ba nabi na, kanay na nabang, ha? Ang wag kita kahibaw, pila na edad ani 20 niya, wag sa takahibaw ng minyo, na po gani ning
2: driver. Ang kining babae niya, ang kining driver, Idol Boy, kinaana sa mga 45 hangtod sa 50 ang edad.
3: Jesus, Ginoo.
0: Pero na-identify na ni Twitch, ipatawag na ni sa LTFRB kining maong driver.
2: Yes, Idol Boy, sa pagkakaroon na kay pangita na ni ang kining maong driver sa itong mga taga-LTFRB.
0: Para na ako, mas maayo niya, para mag-selby ning pahimangno ninyo, tinuod, gusto man ta nga maayo ato ang relasyon sa ito ang mga kanang inana pasahero, pero dili sad nang maabot sa punto nga mang snacks tamam.
3: Kolegi, pagbuhat ba niyang kanang gianan, Idol Tweet, no, Gil?
0: Oo, kana pa nga, kanaog na, o niya, iyahang gi, iyahang gisaradaan.
3: Tingaan naman sa Dweki nga nalayo na siya.
0: Oo niya, wataki ba, buhana lang, sungog naman ito na ako ni Mumis. O niya, ipakasapas babae, nga maingon pa, ikaw rabay gauna-una kay sweet ka, ha?
2: Tinuod ka da. Niya, moto, dunay, paimang no ang LTFRB 7 nga kung makasakay man gani sa kaning mga pangpubliko nga sakyanan, o kung inyo paminaw nga gibastos na mo kay mahimong mo video gani, Idol Boy, ki og mamitik nga patago lang kay para mahimong ebidensya kay mao man pud nay gamiton sa pagpasaka pud og kaso nga maduso gyud ang kini nga maong kaso sa anti-bastos law.
0: Pero kay Bo, katuwit, makasabot mangunta, no? Sayon na kayo ng ipahimangno. Ba't ang uban, balay, lain mangunta o gana bang management sa mga stress, nga mga stressful, nga mga insidente. Wata kay bang uban, di na makauna-hunaan, ha? Ang
2: ato
0: alang, I hope, ha, ang mga operator o mga taxi from time to time, adunay mga gawas anang, example, anti-bastos law, mapahimangnoan sila, ana, kanang hygiene. Usay, masuntag taxi, murugig ang taxi pa doong mga baba. I mean, excuse me ha, sayod man tanga, dili lalim na inyuhag, paningot mo dag unsa, napoy ubang taxi, reckless kaayo, napoy ubang taxi, kuwang sad sa pulay, tunya ka nang inanaba nga, paningkamuta na to, kay kining inyong parabaho, dili lang nga mahatod o insakto ang inyong pasahero, gawa sa ana, customer service ba, nga naamo sa, kana mo atubang og tao niya, kita sad nga mga pasahero, pahimang nun sad, isod na to, good morning sir, good morning, morning tay, boss, may buntag boss, ana, nasa'y tayo ginagmay nga mga, kanang kuanay ba no pero
3: ako ba kanay dul boy kay dul kay maoring mo good morning ang kuan ang pasahero morning sir
0: tingog ang kuan
3: bakit mo tingog
2: okay kamuro na ang naong sa driver
0: usay ganan ta mo sabot nga gikapoy et cetera bata mo lagi pud na usay ba makaingon ta nga usay ang mga tao sad no magdepende ang ilahang reaction magdepende sad sa ilahang
3: mood
0: ilahang panglantaw ba kana bang example ah medyo pobre man ni kitsura managad uy medyo datuon man ni diha pa tagad or uy sexy man eh or guwapa man eh diha pa tinggan pero og medyo
3: nagigalanganin
0: diba pero sakit pa man ang dungon eh para nako na negotiable kay na idol tweeting ah binastusan ba I mean dili na angay dalhon yan napitak pangitag pares na kay asawa o naamot problema sa imong asawa gias luma na kasi imong asawa ayaw kay diha ni mo imong dalhon ang imuhang kahigal diha sa panabaho o imong panginabuhi ha una-una, abiyag yun, dapat ginabuhi na.
2: Ang asawa Idol Boyki, ang asawa pagwapahan, ang asawa ang pahumutan, kaya para dili na mangitag lain.
3: Bakit ang asawa, Idol Boyki, ato niya ba? Nasilang kaong iba.
0: Mula ko, ingong pabugat, mura ko nung bini.
3: Binigar.
0: Binigar. May asim pa. Ay, nako, para magsilbi ng pahimang no again, no, sa mga naminaw, ang ato ang making suunan din ha. I hope nga dili nato gamiton na nga platform kay abi na atay mahimamat matag-adlaw bisag kinsa ug di nate mauyunan. Kunya giabot ta sa ato ang unsa imong gibati dihang angay nimong bateon, no, makalagot kay nang inanay ka ng mga binastusan ba niya. Luoy sa kay mga kababayen nga dili kasab
2: ibaw mo. Mo respond og ginani. Public jeepney Idol Boyki ba? Kena ganin magsikit-sikit na ni ang kamot ngay mag o ano magkiraw-kiraw na gani.
3: Mm-hmm. Pero kahapon na yung tweet ng Idol Boyki kailangan pag uli na ako kaya ano na mo kita mura senior na siya nakuon mo siya Idol Boyki paglingkod ni Idol Boyki nasabak mo talaga siya na ako Idol Boyki.
0: Wow, okay na nga basta kay senior
3: nakasamot na po ko nga iya kong inakugan.
0: Oo, senior gisabakag senior itch atay. Ako lay na looy pero at least nagsilbi ning pahimangno ha na identify unya maimbestigaran unya I hope nga mahadlok ba yo intawon mo pagbinuang diha oy naamo yung mga pamilya
3: bitaw labi na mga babay
0: parehaan nang bag-o pa ninyo na himamat unya abi kay nakita ninyo nga batan-on murag madadaan ninyo ayaw lang sad no kaya
3: lalim na drive by aw nag drive through na
0: kahayahay no
3: yan ako na babay og yan makani ko tagaan no nung sas iyan lang gyud ko nalo silang balay.
0: Kahayahay.
3: Pero hindi mahalata na handlock siya ba? Iyan ang pangkuha niya kong galingon.
0: Kahayahay, son. Ang tuwang na lang ay tubig. Libreng tubig. Marag, aeroplano. Ano nga na snacks?
3: Di ba, Idol Tweet?
0: Ay, naku. But anyway, at least Idol Tweeting nga na-identify o ipatawag na o I hope maimbestigaran para magsilbing pahimangno ni Bisag Kinsa nga dili, pwede.
2: Dapat mag-amping si Mami Tik kay Lamian Baya na siya.
0: Okay, Ramuraga. Okay, ra safe rata din na pita kay Mark safe.
3: Green and check.
0: Ako lang yung nalungin. But anyway, amping mo dyan sa gawas ng bahay, Idol Tweeting.
2: Dagan, salamat, Idol Boy. Kikinibay natod ka na to sa iya. Sa makabuhay plus capsule. Kanunay ba mong nagluya din ha, mga idol? Basin ko lang mo sa B vitamins. Ang B vitamins makuha na to sa pagkawa ng itlog beans. So, na saging, uguban papan. Mura gasto naman kayo na, mga idol. Muna sa usa ka kapsula lang na anak, kompleto na B vitamins na to ang kinahanglan. Anakin ni sa EXL makabuhay plus capsule. Parehara ni sa EXL Coffee Mix 17 in 1 nga kanunay. Yun na tong katambaya yung matag-adlaw, Idol Boy Kig Mamitik.
0: Salamat kayo ha, EXL Coffee Mix. Again, idol, pwede magin mo mamalit o mga kanang ko ano, mga utanon, lakip na siya, kanang ato ang mga kinaon, pero labi na nga ang mga sugbuanon hilig kay kape, alin na natin mo pili sa kape nga healthy, alin na sa kape nga makatabang sa to ang panglawas dili kay mo function pagit sa iyang function, mauna ang lifestyle o ang function niya nga makapaigmat na to, makapadasig na to, sama ani o paminaw mo o.
2: Akalami, ay kapilin na Idol Boyki.
3: First.
0: Una pa ni Idol 20 na raw.
2: Una pa.
3: Na, second.
0: Kunya, dinot kayo ba nga, ang ato ang pagkape, laki pa na itong pahiyom, no? Kana nga, genuine na smile, Idol. Ikaw maghigop, smile, good mong taman kay, ano, makatabang kayo na, Idol, para sa nga ang good vibes, ang mga swerte nga panghitab, umuabot sa dato, Idol 20, and mamitik.
2: Healthy atong giinom, pero ato ang naong gamuro.
0: Dapat healthy ang imnon, mo smile sa dato ang naong.
3: Okay. Para mo gibuhat sa matagad na ako, Idol 20, kayo mo ikin.
0: Ayaw na lang ikaw rausa.
3: Ay, mabila kung isa tayo, ako rausa, mo smile ko na.
2: Namala. Sa
0: ako smile, sa ang puro nagiksikuan si Chucky. Ako lang naloy. Kayo kalimot, Idol, ha? Sama sa Capsule, Idol Tweet, ang EXL Coffee Mix. Ado na po EXL Black Coffee. Ang EXL Coffee Mix, mapalit ni online, TikTok, Shopee, Lazada, Facebook, Instagram, and kung ado na mo'y panahon dul, bisita ang EXL Makabuhay Plus FB page. Na sila'y mga papromo, kanang magkuhan na sila, mag-live selling dul. So, basin, makalili mo, EXL Coffee Mix, EXL Black Coffee, ang EXL Capsule. Mapalit sa kini sa mga butika dela sa Sugbo, lakip na sa 360 Pharmacy o Rose Pharmacy. Para sa healthy nga kape, mag EXL Coffee Mix na o EXL Black Coffee.
2: Yay! Dapat higin na nila kalimutan, Idol Boyki. Sama sa ato ang dili pagkalimot o ginom o immune plus traditional herbal drink.
0: Si Nakoy na nahibawaan, si kisa to nag-chat na to, si Ate Elmi, kanang naa sa Hipodromo, Cebu City. Chat siya na ako, kagahapon ba to nga, Idol Boyki, nakauyon yung ko sa immune plus.
3: Wow! Nung, thank you!
0: Kana ko nung karat yung tutunan, Idol Tweety, at mamitik, wagin sa ilaing paingnan, kung dili, sa dili pa, simba ko lang, mo inom na siya ng mga tambal sa ubo o unsa.

0: Kung adult 20, halal certified safe. Ayaw kalimot mag Immuni Plus traditional herbal drink. Amping mo diyan sa gawas ng bahay tuit, ha?
1: Dagan salamat, Idol Boy Kika, over na rin sa Empowerment Patrol at Speed Pilot, Regiman Jesse Sumampong, igon man ang atong reporter sa UHPR, Mansugu, Regiman Jane Galliardo, mo ang subayo ng kadalanan rin sa syudad sa Sugbo. Hopefully, wala na may masugatan ng mga disgrasya o gatwa pong bisitaw ng mga kuwerpos kapulisan. Ano na itong hibaw-on ang mga police update na ito rin sa syudad sa Sugbo, akit na ang probinsya sa Sugbo. Kiniwada ito yung sayo sa 93.9. Di kapugan sa pagkatulog na gunang balita, tatak IFM Balita.
0: Dagang salamat, Idol Tweet. Tatong oras sa IFM doon.
2: Alas 5.55 na!
0: Standby unang mga padangat sa mga pahinom doon. Muna ato ang lahuson ng ato ang mga uluhang tudling sa mga balita mamitik. Unya, lakip na ang pag-asa Visayas. Unya, ang presyo merkado. Ato i-check si Idol B. Kumusta man ang presyo sa kamerkaduan karon. Atong oras, Dol.
2: Alas 5.55 na!
3: This time check is brought to you by Blemex Forte Syrup. Luag ang pag ginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Blemex. Ang oras, gipod ka rinyo sa Live Right Pro. Protection sa atay, Live Right Pro. Naisilimarin, napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang

0: ga pahina central ko nagpuyo 18 years old and nakadaog ko brand new mountain bike og gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naa sila ing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit nako ang mountain bike labi na sa pang-adlaw og nakoy lakaw og padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh.
1: Wala kay angay buhaton, intoy. Taro nga lang ang imong trabaho. Dako ko pagsalig nimo. Naibaw ko nga wa kay buhaton aron maguba ko og ang akong negosyo. Kanaray akong ihangyo, usab ka nimo.
2: Unsa ang mas importante nimo? Prinsipyo o trabaho? The Intoy Story. Hashtag Dear IFM, walay wow. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM, The Intoy Story. At tangi.
3: IFM, bangun na!
4: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitas tayo akong tiyan nga grabe katuduan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liveraid Pro.
12: May Silymarin. May multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
14: 93.9 IFM.
15: Mapugnan pa ni!
16: Aikol! Aikol!
17: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
18: Ayaw gani, pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
19: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay!

0: magilubya. Ako ang lalaki din eh. Papayra ka. Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
1: Noel! Dili na maayin ang imong gimo.
0: Haydi mayo. Kiniang-angay ka ni mo.
2: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
3: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
4: IFM, baamo na!
5: Hi! Balita! Suwertres ug Lotto Results!
6: Idol! Suwertres Results! Alas dos! Uno! Nueve! Ocho! Idol! Suwertres Results! Alas cinco! Zero! Zero! Sete! Idol! Suwertres Result! Alas 9! 5! 1! 3! Idol! Nakaigo ba?
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way! Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing, Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
13: Tanggaling-galing mo,
14: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
19: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
20: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
19: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
20: Opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
19: Uh-huh.
20: Nakatulong talaga.
19: Oo, hindi na sumasakit.
20: 100% no.
19: First name po ninyo,
20: Bernardo Bailoses.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
22: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: ACS.
4: IFM, baamo na!
6: 93.9 IFM.
4: Mapungan pa rin!
24: Aigol!
25: Set, help!
0: Report.
1: Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning sig panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, sig panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Palagkalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
28: ACS.
29: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag manugkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
30: Bawi sa noo pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
31: Ako di ay si Rony Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kaprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa niyo.

0: 93.9.
1: IFM! IFM! Bago na!
2: Headlines! Karoon! IFM! Balita!
3: Idol, lapit sa 18 na sa buwan na sa Hunyo 2026. At daw karon nga Webes, nagwayway na si Mami Tik na napita. Nagwayway yung mga iyaan, Idol Kenny. Pero sa dili pa, arita sa to ang uluhang tudling sa mga balita karong buntaga.
2: IFM, balita!
3: Laing shake-up sa Senado, nipili ni Senador Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President samtang minority bloc walay supak sa bagong liderato sa Senado basta na subay lang sa balaod.
2: IFM,
3: Senator Francis Chase Escudero mo ipilion sa mayorya na mahimong presiding officer sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
2: IFM,
3: samtang sa balitang lokal, kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, mamalit na og 122 ka mga traktor na ipagamit sa mga mag-uuma sa bukirang mga barangay sa Dakbayan. Pero ang adlaw sa day mamitik, kagahapon na report to na ko, Huwebes man tayo doon, di ba? Adunay mga earthquake drill na diri sa Mandawi City. Ato aning gireport kagahapon mga sukintig paminaw. So I hope nga mag-matgunta kay basin. Uy, kakita na to, mabidyuhan. Maingong dayong hala na ilinom. Sabay, nabay, mga ina, nga dili kahibaw nga drill eh. Pareha na mga simulation. Di ba? Mag-simulate ng mga kapulisan, bombero, niya usahay, yeah, wala na sa iyo. Kanang drill ra or simulation karon ang schedule din sa Mandawi City Dol ang temporaryo nga road closure Idol sa Uwano Avenue corner B Ceniza og A Del Rosado Street corner B Ceniza at tungod aning upat ka mga pampublikong lugar nga pahigayunan sa mga earthquake drill. Mandawi City Comprehensive National High School, alas 9 sa buntag, Marriott Hotel, na di Marriott sa kung ano? Saan nang Marriott Hotel karon sa may...
4: Marriott?
3: Oo, alas 9 sa buntag, may gibutang diri Don Gerardo Uwano Liamera Memorial National High School. Sa oras, alas 9 sa buntag, sa Mandawi City Public Market, oras 11 a.m. Ato ning tagaag pagtagad ha. Asam nang Marriott Hotel diha sa Mandawi, mamidi man kay ko. Suwito.
4: Diba ang ato na ibang Marriott karo yung mang nasa ano, at bang sa City Sports Club sa una nga wala
3: na
4: ron.
3: Wala naman na, Seda naman na.
4: Seda no?
3: Di naman Seda na
4: Hotel
3: Marriott.
4: Seda Hotel na.
3: Ato lang i-check ha kay mao mugi nakapaskil sa ilahang Mandawi City Command Center o niya ang sa ilahang merkado alas 11 sa buntag. Kasi magma may bungo unsa nang kaguliyang diha. Earthquake drill. Gahapon, salamat dahil sa mga nitagad nako kay naami gilakaw ni Chang kagahapon mamitik. So salamat sa mga na hi, hello, katong mga taga Toy Kingdom, no, katong uban pa.
4: Papasalamat na rin ako ni Jimmy Kiki, kaya nakatag na ko ani.
3: Wow, gold
4: ako
3: lagi na kami. Gold lagi na.
4: Thank you kayo, DJ Boyki, kay ako na kung rewind, kaya namin taong tawanan nga kapi na kabawas ang dako kay kong lawas mo na dako kaya gipalit. Thank you kayo.
3: Ba kayo mong iyaan kayo.
4: Salamat kayo ni DJ Boyki, I love it.
3: Kasi ato, sa ato?
4: I love it.
3: Alo, iba tanon kayo, ito ba kay Gen Z?
4: Mana? Abas lang.
3: It's giving. It's giving. Alam mo, Gen Z, no?
4: Ikaw yun tayo, no? Tanaw lang siya ba, gold ba?
3: Oh, okay. Kaya 50 chokes na ba ya? Golden. Pero kaya mo ka mamitik sa mga naminaw karon ha? Hasta ang SMC side, nakoy nakitaan silang post mamidito na sila'y poster yung earthquake drill. So basin lang ba nga, kaninga mga earthquake drill, tubag ni ato mga panghitabo dito baron sa Mindanao. So kinahanglan nga pahimangnuan po ang mga sugbuanon kay Magtakhibaw o Simbak ko, no? Onya, adi na sa AC Cortez Brad ka na Fairfield Hotel by Marriott. Sakto di ay, uy, naka, buwan na, Brad, sakto, Brad, dili na.
4: Fairfield Hotel, di.
3: Oh, unsa na, Brad, dili na, S Fortuna, AC Cortez, Fairfield Hotel by Marriott. Pastilan, mga higala. Sakto di ay, na de Marriott, pero by Marriott. Pero pangan sa hotel, Fairfield Hotel niya, by Marriott. Sakto di ay, no? So I hope Idol ha nga magbantay-bantay tayo sa Mandawi kay puro rana mga drill ha. Basti lang itong oras. Practice na. Oras sa FM Dol.
4: Size 11 na.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
0: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
6: Sugdi ang adlaw nga puno sa paglaom ug gugma sa Dios. Painit ug pamalandong.
3: Ning adlaw nga Webes Dol, Hunyo 18, arita sa tong painit ug pamalandong. Atong painit karon nagagikan sa Hebreo 1 bersikulo Hebreo 13 bersikulo 5 nga nag-ingon. Ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglang makontento kamo sa unsay anaa kaninyo. Kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Okay na to ang pamalandong sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.
7: Amen.
3: Langit nun, umahigugmaong amahan, aniya kami karon nagasangpit kanimo. Magpasalamat kami sa bagong adlong imong gihatag. Magpasalamat mi sa kapiskay sa panglawas. Magpasalamat mi sa kalinaw sa unahuna o kasing-kasing. Lord, thank you sa tanan. Ngayon mong gipasinati ka namo sa amo ang mga second chances nga natagamtaman sa mga kahigayunan. Ngayon mo ang gihatag ka namo, Lord. Salamat kaayo sa second life, sa second chapter, nasayod mi nga dili sa tanang panahon, maayo ang dagan sa mong kinabuhi, apan ang kakontento sa kasing-kasing, ang kamapasalamaton sa kasing-kasing, pabilin nga masinati na mo, diha sa mo ang pagkinabuhi uban ka Ginoo. Og niining sayo sa kabuntagon, amo ang iampo ang tanang mga trabahante, ang mga breadwinner sa pamilya, ang tanang mga anak nagkugi alang sa ilang pamilya ug alang sa ilang mga damgo. Ginoo, damdagi sila, giyahi sila nga puhon in your perfect time ilang makabot ilang mga pangandoy. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan pinaagi ni sa Kristo imong anak among Ginoo, and with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God forever and ever.
7: Amen.
3: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
7: Amen. Amen.
3: Mamitik na minaw sa dekaron si Coach Polaris na ka-tune in.
8: Ay, doon
3: sa
8: Coach
3: Modern Bus, ang biyahe kay Nagataminata. O saan ni Nagataminaskat? Or asan ni Dapita Coach? O niya, naminaw ang driver o konduktor sa IFM bango na, o sa amo ang makauban si Miss Kathy o Miss Mira. Gikan na ni Coach sa Polaris Lucero, ang nahigugmaon na kong amigo. Grabe kini May. Grabe kini mo nagpangga, mami.
8: Di ba siya tira? Kami lang ang nagpuan mo. Nagpikubol.
3: Kaming idol icon ni Coach Polaris. Oo, may kinig. Sa tunin niyo. Atong oras, Dol.
8: Alas 5:14 na.
3: Hinaot pa nga makapadayon ta sa tuang pagpaningkamot o sa tuang paglakaw aning kalibutan na idol, pinaagi sa pagsangpitsad sa tuang labaw makagagahog.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. IFM. Bango na!
0: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: Ang idol kong FM
5: 93.9. IFM.
6: Bawis sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Ako si Jan Vincent Riquina, 27 akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako ko pasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nalang tao ni Consumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni hey.
2: IFM, baango na!
8: Mamitik sa mga mahiligon sa Dayag NBA, congratulations, no? Giila isip PBA Season 50 Commissioners Kappa Finals MVP ang Barangay Hinebra Guard gikan sa Digo City. Gipasalamatan kita na Davao del Sur man ang Digo City niya. Labi na, emosyonal kay ka ba nga nakikita mo sa inyuhang hometown na si Scotty Thompson. Congratulations! Nag-average si Scotty Idol sa PBA Finals og 10 points per game, 6.9 rebounds, 5.4 assists og 1.3 steals. Congratulations! Finals MVP Scotty Thompson. Isa may mga fans sa Hinebra. Congrats, Dol!
9: Ano na, no? Ako na ibawal nga team sa Kwan sa Ola PBA kay katong Coney Island. Did you work?
8: Ano na, ano?
9: Oo, put your head to the amak na ito.
8: 1980s ato na? 70s? 60s?
9: 2000.
8: Ito ka, mamitik. Ato sa disgutan di ay ba kay agyan sa mga naka-tune in. Karon basin ba lang o bakante mo Sabado o Domingo? Ang katubang kanang Cebu Hustle 3x3 12 noon, June 20 o 12 noon June 21 diya sa may SMC side sa Mountain Wing alang sa duwa sa 12 ka mga grupo sa mga women's basketball, no?
9: Sakto
8: kuwani sila mamitik ka na bang 3x3 di ba sagad sa mga duwa 5 on 5 man, no? Kani 3x3 mas paspas oo niya. I hope idol nga inyo ang mabisita kay sa 12 ka mga grupo libre niya unya. In fact, mami, naapagani silang si Serondina volleyball player ug ang ato ang idol nga si Junmar Fajardo.
9: Wow.
8: Unya sa kunibawan ang UP Pep squad mo perform sa anang higayuna June 20 Sabado 12 noon June 21 Domingo 12 noon SMC side Mountain Wing. Okay, sa mga mahilig ng basketball niya, namo mga bata bang babae ba or mga batang lalaki nga ano ba kitasan mo unsay lihok sa mga babae mo duwa og basket. Unya ang konsehal gani sa Liloan nga si isetawag ani ang ato ang konsehal din ha si Humapaw. Si Cons Humapaw may buntag diha. Cons,
9: hi Cons.
8: Kay kana bang mapasigarbuhon sa kayo nga ang pagbasket mami mo ay nakapahumanyag college. O nang diha sa Liloan, ang Liloan according to her maoy nag-inusarang LGU sa Cebu province nga adunay basketball cup for women's. Okay, tungod nga siya mismo.
9: Ikaw na biyak ka nang ingon ana, no? Kanang mga babae ba nga?
8: Ikaw mo doon baka og basket isip. Pasayal ka sa una, ano?
9: Kanang kwan ko siya, kanang mga bloomer ba? Kasi ito sa madulot, kasi ito sa
8: bigis. Ang gamit, please, gamit. Kanang hampi-dampi di ay.
9: Kaya, kari nili ang karamisya sa Abilo Dani.
8: Hindi ka matikay ang anak.
9: Labi pa kung lawa sa una kayo pa man to. Pag ka ng anak.
8: Pero pinali anak na hindi mo.
9: Tulo.
8: Tulo na.
9: Tulo kung magwangan, 36.
8: Na, okay, kalit. Ano kuman na di kalit. Ang ito bang huran?
9: Kaya buyam.
8: Sige, kaya buyam. Ang kaya namang huran.
9: Grade 7.
8: Grade 7. Alright. Asa kayo matres ano niya?
9: Nas tilin.
8: Atong oras do. Idol, congratulations sa itong mga nanaog alas sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Ayaw kalimot, Dol. Papremyo sa Hunyo ni Idol. Sa paghihapon tayo June 26 nga paraffle. O niya, congratulations sa tanang winners. O sa ka mountain bike pag niagi. Lima katag dapo kakilong bugas. Lima katag 500. At tulo katag 500. O one winner sa 50 kilo bugas. Humay! Napaiwan i-claim, no? Katong mga nag-text na to, patatol ko i-heads up balik kay sige na ta-claim kagahapon, no? So, napaiwan ang mga na-claim, pwede paghihapon karong adlawa.
9: Paalilin nyo kay Haron. Happy atong
8: picture ta, video, unya, nagyay ka ng resibo.
9: Swerte kayo itong estudyante, ilubagin, no? Nakakuha ng bisikleta.
8: Bisikleta, si Raiza Manulong, diha sa Pahina Central. Wadi la damhang, magamit niya niya, working student, pagin bata. Mabilib mo ano eh, mabilib ko ng trabaho sa laundryhan, di ba?
9: Ang yan mag-course karugwaon kay Sped.
8: Congratulations, Inday Raiza. Unya sa tanang mga naminaw karon. Congrats, congrats, Idol. Stay put, standby na mo, ha? Ayaw kalimot sa karong Sabado, sa Rodog Maadol, June 20, 6 a.m. Hantun Udto.
9: Natay,
8: libreng tupi, libreng massage. Ato na i-dedicate sa mga tatay. But ang katong uban nga, na, kanabang basketball, mga anak, pwede rin hapon. Unya, silang Idol base, sugod ug mga adlaw matuyok sa mga barangay atong silingan Kapitol, Kaputhaw, Lahog, Guadalupe, Labangon, kana mga one ride ra diri ba para nga
9: drama.
8: May na lang yawat-yawat na lang makabitbit pa silang hygiene kits, makabitbit pa pagkaon, makabitbit pag makalibre pag yun og tupi, makapamasahi pag yun massage.
9: Hey, ang mga na Idol boy kinukuan man
8: Father's Day. So kanang ato ang Sabado kan sa pre-celebration. Ika Father's Day sad natay gi-dedicate nga mga prizes para sa online promo.
9: Wow,
8: kanina mo comment na sila ba ilang mensahe silang papa, nganong ganahan sila pa si dunggan ilang papa, bida si tatay. Idol, di na ka magdugay-dugay pa kay nakasugod na si Attorney Rufil, kagubot na ba sa Senado po gahapon? As ilan, ako ganahan mo storya, ikaw po yung nasbuiki, ako lay na loo, Idol. At oras, Idol.
9: Alam sa 5:24 na.
8: Ayan, Attorney Rufil, straight to the point 3 sa IFM. Bye-bye, Idol.
9: Bye.
10: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
11: Next tubig pero nag-agungoy gumikan kaway tubig.
12: Straight to the point.
11: I hope ang atong mga officials mahigala sa MCWD makakita sa mga pamaagi labot ani. Basin siguro dayo atong hinabion sa siguro taga MCWD ani ha. O kung saan yung kalakiha mga sukit ni Paminaw.
12: Straight to the point.
11: Samtang sa laing bahin, Cebu City Mayor Nestor Archibald nagtuong nga ang himuon nga lakang sa siyudad batok sa development sa Montirasas de Cebu sa mga matod pamahigala ibase sa mga ebidensya. Tubag kini ni Archibald, human ang konsiho ni aprobar sa resolusyon nga nag-auhag kaniya pag-issue og cease and desist order batok sa proyekto hangtod nga makumplito ni ini ang requirement sa water catchments.
12: Straight to the point.
11: Kanta sa ning pagtagad-rubotaga sa atong pamanuban, mahigala na ning atong tulumanon ng inyong talumanon.
12: Straight to the point.
11: Samtang sa laing bahin, power struggle sa Senado gitapos na kagahapon sa pagpili og bag-ong Senate President. O gahapong adlaw si Senate President Win Gatchalian. Mao na gyud. Mao na gyud ang legal mahigala nga Senate President. Mao na kung giingon og matrisi na sila, mao na gyud ay klaro, ha? Kay lisod man kayo mga sukid ni Paminaw nga ang ilag yung gi-bira nitong June 3, si Joel Villanueva gyud og si Chis Escudero. Unsaon ta man nga na-installment man, so pagka-installment na higala, gi-apply ang Abilino kay... kay nga dapat ang tatudayon mahigala si Chis og si Joel, ha? Di na kinahanglan i-apply tong Abilino case kay pinugos man pag-apply. Duha gyud kabo kay lang gipaabot o sa labay ni abot. Apadayon na gyapon basta mailog lang nila mahigala ang liderato sa Senado. Unya dayon bangila na dayon nga na may Abilino case. So ang tuyo gyud nga mailog gyud ang liderato kay ugma pagkaugma na bato mao na ang Blue Ribbon Committee hearing labot sa flood control. So bahala nang man kinaunsa kuhaon gyud ang liderato makigalamhalag kuang og tao. Onya indon lang adunay namay abilino kay sumantinil-mantinil lang usag abilino kay santod nga makakuha na gid matrisi na sila. Ngatri pagtagad rubutaga ba kay gilaan sa atong pabanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Ah, kay alon nga klaro-klaro ba lang manako giingon og duna na may trisi, di okay, ha? Og wa pay trisi lisod gina. Kay simple naman ang kasitusyon nganong imo may i-complicate ang pagbasa. Mo na giingon magkakwarta na gani mahigala og mali-malita ng kwarta di na ka maumuiha. Simple arithmetic di na ka maumuiha mahigala kay naanad na sa calculus og inipanay sa mali-malitang kwarta. Now, karon nakuha naman ang liderato. Okay. So atong respetaran, no? Although ang mga tao nakakita mahigala sa mata sa balaod, trisi na. So okay na ang liderato. Likod anak mga kagilaan, kung giunsan na pagkuha si Chis Escudero o si Joel Villanueva, ang mga tao nakakita manana, sila na'y muhukom anak niya pohon. Atol mahigala sa eleksyon.
12: Straight to the
11: o gaunsa mahigala ang pagkaunsa, o giunsa pagkuha na nga nung nabira ning duha.
12: Straight to the point. Kagandari
11: pagtagad, lumuntaga sa atong pabanuban, usap niya ning atong tulumanon o inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: O gunya, mga kagilaan, sa pikas bahin si ang Caetano Black ni dawat na sa kausaban sa liderato sa Senado, o ganit ni tambong na sa special session kagahapon sila si Senador Rodante Marcolita, Loren Ligarda og Pia Cayetano.
12: Straight to the point.
11: Samtang sa pikas bahin mayorya sa Senado mupili ni Senador Francis Chis Escudero isip presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
12: Straight to the
11: importante
12: point.
11: Importante magyan mga kagilaan, no? Dili pag-unsa lang tungod kay mahimo man ma-convert man sila as impeachment court. So si Win Gatchelian medyo alanganin kita, no? Way problema sa iyang pagka Senate President sa iyang capacity mahigala as legislator. Pero pag abot dili mahigala sa pag preside na sa impeachment trial, ang naa sa majority mahigala si Senator Chis Escudero ang abogado diha o si Kiko Pangilinan. So ideal nilang duha. Pero ilan napilian mahigala matod pa si Chis man. Si Chis po ang mulingkod niya presiding officer sa first impeachment ni VP Sara sa last 2025 in Deakin, siya matato, no? Pero wa madayon mga sukit ng paminaw. So taganta na sa nagpagtagad karong nga buntaga kay karong adlaw na ba dahi? Sa 18 mo ron, pre-trial in Deakin? Kamatay ka dahi? Atong i-double check dahi. Naaron, pre-trial ron? Moro yung ka-schedule ng pre-trial pero dili nila mahigala i-pakita sa publiko.
12: Straight to the point.
11: At wala nang klarohon mga kagilan ha. O gaonsay mga lakang ani mga sukit ng paminaw. Kini uguban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
9: Ako na yung si Ophelia Omoso, taga-Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulo kakilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni
10: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat. Sa bawat galaw mo ako.
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Idol, adunay usa ka lalaki, 35 anyos, sakit anang way kinabuhi dira sa may fish pond sa barangay Inayawan ning atong Dakbayan. Straight to the point dere sa IFM, oras sa IFM. Alas 6:40 na.
4: Lapad niya fish pond diya sa may gitawag nga sitio Lower Santo Niño. Asinan, coastal area ni sa barangay Inayawan. Arin ni mo agiun sa White Road Inayawan. Doon ay sumukon diha ng mga ginagmay ng mga kabalayan. Muna yung suuton, dahil yung subay na yung sa pathway. Padoong na dito sa face pan. O dito nakita kining patayang lawas ni Dixon Ocampo, 34 anyos, doon ay live-in partner. Taga Sityo Pansang, Barangay Inayawan ni atong Dakbayan sa Sugbo. Patod sa interview na to sa iyang iyaan nga nianang niaging gabi nag-away ni sa iyang kalibin na partner. O niya nag-hubog-hubog ni gihulagway yun noon ni si Dixon nga palahubog sa Diyot, no? Mag-bit-bit yun ni Pirmi o kulapo. Wa na siya makita sa diyang nahubog ni siya ni anang gabi onya motong kagahapon sa buntag mga pasado alas 9 nga rin as alas 10 gi-alarma na ang iyang katayang lawas nga naglutaw sa fish pans sa may laong nga bahin gi-bitad na lang ni iyang lawas diri sa mabaw-mabaw onya gitawag na yon ng atong city disaster medical team para pag susi pa yun sa iyang vital sign apan matod sa iyaan nga gahi na yun kinimaong nga biktima posibleng taon-taon na yun siya nga na lumos, no? Gispahimutan ni siya sa spine board sa ato mga sakop sa city disaster. Dayon gi aswat ni siya. O niya, gidagya po ni siya sa kining mama. Gisaka ni siya. O niya, ato kapulisan sa Inayawan Police Station 7. Nag-imbestigar dayon ni ining maong kaso. O niya, ato report niya na ipostikan sa kapulisan sa Inayawan. Ato pong i-coverage kagahapon. Kasama mo sa Inayawan Police Station 7. Ako inyong Radyo Man, Pulauro, DYHP, Tatak, RMN.
5: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number 1. Number one.
6: Okay, salamat. Radyo Man po, Lauro, sa imong report. Atong tagay pagtagad, mahiga lang atong mga isyo. Suman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Alas 6:42 na.
7: Wala kay angay buhaton, Intoy. Taro nga lang ang imong trabaho. Dako ko pagsaling nimo. Naibaho ko nga wa kay buhaton aron maguba ko ug ang akong negosyo. Kanari ako ihangyo sa panimo.
8: Unsa ang mas importante nimo? Prinsipyo o trabaho? The Intoy Story. Hashtag Dear IFM. Walay wow. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Intoy Story. At tangi.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han, no?
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
16: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
17: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
18: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: 93.9 IFL.

0: Ako si John Vincent Requena, 27 akong edad, nga taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o nainan tao ni Consumo sa Oskabuan. Apungan pa ni hey.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami,
4: Angeline,
5: di man sa'yo pang okay ra.
4: Pero
5: sa start

0: mula sa Pioneer. Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500.
1: Hulo.
2: Ma'am, bagsa presyo na gani bisan 600. Sa presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D, o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: Ang idol kong FM
5: 93.9
6: IFM.
7: Idol, aniya na ang prangka-prangka nga pag-komentaryo ni Attorney Rufil o niya nakabase sa legalidad o iyang pag-analysis no, sa maong panghitabo nito sa Senado, mga sukitig paminaw. At i-check si Attorney Rufil straight to the point 3 sa IFM. Alas 6:50 na.
8: Sibaw kayo mahigala ang gibira yun si Chase Mangin o Jewel. Og na nausap pa to pagbira, wa na problema kay Trisha man yun. Sus na, muna mag natanto na eh. Kini bang, wa mabulto ba? Nabulto pa, wa problema, Trisha man. Wa man yun mabulto. Nagmagahi man Jewel, kay tagbaw pa man siya mahigal, lago na ako na unsaon gini. Anto, wa na maka agwanta sa pressure, na ini balitok na. Ha? Pero doon na po sila yung mga katalungan, lagi man akong giingon, in fairness ani nila, kung imong tanawon mahigal ang ilang kaugalingon, doon na ilagi nang ipamalandungan sa usaon taman ng kalaki, ha? Nga di man naingon nga, basta-basta agot ang kapalit, mahigala mapriso ka man. Ah, nagot ang tanang power mahigala sa administration. Di, nakuha yun nilang 3C, kabuto kagapon. Karon nga nakuha na ang 3C ka mga senador, ako mismo maingon ko nga, nana nila ang legitimate leadership sa Senate. Hindi ta magkagubot. Kaya rison mag kayo mahigala, mura tao ka ng nabahin ang mga Pilipino, bitaw kay mo insist giyon ana. Unya bisan pa mahigala og tan-aw nimo nga mo insist kay tanong, mo insist pud si Gatsalian, tan-aw nimo layo gyud kayo og gibug-aton ba. Pero sila na nagkontrol sa Senado kay ang Malacañang naa nila. So mo na mahigala nga medyo lisod. Ang ato lang pahinaot ro naa naman ang liderato nila nga di gyud mahimo unta nga rubber stamp ang Senate. Mo man ay purpose nga naa nang Senate mga higala. Kay lahi sa panahon ni Marcos Senior nga gidissolve ng Congress. One man rule na to sa una. Ug unsay mando magilas presidente, mo follow tanan, wa nay kinahanglan nga naay mo counter check og nasakto ba ng mando wa ba. So naa nang Senate, pero karon mahigala na ato ng Senate unya mahimo mga higalang rubber stamp, ah, that's another story na sad. So atong challenge sa mga senador nga mayon ta og balog mo. Og unsay ang ngayan, unsay dili. Nakaroon, no? So, nakuha namang liderato. Unsa may direction sa flood control investigation. Monay dakong pangutana. Kay ako mismo mingon ko, okay, ito mga tao na minan ako karon, ang leadership ron, legitimate leadership na ana ni Win Gatsalian. Monang giilik na sa Senate President. Lahit ka ni Adto, nga Senate President, pro-tempore lang sa kutob. Bisa pa gani ka ng pro-tempore, questionably pag yun. So, in fact, sa pagkakaroon, maingon ko, og mukandak sa Alan Peter Cayetano og Blue Ribbon Hearing, hindi na namao. Ah, maingon dyan ka, klaro-klaro ha, under the law. So, ang Blue Ribbon Committee Hearing, og mukandak sila na si Irwin Tulfo yun. Mo na gina-legitimate. At that time, katong June 3 mga higala nga pagkandak, June 4, nga pagkandak nila og Blue Ribbon Committee Hearing, bisag na samok to, doon na sila katungod ato, nga muhimo. Kasi si Alan Peter Cayetano man may president sa Senate. Karon dili naman. Klaro naman gina. So ang Blue Ribbon Committee nana nila sa Gatsalian Black. Ang atong question na karon, seryoso ba mo imbisigar sa flood control investigation considering nga dili sa Subo daghan ginamatay atol sa bagyong Tino.
9: Straight to the point.
8: Considering nga klaro kayo nga duna magyoy given mana. Tingali ang ako mga listeners karon nga klaro-klaro lang ba mabuot nga lungsuranon. Kasabot man ta nga grabe man ang corruption sa flood control gyud. Trillion man ang nawagtang flood control. Ang pangutana na ron, ang Blue Ribbon Committee Hearing under Irwin Tulfo, under Win Gatsalian, seryoso ba nilang imbisigahon kining flood control anomaly? Muna yung akong question. Because ang imbisigahon may gala si Sarah, go ahead. Imbisigahan na Sarah. But ang pangutana may gala ang mas dako kaayo. Makalilisang mga higala nga kinawatay sa Pilipinas mauman ang flood control. Unsa may buhaton sa Senate Blue Ribbon Committee sa flood control?
9: Straight to the point.
8: Mao'y dakong pangunta na kinaan naman nilang leadership. Pag-abot mahigalan Joel Villanueva gahapon, mao na gito'y naghimo sa tanan nga mga debates, tanan nga mga arguments, tanan nga discussion about sa Avellino case. Ang pagtunga ni Joel Villanueva kagapon, naghimo nga moot an academic mga higala sa tanan nga hisgutan ng labot sa Avellino case. Mao'y pag-abot ni Joel Villanueva gahapon, no? Ibalik ko nung. Nanay siya'y kwan nung, nanay siya'y audio. Sige ka na, o. Oh. O, patriling ka ni Joel Villanueva, ha? Sige ko no, ato pa, ato ko no ganun. Okay, muna ni.
3: Naka. Naka. Hello, good morning.

0: Para sa special session na gagawin ng Senado. And many are expecting na siya na yung ikalabing tatlo talaga na boto para nga makapag-elect ng bagong Senate President. Since almost nandito.
1: Okay, so muna yung pag-abot ni Senator Joel Villanueva kaghapon, no? Siya yun mo ay nakahatag na o kanang pag-siminto na yun nga ang leadership may gala na ana ni Win Gatchalian. Oh. Okay, kay wa pa siya mahigala lisod mag yung dusi, imog yung ipugos mga sukit di paminaw. O fair lang ka nga tao nga mo analyze mahigala sa isyo nga wa kay dapigan na kastunga magtanaw. Lisod yun. Ang mga law students mahigala ang naminaw, medyo lisod gayong imong ipugos nga muna, na? Kung i-confront mo question anas bar exam, maog yun ay ansi abilino. Ito alanganin yun mga higala. So kalon si Jewel, natin si Tunga Jewel liha. Okay, so simintado na nga si Win Gatchalian mauna mga higala ay Senate President. Muna yung naitabo kagahapon, o niya gilamano siya mga higala. Pero daan na itong gi-forecast na daan ha. Puryabuyag atong forecast day, atong analysis mga sukit di paminaw, puryabuyag. Haum-haum, good night. Katong pamahayag ni Jewel ito pagka-Domingo, nga ingon siya nga, mapatawag special session, dadalo tayo. Wala na. Katong panahon na, expected na, nga nanay proper kurom, ikaduha nanay proper mahigala nga pag-install ni Win Gatchalian isip Senate President. So, muna yung naitabo kagahapon, unya ato ipadayon dong, ang pag-human ani, elect na dayon. Sige. Balik gamay dong, niya lahos-lahos na dayon, ikahuman. Sige, okay. Okay, kuwan sa gamay. Dahil pagsuod ni Jewel, nandidiritso na. Okay. Ano sa mani? Aka na. See you. Ito mga sakop sa media. At ang araw ng Manila, ito sa...
2: Kinakamayan ngayon ni Senator Kiko Pangilinan, dinakbayan ni Senator Pangilinan. Isa-isa na siya nilalakitan ng mga senador. Pero hindi kagaya nung kay Senator Escobedo nung bigla siyang sumulpot, palakpakan dito sa loob ng session hall. Oo, pero kasi siguro...
0: Okay. So mga kapatid, ang nakita natin si Senator Joel Villanueva na pumasok dito sa may plenaryo, ano? Kung saan, ayan, yakap siya na ilakbayan ng kanyang mga kapwa sa Senador. This is not a surprise because nasabi na rin ni Senator Joel Villanueva nitong nakaraang araw na siya ay dadalo dito nga sa special session na gagawin ng Senado. And many are expecting na siya na yung ikalabing tatlo talaga.
1: So buntag na session.
0: Na boto para nga makapag-elect ng bagong Senate President. Since almost nandito...
1: Okay, so muna ni...
3: The special session of the 20th Congress is hereby called to order. Let's
1: okay.
3: Of silent prayer.
1: Wala na yung mahigala, pagsugod na, doon ay silent prayer mga kagalaan. Nagihimo.
3: Amen. The Secretary will please call the roll.
4: The Honorable Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Go, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Legarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Soto III, Senator Tulfo Erwin, Senator Tulfo Raffi, Senator Villanueva, Senator Villar Camil, Senator Villar Mark, Senator Zubiri, Senate President Pro Tempore Gatchalian.
1: Okay, pause daw, pause.
3: 13 senators present.
1: Bosa, okay. 13 senators present, quorum na yun. No? Quorum na, mga higala, pag-elect og Senate President. Okay? Unya, kinini ang, diman niya, observant mo sa pagbasa sa roll call, pag-roll call na mga higala, naagya po ang mga nga nila ni De La Rosa. Nga naman, because they are still senators. Kabantay mo, pag roll call, mahigala naagya po ilang han. Nga naman, senador man sila. Di man na pwede mahigala nga maalkansin na gani sa ihap, sa bilino case na lang ta. So, klaro na, parang ang atong komentaryo mahigala, klaro under the, based on the constitution, based on the law, yun mga sukit di paminaw, ha? So na, appeal pass pagbasa. Appeal pass sa roll call. Because they are still senators. Mone mahigala ay klaro-klaro mga sukit di paminaw. So atong ipadayon mga sukit di paminaw ang nahitabo kagahapon. Okay, go ahead on.
3: Room.
5: Mr. President.
3: Majority Leader.
5: Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we proceed with the election of the Senate President of the Philippines. I so move.

0: Ako di ay si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalo-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
2: Idol, alas 7:08 na. Grabe, paminaon ang mga panghitabo dito sa Senado, Dol. Sama saan sa kapapasingot dari, Dol. Samtang naminaw ni Atty. Rufil, all I really want is I want you back. Ako na i-post tayo, Dol, sa Buiki IFM. Murag, ikalima, matunga take, Dol. Isurdam, di ato nga routine, oi. Nagsigar mo kulit, lili niya. Mental practice, ba? Pag actual, sus, gakamulo, oi. Kaya mukat, Dol. Pero once reaction, komento ninyo no, sa mga panghitabo dito, Idol. Ang pag-analisar ni Attorney Rufil ato ang nadungog, Dol. Inyo ang komento reaction na 0923-112-8701. Pahibaw mo, Dol. Asa mo dapitan na ka-tune in. Hi to Baby Seb and to Ma'am Reb and to Sir Lloyd, no? Ang ato mga higala diya sa may basak sa Nicolás. Atong 6-year-old na listener, hi Seb. Alas 7:09 na sa buntag, Dol. Standby lang una, mapadangat sa kung pipila ka pahinomdom. Unya, lahos ta sa tuang RMN Network News. Standby, Dol.

0: 93.9
1: IFM.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapangunin mo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass pasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metoclopramide na tocotrienol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
10: Empress Shampoo, for impressive hair.
11: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
12: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
13: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
12: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
11: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: 93.9 IFM.
14: Napugnan pa niya.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin Plus.
10: Ang keratin na may plus.
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
19: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
18: Heavy duty linis bawat pahit.
20: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
21: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
22: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangong kumakabloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
21: ACS.
24: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
25: Alco Plus, Alco Plus!
26: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: 93.9 IFM.
14: Napugnan pa niya.
16: Alco!
17: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Avail na! Visit GCash scan to win to learn more.
0: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQHSRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Soul Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
5: Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Tawag sa kinaiyahan, pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot. Made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang Idol Kong FM
28: 93.9 IFM
29: RNN Network News.
30: Ani na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
29: RNN Network News.
31: Na 6 to 12 months. Sir Ricky, no, i-emphasize natin. Very, very positive na ho yung 6 months. Pero just to be safe, 6 to 12 months.
32: Mm-mm.
31: Pag makabalik ho ang supply, yung logical implication sa price, other than other causes, ha, pag wala ho yung mga ibang rason, wala na hong rason na hindi babalik yung market-driven na price na pababa din sa before the crisis. Kasi yun lang naman ang diferensya before at saka nung after the crisis. Yung hindi makabalik yung 21 million na nawawalang supply.
32: Base naman po sa dalawang araw na trading sa world market, 9 piso na ang ibinabar ang presyo ng kada litro ng diesel. Nasa 5 piso at 50 sentimo naman ang ibinabar sa kada litro ng gasolina at 10 piso sa kada litro ng kerosene.
33: Sa ating balitang hyperlocal, dahil po sa crab meat ban ng Amerika, pagbabawal na pag-angkat ho dun sa karne ng alimango, nabuhaya ng mga residente sa isang barangay sa Talisay City, Negros Occidental ang apektado ngayon. Kasama natin sa balita, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
34: Halos 70% ng mga residente sa barangay Bubog, lungsod ng Talisay, Negros Occidental ang apektado ang kabuhayan dahil sa pag-ban ng Amerika sa crab meat mula sa Pilipinas. Ayon kay punong barangay Ricky Birahe, karamihan ng mga residente sa barangay ang umaasa lamang sa kabuhayan sa pangunguha ng alimasag o blue swimming crabs. Kung noon, ayon sa kanya, ito ang binibili pa ng hanggang 200 pesos per kilo. Pero dahil sa banning, ito ang binibili lamang hanggang 150 pesos per kilo dahil sa pagbaba na rin ng demand. Umaasa naman si Nini Jamelo, Vice President ng Crab Meat Producers Association of the Philippines, na mabigyan prioridad ng national government ang problema dahil sa kung tumagal pa ang banning, hindi malayo na mamatay ang industriya ng crab meat sa Pilipinas. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hena. Tatak rin!
32: Balita pa rin po tayo sa probinsya dyan sa bahay ng Labrador sa Pangasinan. 6 ang namatay at 20 ang sugatan nang mahulog ang isang truck sa bangin. Kasama natin sa balitang ito si Idol Kate Dispo ng IFM Dagupan.
35: Anim na katawang nasawi habang 20 naman ang sugatan sa isang malagim na aksidente na kinasangkutan ng isang mini dump truck at SUV pickup sa Mountain Trail Road sa Barangay Bolo, Labrador, Pangasinan nitong hapon ng Hunyo 16. Bati sa paunang investigasyon ng Labrador Municipal Police Station, bumababa sa isang matarik at palikong bahagi ng kalsada ang SUV pickup na may sakay na 12 katao nang mawalan umano ng preno ang kasunod na mini dump truck na may tinatayang 25 sakay. Ayon sa mga nakaligtas na isinugod sa ospital, na hagip ng mini dump truck ang kaliwang bahagi ng SUV pickup dahilan upang mawalan ito ng balanse at tumagilid sa gilid ng kalsada. Matapos ang banggaan, nagpatuloy umano sa pagdaos-dos ang mini dump truck bago tuluyang nahulog sa bangin na naging sanhi ng pagkasawi ng 6 na sakay nito, kabilang ang driver at ilan sa kanyang mga kasamahan. Kinumpirma ni MDRRMO Reggie Escanio na 6 ang nasawi sa insidente habang umabot sa 20 katao ang nagtamo ng iba't ibang sugat at pinsala, kabilang sa mga nasugatan ng katabi ng driver ng SUV pickup na umano'y napilitang tumalon upang makaiwas sa sa mas malalang pinsala.
7: Wala naman na itanang nasawi sa panig ng mga sakay ng SUV pickup bilang tugon sa insidente pansamantalang ipinahinto ng lokal na pamahalaan ang operasyon ng mga manggagawa sa solar project sa lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente. Iniyak naman ng mga otoridad ang agarang pagbibigay ng tulong at support sa mga pamilya ng mga nasawi at sa iba pang mga biktima na patuloy na nagpapagaling.
35: Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM.
9: RMN Police Report.
33: Estudyante sugatan matapos namang saksakin ng kanyang kaeskwela sa isang lamayan sa Candon, Ilocos Sur. Kapwa estudyante, Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
11: Sugatan ang isang estudyante matapos itong saksakin sa isang lamayan sa Barangay Tamurong 2, Candon City, Ilocos Sur. Kinilala ang biktima na 18 years old, estudyante na residente ng Barangay Tamurong 2 sa nasabing syudad. At suspect naman dito ang 17 years old na kapwa estudyante na residente ng Barangay Caterman, Candon City. Sa investigasyon ng Candon City Police Station, ang biktima ay kasalukuyang nanonood sa isang lamayan sa nasabing barangay nang dumating ang suspect at bigla na lang nitong sinampal ang balikat ng biktima. Dahil dito, sinuntok ng biktima ang suspect bilang ganti pero dito na bumunot ang suspect ng patalim at agad na sinaksak ang biktima sa kanyang dibdib at kamay. Dinala ang biktima sa Candon City Hospital at agad namang tumakas ang suspect na dala ang patalim na ginamit pagkatapos ng krimen. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
33: Punta naman tayo ng Cebu, may 3 taong gulang na bata, hindi rin kagandahan ito, namatay po sa sunog dyan sa Cebu. Kasama natin sa balitang ito, Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
12: Nasawi ang 3 taong gulang na batang lalaki nang masunog ang kanilang tahanan sa sitio Sibuyan, Bukirin Barangay ng Kansuhi sa bayan ng Argao sa Southern Cebu. Ang biktima na nakilalang si Nino Carrillo walang kasama sa kanilang bahay nang mangyari ang sunog. Sa investigasyon ng Argao Municipal Police Station, base sa report ni Fire Officer 3, Michael Angelo Rodriguez, sa gilid na iniwan ng ina ang bata nang bigla na lang sumiklab ang sunog at hindi na nakalabas ang kaniyang anak dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang posibilidad na ang paglalaro ng bata ng isang lighter ang pinagmulan ng apoy. Tinatayan ng BFP na aabot sa 20,000 pesos ang danyo sa sunog. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
33: Abangan sa aming pagbabalik, ipo-ipo na nalasa sa Davao City. Bubong ng 6 na bahay ang nawasak.
32: At bilang ng mga Pilipinong overweight, tumaas nitong 2025 ayon sa survey ng Food and Nutrition Research Institute.
9: Network News.
33: Buntag Pilipinas sa Idupos. Hello po, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
32: Commission on Elections, nangangamba.
33: Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
13: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
15: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
32: Apat ang arestado sa pahihimo.
33: Impeachment complaint.
18: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
15: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
9: RMN Network News.
33: Sa ating balitang hyperlocal, dyan po sa Davao City may nanalasang ipo-ipo at anim na bahay po yung bubong nila ay nawasak. Kasama natin sa Balita Radyo Man Leo Batulayan ng RMN Davao.
0: Nasira ang bubong ng anim na kabahayan sa Barangay 23-C Boulevard Davao City matapos sagupitin ng pinaniniwalaang ipo-ipo. Ayon kay dating punong barangay Alimudin Wating Usman sa panayam ng DXDC RMN Davao, anim na bahay ang direktang naapektuhan kung saan tinangay ang bahagi ng kanilang bubong dahil sa malakas na hangin. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang mga residente katuwang ang mga opisyal ng barangay upang alisin ang mga kalat at debris sa lugar. Naiparating na rin ang insidente sa City Disaster Risk Reduction and Management Office habang nakatakdang magsagawa ng assessment at pagbibigay ng tulong ang City Social Welfare and Development Office sa mga apektadong pamilya. Sinabi ng isang residente na si Marcelina Cari na pangunahing pangangailangan nila sa ngayon ang mga materyales para sa pagkukumpuni ng nasirang bubong. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Leo Batulayan. Tatak RMN!
32: Samantala, tatlong Korean national arestado dahil sa human trafficking at illegal online gaming operation sa Angeles City. Diyan naman po ito sa Pampanga. Kasama natin sa balita, Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
1: Arestado ang tatlong Korean national sa isinagawang pagsalakay ng pulisya sa isang apartment sa Barangay Anunas, Angeles City dahil sa umano'y illegal na online gaming operation na gumagamit ng mga minor de edad bilang mga manggagawa. Dalawang minor de edad ang nasagip sa operasyon na isinagawa ng mga atauhan ng Angeles City Police Office o ACPO Police Station 4. Nagsimula ang investigasyon matapos magsumbong ang dalawang ina na madalas umanong manatili ang kanilang mga anak sa tirahan ng mga suspect. Sa pagsisiyasat, natuklasan ng mga otoridad na pinagtatrabaho umano ang mga biktima ng 12 hours kada gabi mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga upang makamit ang itinakdang kota sa online game na Lineage Classic kapalit ng 500 pesos na bayad. Ayon sa pulisya, wala rin kauklab permit sa negosyo at otorisasyon sa pag-empleyo ang naturang operasyon. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang tatlong suspect habang naharap sa mga kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
33: Tumaas ang bilang ng mga Pilipino obese o labis po yung katabaan nitong 2025 sa survey ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Makyat sa 44.5% ang obesity rate noong 2025 kumpara sa 39.8% noong 2023. Lumabas din sa survey na mas mataas ang insidente ng katabaan sa mga kababaihan, mga nakatira sa mga syudad o urban areas at sa mga mayayaman. Naitala naman sa National Capital Region ang may pinakamaraming obese, 52.7%, sinundan po ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Ayon kay DOST FNRI Supervising Science Research Specialist Maria Lilibeth Dasco, ginamit nila ang body mass index sa pagtukoy kung angkop ba ang timbang ng individual sa kanilang edad o tangkad.
10: Indicators reflect Android or central obesity, which is the excessive accumulation of fat around the abdominal area. It increases the risk of developing non-communicable diseases and elevates cardiometabolic risks. For the cutoff in classifying high waist circumference, we also use both the global and the IDF WHO cutoffs. So for global, a high WC of greater than 102 centimeter for males or men and greater than 88 centimeter for females or women.
33: Sinabi pa ni DOST Secretary Renato Solidum na tumataas ang tsansa na tamaan ng mga non-communicable disease ang mga obese na individual na nakakapekto po sa kalusugan, sa pagiging produktibo at kalidad ng kanilang buhay.
32: Samantala, nagbabala po ang Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga nagtatangkang magtayo ng bahay at iba pang istruktura sa lupang nabuo dahil sa coastal uplift matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Paliwanag ni DNR Mines and Geosciences Bureau Assistant Secretary Carlo Quiano, mapanganib ang paninirahan sa lupang umangat matapos ang lindol dahil may posibilidad na bumalik ang dagat dito. Mas mainam aniya na ituring ang umangat na lupa bilang isang geological monument. Samantala, nagbabala rin si Kianyo na posibleng baguhin ng lindol at paggalaw ng lupa ang mga daluyan ng tubig katulad ng ilog at tumungo sa mga komunidad na malapit dito. Patuloy naman pinag-aaralan ng mga eksperto ang lawak ng pagbabago sa itsura ng lupa dahil nga po doon sa tinatawag na coastal uplift.
3: Kamara patuloy na kumikilos para matulungan ang mga tinamaan ng lindol. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano.
4: Ayon kay House Majority Leader Representative Sandro Marcos, patuloy na kumikilos ang House of Representatives para matulungan ang mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Binanggit ni Marcos na personal na nagtungo si House Speaker Faustino Boji D. III sa General Santos City at Sarangani Province upang tingnan ang naging pinsala ng lindol at maghatid ng tulong sa mga biktima. Di ni Marcos, patuloy ding nakikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa mga kongresista sa mga lugar na tinamaan ng trahedya para tiyakin na natutugunan ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Sabi ni Marcos, ang tulong na ipinagkakaloob sa mga apektadong komunidad ay depende sa pangangailangan na tutukuyin ng kanilang mga lokal na opisyal tulad ng medical assistance, relief goods at iba pang uri ng suporta na kayang ibigay ng Kamara.
5: I mean, pinunta ni Speaker Boji, kasama po ni SP Win, para makita po yung mga nangyari dito sa Gensan at sa affected areas. I believe the House has extended already its assistance, and all those districts who have been affected, we have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAIP or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide. We are in constant communication with all those affected to make sure that the leadership gives everything that it can sa ating mga kababayan.
4: Yan po ang pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
32: Samantala, natapos na po kagabi ang public viewing sa labi ng nasawing basketball player na si Divine Adili sa Arlington Chapel sa Quezon City, alinsunod sa hiling ng kanyang pamilya. Ayon sa Ateneo de Manila University, inihahanda na rin ang pag-uwi ng labi ni Adili sa Nigeria. Pero kung bago po yan, ay magdaraos muna ng send-off mass ang Ateneo para sa kanilang yumaong atleta. Samantala, tuloy-tuloy naman ang public viewing sa labi ni Rene Baterbonya sa kanya pong hometown sa Talacogon, Agusan del Sur hanggang June 23.
3: RMN Network News. Sa kaugnay na balita, nanindigan ng PNP-CIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ng Ateneo athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa team building activity sa Aurora. Ayon kay PNP-CIDG Director Police Major General Robert Morico II, tugma ang mga testimonya ng mga nakaligtas na teammate sa kanilang inisyal na investigasyon. Bukod kay Baterbonya at Adili, marami rin daw ng mga player ang muntik ng malunod. Kaya kasama sa mga tanong sa investigasyon ay kung bakit kailangan pang sa dagat isagawa ang training.
6: They say they were walking and yung stationary jog to make their feet to make their feet more stronger than while in the water. Yeah. Incident did not actually happen in front of the resort. It was about 300 to 700 meters away. The recovery effort was only 300 meters near the resort because they were swept by the current.
3: Samantala, hinamon pa ni Morico ang nag-resign na head coach ng Ateneo Men's Basketball Team na si Tab Baldwin na hindi pa rin po humaharap ngayon sa CIDG na magpakalalaki at harapin ang batas.
6: Be man enough to face the investigation. In the interest of justice and equity para doon sa dalawang players, which you call as your brother, because if you are talking about the battle cry of Bibab, band of brother, if you're a brother, you, diba, you hindi ka tatalikod. So help us also, help the family attain justice.
3: Muli naman nag-issue ng panibagong subpoena kay Baldwin at iba pang mga coach ng CIDG at
33: Pinapadala rin ang aerial footage ng drone nang mangyari ang insidente noong June 8.
32: Kaugnay pa rin po ng balitang yan, naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Department of Justice laban kay dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at apat na iba pang opisyal ng koponan. Ito'y kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagkamatay nga ng mga basketball player na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa isang team building activity sa Aurora noong June 8. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kasama rin sa ILBO sina dating team manager Epoch Kimpo at ang mga assistant coach na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño at Sandro Soriano. Paglilinaw naman ni Secretary Vida, yung ILBO na yan ay monitoring lamang upang alertuhin ang mga otoridad sakaling magtangkang lumabas ng bansa ang mga nasabing individual at hindi direktang travel ban. Una nang hiniling ng legal counsel ng pamilya ni Baterbonya ang pag-i-issue ng ILBO kay Baldwin dahil mahalagaan nila ang nalalaman nito sa totoong nangyari dun sa team building nga sa Dipakulao, Aurora.
33: Team building umano?
32: Oo, team building na may kasamang training.
33: Mm-hmm. Investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo, hindi kayang tapusin ngayong linggo ayon po yan sa NBI. Kasama natin live,
8: RNN Live Report!
33: Si Radyoman Gerald Ulep. Gerald.
14: Kabinado ang National Bureau of Investigation o NBI na malabo umarong matapos ngayong linggo ang kanilang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University. Paliwanag ni NBI Director Tony Melvin Matibag, ayaw nilang madaliin ang investigasyon para lumabas ang katotohanan sa pagkapatay ng Ateneo Blue Eagle Cagers na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Kailangan din anyang makuha ang pahayag ng iba pang ipapatawag bago sabihin kung posibleng kaso ng homicide o hazing ang pagkamatay ni Baterbonya at Adili. May mga haharap pa raw na mga ipapasabti na sa NBA ngayong araw hanggang Biyernes bukas yan, kasama na si resigned Ateneo coach Tab Baldwin at ilan pang mga players. Una nang sinabi ng Criminal Investigation and Detection Group na posibleng hazing, posibleng homicide o hazing itong investigasyon o yung pagkasawi ng mga atleta. Samantala, dumating sa NBA itong mga players sa tanggapan na mismo ng NBI sa Pasay City, kabilang itong ipinasabi na ng mga players sa investigasyon. Kasama mo sa DZEX and RMN Manila, Radyoman Gerald D. Ulep, Tataka, RMN.
32: Sa ibang balita, nakatanggap daw ng impormasyon si Davao City Representative Paulo Duterte na mayroon ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kina Senador Bongo at dalawang dating pulis. Ayon po kay Duterte sa isang Facebook post, tila walang katapusan na ang paggamit ng Marcos administration sa ICC bilang political weapon sa mga kalaban. Kinundira na rin ng kongresista ang patuloy umanong pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika para takpan ang mga tunay na isyu katulad ng pagnanakaw sa kabanang bayan. Dumestansya naman dito ang Department of the Interior and Local Government at sinabing wala pa silang natatanggap ng formal notice sa sinasabing arrest warrant laban kina Go at dalawang iba pa. Tanging si Senador Ronald Bato de la Rosa pa lamang ang may kumpirmadong arrest warrant sa ICC at ngayon nga po'y nagtatago pa rin hanggang sa ngayon.
33: Sa kaugnay na balita, ang PNP ay wala pa raw natatanggap na dokumento kaugnay sa umano'y warrant ni na Bongo at dalawang dating pulis. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
16: Sinabi ng Philippine National Police sa isang pahayag na wala pa itong natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon o dokumentasyon kaugnay ng umano'y panibagong ICC warrants. Ang nasabing pahayag ay isinagawa matapos ang naging post ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Ayon umano sa pinagkakatiwalaan nitong source ay mayroon ng na-issue ICC warrants laban kay Senator Bongo at sa dalawang dating police officers. Ayon naman kay PNP PIO Officer in Charge, Police Colonel Allen Reyco, sakaling may na-issue ng warrant mula sa otoridad at ng proseso sa tamang legal na channels, ay ipatutupad ito agad ng PNP nang naayon sa batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tata RMN.
8: RMN, balitang sports.
32: Balitang sports tayo, tinanghal pong kampiyon ang Barangay Hinebra Gin Kings na nanaig kontra sa TNT Tropang 5G sa Game 7 ng 2026 PBA Commissioner's Cup Finals kagabi po yan. Score 88-76. Pinangunahan ni Gin Kings power forward Justin Brownlee ang koponan ng mag-ambag ng 30 points at 14 rebounds. Hinirang namang Finals Most Valuable Player o MVP ang Gin Kings shooting guard na si Scotty Thompson.
7: Naging motivation yung struggle, syempre. Gusto ko lang naman is makuha tong panalan to, makatulong sa team, whatever it takes. No? It's not about aggressive sa offense. I think aggressive has total effort sa lahat ng bagay. So, yun lang. Thank God na kuha namin yung championship.
32: Naging motivation din daw ni Gin Kings head coach Tim Cohn ang pagkatalo nila sa TNT Tropang 5G noon para makamit ang tagumpay.
17: You know, this was a terrific series in itself. You know, we played some really good series with them before. The last game 7 we played with them and went into overtime and we lost in overtime. So, you know, I just think that again, it just comes down to the players, the team is going to just really, as Scotty said, stay aggressive, you know, do whatever it takes. It's not going to be a pretty game. We knew that coming in, and we knew we'd have to really, really struggle for it. And it was a hard, hard struggle the whole series.
32: Sa mga PBA fans, magpapatuloy po ang hard court action sa pagbubukas muli ng PBA Season 50 Governor's Cup. Yan po sa July 10.
3: Entertainment News, ngayong 7:40 ng umaga, Angeline Quinto graduate na raw po sa college. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
19: Achieve na ng singer na si Angeline Quinto ang maituturing niyang promise sa sarili at pumanaw na adoptive mother na si Mama Bob Quinto. Finally kasi ay nakuha na ng singer ang inaasam nitong degree matapos siyang graduate sa kolehiyo sa Immaculada Concepcion College. Sa Instagram, ibinahagi ni Angeline ang mga proud moments sa kanyang graduation ceremony noong Martes kasama ang kanyang mga kaklase at pamilya. Sa caption ng post, mababasa ang ilang lyrics ng hit song nitong Patuloy ang Pangarap, maging ang pagbabaliktanaw nito sa mga pagsubok na hinarap habang pinagsasabay ang pag-aaral at showbiz. Nagpasalamat din ang singer sa kanyang asawa at dalawang anak na nagsilbian niyang inspirasyon, maging sa kanyang mga professors na gumabay rin sa kanya. Message naman ni Angeline sa kanyang mga fans, walang pinipiling edad sa pagtupad ng pangarap. Samantala, bumuhos naman ang pagbati mula sa mga malalapit na kaibigan ng singer sa showbiz, maging sa kanyang mga supporters. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
32: Congratulations!
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
32: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
3: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
20: RMN News Nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS. That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
22: 93.9 IFM.
20: That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3.
23: Dito ako bilib.
20: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This song is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
9: Hello, eh. Naot sa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
11: Oh. Mapugnan pa ni.
9: Oh.
12: Idol Mommy J's.
13: Ang tamis na sila, tig. O kaya may bugitig. Idol Mommy T.
15: Boss Van Cute Gihan. Idol Boyki.
18: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
24: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
25: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
26: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
27: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
28: Ang market man on the run, Idol B.
29: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
30: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
31: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
34: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
35: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: una radyo.
1: Ganiha ra man ni, naka-charge na kani.
0: Abliray mo FB.
1: Ganiha ra, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapunggan pa nila pagkatapos balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag lisod na IFM balita sa buntag.
2: Minaw na online and on air sa IFM balita sa buntag.
3: IFM balita.
4: IFM balita
5: sa buntag.
6: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
7: si Boost Charming Auntie,
6: Idol Maria B.
8: Idol, gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
9: DJ patulugin mo.
8: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abang sa tinunan o ginikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyong balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
10: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
8: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol.
11: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
12: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko usa ka sa akong bugas. So, may nilang tao ni consume mo sa buwan. Mapugan pa ni. Hey!

0: Ganda ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS 93.9 IFM!
16: Mapugnan po niya!
17: Wala kay angay buhaton, Intoy. Taro nga lang ang imong trabaho. Dako ko pagsalig nimo. Naibaho ko nga wa kay buhaton aron maguba ko ug ang akong negosyo. Kanaray ako ihangyo sa kanimo.
18: Unsa ang mas importante nimo? Prinsipyo o trabaho? The Intoy Story. Hashtag Dear IFM, walay uwaw. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM, The Intoy Story. At tangi.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique.
19: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
22: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
23: Ang keratin na may plus.
24: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
25: Puti vitamins plus iron is your nickname of stress tabs. Except for assist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
27: Bilang kilo sa karne?
28: 500.
27: Hello.
28: Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
27: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
22: Sarap magkasama!
15: 93.9 IFM.
16: Mapugnan po niya.
3: IFM. Balita!
29: Ang Chinita Ngawiti. Idol Mikey. Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki. Si Boo's Charming Auntie. Idol Maria B.
30: Sis, ganda ng hair.
31: Naka-empress.
30: Impressively smooth, shiny, and healthy.
31: With regular use.
30: Naka-empress. Nakaka-impress.
31: Try mo na, sis.
30: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
32: Empress Shampoo. For impressive hair.
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
0: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
23: Ang keratin na may plus.
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
0: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
23: Ang keratin na may plus.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
2: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
1: Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
3: Ay, balita! Swertres ug Lotto Results!
6: Idol! Swertres result! Alas dos!
7: Uno! Ocho! Cuatro!
6: Idol! Swertres result! Alas cinco!
7: Zero! Zero! Siete!
6: Idol! Swertres result! Alas nueve!
7: Cinco! Uno! Tres!
6: Idol, nakaigo ba?
8: Balik-balik na lang ang sudan.
9: Pongshi!
8: Angelique!
9: Sulayi!
10: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Pahina Central ko nagpuyo 18 years old and nakadaog ko brand new mountain bike. O gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: 93.9.
1: IFM Balita.
2: IFM Balita
3: sa Buntag. Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, si Boo's Charming Auntie, Idol Maria B.
4: 93.9 IFM.
5: Idol, ato lang i-correct, no? Kaya na-play na to nga resulta sa 2 PM is 184. Ang 2 PM draw nga resulta kaghapon sa Suwertres, 198. Pero sakto na tong tanan, ha? Nalipat ang nag-drag doll. Unya ang 5 PM, 007. Ang 9 PM, 513. Sala sige, Dol. Manaya una ta, Dol. Programang IFM, Balita sa Buntag.

0: Idol, happy, happy 65th birthday ni Papa Salde Esperanza. Happy birthday! Onya ni Mama Ilaza Esperanza o nilang Mama Susi, Mama Ibing, Mama Dayan, diha sa Bulacan, na Minaw ko no ha. Happy 65th birthday ni Papa Zalde Dol. Happy birthday! Onya, narabay mag-birthday pa dong, di lang sa kumag-tell dol ha. Onya, ayaw kalimot dol. Advance, happy Father's Day sa tanang amahan. Inigkarong adlaw nga Sabado pod, ato ang pre-celebration sa Father's Day. Pagatang idirigawa sa ato ang Sibiaanan. Alas 8 impunto na. Chef Rose Jimenez, ang Helen's Foodie Place na Minaw. Tsang Helen, sana all.
1: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa niya.